0: Senator Bato de la Rosa, ano nga ba ang mga proteksyon na ipinagkakaloob sa kanya ng batas at ng saligang batas kaugnay ng kanyang warrant of arrest? Ayan, maya-maya alamin po natin yan. Makakasama natin ng isa sa mga bar lecturers pagdating po sa usapin ng political law at ng constitutional law. Ito po ay isa sa mga legal luminaries ng ating bansa. Maya-maya makakasama natin si Assistant Dean Cecilio Duca upang ipaliwanag sa atin yung mga legal minutiae. Ika nga, ano po, alamin natin yung mga sinasabi ng batas patungkol po sa parliamentary immunity. Pwede nga bang hulihin ang isang senador kung nasa sesyon ang Senado? At maya-maya alamin po natin yan. At nariyan na ang ating guest. Yan, papasukin na natin ang ating pampanauhing pandangal ngayong umagang ito, Assistant Dean Cecilio Duca. Assistant Dean, magandang umaga po.
1: Magandang umaga, kasamang alat sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin.
0: Po, it's a pleasure to have you here again, sir. At maraming salamat po at pinaunlakan nyo kami ngayong umagang ito. Una po sa lahat, ano, kagabi, para sabay yata tayong nanonood ng mga pangyayari sa Senado. Ano po? Patungkol po, kasi nung kausap ko kagabi, si Dean, yun nga, para lahat po kasi ng ating mga kababayan, nakatutok doon sa mga pangyayari kagabi. Attorney Duca, sir, una po sa lahat, kaugnay po ng warrant of arrest na itinangkang iserve ng mga NBI personnel kay Senator Bato de la Rosa, kaugnay na rin ng na warrant of arrest na inilabas ng ICC, ito po ba ay pwedeng gawin ng NBI? Ito po ba ay nasa kanilang kapangyarihan?
1: Una-una tingnan natin kasi bilang senador naman, meron naman siyang mga karapatan at hindi naman siya pwedeng pigilan na umattend ng sesyon. At pag pinigilan natin, yan naman ay krimen sa ilalim ng Revised Penal Code. Subalit yung sinasabing parliamentary immunity o yung freedom from arrest, maliwanag ang sinasabi ng Article 6 Section 11 ng Saligang Batas na yan ay mag-a-apply lamang na hindi siya pwedeng arestuhin kung ang parusa sa krimen kung saan siya ay sinakdal ay mababa sa 6 na taon at ang Kongreso ay in session. Of course, nakasession yung Senado kahapon, pero yung parusa dun sa krimen, crimes against humanity, ay palagay ko mas mataas yan sa 6 na taon. So hindi mag-a-apply itong constitutional provision na ito. Kaya lang, hindi naman siya po pwedeng arestuhin kung nasa sesyon ang Senado.
0: Yun, maliwanag ang sinasabi po ng ating saligang batas. Pero ito po ang tanong, Attorney Duca, sir. Mm. Ang ICC, ito po ang pag-i-issue ng warrant of arrest ng NBI ay sa bisa rin ng in-issue na warrant of arrest ng ICC. Nung una nga, hindi pa sigurado yung, dahil una, tinanggi ng ICC na merong domestic na warrant of arrest, kalaunan, kinumpirma nila na yung lumabas na dokumento, talagang galing sa ICC. Ito po ba nasa kapangyarihan? Wala po ba tayong nalalabag rito ng mga statutes, mga convention at mga batas dito po sa ating bansa?
1: Unang-una, yung kasing warrant ng ICC, nung una, hindi nila pinapaalam, tama yon. Pero ang ICC kasi, ipinadala doon sa atin yung warrant. So nasa sa atin na yon, optional sa atin kung ipapatupad natin yung pag-aresto o hindi. Apparently, gusto nating makipag-cooperate, di ipapatupad siguro. Kasi may valid naman na basihan yung pag-aresto dahil may warrant of arrest nga. Kaugnay ito doon sa crimes against humanity na si Presidente Duterte ay nando na nga at nakakulong na. So kawawa naman yung Presidente Duterte kung siya lang ang mananagot. Hindi lang naman siya ang involved. Hindi natin guilty, ano? Involved. May kinalaman sa ayon doon sa mga reklamo na sinampalaban sa kanila.
0: Opo. Ayun nga, but on another note, Attorney Duca, sir, kagabi, napanood niyo po ba yung nangyari? Ano po, nagkaroon ng konting tensyon sa pagitan po ng NBI at ng Senate Sergeant of Sergeant at Arms. Mm-hmm. Ano po bang nakikita niyo dito from a legal perspective as a legal luminary yourself, sir? Ito po ba tama at nasa kapangyarihan ng NBI? Ito po ba may nilabag na batas ang NBI dito o mali ang pagharang ng Senate Sergeant at Arms dito sa pagpasok at sa pagsaserve ng warrant ng NBI?
1: Well, unang-una, tingnan natin yung mga sitwasyon. Ano? Yung may basihan kasi yung pag-aresto dahil mayroong valid warrant. Eh, ang problema, nakatakas sa kanila at nakapasok dun sa loob ng session hall. So siguro, as a courtesy, hindi na nila po pwedeng arestuhin yun habang nagsisession. Nasa session na sila eh. Kasi maaaring pumasok na dito yung tinatadhana ng Article 143 na Revised Penal Code na pinipigilan mo na gawin ng isang mambabatas yung kanyang trabaho. Ha? Kaya hindi na siguro po pwede. Pero pag umalis na siya dun sa session, may valid naman na warrant at ito naman ay hindi naman illegal yung pag-issue ng warrant dahil sinabi na nga ng International Criminal Court na may jurisdiction pa rin sila kahit na nag-withdraw na ang Pilipinas at ang Korte Suprema natin may ruling naman dyan. Yung Pangilinan versus Cayetano na sinasabi na may jurisdiction pa rin ang ICC, eh po pwede siyang arestuhin. Kasi yung sinasabi ng konstitusyon, limitado ito dun sa 6 na taon. Mababa sa 6 na taon ng parusa at ang Kongreso ay ang nagsesesyon. So kahit naman may session ang Kongreso, kung mahigit sa 6 na taon ang parusa dun sa krimen, ay po pwedeng maaresto ito eh. Meron tayong mga pinanggagalingan dyan. Katulad ni Senator Laila De Lima noon, si Senator Trillanes mismo. At saka kung titingnan natin, parang pinagbigyan lang daw ni Senator Trillanes yung hamon ni Senator Bato. Dahil sabi niya, sumama ka pa sa pag-aresto. Marunong naman siguro tumupad yung tao, sinamahan nga.
0: Nga pong problema, Attorney Duca eh. Si Senator Trillanes po ba, may karapatan, is he clothed with the public authority para maging parang sheriff ng ICC, siya magsaserve? O ito po ba karapatan at ito po ba wala siyang nilabag na batas doon sa pagsama niya dito sa mga NBI? Kasi ang isa sa mga punto ng ating mga mambabatas, parang usurpation of public authority yung ginawa nitong si dating Senador Antonio Trillanes.
1: Well, unang-una, ang mga otoridad lamang ang pwede mag-serve ng warrant. Unless yung sinasabi ng ating mga batas at desisyon ng Korte Suprema, pwede naman kasi yung citizen's arrest kung flagrante delikto. Halimbawa, aktwal na ginagawa yung krimen, tayo ng mga pribadong individual, nakita natin, pwede tayong mang-aresto. Pero kapag ka ganun na may warrant na, ipaubaya natin ito doon sa mga otoridad. At tama naman yun na si Senador Trillanes ay hindi naman na yata public official or authority ngayon, eh hindi nga siya po pwedeng sumama doon unless dineputize siya. Kasi po pwede siyang, ang mga private individuals, pwedeng i-deputize ng ating mga otoridad para tulungan sila na arestuhin ang isang tao.
0: Yun nga po, ano. At syempre, itong si dating Senador Antonio Trillanes, mukhang na-excite. Hanggang gabi yata, nandun yata siya. Ano, para talagang hulihin itong si Senator Bato de la Rosa. At nagbitaw pa siya ng kanyang mga salita. Hindi na natin palalabasin ito. Sa inyo po bang palagay, ito po ba, is this a threat kay Senador Bato de la Rosa dahilan para maghain ng motion ng kapwa niya mga senador na mailagay siya sa Senate Protective Custody?
1: Well, maari naman kasi natatakot nga yung tao. Ang tagal-tagal nga hindi lumalabas, tatakotin niya pa. Pero sa tingin ko, medyo depende sa tumitingin yun kasi hindi naman armado si Trillanes at ang mga aresto naman ay ang NBI, hindi naman si Trillanes. So tingin ko, depende sa tumitingin eh. Kaya lang kung sa tingin nila, natatakot talaga itong kasamahan nila, syempre, may katungkulan din naman siguro nila na ipagtanggol. Pero ang sabihin lang natin dito, pwede nila ipagtanggol yung kasamahan nila pero hindi dapat lalabag sa batas. Kasi kung may valid warrant, siguro makipag-coordinate yung gobyerno doon sa liderato ng Senado para isurrender at hindi na magkapuwersahan pa dahil may mga batas nga tayong malalabag pagka nagpuwersahan tayo.
0: Opo. At kagabi, si Senator Marcoleta ang naghain ng motion na ilagay si Senator Bato de la Rosa sa Senate Protective Custody. Pero may binabanggit po doon, Attorney Duca, na other legal remedies na pwede niyang i-avail bago siya makarating doon sa Senate Protective Custody? Ano po ba yung mga legal na mga remedies na maaaring i-avail na itong si Senador Bato de la Rosa?
1: Well, po pwede siyang dumulog sa Korte Suprema at questionin yung legalidad ng pag-aresto sa kanya. Dahil po pwede niya sabihin na ang warrant of arrest na ito inisyu ng isang international tribunal na wala naman jurisdiction na sa Pilipinas ngayon. Pero ang pinasabi kasi ng ICC at yun nga ang desisyon ng Korte Suprema, may jurisdiction sila nung time na naisampay yung krimen, ay yung reklamo, at kaya ito naging basehan ng pag-issue ng warrant of arrest.
0: Opo. Linawin po natin para sa ating mga kababayan, ang reckoning period po nito dun sa pagbibilang natin kung meron pang jurisdiction ng ICC o wala. Eh kung kailan inihain yung reklamo o kung kailan po ginawa itong krimen na ipinaparatang po dun sa mga nasasakdal sa ICC.
1: Dalawang bagay yan na kasamang raal. Una, kung kailan ginawa yung krimen. So ang allegation dun sa complaint na ifinile nitong grupo ni Senador Trillanes ay nagawa ito from 2011 hanggang 2019. Ang reklamo isinampa 2017. Nag-withdraw tayo 2018. Pwede ba tayong mag-withdraw? Maliwanag yung sinasabi ng Article 127 ng Rome Statute, pwede tayong mag-withdraw. Ipinonotify lang natin yung Secretary General ng United Nations in writing na mag-withdraw tayo. Pero yun, mag-take effect ito, magiging effective after 1 year. At in-affirm ito ng Korte Suprema doon sa Pangilinan versus Cayetano na ang effectivity ng withdrawal natin ay March 17, 2019. E naisampay yung reklamo 2017. So may jurisdiction pa ang ICC nung isinampay yung reklamo. Napakalinaw yan. At ang hindi lang tatanggap nito ay yung syempre, yung mga apektado. Pero yun ang sinasabi ng Korte Suprema, pwede nila i-google yan, na ang jurisdiction ng ICC ay hanggang March 17, 2019. Kasi yun yung effectivity ng withdrawal. Therefore, nung ma-file yung kaso, nung ginawa yung mga krimen, allegedly, ay may jurisdiction pa ang ICC, kaya may legal basis yung pag-issue ng warrant. Kaya lang, ang katotohanan naman ito kasamang al, ang ICC hindi papasok dito yan para sila mang aresto, wala silang pulis eh. Walang sheriff yun. So, ibibigay ito doon sa gobyerno. At yung gobyerno, makikipag-cooperate. Hihingi ng kooperasyon. Katulad ng ginawa nila kay Presidente Duterte, nag-cooperate tayo sa Interpol. Kasi ang Interpol pwedeng pakiusapan na sila ang magpatupad ng warrant. So yun ho ang kinakatakutan siguro dahil baka makipag-cooperate ang gobyerno at ipatupad yung legal naman na warrant.
0: Ayun, akala ko po kasi, Dean, ang tumatayong sheriff ng ICC, si Senator, former Senator Trillanes. Eh, gaya po ng paratang sa kanya nung ilan sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Pero maiba po tayo, isa siguro sa mga, ito para sa mga law student, ano po, maaaring lumabas sa kanilang mga exams, lalong-lalo na pag nabasa o nakita ng kanilang mga profesor, yung tungkol po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sakali po, na siya ay magre-resign, hindi po ba maa-attach sa kanya yung penalty na perpetual disqualification? O ito po ba maaari pa rin litisin ng Senado sitting as an impeachment court?
1: Okay, paliwanag natin. Sa konstitusyon kasi natin kasamang al, hindi nilagay kung anong epekto ng resignation. Kasi tama naman yung pwede naman siya mag-resign para hindi na siya ma-impeach. Kaya lang, kung dahil wala ito sa konstitusyon natin, ang Senado, on its own discretion, pwede silang magdesisyon na ituloy. Kasi valid yung pagsasampa ng reklamo, pwede nilang ituloy. At ang parusa kasi dito, perpetual disqualification. Ngayon, assuming, dahil nga baka hindi ituloy ng Senado, wag nating husgahan muna, assuming na hindi nila ituloy, ang gobyerno pwedeng ituloy naman yung kasong kriminal ng ombudsman at ipile sa Sandigang Bayan. Kaya lang medyo matagal yon, pero ang epekto nun, ganun din. Kasi pag napatunayan nagkasala ka, halimbawa, ng plunder, dahil more than 50 million ang involved, o graft and corruption, o kung ano man, ay may kasama rin yun na perpetual disqualification. So kaya, kung hindi tutuloy ng Senado, ang gobyerno may iba pang opsyon. Kung naniniwala talaga ang pamunuan na mayroong kasalanan, may paglabag sa batas, pwedeng ituloy yung criminal case.
0: Opo. So hindi po mag-a-apply yung mootness principle gaya po ng paniniwala ng ilan?
1: Well, depende sa Senado kasi kung hindi na nila itutuloy dahil nag-resign na sa Villamut and Academic. Pero sa tingin ko, dapat papanagutin ang may kasalanan. At saka pagkakataon din ito ng Vice Presidente na sinasabi niya wala akong kasalanan, eh dituloy natin. Pakita mo yung ebidensya para masabi na wala ka talagang kasalanan. Para sa ating mga nagmamasid na wala pang kulay, eh makita natin ano ba ang totoo. Kasi after all, laging sinasabi kahit si Senador Cayetano, you shall know the truth and the truth shall make you free. Nasa Biblia naman daw ito, sa John 8:32. So alamin natin ano ba talaga ang totoo. Kasi pagka hindi natin ilalabas yung ating mga ebidensya, magtatago tayo sa mga legal na teknikalidad, ay hindi malalaman ng taong bayan kung may kasalanan ka o inosente ka.
0: Po, so are we correct to assume, Attorney Duca, sir, na kung hindi na ito itutuloy ng Senado, pwedeng private person ang pwedeng mag-file ng kaso laban dito kay Vice President Sara Duterte sakaling siya ay magre-resign?
1: Pwede naman po kasi ginamit dito yung taxpayers' money. Remember, mga taxpayer ho ang nagbayad nitong mga confidential fund na kinu-question natin, na gusto nating malaman kung saan napunta. Ngayon po, ang ombudsman naman po pwedeng mag-imbestiga kasi alam nyo, may kasabihan tayo na hindi naman siguro masama. Flight is a sign of guilt. Kung tumatakbo ka sa responsibilidad, eh baka may kasalanan ka. So kaya po, ang ombudsman pwede hong ituloy ito at mag-file ng criminal case sa Sandigan Bayan. At doon tayo magkakaalaman kasi hindi po pwedeng hindi ka sasagot sa korte. Mako-contempt ka dyan. So kaya doon na ho siguro. Pero kung ako naman yung mga senador, bigyan natin ng pagkakataon yung Vice Presidente na ipagtanggol ang sarili niya, huwag natin pigilan ng trial. Kasi 16 yung abogado ng Vice President na sinasabi, eh sa dami ba naman ng abogado na yun, eh mapapatunayan siguro kung may kasalanan o wala. Yun ang due process na tinatawag. Di ba gusto nila ng due process? Bigyan natin ng due process. Kala ko ba gusto nila ng bloodbath? Eh di mag-bloodbath tayo.
0: Okay, bibigay lang ang gusto, bibigay lang ang hilig, Attorney Duca.
1: Tama po yun.
0: Opo. Pero Attorney Duca, from your perspective, bilang isang legal professional, kayo po ay naging assistant dean na rin, kayo po ay kasalukuyang University Legal Counsel, bilang kayo po ay legal practitioner. Ano po ba ang inaasahan nating makita? Sakaling magko-convene ang Senado as an impeachment court, ano-ano ba yung mga inaasahan nating makita at gusto nating makita from the side of the legal community?
1: Oo, ang gusto nating malaman talaga may liability ba? At ito ho, siyempre mauuna yung mga nagre-reklamo, yung nag-file ng complaint. At ang mga prosecutors natin sa ilalim ng batas ay yung mga congressman na siyang maglalahad ng kanilang mga ebidensya. So ngayon, gusto nating malaman, tama ba yung prosesong ginawa? At ito naman, matapos sila maglahad ng kanilang mga ebidensya, pagkakataon naman ng Vice President, nag-i-cross-examine yung mga testigo, questionin yung mga dokumento, kaya para sa atin ng mga mamamayan, abogado man o hindi, na nanunood lamang, gusto nating malaman. At ang proper forum na sinasabi ay ang Senado. Kasi doon natin aalamin, may ebidensya ba yung nagre-reklamo? Ito bang si Vice President may kasalanan o wala? Yun ang tamang venue para ipakita kung wala talagang kasalanan at matapos na itong issue na ito. Kaya lang, alam mo, kasamang Al, itong impeachment, political process yan eh. Na hindi naman talaga mga abogado yung magiging judge. Ha? Kasi wala namang requirement sa Constitution na ganyan. So maaaring wala silang training sa trial, kaya baka naman ma-misinterpret nila. Pero just the same, marami hong nagmamasid eh. Kaya tingnan natin, kapag kayo mga senador na numpa bilang judges, bound na ho sila ng ethical principle that the judge must not only be impartial, he must appear to be impartial. Hindi ho dapat siya may kinikilingan, neutral dapat yung judge. Eh kaso ngayon pa lang po, marami na nagpapahayag for or against doon sa impeachment. Eh hindi ho dapat dahil mga judges ho sila later on.
0: Nauuna na yung kanilang judgment, ano po, Attorney Duca. Pero ako personally, I would not inquire onto the alleged wisdom, the wisdom of our lawmakers sa pagdedesisyon hinggil po dito sa impeachment trial. Pero dun sa pulso po ng ating mga kababayan, ano po masasabi natin dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte biglaan nagpalit ng liderato kahapon ang Senado in a shocking turn of events. Ika nga. Palagay po natin, tayo po ba kumpiyansa na mauupo, biglang magkokonbina ang Senado upang maging isang impeachment court, at nakakakita ba tayo ng tsansa na itong si Vice President Sara Duterte ay mako-convict o kung siya ay hindi mako-convict?
1: Well, sa tingin natin, sa nangyayari, unang-una, parang coincidental daw yung pagpapalit ng liderato. Pero alam naman natin na itong si former Senate President Soto, gusto niyang ituloy yung trial. At syempre, yung minority noon, ayaw nilang ituloy yung trial. Eh biglang nagpalit. So kahit naman itanggi nila, tayo masid, eh parang may connection. At hindi ho natin maiiwasan na talagang may alignment ho dyan eh. Yung pro-Duterte at anti-Duterte. So alam natin na numbers game po ang laro sa Senado. Kailangan natin ng 16 na senador para bumoto para makonvict yung vice president. Kung hindi ho aabot ng 16 yan, ano pa man ang ebidensyang iharap, eh hindi ho magkakaroon conviction. Pero katakutan ho natin siguro yung silent majority na tinatawag. Kasi nung panahon po ni Erap, napakarami hong kakampi si Erap sa Senado, may isang envelope lang na ayaw pabuksan, eh nag-trigger ho ito ng isang malawakang aksyon ng mga tao na nagmamasid at nagpalit ng liderato. Eh ngayon naman po, hindi po pwedeng magpalit dahil ayos naman yung nandyan sa presidente natin, wala namang reklamo pang naifile, eh hindi mo mapapalitan syempre yung presidente, eh baka yung vice president. So depende ho sa paglalatag ng ebidensya at depende sa pagtingin ng mga mamamayan, kasi ho, mas marami po yung mga tao na tahimik pero nagmamasid. Siyempre, maingay po yung anti-Duterte, maingay yung pro-Duterte, pero ano yung nakararami na tahimik lang, yung tinatawag na silent majority? Paano natin sila kukumbinsihin na pumunta dun sa isang panig?
0: Ayun. Lastly po, Attorney Duca, sir, para sa inyo pong mga estudyante, para sa mga kukuha ng bar exams, well, ano po ba ang maibibigay natin na mensahe dito ngayon in an interesting turn of events? Ngayon po, palagay ko, you would agree na medyo makasaysayan ito pong mga pangyayari na ito, and maaaring ang lumabas ito no sa ating mga exams, mapa-bar exam man yan o yung mga normal lang na exam sa law school. Ano po masasabi natin sa ating mga kababayan?
1: Para sa akin, dapat magmasid tayo at huwag tayo naniniwala sa mga sabi-sabi, magbasa tayo ng batas. Sa mga estudyante ko, well, may malapit na ang final exam, eh baka lumabas, at sa bar exam, alamin nun natin ang nakalagay sa konstitusyon, alamin natin ang nakalagay sa batas, at wag lamang puro opinion. At kung nakikinig tayo sa mga opinion, eh tingnan ho natin yung inclination ng tao, bakit ganon ang kanyang opinion. At para malinawan ho tayo, abay patuloy ho tayong manood sa Radyo Pilipinas, at pumunta kayo doon sa CD Duca Law YouTube channel. At mabuhay po ang mga saksi ni Duca.
0: Yan, mabuhay ang mga saksi ni Duca. Eh, kabilang po tayo dyan. Ha? Nanonood ako ng mga lecture ni Attorney Duca sa YouTube. Maraming salamat po sa pagbibigay ng liwanag dito po sa issue natin on a legal perspective. Magandang umaga po at maraming salamat po, Attorney Cecilio Duca, sir.
1: Maraming salamat. My pleasure.
0: The pleasure is ours, sir. Ang ating po nakakasama, Attorney Cecilio Duca, University Legal Counsel ng University of Makati. Siya din pong dating Assistant Dean ng University of Makati.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Oras po natin, 27 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang, ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang may alam.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 30 minuto matapos ang alas 8 ng umaga. Tapos natin hingin ang legal na perspektibo ng ating mga legal luminaries. Of course, ang ating pong impeachment ay isang political process. Mabuti, alamin natin yan sa ating mga mambabatas. Plus sa House of Representatives. Apon po kasi mga kababayan, sa botong 255 yes, ng 26 no at siyam na abstentions, muling in-impeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte. Ito na po ang pangalawang beses. But others beg to differ, dalawa raw ang school of thought dyan. Yung una raw kasi void ab initio, so parang hindi nangyari. Pero pangalawang beses na po ito nakarating sa House of Representatives na tinangka na i-impeach ang ikalawang pangulo. Mabuti pa, alamin natin mula kay... Sige, babalikan natin. Medyo naputol lang yung linya. But again, gaya nga po nung binabanggit natin, dalawa raw ang school of thought dyan. Yan. Hindi raw, dahil void ab initio nga, hindi raw considered o hindi raw counted yung naunang impeachment complaint laban sa ikalawang pangulo. Mas mabuti pa, alamin natin, himayin natin ngayong umagang ito, ano bang tumatakbo sa isip ng ating mga mambabatas kahapon nung nagbotohan sa plenaryo. Makakasama natin ngayong umaga ang ating pong butihing Congressman Jude Asidre mula po sa Tingog Party List. Kong Jude, magandang umaga po.
9: Magandang umaga, Alcor. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig sa ating ngayong oras.
0: Po, pasensya na po sa abala at maraming salamat po sa pagtanggap ng tawag namin. Una po sa lahat, ang botohan po doon sa pagtatransmit ng Articles of Impeachment, pwede po ba naming malaman particularly ano po yung itinransmit natin kagabi sa Senado na Articles of Impeachment?
9: Basically, no, yung Articles of Impeachment, yung mga ni-raise at discuss doon sa confirmatory hearings, kasama na doon yung una yung Springbeth base sa SALN at sa bank deposits, andun din yung sa threats dahil sa dahilanan ng video na ipinakita kung saan na ang Vice Presidente made public threats ano against the President, the First Lady, the former Speaker, at of course yung paggamit ng confidential funds.
0: Opo. Kung Jude, kanina pinag-uusapan po natin, in-invite natin dito sa ating palatuntunan si Dean Cecilio Duque po, paipaliwanag sa atin yung mga legal nitty-gritty nitong impeachment. Pero ito po ay political process at mabuti pong itanong sa inyo. So kung po malaman, sakali po ba na mag-resign itong si Vice President Sara Duterte, itutuloy pa rin ba natin, kakasuhan pa rin ba natin itong si Vice President Sara Duterte sakaling bumoto ang Senado bilang impeachment court na hindi siya i-impeach?
9: Well, kung ako ang tatanungin mo, no, of course I would defer to the luminaries, but based on existing practice and basically jurisprudence mula sa Estados Unidos kung saan kinopya natin ang mas malaking parte ng ating practice.
0: Balikan natin si Congressman Jude Asidre mula po sa Tingog Party List. Kaya nga nang binabanggit ni Kong Jude, totoo naman, para lingit sa kaalaman ng ating mga kababayan, kalakhan po ng mga batas na umiiral sa ating bansa, ito po ay kinopya natin mula sa Estados Unidos. Ito po ay natural consequence ng atin pong hindi naman ganun katagal. Pero significant amount of time din ang lumipas na tayo po ay nakubkob ng Estados Unidos. At most of their judicial system, yung kanila pong legal system na umiiral sa Estados Unidos, ayun po ang ginagamit natin dito sa ating bansa. Nandiyan na si Kong Jude. Okay, antayin natin. Ito yung re-establish natin ang linya ni Kong Jude Asidre. Actually, yung mga tanong ko sa kanya kanina, mga kababayan, ito po ay preliminary lamang. Mas itatanong natin maya-maya, ano po bang, okay, balikan na po natin si Kong Jude Asidre. Kong Jude, yan po, you were saying,
9: hello,
0: sir.
9: Sorry, balikan ko lang, no?
0: Hello? Yes, sir.
9: Base ano sa practice, no? Hello?
0: Yes po, go ahead po, Kong Jude.
9: Kung ako papatatanungin at kung ibabase natin sa sa patakaran sa Estados Unidos, no, saan natin kinopia yung ating impeachment process, no? Dalawa ang hinihingi palagi nating outcome mula sa isang impeachment. Una, yung pagkatanggal ng impeachable officer, maging ito yung presidente, vice-presidente, o ang chief justice, o anumang impeachable officer from their position. Pangalawa is the perpetual disqualification from public office. Yung pong dalawa ang inaasahan natin na mangyayari pagkatapos makonvict ang isang official from the impeachment, after the impeachment trial. Now, ngayon, kung mag-resign yung impeachable officer, na-satisfy yung isa. Pero kailangan pa rin alamin kung kasama ba dapat ang penalty for the perpetual disqualification of public office. Kaya, basically, ang school of thought namin is kung mag-resign siya at this point, no? At this point, mahalaga. Kasi kung kahapon, pwede natin sabihin mutan academic kasi hindi pa namin napapasa yung Articles of Impeachment. Pero after we were able to approve the Articles of Impeachment, in my opinion, the Senate is duty-bound to hear even if she resigns from the position.
0: Po. Kung Jude, let's do away with the preliminaries. Ano po? Kapansin-pansin na noong unang botohan dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, 215 lang ang bumoto ng yes. Kapansin-pansin din na 255 na ngayon ang bumoto ng yes sa ikalawang beses na umakyat ito sa, o nagmula ito sa House of Representatives. Ano po bang dahilan nito, Kong Jude?
9: Actually, Alcor, ang pagkakalam ko, 257 ang official count kahapon. Ito yung nagpapakita lamang noon na after the evidence was presented.
0: Babalikan ulit natin si Kong Jude, medyo nagkakaroon lang ng problema sa kanyang linya. Pero yun na, linawin po natin, 257 ang bumoto ng yes kahapon pabor na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. At kahapon, agad na rin itin-transmit itong articles of impeachment. Iniakyat na sa Senado. Okay, adabangan na lang natin mga kababayan, kailan ba magko-convene itong Senado. Matatandaan nyo po, medyo na, paano ko ba sasabihin to? Parang nabola-bola yung salita eh. Ano po, nagkaroon ng ibang interpretasyon yung salitang forthwith. Ano ba, ibig sabihin ng forthwith sa inyo? Agad ba? Bukas ba? O mga next week na? Kasi medyo tinatamad ako. Ganun ba ibig sabihin doon? O dapat po nating sundin ang construction o yung pagkaintindi ng ating saligang batas. Balikan po natin si Kong Jude Asidre. Kong Jude, welcome back.
9: Oh, pasensya na boss, may problema yata sa signal eh.
0: Please po, go ahead po, Kong Jude.
9: So, I think the reason tumaas ano from 215 to 255, 57 ang nag-endorse ng impeachment is basically nakita nagkaroon ng pagkakataon this time na suriin ang mga ebidensya. Klarong-klaro po yung mga dokumento na pinakita nung clarificatory hearings at nagkaroon tayo ng mas patatag na confidence no that there is probable cause. But you have to take note no, this is not yet the conviction. This is just the first step. Ito lamang ay pag-establish ng probable cause at ang trial po ay mangyayari sa Senado.
0: Ayan, Kong Jude, at gusto ko rin pong itanong, kahapon kasi meron ding mga kasamahan tayo ano po, sa House of Representatives na mahigit 50% daw ng ating mga kababayang alae ang hindi pabor dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Actually, yun nga yung buong tema kahapon, ano mga naging speech ng ating mga congressman no, tapos bumoto. Tinig ng mga kababayan na kanilang konstituwente at ng kanilang mga representasyon ang kanilang pinakikinggan dahilan po ng kanilang pagboto. Kayo po, meron po ba kayong naging kumbaga parang public consultation po sa inyo pong representasyon tungkol po dito sa kanilang nararamdaman no, na kanilang hinaing dito po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte?
9: Tulad ng iba naming kasamahan, no, we also took the opportunity to discuss with our constituents. Pero syempre, nung kinausap namin ating mga constituents, tayo din ay nagbigay ng ating pananaw no, sa kinalalagyan. Kasi syempre, the thoughts, the opinions ng ating mga constituents have to be considered. No? Duty din namin na ipaalam sa kanila to really explain to them the situation no and the case. Kasi kami yung nag-attend sa committee hearing eh. So hindi lang ho dapat basta tinanong mo, kinonsulta mo, kundi dapat kinuha mo rin yung pagkakataon na explain sa kanila, ipa-aral sa kanila, ipaalam sa kanila kung nasaan tayo titindig base sa ebidensya. In the end, the evidence will speak for itself.
0: Kong Jude, kahapon po biglang nagkaroon ng pagpapalit ng liderato ang Senado bago natin ma-transmit itong articles of impeachment. Nakikita po ba natin from the House of Representatives na gagawin ng Senado ang kanilang sinumpaang tungkulin sa ilalim ng saligang batas na mag-convene as an impeachment court? Gano po tayo ka sigurado na gagawin nila ang kanilang tungkulin?
9: Well, to be honest, only the Senate can answer that question, Alcor. No? Ako, titiwala lang ako na katulad na sa parehong paraan na we fulfilled our constitutional duty, ay gagawin din ng Senado ang kanilang tungkulin sa bayan. Magiging pagkakataon din to, no? Ako, honestly, isa sa mga rason bakit sinusuporta akong impeachment, Kasi pagkakataon na ito para makita natin talaga kung ano ang magkaroon na ng closure, kumbaga, ang isyong ito.
0: At kung Jude, yun nga po, ano, kaya ko na itanong yun kasi gusto nating maiwasan yung nangyari nung nakaraan. Ibinalik ng Senado sa House of Representatives itong Articles of Impeachment. Gaano po tayo kasigurado na hindi na ito mauulit, hindi na magkakaroon ng part 2 yung ganitong ginawa ng Senado?
9: Well, sa totoo lang, if we were to look at procedure, no? I think dito talagang sinunod namin to the letter ang procedure, hindi lang naayon sa rules ng House, kundi naayon din dun sa mga binigay sa amin na mga indications nung Supreme Court jurisprudence. Talagang sinunod natin to the letter at we're very confident that we have delivered, especially on the issue on due process and the issue of the timeliness of the passage of the and the approval of the impeachment complaint.
0: Po, ito yung tanong natin, kung ina-assume natin na magko-convene ang Senado as an impeachment court. Pero na-entertain nyo na ba yung thought, Kong Jude, na what if hindi mag-convene as an impeachment court ang Senado? May recourse na ba ang House of Representatives sakaling mangyari ito?
9: Well, I cannot speculate on something like that, no, Alcor. At this point, I would rather choose to trust that the Senate would perform their constitutional duty. In the end, if they fail to do that, then they will have to be accountable to the people.
0: Tama po. Ayun, I agree with you fully. You know, medyo premature yung tanong, but pinoconsideran na natin, excuse me, lahat ng maaring posibilidad. Lastly po, Kong Jude, bago po namin kayo bitawan, sa inyo pong palagay, bilang kayo po ay ang kinatawan ng Tingog Party List, ano po ba ang mensaheng may bibigay nyo sa ating mga kasamahan, sa Tingog Party List, sa ating mga kababayan, sa ating mga constituents? Ano po bang, how would history look back and see Representative Jude Asidre?
9: Alam mo, in 2022, we supported the Vice President. Tingog campaigned for the Vice President, we campaigned for the President. And I have to admit, no, this is a decision that we did not take lightly. Hindi po naging madali ang desisyon na ito para sa amin, para sa partido. Pero kailangan ho namin gawin kasi ito po ang tamang paninindigan. We've seen the evidence, we've seen the documents, and we believe there is probable cause for the impeachment proceedings to continue in the Senate. We owe it to the people to be accountable. We owe it to the Constitution to whom we took our oath. At alam ho natin na in the end, no, hindi rin naman ang Kongreso, hindi ang House of Representatives, kundi ang Senate ang gagawa ng trial after suriin lahat. Ang gusto lang ho natin ay mabigyan ng pagkakataon na lumabas ang katotohanan at sa tamang proseso ay magkaroon ng kumbaga opportunity na makita ng taong bayan kung ano ang nararapat at ang sapat na paghusga sa mga naging alegasyon laban sa Vice Presidente.
0: Po, with that, maraming salamat po Kong Jude Asidre at maraming salamat po sa inyong paninindigan, sa inyo pong sinumpa ang tungkulin. Maraming salamat, sir, at magandang umaga po.
9: Maraming salamat, magandang umaga po.
0: Pleasure is ours, sir. Maraming salamat. Magandang umaga rin kay Kong Jude Asidre mula po sa Tingog Party List.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Kapanayan po natin si Kong Jude Asidre mula po sa Tingog Party List. Yan ang side ng House of Representatives. Mga kababayan, all eyes on the Senate. Naantayin na lang natin mag-convene ng Senado bilang isang impeachment court at doon na lalabas. Ano po, ano bang mangyayari? Ano bang magiging interpretasyon dito ng ating mga kababayan? Ano bang makikita ng ating bansa? Ito bang mga taong ito na mauupo bilang mga senator judges, sila ba ay magagabayan ng kanilang tungkulin o sila ba ay magagabayan ng kanilang pagkanlong sa kapangyarihan. Tanggapin po natin ang mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. Mga senador, hinamon na gampanan ang kanilang tungkulin sa konstitusyon ngayong umusad na sa Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Tuloy ang laban. Ito ang pahayag ni House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ngayong aprobado na ng Kamara ang Justice Committee Report number 261 at Articles of Impeachment. Sa botong 257 pabor, 25 tutol at 9 abstain, inaprubahan ng plenaryo kagabi ang impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo. Sa botong 257 na pabor, 25 tutol at 9 na abstain, inaprubahan ng plenaryo ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ayon kay De Lima, matagumpay na nagampanan ng Kamara ang mandato nito sa ilalim ng saligang batas upang maisulong ang proseso ng pananagutan sa pamahalaan. Sa kanyang video message, sinabi ni De Lima na isa itong makasaysayang yugto sa bansa dahil dalawang beses na na-impeach ang isang pangalawang pangulo sa magkaibang kongreso. Anya, nasa Senado na ngayon ang hamon at pananagutan upang gampanan ang buong kapulungan ng kanilang mandato at tungkulin sa ilalim ng konstitusyon at para sa taong bayan. Binigyan diin ni De Lima na hindi lamang si Vice President Sara Duterte ang huhusgahan sa impeachment trial, kundi maging ang mga senador na hawak at magpapasya sa kaso. Narito ang pahayag ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima.
11: Ang mahalagang balita ngayon ay hindi ang pagpapalit ng liderato sa Senado, kundi ang pagboto ng 255 na House members pabor sa pagpapatuloy ng impeachment. Ang hamon at panawagan ngayon sa buong Senado, hindi lang sa bagong liderato, gampanan nila ang kanilang mandato at tungkulin sa konstitusyon. In this impeachment, it is not only VP Sara who would be on trial, kasama sa uhusgahan ng taong bayan ang mga senador. People are watching.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Samantalang Supreme Court nilinawang usapin sa labor contracting matapos ibasura ang isang illegal dismissal na kaso. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nilinaw ng Supreme Court na hindi otomatikong maituturing na labor-only contracting ang kapulangan ng contractor na kagamitan o makina kung hindi naman kinakailangan sa trabaho ang ipinapagawa dito. Sa disyong isinulat ni Supreme Court Associate Justice Henry Jean Paul Inting, pinagtibay ng 3rd Division ng lehitimong job contractor ang MMA Competent Manpower and General Services Incorporated. At ito ang tunay na employer ni na Richard De Lera at Dionel Quiling. Nakatalaga ang dalawa sa Philippine Foremost Milling Corporation at Amigo Logistic Corporation bilang feed mill bagger at pollard stacker. Nagugat ang reklamo matapos tumanggi ang mga manggagawa sa reassignment sa Cavite at Bataan at magsampa ng reklamong illegal dismissal laban sa MMA, PFMC at Amigo. Bagamat una silang pinabura ng labor arbiter, pinagtibay naman ng National Labor Relations Commission at Court of Appeals ang lehitimong contractor o nalehitimong contractor ang MMMA. Ayon sa SC, may sapat na kapital na umaabot sa 27 million pesos ang MMA at ang trabahong ginagawa ng mga petitioner ay support services lamang na hindi nangangailangan ng specialized equipment o yung technical expertise. Dahil dito, ibinasura ng SC ang reklamong illegal dismissal at pinayagan ng mga petitioner na makabalik sa trabaho ngunit walang back wages. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ikalawang araw ng DSWD special payout para sa mga TNVS at motorcycle taxi riders, marangkada na sa Quezon City. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Umarangkada na dito sa Quezon City ang ikalawang araw ng special payout ng cash relief assistance para sa mga driver ng transport network companies o TNVS at mga motorcycle taxi. Itinalaga ang Smart Araneta Coliseum sa Cubao bilang payout venue ngayong araw kung saan maaga ring nagsidatingan ang mga four-wheel at two-wheel drivers ng Grab at riders ng Move It mula sa Metro Manila. Makakatanggap ang bawat kulipikadong benepisyaryo ng 5,000 pisong dagdag ayuda sa gastusin sa krudo at iba pang pangunahing pangailangan. Ayon sa DSWD, nakaantabay lang ang kanilang mga tauhan sa payout venue para matiyak ang mabilis at maayos na payout process para agad ding makabalik sa pamamasada ang mga driver at riders. Pinaalalahanan naman ng DSWD ang mga benepisyaryo na i-check muna ang kanilang pangalan sa opisyal na listahan bago pumunta sa payout venue at siguraduhin nakapag-register at nakapag-claim na rin ang kanilang e-ticket para makapasok sa Araneta Coliseum. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ms. Merian Bastasa. Bago tayo magtapos, ano po, gusto ko lang batiin yung ating mga tagapanood at tagapakinig mula sa ating Facebook Live. Sean Kyle Flores, watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Uy, mga kabalen, magandang umaga po at happy watching. Sabi ni Ginoong Roberto Canoy, dapat si Trillanes ikulong sa ginawang rebelyon. Actually, dati nakulong na po siya. Pero yung ginawa niya ngayon, Sir Ruben, parang hindi naman yata yun pasok doon sa itinatakda ng batas na mga elemento para mangyari yung isang krimen na rebellion. Ano po? Eh kung yan, ginawa niya naman, huwag po kayo mag-alala. Eh agad po siyang kakasuhan ng mga kalaban niya. To, sabi naman ni GB Tuando Torreses, good morning. Good morning po. Kay Rom J. Cabrera, good day po. Pa-shout out po, Madam Sir. Pa-calibrate naman po ang Lala Move dahil po karamihan ng mga delivery rider ng Lala Move wala pa pong fuel subsidy cash relief assistance. Oy, Lala Move, magpasa na kayo ng ano? Ng listahan sa LTFRB para mabigyan yung inyong mga rider. Sabi naman ni Lourdes Grulo, oo naman kasi malaki ang ninakaw ni Sarah. Ayan ang pahayag po ng ating isang viewer. Sabi naman po ni Miss Fuentes Norris, hello po, paano po mag-apply? Please help naman po. Actually, hindi natin alam kung saan siya mag-a-apply, pero makakatulong po siguro, bisitahin niyo po yung page ng DOLE, Bureau of Labor, Bureau of Local Employment. Ayan, maganda pong bisitahin yung kanilang Facebook page o kaya doon sa inyong pong mga peso kung saan mang syudad kayo kabilang. Yan, maraming salamat po sa ating mga tagapanood at tagapakinig. And of course, maraming salamat sa ating mga nakasama kanina. Kong Judah Sidre mula po sa Tingog Party List, kay Assistant Dean at ang Legal Counsel po ng University of Makati, Attorney Cecilio Duca. Maraming salamat din sa ating technical and production side. Mula po sa ating technical side, Rovan Malilin, Jubel Lustre. And of course, sa ating executive producer, Glory Fe Bagon. Antabayanan po ang mga balita mula po sa ating PBS News Division. Ihatid po sa inyo yan ni Ms. Zef Busongan. Sa magandang umaga po sa ating lahat, ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. At makita-kita po tayo sa panibagong edisyon ng Bangon Bayang Mahal.
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Philippine Standard Time, 8:56.
16: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
15: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Party list Solon, suportado ang pag-i-issue ng International Criminal Court Arrest Warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Hinamon ang senador na harapin ang kanyang kaso. Narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Pahayag ng suporta si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa paglalabas ng International Criminal Court o ICC ng arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Sendanya, bilang dating hepe ng Philippine National Police, pinangunahan umano ni de la Rosa ang kampanya ng karasan at paglabag sa karapatang pantao at nagkait ng due process na kumitil sa buhay ng libo-libong Pilipino. Nanawagan din ang mamabata sa liderato ng Senado na pag-isipang mabuti ang anumang pagbibigay proteksyon kay de la Rosa na anya'y isang pugante ng pandaigdigang batas at dapat managot sa mga krimeng laban sa sambayan ng Pilipino. Giit pa ni Sendanya, ang pagtatago umano ni de la Rosa ay lalo lamang nagkakait ng hustisya sa mga naging biktima ng war on drugs. Direkta rin niyang hinamon si de la Rosa na harapin ang kaso laban dito. Narito ang pahayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya.
19: I urge the Senate leadership to carefully reflect on its decision extending protection to de la Rosa. De la Rosa is a fugitive of international law and must be made to answer for his crimes against the Filipino people. By harboring a fugitive, it deprives his victims of the justice they truly deserve. Kay Senator Bato de la Rosa, ipakita mo ngayon ang pinagyayabang mong tapang.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: International Criminal Court o ICC kinumpirmang totoo at legal na dokumento ang ipinakitang warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa sa media kahapon.

0: nga Mayo 11, ngunit ito ay naka-formally classified ang naturang dokumento kaya hindi kagad inilabas sa publiko. Ayon naman kay ICC spokesperson Orien Mylet, ang naturang kumpirmasyon at patuloy naman na inaabisuhan at inaantay na lang ang court order upang ma-execute na ang naturang arrest warrant. Zep, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, Africa at Latin America, tinitingnan na din ng bansa para maging supplier ng langis ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Harap na nagpapatuloy pa rin krisis sa Middle East ay ikinokonsidera ng Pilipinas na umangkat na din ito sa anyay mga non-traditional suppliers. Itong pinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna na din ang pagsisikap ng pamahalaan na masiguro ang katatagan ng oil supply ng bansa. Ayon sa Pangulo, kanilang tinitingnan ang posibilidad na pag-angkat ng langis sa Africa at Latin America na dati ay hindi naman kinukunan ng Pilipinas ng supply. Bilateral arrangement sa anya ang mangyayari kung sakasakali, sabi ng Pangulo, na gaya ng setup sa mga bansang pinagkukunan na ng Pilipinas. Ilan naman sa mga bansa na kontinente ng Africa at isa sa pinakamalaking oil producer ay Nigeria, habang ang Venezuela sa Latin America ay may isa sa pinakamalaking oil reserves sa mundo. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: And beyond that, we were also looking for other suppliers, what we can refer to as non-traditional suppliers, all the way out to Africa, to Latin America, who before we did not really get a supply from.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mga sakay ng MV Hondius, nakababa na ng nasabing barko ng ligtas. Ito'y ayon sa World Health Organization. Narito ang ulat ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ibinahagi ng Department of Health ang naging pahayag ni World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus na ligtas nang nakaalis sa Tenerife ang MV Hondius at nakababa na ang lahat ng pasahero na pawang pauwi na o nakarating na sa kanilang mga tahanan. Ayon kay Ghebreyesus, matagumpay na naisagawa ng Spain ang operasyon para sa ligtas na pagpapababa o pagpapababa ng mga pasahero at tripulante ng barko. Patuloy namang naipag-ugnayan ng World Health Organization sa mga eksperto mula sa mga bansang sangkot upang bantayan ang kalagayan ng kalusugan ng mga pasahero at crew ng MV Hondius. Inatasan din ng WHO ang mga bansang kabilang sa operasyon na magsumite ng lingguhang ulat sa International Health Regulations Platform kaugnay sa kalusugan kapakanan ng mga pasahero at ng mga tripulante. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Social Welfare and Development muling namahagi ng food pack sa Albay. Ang balita hatin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Patuloy pa rin ang pamahagi ng family food packs ng Department of Social Welfare and Development sa ilang mga barangay sa Albay na apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon at ng matinding ashfall. Ayon sa DSWD, umabot sa higit 400 family food packs ang ipinamahagi nito sa barangay Tupa, 500 naman sa barangay Suwa at 1,000 sa barangay Kiringay nitong Lunes. Layo ng tuloy-tuloy na distribusyon ng pagkain na matiyak na may sapat na supply ang mga pamilya na apektuhan ng ashfall at paglikas sa ilang komunidad. Batay naman sa pinakauling tala ng ahensya ay meron pang higit sa 4,000 individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation center dahil sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
13: from PBS,
14: Presidential Broadcast Service
15: at Radyo Pilipinas.
12: Pilipinas, Radyo Publiko,

0: 738.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maaga ang nagpapatingin para hindi na uaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Leslie Bocopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo, live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay 9:09 na po ng umaga. Ang petsa po ay May 12, 2026. Ito'y araw ng Martes. It is a wonderful Tuesday morning. Kumusta po kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. At syempre, merong mixed emotions ang taong bayan ngayon, no? I say this because yesterday sa lower house, sa House of Representatives, bumoto ang ating mga kongresista ng overwhelming 257 yes, 25 no, at 9 abstention para sa Articles of Impeachment, finding probable cause for the sitting Vice President. Ito po'y iaakit na sa Senado, which if the process is followed, they will convene into a Senate impeachment court, no? Pero may nangyari po kahapon sa Senado. Napaka-exciting po ang nangyari. Just as the members of Congress voted overwhelmingly with a vote of 257, there was an immediate change of leadership in the Senate, no? They removed the sitting Senate President, si Vicente Tito Soto III, at pinalitan siya ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang reaction po doon ay, naku po, huwag naman po kayong mag-isip ng hindi maganda. Coincidence lang po yun na after bumoto ang mga kongresista ng 257 for the impeachment of Vice President Sara Duterte, naging coincidence lang nagpalit po ng Senate leadership. Tayo ba'y are we a people that were only born yesterday? Siyempre po, total, nagbanggit na po ang recently deposed Senate President si Tito Soto. At sabi niya during sa isang interview, pag inangat na po ang Articles of Impeachment ng lower house sa Senate, a-actionin niya agad yan. He will obey the order of forthwith. At in fact, ang narinig ko siya at napanood ko siya, ang sinabi niya, pag natanggap namin ngayong araw, kinabukasan din, we will convene.

0: Pero, as you know, Alan Peter was in, until recently, was in the minority with the leadership of Tito Soto. However, now that he is the Senate President, we want to know what will happen under his leadership, because now the senators aligned with the Duterte party are now in power in the Senate. So we want to know if the Senate will in fact convene into a Senate impeachment court and do a trial on the sitting vice president. Alaman natin, kasi nga, very fresh news ito. Plus, the other drama that occurred yesterday is after several months of absence, no less than Ronald Bato de la Rosa shows up in the Senate. Okay, whether that was expected or unexpected, meron siyang binanggit eh. But I'd like to say this publicly na the reason why he showed up in person is because his vote was needed. One vote is crucial. So that's very important. Now, ang sabi niya, dati-dati nung ako'y wala dito sa Senado, pinipilit niyong magpakita ako dito. Ngayon na nagpakita ako, pinipilit niyo akong tanggalin dito. Ito po yung nangyari kasi po, nung siya'y papasok ng Senado or when he was already in the premises of the Senate, sinubukan siyang arestuhin ng agents of the National Bureau Investigation or NBI. Kitang-kita po publicly yung nangyari doon. Naghabulan sila doon sa, I believe that would be the fire escape, no? Yung sa elevator kasi mayroong steps that you take. Naghabulan sila doon, tapos parang nadapa siya, no? So, mukhang nasaktan yung daliri niya sa left hand niya. Pinalalabas niya, nakipag-wrestling siya sa agents ng NBI. Just the same, tayo'y, kasi nga dati, ang sinasabi niya, punta na kayo dito, arrestuhin niyo na ako, hindi ako natatakot. Sumama pa si dating Senator Antonio Trillanes at pumunta ka rin dito. Ngayon na, yun eksakto ang nangyari. Nagpunta si dating Senator Antonio Sani Trillanes sa Senado para, well, he was coordinating with the agents of the NBI. Nagre-reklamo ngayon si Bato de la Rosa. Once and for all, why doesn't he man up the charges against him? Act like an honorable senator. Kasi sinasabi niya, Senate ito, senador ako, bakit kayo ganyan? Look at his behavior. Does he behave like a legislator? Like a member of the Senate? Does he behave like one? Or you be the judge. Kayo po ang maging judge dyan. Titingnan natin. Anyway, magpunta tayo kay my live report. Si Angel Luisa Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag. Mga residente sa Surigao del Sur maaari nang muling makapili ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Subukan natin kunin si Angel Luisa Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Muling ipagpapatuloy ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas sa NFA compound sa Mabua, Tandag City simula ngayong araw, May 12, 2026. Batay sa inilabas na abiso, itinakda ang schedule na bintahan kada lugar upang mabigyan ng pagkakataon ang mga residente sa iba't ibang bayan sa Surigao del Sur. Narito naman ang schedule ng bintahan. Kahapon, Lunes sa San Miguel, Surigao del Sur. Ngayong araw sa Tandag City. Bukas, Merkules sa Tagus, Surigao del Sur. Sa Webes, Cortes, Bayabas at Caguait, Surigao del Sur. At sa Biyernes naman, Marihatag hanggang Lingig at Carcan, Magkerlan. Pinapayuhan ang mga mamimili na sumunod sa itinakdang schedule upang maging maayos ang distribusyon ng bigas. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.

0: Pram salamat, Angel, Luisa, Obosa, ng Radyo Pilipinas. Naalala niyo pa yung lumabas si Basti Duterte publicly at nanakot siya sa ating Pangulo. Sabi niya, I want to remind the President, no, si President Bongbong Marcos Jr. about what happened to the Romanovs. Oh, the Romanovs were the Russian family, no, yung royalty ng Russian family. They were killed by the enemies of the family, no, yung Cossacks, yung mga revolutionaries, no. And then there was a news that one remained, no, one daughter remained, no, so she survived. Anyway, yun ang parang panakot ni Basti Duterte, parang baka ang pamilyang Marcos maging katulad ng mga Char, no, Charina, Charevna, yung mga royal family that ruled Russia, no, for many years. He also reminded Bongbong Marcos, the president, about Benito Mussolini, otherwise known as the Il Duce, no, the supposedly dictator of Italy, and how they arrested him and dragged him and paraded him publicly. Ang sinasabi ni Basti Duterte, baka magaya ang ating Pangulo sa dalawang yung pamilyang Romanovs or si Benito Mussolini. Gusto rin natin, base sa pananakot ni Basti Duterte, gusto rin natin sumagot na paalala rin natin kay Basti Duterte ano nangyari kay Joseph Erap Estrada nung EDSA 2. That if I remember correctly, that was January 16, 2001, when in the Senate they refused to open what they called the second envelope. So what happened? Of course, Manong Chavit Singson went to EDSA and then called on People Power, which was the beginning of EDSA 2, no? The rest is history. And then that was the downfall, the beginning of the downfall of Erap Estrada and the assumption to power of Gloria Macapagal Arroyo. So, yun din ang paalala natin sa kay Basti Duterte na it can happen to the Vice President. Now that this is happening also in the Senate, we do not believe that it was coincidental that after the 257 overwhelming votes, there was a sudden change of Senate leadership. Huwag niyo po kaming niloloko kasi alam namin that was perfectly planned. Plus, the fact na kung talagang coincidental yan at pinalitan ni Alan Peter Cayetano si Vicente Tito Soto III at nanumpa na si Alan Peter Cayetano bilang bagong chosen by his colleagues as the Senate President, bakit nandun kaagad ng asawa niya? Si Taguig Mayor Cayetano, si what is her name, si Lani, no? Cayetano, no? Bakit nandun kaagad at in attendance? Because they knew that a leadership change would take place immediately. There was a motion to vacate all the positions in the Senate. There was a motion to nominate Alan Peter Cayetano as the Senate President. Of course, Alan Peter Cayetano cannot vote for himself in the same way that Vicente Tito Soto cannot vote for himself. So anyway, ganun po ang nangyari. Kaya wag po tayong magpaloko talaga sa minsan sa ating mga politiko. Kasi po, history repeats itself. If you remember, also, during the impeachment of the late Chief Justice Renato Corona, 188 members of Congress voted for him to be impeached. Ito po'y itinaas na sa Senate. At that time, no less than the Senate President, Juan Ponce Enrile, was the presiding officer. Nagkura ng Senate impeachment. And the late Chief Justice was convicted, no? Only three acquitted him. Yung dalawa, wala na sa atin. Si Senator Joker Arroyo, si Senator Miriam Defensor Santiago. At yung pangatlo who acquitted him is now our current president, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The charges against the late Chief Justice was merely on his salen. Salen lang yun. Pero ang charges ngayon ng ating pangalawang pangulo, napakarami. I think there are 7, no? Kasama na dyan yung bribery, kasama na dyan yung ill-gotten wealth, kasama na lalo yung direct threat to assassinate the President, the First Lady, and the former House Speaker. Okay, so yun po ang ating reminder lang sa mga atat na maupo na ngayon sa kapangyarihan. 2028 is down the road. Bakit kayo nagmamadali at tila atat na kayo maupo sa kapangyarihan? Magbe-break muna tayo at tayo'y magbabalik.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Magandang araw, si Ding Dong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach? Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat? Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
9: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At tayo'y nagbabalik. Ang oras po ngayon ay 9:35 na po ng umaga. Patuloy ang ating pinag-uusapan tungkol po sa nangyari kahapon both sa both houses of Congress, no? Yung lower house, the House of Representatives, and the upper house, the Senate, no? Kasi po, overwhelming ang pagboto, 257, pero nagkaroon ng drama sa Senado. At sabi nila, coincidence lang po nagkaroon ng change ng Senate leadership. Kumbaga, nakudeta si Tito Soto, pinalitan siya ni Alan Peter Cayetano. At saka, nagdrama si Bato de la Rosa, biglang nagpakita doon. Kasi po, his vote was needed, no? He had to be there in person. Now, pag-transfer kay Alan Peter Cayetano ang leadership ng Senate, as expected, he quoted scriptures. He quoted one of my favorite scriptures, actually, which is Jeremiah 29:11. Yun ay isang scripture sa Biblia where God is testing the people. At if I remember the scripture, it says, sabing ganon, "For I know the plans I have for you," says the Lord, no? "Plans to prosper you, plans to not bring you harm, and plans to protect you," no? Yun ang parang test ng Panginoon sa tao. Yun ang sinasabi ngayon ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano, na maganda ang plano ng Panginoon sa ating bayan. Well, you and I know that God not only uses good people, He also uses bad people for His will to be carried out. I'm not saying that masama ang plano ng Panginoon sa bansa natin. Hindi po. God has always a good plan for His creation. Pero to use scripture in such a way that to make the people believe that what they're doing is okay for God, we tend to question that. Ngayon po, titingnan natin, kasi nga po, ang pagpalit na Senate leadership nagbibigay ng dilim sa mangyayaring Senate Impeachment Court. You remember, ganong kabilis nangyari yung impeachment ni Chief Justice Renato Corona. And I will backtrack. On December 12, ang House, ang lower house, bumoto, 188 congressmen voted to impeach the Chief Justice. The next day, on December 13, it was transmitted to the Senate. Okay? Now, again, the next day after December 13, December 14, the Senate immediately, under the Senate leadership of Juan Ponce Enrile, convened as a Senate impeachment court. So, 12, 13, 14. On December 15, the next day after December 14, Chief Justice Renato Corona received the complaint. Okay, nauna yung pagka-convene as a Senate impeachment court. Naging korte muna. Tapos nagpatala ng complaint sa Supreme Court. So, December 15, Chief Justice Renato Corona received the complaint. And because the Christmas season was right there, on December 26, the late Chief Justice, filed his answer to the complaint. That was December 20. Now, nag-Christmas holiday. On January 16, the trial proper began. So, that is the yung kung ano po nangyari. Umaasa tayo na sana ganyan din magiging ang Senate Impeachment Court. Kung sakali man mag-convene ang Senado, under the leadership of the new Senate President, Alan Peter Cayetano. But of course, we are skeptics with this new leadership because we know exactly the political biases of the Senate President. Ang tanong po, yung mga senador na magiging senator jurors, kasi po magsusot na sila ng robes ng judges, no? Ang tanong po, kasi alam naman natin kung sino yung mga bias. Yung isa dyan nagsasabi, si Robin Padilla, Senator Robin Padilla, kahit sunugin niyo po ako, mangangamoy Rodrigo Duterte pa rin ako. Si Ronald Bato de la Rosa nagsasabi, sasamahan ko ang dating pangulo sa kanyang pulungan. Pero kahapon, nakita natin na salita lang pala yun. Drama lang pala yun. He does not want to join his boss, his former president, sa kulungan. Ang charges po sa kanya ay crimes against humanity. No less than the former president Rodrigo Duterte, during a Senate hearing, he said, DDS, mga Davao Death Squad, totoo po yun. Yung isa po dyan, DDS po yun. Marami pong napatay yan. He was pertaining to Senator Bato de la Rosa. Alam niyo po, ang totoo po, ang isda po talaga nahuhuli sa kanyang bibig. Yung hook ay nahuhuli sa bibig ng isda. So no less than the former president was caught. And that's why, in the same manner that the charges with his daughter, current Vice President Sara Duterte, nahuli din siya sa bibig. Kasi publicly, sinabi niya, may nakausap akong assassin. Kung sakali ako'y mamatay, patayin nyo ang Pangulo, patayin nyo ang unang ginang, patayin nyo ang Speaker of the House. Ngayon, that is a direct threat in itself. Hindi po yan conditional threat. Because that is a direct threat in itself. Ang pinapaalam ng Vice President sa atin, meron siyang nakausap na hitman. Dapat pangalanin din yan eh. Patawag din yan. Meron siyang nakausap na hitman na kung sakali siya'y mamatay. If you listen carefully to her words, ang sinabing mamatay, hindi sinabing pinatay. So ibig sabihin, pag siya'y namatay from natural causes, kasalanan din ng Pangulo at unang ginang at Speaker, that has to be cleared. So ang sinasabi niya, pag siya'y namatay, patayin niyo din ang Pangulo, ang unang ginang at dating House Speaker. Nakakabahala po ang ganyang ugali at aksyon ng isang Vice President. Never did we hear a Vice President or the second highest officer of the land utter such words, such serious words. Nagsabi pa siya ng no joke. No joke. Kung, if you remember, maraming mga pasahero sa airport na siyempre, it's very stressful to be in the airport. The airport is one of the most stressful places to be at if you are a passenger who is about to board an aircraft. Kung ikay may dalang maleta, ako maleta na naman pinag-usapan natin. Kung ikaw may dalang maleta and you're trying to clear customs or immigration officers, magbiro ka ng may bomba po ako dyan sa bag. Tapos ka na. They will put you inside an interrogation room. Hahalungkatin ang laman ng iyong bags, maleta, whatever. All your personal effects, they will inspect. Simply because you gave what looked like and what seemed like as a harmless joke. For the airport authorities, the airport security, that is not a harmless joke. That is a serious joke, kahit na biro lang yan. Kahit wala naman talagang bomba ang inyong maleta. Pero ang ating pangalawang pangulo, sinabi niya, may nakausap siyang assassin. Tapos na. Pag may mangyari sa akin, pag ako'y namatay, gantihan niyo ang tatlong matataas na opisyal ng bansa. Kaya pala, dati, she designated herself as the designated survivor. Meron na pa siyang death wish. Hindi po sa kanya, pero sa ibang tao. May death wish na siya. In her mind, may scenario na siya na nakikita na ito ang mangyayari. Kung sakaling mawala silang lahat, ako ang designated survivor. I am appointing myself as a designated survivor. So, yun po ang gusto nating iparating sa mga nakikinig ngayon. Napakaseryoso po ang threat ng ating pangalawang pangulo. And this constitutes part of the articles of impeachment na inakyat na sa Senado. And with the new leadership, we are hoping that the new Senate President, Alan Peter Cayetano, with all his Bible-chomping statements, he will quote Bible left and right, he will kneel in front of the people. We hope that he will walk his talk. He will not serve only his political masters because his true masters are the Filipino people. So, nananawagan tayo sa bagong leadership at bagong pangulo ng Senado, si Senator Alan Peter Cayetano. Walk your talk. Do what is expected of you. Convene the Senate into a Senate impeachment court. Look at the evidence and begin the trial because the Filipino people are waiting for this. We want closure. We want to move on. There are other matters that need to be tackled. Now, for the new leadership to say, nagkataon lang po nagkaroon ng bagong Senate President dahil bumoto rin ang mga kongresista overwhelmingly against the Vice President. Coincidence lang po. Tell that to the Marines. And again, before we go back to more news, we will take a break again. Mag-break tayo, Christopher.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo! Publiko.
10: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Leslie Bukobo.
12: Leslie Bukobo.
9: Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At tayo nagbabalik. Ang oras po ngayon ay 9:50 na po ng umaga. Gantay tayo ng live report. We will wait for that live report. Alam niyo po, we are still hoping that the new leadership of the Senate will give exactly what the people are expecting. After all, they are still the representatives of the people, the Filipino people. And then so we're waiting that under the leadership of Alan Peter Cayetano, we will have what the people are expecting. Live report tayo ngayon from J. Mark Nagala, PNP handang isilbi ang warrant of arrest ng ICC laban kay Senator Bato de la Rosa sakaling may court order na. J. Mark?
10: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
10: Report.
14: Pag
13: Nung Leslie, naghihintay na lamang ng court order ang Philippine National Police bago aksyonan ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa mensaheng ipinadala ni PNP spokesman, Police Brigadier General Randolph Tuanio, sinabi nitong handa ang hatay ng PNP na ipatupad ang mandamiento de aresto na pinumpirma ng ICC kagabi. Pero ito'y kung mag-issue ng court order ang batay sa koordinasyon na ng International Police o Interpol at Philippine Center for Transnational Crimes, nanindigan ng PNP sa pamamagitan ni Tuanio na mananatili itong nakasandig sa mga umiiral na batas. Sinabi rin itong weekend ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natares Jr. na bibigyan nila ng due process si De La Rosa na lumabas ngayong kapwa akusado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y crimes against humanity sa War on Drugs. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: May tanong lang ako. J-Mark, nandiyan ba si J-Mark? Okay. Anyway, ang gusto ko lang sanang tanongin kay J-Mark, yung PNP, pwede na ba nilang pasukin si Senator Bato de la Rosa sa Senado? Kasi po kahapon yung NBI, they did not succeed in arresting Bato de la Rosa, but now with the WOA, a warrant of arrest, pwede na bang pasukin ng police ang isang suspect, no, of a crime? The crime is crimes against humanity. Pwede na bang pasukin ang Senado? Gusto natin malaman if the law permits the officers of the law to enter the Senate. From there, magpunta naman tayo kay Dandy Makarambon ng Radyo Pilipinas Iligan. Mga minimum wage earner nakikinabang sa 20 bigas rice program ng gobyerno sa Lano del Norte. Dandy?
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Kabilang at kabahagi ngayon ang Department of Labor and Employment DOLE sa pagpapatupad at pagtamasa sa 20 bigas meron na o 20 peso rise program ng pamahalaan para sa mga minimum wage earner upang mabigyan sila ng pagkakataong makabili ng abot kayang halaga ng bigas mula sa National Food Authority o NFA. Kaugnay nito, kasalukuyang kumukuha ng supply ng bigas ang Department of Labor and Employment DOLE Lano del Norte mula sa NFA Lano del Norte para sa mga benepisyaryong stakeholders. Malaking tulong ito sa pang-araw-araw na pagkain at gastusin sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado dulot ng pandaigdigang krisis sa langis. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat sa iyo, Dandy Makaram. Anyway, tayo ay magpapaalam na at tapos na po ang ating programa. Ang oras po ngayon ay 9:55 na. Nagpapasalamat tayo. We were hoping to get Attorney Lorna Kapunan tomorrow kasi nag-reply siya ngayon. Looks like she had a busy morning today. But hopefully, we'll have her tomorrow for her reaction tungkol sa nangyari sa Congress kahapon at sa Senate. No? Anyway, nagpapasalamat na ako sa Radyo Pilipinas Tech, si Rovan Malilin, si Jobel Lustre, at ang ating executive producer na si Christopher Tirambulo. Hanggang sa muli, hanggang sa bukas muli, no? Ito po si Leslie Bocobo sa programang Leslie Bocobo Live. Magandang umaga po sa inyong lahat.
14: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
16: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
17: Philippine Standard Time, 9:57. mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
18: Magandang umaga, Pilipinas. Narito mga balita sa oras na ito. Paraguay nais na mapalalim ang ugnayan sa Association of Southeast Asian Nations at ASEAN sa pamamagitan ng Pilipinas. Mula Malacañang may balita si Alvin Baltasar.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Gusto ng Paraguay na mas mapalalim pa ang ugnayan nito sa ASEAN sa pamamagitan ng Pilipinas. Itong binigyan din ni Paraguay President Santiago Peña Palacios matapos ang kanilang bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng kanyang kauna-unahang official visit sa bansa. Sa joint press statement, inanunso ni Palacios na formal nang nagpahayag ang Paraguay ng intensyong sumali sa Treaty of Amity and Cooperation o TAC ng ASEAN. Ay sa leader ng Paraguay, layunin itong maging mas aktibong kalahok ang kanilang bansa sa regional dialogue at cooperation sa Indo-Pacific. Binigyan din ng leader na mahalagang pagkakataon ngayon para mapalawak ang relasyon ng Mercosur at ASEAN, lalo na sa larangan ng trade, investment at value chains. Anya, mahalaga ang papel ng Pilipinas bilang kasalukuyang ASEAN chair habang hawak naman ng Paraguay ang pro-tempore presidency ng Mercosur. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Seguridad sa paligid ng Senado, pinalakas para tiyakin ang katatagan ng institusyon. Si J. Mark Dagala sa kanyang live report.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Pinalakas pa ng Philippine National Police ang deployment na sa seguridad sa paligid ng gusali ng Senado sa Pasay City para mapanatili ang katatagan ng institusyon at kaayusan pang publiko sa gitna na rin ng tumitinding tensyon sa lugar. Kabilang narito ang pagdating ng mga nagpo-protesta. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ang deployment ay isang preventive security measure na layong tiyakin ang seguridad ng Senate Complex at mga kalapit itong lugar habang tumitindi ang tensyon kasunod na rin ng mga hakbang para ipatupad ang warrant of arrest laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa na inilabas sa International Criminal Court. Una nang ipinakita ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang kopya ng ICC warrant laban kay de la Rosa at sinasabing maaaring isilbi ito sa loob mismo ng Senado. Dahil dito mas tumindi ang atensyon ng publiko sa paligid ng Senate Complex kung saan nakita na ang nadagdagan ng deployment ng mga tauhan mula sa National Bureau of Investigation at iba pang unit ng pulisya. Sinabi ni Nartates na karamihan sa mga pulis ay umalis na sa lugar matapos ang mga kilos protesta, ngunit mananatili pa rin ang kanilang presensya bilang bahagi pa rin ng hakbang pangseguridad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Sa iba pang balita, House Deputy Majority Leader Mariing itinanggi na may perang kapalit sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye sa ulat naman ni Melanie Valdos Reyes.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Tinanggi ni House Senior Majority Leader at Iloilo Representative Lawrence Defensor ang aligasyon na may pinamahaging dagdag na pondo sa mga miyembro ng House of Representatives kapalit ng pagboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito ang tugon ni Defensor sa manifestation at tanong ni Batangas Representative Leandro Leviste kung totoo bang nakatanggap ng 20 million pesos ang mga boboto pabor sa impeachment. Giit ni Defensor, walang katotohanan ang akusasyon. Nauna rito tulad ni Leviste, nagbitiw rin si Senadora Amy Marcos ng kahintulad na paratang ngunit wala rin inilabas na patunay. Dahil dito hinamon siya ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na maglabas ng ebidensya. Maalalang noong nakaraang linggo, umani rin ang batiko si Leviste mula sa ilang kapwa mambabatas matapos niyang akusahan ang mga ito ng vote buying noong nakaraang halalan ng walang sapat na basehan. Narito ang pahayag ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor.
22: We categorically deny any statement made by
23: this
22: the Senator.
23: This is what Senator Amy Marcos said.
22: Yes, Mr. Speaker. May I request the Honorable Leviste to proceed with this interpolation regarding the resolution and the articles of impeachment.
23: I have one.
21: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: At sa pangwakas na balita, mahigit 6 na milyong piso na halaga ng cash assistance na nakatakdang ipamahagi sa mahigit 1,300 na tricycle driver sa dalawang bayan ng ikalawang distrito ng Pangasinan. Mula Radyo Pilipinas, Tagupan, may report si Roel de Guzman.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Aabot sa mahigit 1,300 na tricycle drivers mula sa mga bayan ng Basista at Orbisondo ang nakatakdang tumanggap ng cash relief assistance sa kauna-unahang payout ng programa sa kalawang distrito ng Pangasinan. Bate sa abiso ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Regional Field Office Ilocos Region, ngayong araw, May 12, 2026, gagawin ang payout para sa 893 na tricycle drivers sa bayan ng Orbisondo at 460 na miyembro ng TODA sa bayan ng Basista. Sa ilalim ng programang ito, bawat isa sa mga tricycle drivers ay tatanggap na halagang 5,000 pesos bilang tulong para sa kanilang mga gastusin ngayong nananatili pa rin mataas ang presyo ng gasolina. Kung susumain, nasa 6,765,000 pesos ang kabuuang halaga ng tulong pinansyal na ipagkakaloob sa 1,353 na tricycle drivers mula sa dalawang bayang nabanggit. Inaasahan naman na sa mga susunod na araw ay gagawin din sa iba pang bayan na ikalawang distrito ng Pangasinan ang parehong payout alinsunod pa rin sa utos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan ng pamahalaan ang mga naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, Robaldo Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
18: At yan ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camargabrito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili,
24: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
25: Importante rin na ating laging isipin,
24: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: This is a public service announcement.
27: Public service announcement
28: from PBS,
29: Presidential Broadcast Service
30: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
31: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
32: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
33: Mahal ang gamot.
32: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
34: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
32: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
35: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
36: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
32: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
36: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
32: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
6: Philippine Standard Time. Aba, 7 minuto na makalipas ng alas 10 ng umaga.
0: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.

0: Yeah. Hello there. Aba, 12 na ng buwan ng Mayo taong 2026. Tuloy-tuloy ang mga Mayflower Festival. Makikikain po kami sa inyo, ha? Kahit nandito kami. Sa mga handaan niyo sa fiesta, di ba? General Roman, Al Corpus, and Glory, and General Jobel, and General John. Hello, at hello pa. Ang mga kabisyo, ito na naman po. Ang mga kabisyo sa serbisyo, ay ito na naman po ang inyong Radyo Publiko Serbisyo. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Kakiko Flores po, naganya sa inyo. Pwede ho kayong mag-shoutout doon sa Facebook ng Radyo Publiko Serbisyo. And likewise doon sa 0999-229-1738. Shoutout sa lahat ng may birthday ngayon, katulad ni Undersecretary Mon Ilaga ng PCO. Bossing! Music Ebay! Ni Kenny Man! Alam mo na. Undersecretary Mon Ilaga, kung kilala niyo siya, Undersecretary sa PCO na namin ngayon, batiin niyo siya ng happy birthday. At makikain na rin kayo. Ay, kasabay na kami siyempre. Okay, at sa lahat ng mga birthday ngayon at anniversaries, hello! Na yung magabigat yung amin na po, mga taga Ilocos. Yes, pati yung mga taga-lalawigan ng Pangasin, masanto siya kabosan at si kayon, amin. Yun namang mga taga-lalawigan ng Pampanga, aba, binabati po kayo ni Senador Lito Lapid at ni GM Mark Lapid. Mayababag po, sabi nila sa inyo. And dito naman sa ating mga kabayan sa Visayas, ay mayong buntag, mayong aga, mga kaigsuunan. Oo, mga Bicolano, kuba, maray na aga sa Indugabos, mga Tugang, mga Manoy, mga Manay, mga Padi. Yes, siyempre mga taga Mindanao, huwag natin kalimutan. Assalamualaikum wa barakatuh, peace be with you. Sige, rumba-rumba ng konti. Ayan, giling-giling ng konti, padyak-padyak ng konti sa bahay para ma-exercise, galaw-galaw. Pero doon sa mga nagmamaneho, oops, huwag kayong kay kending-kending. Baka yung inyong sasakyan kay kending-kending. You know, no? Alam ko na kung anong sinasabi ko sa inyo. Hello there! Happy Fiesta sa mga taga-Tarlac, Victoria Tarlac. Gandang umaga daw po sa inyo. Sige. Sa lahat ng may mga fiesta-fiesta dyan, sige, shoutout nyo sa amin. Okay, mga balita mula sa mga masisipag na mga reporters ng Radyo Pilipinas, tuloy-tuloy lang. At syempre, pati na ang mga taga-probinsya. Ayos ba? Okay, simulan natin ang mga balita, ang mga headlines ngayong araw na ito, May 12, 2026. Antas ng tubig sa Angat Dam, mas mababa na sa minimum operating level. At 294 rockfall, 21 volcanic earthquake, 14 volcanic tremors at 2 pyroclastic density currents na itala ng PVOC sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 na oras. Ibig sabihin, nag-aalburuto pa rin. Mga senador, hinamanggang pananantungkulin sa konstitusyon ngayong umusad na sa Kamara ang impeachment complaint versus Vice President Sara Duterte. At ngayon, narito ang mga, syempre, mga headlines na yan. Daragdagan pa po namin ang mga detalye sa mga balita sa pag-usad sa araw na ito. In the meantime, pakinggan natin si Charlie Nozares sa kanyang nasisilip sa kanilang mahiwagang mga kamera na nakakalat sa Metro Manila. Matraffic ba sa isang lugar na ito? Saan kayo, kung matraffic man, at anong nangyayari, malalaman natin kay Charlie Nozares. Charlie, good morning!
1: Radyo Pilipinas, traffic!
0: Good umaga, Charlie!
2: Gandang umaga rin sa kasamang Kiko, ganun din siyempre sa mga tagapakinig at tagapanood ng Radyo Pilipinas. Sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, dyan lamang po sa may bahagi ng Ermin Garcia, nagsisimulang bumagal ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan ang Shaw Boulevard. At masusundan po yan pagdating ng Malibay sa Pasay, mabagal din ang daloy ng traffic patungo naman ang Taft Avenue. Ang northbound lane naman, Park Avenue lamang hanggang Taft Avenue, nagkakaroon ng bahagyang pagbagal. At masusundan yan dito na sa may Magallanes sa flyover, mabagal din ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Kalayaan. Moderate to heavy traffic din na pagkatawid ng Guadalupe Bridge sa hanggang makarating naman po yan dito na sa may J. Vargas at Ortigas MRT Station. May bahagyang pagbagal ding nararanasan dyan naman sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo at tuloy-tuloy yan dito sa may Pituason hanggang sa maging mabagal pagdating dyan na sa may MacArthur Avenue sa Cubao hanggang dito na po yan sa may Aurora Boulevard. After ng Aurora Boulevard, maluwag na po ang daloy ng traffic pero dyan po sa may Oliveros, muling babagal ang daloy ng mga sasakyan patungo naman ng Balintawaka Cloverleaf. Samantala sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan, dyan pa lamang po sa may Luzon na flyover, mabagal po ang daloy ng traffic hanggang sa may Philippine Public Safety College. At nagkakaroon din tayo ng konting build-up dyan naman po sa may bahagi ng UP Town Center hanggang sa may intersection ng ZP Garcia. Pagdating naman sa may service road ng Xavierville, bahagyang babagal din ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. At masusundan na lamang po yan dito na sa may C5 Calye Industria. Moderate traffic po yan hanggang sa may Green Meadows. Pero yung mga paakyat po ng C5 Ortigas sa flyover, nakakaranas na rin po ng moderate to heavy traffic hanggang makarating naman po yan ng Lanusa. Moderately moving naman sa may Canler Road sa Pasig pa rin po yan, patungo naman ng Bagong Ilog bago umakyat ng flyover. And after ng flyover ng Bagong Ilog, maluwag na ang daloy ng traffic hanggang sa may Taguig area. Ang northbound lane naman ng C5 mula dyan sa may Pinagsama Village, moderate to heavy traffic na po yan hanggang sa may McKinley intersection. At muling babagal ang daloy ng mga sasakyan pagdating ng Kalayaan patungo ng Bagong Ilog at tuloy-tuloy po yan hanggang dito na sa may Lanusa intersection. At masusundan naman po yan approaching dyan sa may Green Meadows, may konting build-up lamang po yan. Pero pagsapit ng Eastwood, muli tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic paakyat ng Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, pagbaba ng Aurora Katipunan flyover, moderate to heavy traffic din hanggang sa may CP Garcia intersection. Ang Commonwealth Avenue naman sa mga oras na ito, magkabilang direction po dyan, walang problema. At tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan. Paalala na lamang po sa mga motorista, konting ingat sa ating pagmamaneho para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Martes ay ending number 3 and 4 at kasalukuyan na tayong nasa window hour na kung saan ay pinapayagan ng bumiyahe ang mga apektadong sasakyan hanggang bago mag-alas 5 ng hapon. Dahil pagsapit ng alas 5 ng hapon, muling magbabalik ang number coding hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan mo ang ating...
0: Charlie, yung binanggit mo kanina sa nagbabagal na area sa tapat ng Campo Crame, ano nga ang dahilan nito, Charlie?
2: Ano lang yan, volume of motorist lang.
0: Okay.
2: Moderate lang naman po yan. At moving naman.
0: Yan yung, yan yung mga nagsasabay yung U-turn slot mula doon galing sa south patungong Cubao tapos sasabay doon sa galing naman ng traffic light north going south. Mukhang yes, yan ang Yan ang napapansin ko dyan. Kaya nagbabagal dahil halos nagsasalubong. Oo.
2: Yes, opo. Yan nga po.
0: Ay talagang ganun. Kaya lang sana mapag-aralan na mai-adjust pa kung saan man mai-adjust nang sa gayon na hindi nagbabagal yon sa area na yan. But, nasa inyo na yan na mag-aaral nung traffic flow dyan sa area na yan. Wala kayong na-monitor, Charlie, na the major accident?
2: Sa ngayon, matahimik naman at wala tayong mga na-monitor na mga vehicular accident.
0: Salamat naman. Alright, yung doon sa tapat ng Senado, yung Macapagal Avenue, anong monitor nyo yun?
2: Sa ngayon po, wala pa namang naire-report yung ating mga enforcer doon at tahimik pa naman yung paligid ng Senado sa mga oras na ito.
0: Alright. Thank you, Charlie.
2: Maraming salamat din po at magandang umaga.
0: Alright, si Charlie Nozares mula sa MMDA Metro Base. Ala! O siya ha, mukhang maganda ang traffic flow. May mga pagbabagal dahil lamang doon sa mga U-turn slots. At syempre pagsapit doon sa mga traffic lights. Ano? At huwag niyong kalilimutan mga kabayan, pagka sinabi doon sa yellow box na yan, dapat hindi na pinupuntan, hindi hinihintuan, di ba Rovan, ng mga motorista. Dahil yun eh, ano, hindi ho, yun na dapat ay open space para sa mga emergencies, kaya nga nilagay na yellow box. Alright? 18 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga. Oh, isa nga pala, thank you. Yung mga nag-humingi ng tulong sa building official ng Quezon City, nagpapasalamat sila kay Engineer Gani Verzosa, ang building official, masipag po yan, magaling na building official sa Quezon City. Engineer Gani Verzosa. Alright, boss, yung mga nag-humingi ng tulong, thank you. At si Ate Cholay, yung magaling din niya lang the secretary. Ayos. Kaya nga kayong mga kababayan, yung mga taga Quezon City, yung mga sinasabi nilang punong-puno ng mga nakapaligid na mga nasa paligid na nag-aayos, mga fixer dyan, hindi na po ano, totoo at meron ng sistema na ginagawa dyan sa Quezon City Building Official. Alright? Yeah, thank you. Engineer Gani Verzosa and Ate Cholay. Samantala, oy, thank you din sa Land Management Bureau. Pagkat yung inindorso ng Radyo Publiko Servisyo Program na the problema ng isang taga Bicol. Opo, lumapit po dito sa program na ito. Al, nagpapasalamat tayo sa Land Management Bureau. Yung lumapit dito na taga Bicol na meron silang concern sa lupa dyan sa Quezon province ay mukhang inatendihan na ng Land Management Bureau. Alright, yan ay under sa the Department of Environment and Natural Resources. Yan, mga bagay na po yan, mga na-address na po ng Radyo Publiko Serbisyo. Kung kayo po ay merong mga gustong itulay, gustong idulog na mga inyong problema sa mga government agencies at maging sa mga private na entities, so, pwede po namin yan na ilapit o kaya mailambing sa kanila upang ma-actionan. Oh? Alright, so pwede ho kayo mag-text lamang doon sa 0999-229-1738. Yay! Ay, shout out sa mga nagpe-fiesta dyan sa San Roque. Gandang umaga po. Oh, love you, siya. Thank you. At saka mga taga 90.1 FM dyan sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Mga taga Philmec, Philippine Center for Post Harvest Development and Mechanization. Oo pa. Kinukumusta nila si Director Boyet Alvindia. Aba, nag-birthday ka makailan si Sir Jerry Avellanosa. Belated happy birthday mula sa Philmec family, Boss Jerry. And likewise, si Sir John Davalos. Aba, nandiyan na nakikinig na nakamonitor si Miss B. Miss Bernadette Pagyo Grospe. Okay. At si Jet Subaba mula sa ACD or Applied Communications Division. Yeah, sige. Hello, ikaw na muna, Engineer Rovan. Huwag ko kayo maglilipat ng channel sapagkat babalik din po kayo.
3: Radyo Publiko Serbisyo dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.

0: importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Radyo Publiko. Serbisyo.
7: Radyo Publiko. Serbisyo.
8: Welcome back! 10:24 ang oras. Nako mga kaubayan, steady ka diha. Mga nakikinig sa kasalukuyan habang nakikinig si former Consul General Willie Cuyugan na na-assign sa Shanghai, China. Oh, ni hama, ni hama. Consul General Willie Cuyugan. Ganong umaga po sa inyo. Roger Go, ha? Good morning. Ah, ni hao, ni hao. Samantala, makinig po muna tayo ng report at baka makakausap ko ang isang hydrologist mula sa PAGASA Hydrometeorology Division sapagkat pinangangambahan bumababa na ang level ng tubig dito sa Angat, Bulacan, ano, yung sumasalo ng tubig sa area na yan. Pakausapin nga natin ang hydrologist na si Ginoong Paulo Pamintuan. Mr. Pamintuan, magandang umaga po.
9: Hello, magandang umaga po.
8: Opo.
9: At inyong mga taga-subaybay.
8: Salamat po sa pagtanggap nyo ng tawag namin at pagpapaunlak sa interview na ito. Kumusta nga ngayon ang level ng tubig sa Angat? Talagang bumababa na ba?
9: Totoo po yan. No? Sa mga nakakaraang linggo at buwan ay patuloy pong bumababa yung antas o yung level ng tubig sa Angat Reservoir. So, ngayong araw po, ngayong umaga, nasa 179.6 meters ang level po ng Angat. At mababa na po ito sa minimum operating level of 180.
8: Nako. Eh, dapat na bang pangambahan niya ng mga gumagamit? Paki-explain nyo nga, sino ang gumagamit na Angat, tubig na ito mula sa Angat?
9: Mahalagang information po ito.
8: Sige po.
9: Meron pong apat na gamit o purpose yung tubig sa Angat Dam. Number one po ay ang pinaka nararamdaman ng mga tao ay yung domestic water supply. So, yun pong lumalabas sa ating mga gripo dito sa Metro Manila at sa mga kalapit na lugar tulad ng Cavite at Rizal. Nanggagaling po yan sa Angat Dam. So, pumupunta po yan sa Lamesa Dam at doon naman kinukuha ng concessionaires natin na Manila, Maynilad at Manila Water. So, ayun po ang pangunahing source ng domestic water supply, yung tubig sa Angat Dam. Also, doon din po nanggagaling ang tubig para sa irigasyon, para sa mga bukid dyan sa may Bulacan.
8: Bulacan, ano?
9: So, ayun po, mahalagang gamit din po nung tubig na resource natin, no? And then, pangatlo po ay yung pag-generate ng kuryente. So, ang tubig po na dumadaloy ay nag-generate ng hydroelectric power. So, nagko-contribute po yan sa ating national grid at ayun, nagagamit din natin bilang kuryente as consumer. And then, yung pangapat is kapag pagdating po ng mga tagbagyo, tagulan, ay nagsisilbi po siyang imbaka ng tubig para hindi agad dumaloy sa mga kailugan natin yung baha.
8: Doon sa mga nabanggit mo, Mr. Pamintuan, na mga gamit, saan ang

0: nakamatindi na nakiging cost ng pagbabana ng level ng tubig?
1: Sa kasalukuyan po, malaki yung allocation natin for the domestic water supply. So, yung tubig sa dami po.
0: Mm-hmm. Dito sa Metro Manila yan, ha?
1: Tama po. And sa mga karatig lugar. And also, meron din allocation yung sa irrigation, pero mas mababa po kumpara dun sa domestic water supply.
0: Ito bang napapanararamdamang matinding init ngayon? Yan ba isa din factor para makapagpababa ng level ng tubig?
1: Tama po yan, no? So, bukod po sa matinding init, hindi rin tayo nakaka-receive ng sapat na ulan dun sa watershed ng Angat Dam para, kumbaga, ay gamit lang tayo ng gamit, pero hindi siya nare-refresh. Hindi po siya napupunan ulit. So, ayun po yung dulot nung nitong panahon natin ngayon in the last few months.
0: Oo. Kwentuhan nyo nga kami, Mr. Paminto, and year in, year out. Ano, taon-taon, talaga naman po nasasalong tubig, tapos nababawasan. Anong taon yung talagang nagkaroon tayo ng problema na ang level ng tubig ay naging critical dyan sa Angat?
1: Medyo matagal na po yung last na bumaba ng up to 160 po, kasi yung parang critical low level ng Angat, matagal-tagal na po, mahigit mga 10 taon na po.
0: Mabuti naman, hindi ba? Pero kaya ako natanong yan, Mr. Paminduan, ay napipinto itong severe El Nino epekto, no? Epekto nito. Sa palagay nyo, anong dapat paghandaan na kayo sa mga nasa na isang hydrologist?
1: Okay. Ang kailangan po nating isalang-alang ay yung kakulangan nga po ng ulan dito sa watershed ng Angat Dam. Dahil yun po ang pangunahing nagre-refill, nagre-recharge ng level ng tubig doon. Mm-hmm. So kung sakali po na kulangin tayo ng ulan na bumabagsak doon sa watershed,
0: opo,
1: ay magpapatuloy po yung pagbaba ng antas ng tubig. At yun po ay isang inaasahang epekto ng El Nino na nabanggit nyo nga po, ay kulang po yung, o mas mababa sa normal yung nagiging mga pag-ulan dito sa ating bansa.
0: Right. Ay, Mr. Pamintuan, Angat lang ba ang namomonitor nyo ngayon bumababa ng level ng tubig, o meron pa kayong gustong i-announce ngayon dahil sinyang namomonitor ng mga dams?
1: Meron po tayong apat na major dams.
0: Go ahead, please. Go ahead.
1: Sa May Luzon. So, sa May Northern Luzon po, nandyan yung San Roque Dam.
0: Mm-hmm. Kumusta ang level dyan?
1: Sobrang baba na po niya. No? So, nasa 229 meters yung kanyang water level. So, kukumpara po sa rule curve level, so yung rule curve po natin, para lang po in simpler terms, para madali, yun po yung parang ideal, yun yung target natin na water level.
0: Mm-hmm.
1: So, ngayong araw po, itong 229 yan ay nasa 7.5 meters below yung rule curve. So, mababa po siya sa target natin.
0: Mm-hmm.
1: Ito pong San Roque ay kung ang Angat ay pinagsisilbihan niya ang Bulacan, Metro Manila at yung mga karating na lugar,
0: opo,
1: yung San Roque naman po ay sa Pangasinan naman po yung kanyang effect.
0: Mm-hmm.
1: And then, nandun din po yung Magat Dam na nasa Isabela. So, ang
0: kumusta naman ang Magat?
1: Ang Magat po ay nasa 181.63. Medyo mataas naman po siya sa rule curve elevation natin na 176.
0: Mabutit.
1: Mataas naman po siya.
0: Okay.
1: However,
0: pa siya.
1: However po, nagbawas na po kasi sila ng allocation. So, para po ma-maintain itong level, nagbawas na sila ng pinakakawalang tubig para sa irrigasyon.
0: Irrigasyon naman yun, so, ano?
1: Nagkaroon na po ng effect ito, si Magat.
0: Mm-hmm.
1: At isa pa pong major dam natin, yung Pantabangan Dam. Currently, nasa 189.81 meters. Napakalayo po niya sa rule curve na 203. So, halos 15 meters yung kinababa niya sa rule curve or yung target level natin. And itong Pantabangan naman po is ang maapektuhan is yung sa May Nueva Ecija.
0: Opo.
1: Ayun po.
0: Ang ibig mong sasabihin ngayon sa ating pag-uusap ay lahat na sa ano na yan, level na bumababa na ang kanilang tubig, ano? Yung mga apat na minomonitor yung mga dams. Tama ba, Mr. Pangituhan?
1: Tama po, yan po yung mga major dams natin.
0: Eh, kailangan na talagang i-manage na ng mahusay ang tubig. Eh, well, babalikan ko po kayo muli sa mga susunod na araw. Pwede ba? Mag-usap ulit tayo. Napakaganda yung mga topic na ito para ang mga kababayan natin na nangangailan ng tubig, pangsakahan, pangkuryente, pang-domestic use, ay atin na ding mabigyan ng informasyon. Salamat po ng marami, Mr. Pangituhan. At ingat po din ko kayo dyan sa inyong tanggapan na see you soon or mag-discuss ulit tayo. Thank you.
1: Maraming salamat po.
0: Alright, si Mr. Paulo Pamintuan, isang hydrologist mula sa Pag-asa Hydrometeorology Division. Sa ilang saglit, kuryente naman ang pag-uusapan natin. Ha? Samantala, narito muna ang ating...
2: Ay! The Kicks! Now, alam na di!
0: Kuya Kicks, alam na di! Trivia! Alam po ba ninyo yung Hantavirus Pulmonary Syndrome na ngayon ay minomonitor ng ating mga opisyal sa Department of Health, mga experts? Ano? Ito po ay isang malubhang infection, yung Hantavirus na yan. Oho, ito ay infection sa baga na maaaring magdulot ng matinding hirap sa paghinga at sa ilang kaso, nako, ay kamatayan. Samantala, ang hemorrhagic fever with renal syndrome o HFRS. Technical pero talagang sakit din po yan na nakakaapekto sa bato, ibig sabihin sa kidney. Yung bato sa ating katawan, yung kidney, ay maaaring magdulot ng pagdurugo, mababang presyon ng dugo, at pagkasira ng ating mga kidney. Ang uri ng sakit na maaaring makuha ay nakakadepende sa strain ng Hantavirus at sa rehiyon kung saan ito nakuha. Kaya nako, yung mga nakasakay na nandoon sa nanggaling sa isang kwento, yung report tungkol doon sa cruise na nanggaling sa ibang bansa na may mga Pilipinong mga tripulante, mga crew, pinag-ingat po at minomonitor ngayon ng Department of Health. Ay siya! Ingat, ingat! Yan ang ating...
2: Kuya Kicks! Now, alam na din!
0: Yes! Kuya Kicks, alam na din! Yeah, siya, alas 10:35 na. Tuloy tayo. Kung kanina, tubig, ngayon naman ay kuryente. At dahil nga merong nationwide suspension ng mga yung electric disconnections sa mga bawat kooperatiba ng electric sa bansa. Magandang balita ito. Andamin nga natin kay Attorney Marizon Hines, ang Legal Service Director ng Energy Regulatory Commission, ang karagdagang detalye nito. Attorney Hines, magandang umaga po. Thank you
3: magandang
0: for joining us.
3: Magandang umaga good naman morning. Po sa inyong lahat.
0: Salamat po. Nako, thank you. Natuloy din tayo kahapon na. Naudlot eh. Eh kasi po talagang ganoon. Meron po kami ng special coverage sa Malacanang. Detalye nyo nga, Atty. Hines, ang mga incentives ng mga electrical companies na tatalima dito sa utos ng ating pamahalaan na wag muna mag-disconnect, wag munang mamutol ng mga kuryente sa bawat household, Atty. Hines.
3: Okay. Ganito po ang magiging sistema po niyan. Tatlong bagay po yung gusto lang po namin ipaintindi sa ating mga consumers. Yung una po ay yung suspension of disconnection. Yun pong suspension of disconnection ay para lamang po sa mga bill na matatanggap po natin ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kung makikita po ninyo, doon po sa ating mga bill, meron po doon na bill date. So yun po yung titignan natin kung itong bill na ito ay kung hindi natin bayaran ay hindi tayo mapuputulan.
0: Ako.
3: Kasi yun po mga bago po ang Mayo, na natanggap po natin bago Mayo, hindi po siya kasama doon. Doon
0: ay,
3: sa suspension of disconnection.
0: Mabuti yes, naman. Opo. Po. Talagang magandang balita. Kung may ipon ba ang bayad sa kuryente sa loob ng 3 buwan, Atty. Hines, paano naman ninyo mapapagana ang pagbabayad ng kanilang mga electric bills?
3: Ay,
0: ayan, ha?
3: Yun na nga po. Yun na nga po.
0: Doon na siya.
3: Po, minumungkahi po talaga namin na maski meron po kaming suspension of disconnection,
0: oo,
3: ay magbayad pa rin po. Yung mga pwede pong magbayad, na kaya naman po nilang bayaran.
0: Oh.
3: Para hindi po sila maipunan pagdating ng Agosto. Kasi po, pagdating po ng Agosto, kung hindi po kasama doon sa pangalawang methodology na, na direktiba namin, ay baka po kayo maputulan pagdating ng Agosto. Kasi ang po pwede lang pong i-installment, okay, yun pong mga kumukonsumo ng hindi hihigit sa 200 kilowatt hours.
0: So
3: yun po yung pangalawang direktiba.
0: Alright.
3: So yun pong mayo ninyo, yung mayo na bill ninyo, pwede po ninyong itingi-tingi na bayad yan.
0: Ah, tingi-tingi. Oo.
3: Opo, Hunyo, Hulyo, Agosto.
0: Pwede yun. Nang walang, pwede nang walang ano, walang singil sa electric cooperatives na surcharge.
3: Wala pong interest. Wala
0: interest.
3: Pong surcharge, wala pong bawas.
0: Ayun. Oo.
3: Wala po. At automatic po yun. Hindi po tayo kailangan pumunta dun sa ating mga electric cooperative o yung mga distribution utilities natin para mag-apply po ito. Automatic po dapat ito. Makakatanggap po kayo ng bill, yun pa rin pong kabuuan na bill ninyo, pero pag nagbayad po kayo sa mga kooperatiba o kaya doon sa mga private utilities natin, kagaya ng Meralco,
0: opo,
3: pwede pong one-third lamang ang bayaran ninyo. Kailangang tanggapin na po nila yon.
0: Wow.
3: So one-third po, one-third, one-third. Para po mabuo natin yung kabuuan ng bill.
0: Basta walang ano, walang interest, ha, the Attorney Hines. Now, sakali namang hindi tatalima ang mga electric cooperatives, di ano naman ang parusa ipapataw ng ERC o anong kakaharapin ng mga kaparusa nitong mga electric cooperatives naman?
3: Okay, doon po sa EPIRA, meron pong mandato ang komisyon na magpataw ng fines and penalties. Pinaka mababa po ay 50,000, ang pinaka mataas po ay 50 million.
0: Oh.
3: Kada violation po 'yan.
0: Kada violation 50 million.
3: Oh. 50,000 to 50 million. Range po yan. Hindi ko pa sinasabi 50 million yung maximum. Kada ano po yan, range po yan. Meron po kaming guidelines po kung ano yung pwede pong ipataw within that range. Pero ang pinaka-minimum po ay 50,000.
0: So bagay, ang tanong naman nandyan, paano hindi naman tatalima ang mga electric cooperatives na ito kung samantalang ito ay kautusan ng ating pamahalaan, di ba?
3: Tama po.
0: Oo. Ngayon,
3: tama po.
0: Attorney Hines, kung halimbawa lang ang mga ito ay medyo medyo nag-aalanganin at talagang ayaw tumalima at mukhang matinding pangangailangan ng mga electric cooperatives na yon, saan pwedeng magreklamo naman ang mga customers kung hindi na-apply sa kanila yung no disconnection? Oh.
3: Sa amin din po,
0: sa
3: Energy
0: inyo.
3: Regulatory Commission.
0: Ah, siya.
3: Meron po kaming nakalaan na department na yun po ang kanilang trabaho.
0: Maganda.
3: Ang tumanggap po at magsilbi sa ating mga consumers. Yun po ang aming Consumer Affairs Service.
0: Ah, so doon tayo sa Consumer Affairs Service. Attention ha, mga nandyan nakikinig ngayon at naka-monitor sa inyong mga gadget, lalong-lalo sa ibang mga lugar, lalong dyan sa Cebu, dyan sa Davao, dyan sa, marami itong mga naka-monitor ngayon eh, dyan sa General Santos City, hello, maraming buntag, ano po, Consumer Affairs Service ng ERC. Okay.
3: Tama po.
0: Yan. Pero alam nyo.
3: Tatlo po ang, idagdag ko lang po. No?
0: Sige
3: tatlo
0: po.
3: Tatlo po ang opisina ng ERC. Meron po dito sa Manila, meron din po sa Cebu, at meron din po sa Davao. Nabanggit nyo na din lamang po na merong kayong mga tagapakinig po.
0: Opo.
3: Sa Visayas and Mindanao.
0: Very good. So, yan ang makokontakt na nila. O siya, di ba, ipagpatuloy natin ang pag-ugnayan pag may mayroon nga na-receive po kaming kahalintulad na concern sa ERC, itatawag po namin sa inyo, Attorney Hines. Ano po? Ha?
3: Tama po.
0: Oo.
3: Tama po.
0: At yun ang ating pakipag-ugnayan dito sa Radyo Publiko Serbisyo. Pwede sila mag-text doon sa aming text line, yung 0999-229-1738 at amin pong ipapaabot sa inyo. Saan mga bang, Attorney Hines, saan ang probinsya nga ng mga Hines, Attorney?
3: Taga Ilocos Sur po ako. Ilocano po ako.
0: Inyakit din niya. Oray no. Oray no. Oray no, oray yes. Mga taga Ilocos, mga taga Pangasinan, at kahit sa lahat na, nandiyan na po dad, ang ating kausap si Attorney Maria Corazon Dahines. Siya. Thank you sa pagpapaunlak po ninyo ng panayam na ito. At sana magkausap muli tayo in the name of Public Service, Attorney Hines. Diyos ti Agnina.
3: Marami salamat. Diyos ti Agnina, marami salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Alright, thank you Attorney Marizon Hines, ang ng Legal Service, isa po ang Director ng Legal Service ng Energy Regulatory Commission. Alas 10:43 na. Yung mga putol-putol. Sa totoo lang, mga kabayan, yung disconnection. May bago ng sistema yung mga electric cooperatives . Meron na silang switch kill, ang tinatawag na, or kill switch na tinatawag nila. Pagka hindi ka nakakabayad, meron ang pindutan sa isang sistema. Ala na yung pupunta-punta pa noon na tinatakot yung mga linemen na magpuputol ng kuryente o kawad. Hindi na. Wala na. Ngayon, high-tech na. Meron akong nakausap diyan sa Tacloban area, yung electric cooperatives. Minsan, sinasabi nila meron na silang sistema. At yung mga taga-riyan sa Davao Oriental, yung nasasakop ng electric cooperative diyan sa Davao, meron na siyang silang sistema daw. Yung kill switch, kung tawagin nila, pagka hindi nakabayad, mawawalan ka ng kuryente kaagad dahil hindi na pinuputol, nandoon na lang sistema sa metro. Nakakabit na sa sistema. Ayos! Pero talagang ganun naman ang mga nakonsume ang kuryente, kailangan bayaran. 10:44! Naku! Napabalita po itong si Secretary Aguda na nag-resign na dyan sa Department of Information Communications Technology. Matagal nang binabanggit yan . Tagal naman daw. Pero itinatangging, nagbitiw sa pwesto itong si DICT Secretary Aguda. Narito po ang report ni Mary Ann Bastasa. Mary Ann!
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kaki ko, fake news daw ito.
0: Fake news?
5: Pinasinungalingan ngayon ni DICT Secretary Henry Aguda. Ito nga kumakalat sa mga spekulasyon na nagbitiw na siya sa pwesto. Sa isang pahayag, iginiit ng kalihim na hindi totoo itong mga ulat ng kanya umunong pagbibitiw bilang kalihim ng Department of Information and Communications Technology. Ayon kay Aguda, isa lamang ito sa mga halimbawa noong mga maling impormasyon o fake news na layong magpakalat ng kalituhan sa publiko at tapahinain daw ang tiwala ng masa. Dagdag pa ng kalihim na nanatili siyang nakatuon sa mandato ng DICT kabilang ang pagpapalawak ng digital connectivity at pagpapatuloy ng digital transformation initiatives ng gobyerno. Binigyang diin pa ng kalihim na tulad ng ibang miyembro ng gabinete, siya ay magsisilbi sa ilalim ng tiwala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa DICT...
0: Nako, Mary Ann, may ilang grupo kasi na nagbibigay na impormasyon na dapat magkaisa yung mga official niyan sa DICT. Ang gulo-gulo. Sabi nila, pati yung .gov.ph na system, nagkaroon ng problema dahil sa kalituhan at saka hindi lang yun, yung gulo internally ng mga official. Kailangan niyan maayos na. Pambihira naman. Binibigyan pa nila ng problema itong Pangulo. Ang dami na nga na kinakaharap.
5: Kasi kaki ko, itong mga nakaraang araw, may lumalabas ng pangalan ng papalit na bagong kalihim. Kaya ito ngayon, naglabas ng paglilinaw. Itong mismong kalihim na hindi siya nagbitiw sa pwesto.
0: Alam mo.
5: At kung puli naman, yung mga issue na yan, lalo nga sa IGOB, tama ka, napuna pa yan sa Senado at napag-usapan din natin yan, di ba? Na hopefully, maayos, maasikaso rin yan ng DICT kasi malaking bagay yan at maganda yung mga programa na nandiyan sa IGOB. Kung ikaw ay may IGOB,
0: yes,
5: maganda dyan yung lahat ng IDs.
0: Nandun na eh. Makikita mo na kaagad.
5: Nakakapanghinayang
0: kung
5: mag-maintain yung program.
0: Kung ako lang ang masusunod, Mary Ann, papa-appoint ko si Yusek Aboy Paraiso na nag-birthday kahapon.
5: Ayaw, magaling yan.
0: Pwede Yusek yun. Oo, mahusay. Magaling.
5: DICT naman yan. No, lahat ng cyber threat, lahat ng
0: yes,
5: mga scammer. Yan.
0: Abogado na may alam pa sa information technology. Ay siya. Mr. President, maghahanap pa ba kayo? Kung ito na may kaya naman ni Yusek Aboy Paraiso, tira! bata. Ganon ang ibig sabihin ng mga nandyan sa DICT kaysa ang gulo-gulo, no? Alright, thank you, Mary Ann, sa report.
5: Balik tayo nyo kakik ko sa studio, Mary Ann Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you! Yan ang report ni Mary Ann Basta. So, di nga, Al, ay kaya pala nagkandali yung chaklinchak. Alam mo, meron palang the, ang laki ng pera na involved dyan. Yun sa egob.ph, meron pala tayong binabayaran dyan na third party, yung naka-cloud. Oo, yung cloud system, cloud service provider. Wow! Ang laking pondo. Pero nung ang sitahin sa Senado, kunti na lang ang suporta pala dyan. Kung kaya, sayang yung mga nagtatanong. Anong mga papeles kailangan mo? Anong impormasyon kailangan mo? Birth mo? Yung mga certificates mo? Nandyan sa egob.ph. Ang galing naman na na-design yan. Pero ang problema, yun, hindi pinaglaanan ng magandang gapondo at hindi nila nakita na ito pala kailangan ng ating mga kapwa Pilipino. Siya, mag-usap-usap at saka, kung naghahanap kayo ipapalit yun, si Undersecretary Aboy Paraiso nandyan. Oo, magaling yan eh. Oo. Samantala, merong report si Melanie Valdos Reyes sa report na ito ay, isang Manila congressman na nanawagan sa publiko na ipanalangin ang mga senator judges upang gampanan nilang kanilang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Melanie Valdos Reyes sa kanyang detalye.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Tawagan si Manila Representative Bienvenido Benny Abante Jr. sa publiko na ipanalangin ang mga senador na magsisilbing hukom sa impeachment court. Anya, kinakailangan ng bansa ang karunungan, pagiging patas at moral na katatagan sa mga darating na araw. Binigyan din niya na hindi dapat gawing laro ng politika ang impeachment process dahil may malalim itong epekto hindi lamang sa kasalukuyan kundi maging sa susunod na henerasyon. Iginiit ng mambabatas na hindi lamang politika ang nakataya sa nalalapit na impeachment trial laban sa pangalawang pangulo kundi ang konsensya, tungkulin at kinabukasan ng bansa. Ito ang pahayag ni Abante matapos niyang bumoto pabor sa articles of impeachment laban sa pangalawang pangulo.
7: And now, as the responsibility shifts to the Senate, which will seat as an impeachment court, I ask our countrymen to pray for our senator judges. Pray not for one side or another to win politically, but for truth to prevail. Pray that our senator judges be guided by wisdom, fairness, and integrity.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang report ni Melanie Valdos Reyes. Antala, nako, meron po tayong tatanggaping report dahil sa tindi na ng init dyan ng panahon sa Davao Region. Umabot na sa 117 million pesos ang halaga ng pagkasira sa agrikultura. Alamin nga natin ang detalye nito mula kay Armando Feneketo ng Radyo Pilipinas, Davao. Armand, mayong buntag. Armand, good morning. Morning, Armand. Stand by. Alam po ninyo, napakalaki nga talagang gawo. Yan, 117 million pesos na yan. May malaking halaga na. Ano ba mga nasisira dyan? Mga ano eh, the, may palayan sa Davao Region, merong yung copra o niyog, at saka iba pang crops na dapat ay malaman ng mga kababayan natin. Dahil, alam po ninyo, hindi lamang dahil sa yung nakikitang problema dito sa epekto ng fuel products. O, dahil yung kakaharapin natin na issue ay yung paggamit din ng fertilizer. Oo, dahil yung fertilizer malaking tulong sa mga tapananim, lalong-lalo palay, mais, at pati na mga gulay. Opo. At ito naman, epekto ng matinding init na ng panahon dyan sa Davao Region. Okay, ito nyo. Sa report ng Regional Office ng Department of Agriculture ay umabot na sa 117 million pesos. Pero, at saka, nako, may problema pala tayong kinakaharap. Tulong ng tulong ang Department of Agriculture sa mga magsasaka. Pero alam nyo ba na itong first quarter na ito ayon sa Philippine Statistics Authority, bumaba ang produksyon ng palay, bumaba ang produksyon ng mga crops. Nako, pati ang fisheries, oho, ang pangisdaan, problemang bumaba din sa first quarter na ito. Ay siya. Ang tumaas na lang ayon sa monitor ng Philippine Statistics Authority at gumanda yung livestock sector o yung poultry sector na yan. Siyam, kailangan mag-double time ang mga opisyal ng Department of Agriculture at i-refocus yung paggamit ng sistema na kailangan makakatulong dito sa kakaharapin natin na matinding tag-init o El Nino phenomenon. Sana makapaggawa ka agad. Attention, the Department of Agriculture, mga magagaling na mga opisyal din dyan, kailangan maalaman na natin ang inyong mga estratehiya, yung focus ng attention sa pag dito sa kakaharapin upang hindi makaapekto sa ating food security. In the meantime, mga kababayan, dahil sa init ng panahon, alamin natin yung lugar ngayon na mas matindi ang init factor o heat index mula sa masipag na si Grace Castañeda na isang eksperto bilang weather forecaster mula sa DOST Pag-asa. Grace, magandang umaga sa iyo.
8: Magandang umaga din po, Sir Kiko, at sa ating mga tagsubaybay. Ngayong araw nga po, sa malaking bahagi ng ating bansa, patuloy pa rin na magiging mainit at maalinsangan yung ating panahon. Bahagya maulap hanggang sa maulap po yung kalangitan, yung forecast heat index dito sa Metro Manila ay from 41 to 42 degrees Celsius, while for most areas ng Luzon and ilang bahagi po ng Visayas, posibleng from 42 to 45 degrees Celsius. So generally, tama po kayo, mainit nga yung panahon natin, kaya hanggat maaari, limitahan pa rin yung ating mga outdoor activities kung hindi naman po maiiwasan, lalong-lalo na kung yung nature ng ating mga trabaho ay sa labas or outdoor from time to time, sumilong at magpahinga na lamang po tayo. Uminom din tayo ng tubig and huwag ka nalilimutan yung mga pananggalang po natin sa direktang init ng araw. Samantala, pagsapit po ng hapon at gabi, possible din yung mga biglaan pero panandali ang pag-ulan lamang po dala ng localized thunderstorms. And ngayon po, meron pa rin tayong minomonitor na weather disturbance, yung dating si Bagyong Kaloy.
0: Oo, ano nangyari na nga? Kasi Bagyong Kaloy na sinabing makakaapekto sa ating bansa. Ano nangyari?
8: Yes po, directly talaga hindi po makakaapekto si Bagyong Kaloy.
0: Ay, salamat. Pero, yan, inaantay ng ating mga kabayan. Ulan na yan eh. Mas may kayo malaking tulong ngayon, no? Sana. Pero hindi siya tutuloy talaga.
8: Yes po, hindi po. And kagabi po, 8 PM, nag-weekend na din po ito into a low pressure area. So low pressure area na lamang po siya, nasa karagatan pa din sa may silangan po ng Visayas, and wala po tayo ganong ina-expect ng mga pag-ulan from this low pressure area. So kung meron po tayong mga pag-ulan na mararanasan, mostly yung mga dulot po ng localized thunderstorm.
0: Mga localized thunderstorm. Anong kumusta naman ang pinakamataas ngayong na-record na heat index, Miss Grace?
8: Yung so far po, no, yung highest na computed natin heat index ay 48 degrees Celsius sa area po ng Borongan, Eastern Samar. So ngayon pong buwan ng May, generally is patuloy po na mainit at maalinsangan pa din yung panahon natin.
0: Alright. Maraming salamat sa iyo sa update nito, Grace Castañeda.
8: Maraming salamat din po.
0: Hey, Ms. Grace Castañeda, isang weather forecaster mula sa DOST Pag-asa Weather Forecasting Center. Oh, ayan nga ang sinasabi ko po. Uulitin ko lamang, kung kayo lalabas sa inyong bahay ngayon dahil sa matindi ang sikat ng araw, matindi ang init factor nararamdaman, mga kababayan, pwede ho kayong magdala, maliban sa tubig na inumin at sa yung mga protection sa inyong katawan, magdala din po kayo ng additional water container na merong bimpo at saka yelo o ice. Dahil pagka matindi na ang nararamdaman nyo na init sa katawan, pwede ho kayong maghilamos, mukha, leeg, tenga, kilikili, punta ho kayo sa isang pribadong lugar na hindi kayo makikita, punasan nyo at bababa ang temperatura, makakaiwas kayo sa heat stroke. Okay. 10:56 na oras, narito naman ang report ni Nympha Asuncion. Dahil si Senador Bato de la Rosa, handang harapin ng kaso laban sa kanya sa korte dito sa Pilipinas ayon sa report na ito. Dagdagan mo nga ang detalye, Nympha Asuncion. Nympha!
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Sa tanggapan ni Senador Jinggoy Estrada sa 6th floor ng Senado, nagpalipas ng gabi si Senador Ronald Bato de la Rosa na kasalukuyang nasa protective custody ng Senado. Ayon kay Senator Bato, mas maganda daw kasi at mas maraming pagkain sa opisina ni Estrada. Nang tanungin kung ano ang plano niya, sinabi ni de la Rosa na gagawin niya ay business as usual pa rin kung saan dadalo siya lagi sa mga sesyon ng Senado at mananatili sa Senate habang hinihintay pa ang magiging ruling ng Korte Suprema sa kanyang petisyon. Petisyon. Handa rin na anya si Senator Bato sa naharapin yung kaso laban sa kanya kung dito ito sa korte sa ating bansa. Ayon kay De La Rosa, ikakatuwa at ipagyayabang pa niya na harapin ang kaso sa ating local court pero hindi sa dayuhang korte gaya ng ICC kung saan kasama siya sa mga nakasuhan ng crimes against humanity. Samantala, sinabi rin ni De La Rosa na hindi niya alam kung may kinalaman ang pangulo sa nakaambang pagpapaareso sa kanya sa harap ng arrest warrant ng ICC. Sinabi rin ni Senator Bato na na mayroon siyang ilang buwan ng sahod na na-claim ng kanyang staff pero hindi niya ito nakuha dahil nga nasa Mindanao siya. Pero ang sahod nitong nakalipas na ilang buwan ay hindi na daw niya nakuha. Pakinggan natin yung ilang bahagi ng panayam kay Senator Bato.
0: Ninfa.
9: Yes, sinabi pa nga na Dora De La Rosa na pinayuhan niya yung kanyang mga staff na gamitin na lang sa charity o kawang gawa yung kanyang sahod na una na ngang nakuha ng kanyang mga staff. Doon sa kanyang nakapanayam si Senator Bato ay nakasuot lang ito ng puting t-shirt at short at doon nga nagpalipas ng gabi o doon siya natulog sa opisina ni Senator Jinggoy Estrada doon sa 6th floor samantalang yung kanyang opisina ay nasa 5th floor nitong Senado. Yan muna yung mga pinakahuling kagarapan mula dito sa Senado. Ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
0: Thank you, Ninfa Asuncion, ng mga karagdagang balita mula sa Senado. Samantala, aba! Thank you na. Thank you very much, Sir Roman Malilin muli, Joel Lustre, Joy Timinan, aba si Ate Joy nandyan. Hello, Joy! Iba talaga naman. Glory Fe Bagon at Al Corpus. Maraming salamat sa inyo. Aisha, ito na naman po muli ang inyong kaibigan. Ay siyempre ang inyong Kakiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo, ang inyong kabisyo araw-araw mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 and 104.3 FM and PTV4. Thank you. Si Kakiko Flores po nagsasabing, God is good, God is great all the time.
10: Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
11: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatments ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo!
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Philippine Standard Time, 4:00 PM makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pilipinas at Paraguay nakatoon sa pangmatagalang kooperasyon ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasunduan para palakasin ang kooperasyon sa kalakalan, sinelyuhan ng Pilipinas at Paraguay.
0: Headlines.
10: Vice President Sara Duterte muling na-impeach ng Kamara. Defense Department walang namomonitor na destabilisasyon sa militar sa harap ng impeachment ni Vice President Duterte.
0: Headlines.
9: Senador Alan Cayetano nahalal bilang bagong Senate President.
0: Headlines.
10: Warrant of arrest laban kay Senador Bato de la Rosa kinumpirma ng International Criminal Court. Interpol may red notice na laban sa mga kilalang puganteng Pinoy.
0: Headlines.
9: Pagbibitiw ng legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pinayagan ng International Criminal Court.
3: headlines.
10: Pagsali ng 7 bansa sa partnership ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan, lalong nagpalakas sa Luzon Economic Corridor.
3: Headlines.
9: Diesel at kerosene may rollback ngayong araw ayon sa Department of Energy.
3: Headlines.
10: At higit na 6,000 mag-asaka na apektado ng Bulkang Mayon tatanggap ng tulong pinansyal ngayon. Department of Labor and Employment magkakaloob din ng tulong sa mga apektado.
8: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
9: 6:00 po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong May 12, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
10: At ako naman po si Ched Oliva.
9: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, sa ikalawang pagkakataon, tuluyan ang na-impeach sa Kamara de Representante si Vice President Sara Duterte sa botong 257 na pabor, 26 na pagtutol at 9 na abstain. Inaprubahan ng plenaryo ang Committee Report No. 261 ng House Committee on Justice na naglalaman ng Articles of Impeachment laban kay Duterte. Sa pagdinig sa plenaryo, iginiit ni House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jervy Luistro na higit pa sa numero ang usapin ng impeachment at nakasalalay dito ang pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno at pagtalima sa saligang batas. Ayon kay Luistro, hindi maaaring manahimik ang Kamara sa harap ng mabibigat na alegasyon kaugnay ng paggamit ng pondo ng bayan, sal and discrepancies at asal ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan.
11: Hindi maaaring manahimik ang House of Representatives. Hindi tayo maaaring magbulag-bulagan. Hindi tayo maaaring matakot. Hindi tayo maaaring maging kasabwat ng katahimikan.
9: Si House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jervil Luistro.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Tiniyak ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang namomonitor na anumang tangka ng destabilisasyon mula sa hanay ng militar kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kalihim, nananatiling profesional at nakatuon sa tungkulin ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa kabila ng umiiral na isyung politikal. Pagdating naman sa mga retiradong miyembro ng AFP, paglilinaw ni Teodoro na wala na silang jurisdiksyon sa mga ito at malaya naman ang mga ito na ihayag ang kanilang saloobin.
12: Sa ngayon, involving active duty members, wala kami namomonitor at yun lang naman ang tinututukan. Ay, wala na kaming jurisdiction sa kanila at wala naman silang influensya sa ating kasundaluhan. I mean, libre sila bilang normal citizens magayang. But once you retired from the service, that's it.
10: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Pagharang ng Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte maaaring magresulta sa kasong kriminal ayon sa mga law dean. Si Melanie Valdos Reyes sa balita.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nagbabala ang grupo ng mga kilalang law dean at professors mula sa iba't ibang law school sa bansa na maaaring humarap sa administratibo at maging kriminal na pananagutan ang mga senador na tatangging mag-convene bilang impeachment court para kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga legal scholars, walang kapangyarihan ng Senado na pigilin o ipagpaliban ang impeachment trial sa oras na maipadala ng House of Representatives ang Articles of Impeachment. Lumabas ang matapang na pahayag ng mga law dean and professor kasunod ng kontrobersyal na pagbabago ng liderato ng Senado. Direktang inakusahan ng mga profesor ang ilang senador ng pagtatangkang harangin ang impeachment proceedings sa pamamagitan umano ng procedural maneuvering at pagkapalit ng liderato. Binigyan din ng grupo na taliwas sa diwa ng konstitusyon ang anumang pagtatangkang ipagpaliban o hadlangan ng paglilitis. Nagbabala pa ang legal experts na ang pagtanggi ng mga senador na gampanan ang kanilang constitutional duty ay maaring mauwi sa kasong dereliction of duty at posibleng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Samantala, pinuri rin ng grupo ang 257 members ng Kamara na bumoto pabor sa impeachment complaint laban kay Duterte na tinawag nilang isang courageous na hakbang. Nanawagan din ang mga profesor sa pamahalaan na makipagtulungan sa international legal process kaugnay sa warrant of arrest ng ICC kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Hinimok nila ang publiko na bantayan ang pagsunod ng lahat ng opisyal ng gobyerno sa kanilang sinumpaang tungkulin at ipagtanggol ang konstitusyon at pairalin ang rule of law. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Wala pa rin kawala si Vice President Sara Duterte kahit pa mag-resign ito o hindi matuloy ang impeachment trial sa Senado. Ayon kay Attorney Cecilio Duca, University Legal Counsel ng University of Makati, pwede pa rin kasuhan ng plunder o graft and corruption sa office of the Ombudsman o Sandigan Bayan si Duterte. Kung mapapatunayang may sala, pwede pa rin siyang mapatawan ng perpetual disqualification o habang buhay na hindi makakahawak ng posisyon sa gobyerno. Pero umaasa pa rin naman ang mga law expert na matutuloy pa rin ang impeachment trial dahil ito ang tamang lugar para litisin si Vice President Sara Duterte.
14: Assuming na hindi nila ituloy, ang gobyerno pwedeng ituloy naman yung kasong kriminal ng ombudsman at ipile sa Sandigan Bayan, kaya lang medyo matagal yon, pero ang epekto nun, ganun din.
10: Tinig ni Attorney Cecilio Duca, Legal Counsel ng University of Makati.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Nahalal bilang bagong Senate President si Senador Alan Peter Cayetano. Sa botong 13 pabor, 9 natutol at 2 abstention ay naibigay kay Cayetano ang Senate leadership. Nagkaroon ng bilang ang pagpapalit ng liderato ng Senado nang pumasok sa sesyon nitong Lunes si Senador Bato de la Rosa. Nagkaroon din ng shake-up sa iba pang matataas na posisyon sa Senado. Si Senador Loren Legarda na ang nahalal bilang bagong Senate President pro tempore kapalit si Senador Ping Lacson. Samantala, si Senador Joel Villanueva naman ang itinalaga bilang pansamantalang Senate Majority Leader habang hindi pa nagkakaroon ng Majority Caucus. Sa pagbabago ng liderato ng Senado ay bakante na rin ang chairmanship ng mga komite sa Senado. Tanging si Senador Bato de la Rosa lang ang nahalal nitong Lunes bilang chairman ng Senate Committee on Public Services.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Hindi na ikinagulat pa ni dating Senate President Vicente Soto III ang nangyaring pagpapalit ng liderato ng Senado. Ngunit sinabi rin itong walang anumang impormasyon na nakarating sa kanya sa nasabing leadership change. Nanindigan si Soto na kahit pa hindi na siya ang nakaupong Senate President ay magpapatuloy pa rin ang kanyang pagisilbi sa sambayan ng Pilipino bilang bahagi ng Senado at Lehislatura. Gayun pa ni Soto, wala siyang sama ng loob sa mga bumoto pabor sa pagpapalit ng liderato dahil may kanya-kanyang agenda rin naman ang mga senador. Hindi naman inalis si Soto ang posibilidad na ang nangyaring palitan ng liderato ay may kaugnayan sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
15: Serve at the pleasure of our peers. So, there must be a plan or something. Maybe God has a different plan. We leave it that way. Hindi naman. Naintindihan ko rin. Sapagkat may mga kanya-kanya silang agenda.
16: You were in
10: Yan ang pahayag ni dating Senate President, Senadora Vicente Soto III.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Kinumpirma na mismo ng International Criminal Court o ICC ang pag-issue nito ng arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay pa rin ang issue ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ayon kay ICC spokesperson Orian Milet, inisyu mismo ng Pretrial Chamber 1 ang arrest warrant noong November 6, 2025 na sinelyuhan bilang confidential kaya hindi ito agad na isa publiko. Ngunit nagkaroon ng reclassification sa nasabing arrest warrant kung saan tuluyan na itong isinapubliko ng ICC. Inisyu ang arrest warrant kasunod ng kasong Crimes Against Humanity sa ilalim ng kasong murder bunsod ng direktang pagkakaugnay ng senador sa madugong war on drugs.
17: The judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unsealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued as secret on the 6th of November 2025. Mr. de la Rosa is alleged to have committed the crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018. During which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines.
9: Yan ang pahayag ni ICC spokesperson Orian Milet.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Mahigit 300 pulis nakadeploy ngayon sa paligid ng Senado para magbigay seguridad. Mga rallyista magisimula ng gulo, aarestuhin. Sa detalye mula kay J. Mark Dagala.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Aabot sa 300 na tapat tatlong mga pulis ang ipinakalat ng Southern Police District para magbantay sa seguridad sa paligid ng Senado. Ito ay kaugnay sa mga programa at kilos protesta ni sinasagawa ng mga taga-suporta ni Senador Ronald Bato de la Rosa na ina-issue ng arrest warrant ng International Criminal Court. Ayon kay sa punong balitaan sa Campo Grande, sinabi ni Southern Police District Director Glenn Oliver Cinco na pinakamaraming binubuo na kanilang deployment disturbance management contingent na sinundan ng special weapons and tactics at tactical motorcycle riding unit. Samantala, sinabi ni Cinco na hindi sila mangingiming arestuhin ng mga rallyista na lalabag sa batas at magsisimula ng gulo. Paliwanag niya, bagaman maximum tolerance sa kanilang pinairal, oras sa manakit ang mga ito, kanila itong aarestuhin. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Samantala, NCRPO ipinatutupad ang maximum tolerance sa Senate compound. Magbabalita si AJ Ignacio.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Paiirali ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang maximum tolerance sa pagpapalaganap ng peace and order sa Senate compound hinggil sa isinagawang kilos protesta hinggil sa pagtangkang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Ayon kay National Capital Region Police Office, Police Major General Anthony Abirin na magpapakalat sila ng nasa 200 pulis upang magbantay siguridad sa palibot ng Senado. Muli naman siniguro ng nasabing general na handa silang sumunod sa anumang magiging kautusan mula kay PNP Chief Melenzo Nartates Jr. kung ano ang kanilang magiging assessment batay sa kautusan na ibababa sa kanila ng PNP Chief. Wala pa rin dito sa Southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Senador Juan Miguel Zubiri nagbabala sa posibleng constitutional crisis kaugnay ng Senate Protective Custody kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa detalye mula kay Ninfa Asuncion.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Nagbabala si Senador Juan Miguel Zubiri na maaaring humantong sa isang constitutional crisis ang naging hakbang ng Senado na ilagay sa Senate Protective Custody si Senador Ronald Bato de la Rosa at ikontemp ang mga NDI agents sa naglangkang mahabulin ito. Ayon kay Zubiri, posibleng magkaroon ng banggaan sa interpretasyon ng kapangyarihan ng ehekutibo at legislatura kaugnay ng naturang usapin. Paliwanag ng Senador, mahalagang manaig ang mahinahong pag-uusap at pagsunod sa tamang proseso para maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Kasunod ito, naging desisyon ng Senado na ilagay si C. De La Rosa sa ilalim ng protective custody ng Senado habang kinakaharap nito ang mga usaping may kaugnayan sa arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Samantala, ginit din ni Zubiri na dapat sundin ang mga umiiral na proseso at patakaran ng Senado lalo na sa pagtalakay ng mahalagang motion at amendment sa rules. Una nang bumoto ng abstain si Zubiri sa Senate Presidency ni Senador Alan Peter Cayetano. Sinabi ni Zubiri na nais niyang manatiling independent sa gitna ng mga pagbabago sa liderato at sa mga usapin sa Senado. Ayon sa Senador, kaya siya nag-abstain sa botohan ay dahil mahalaga sa kanya ang pagiging malaya sa pagdedesisyon. Bagamat inamin niyang tutol siya sa naging leadership change at sa pagdedeklara ng ilang posisyon na bakante, sinabi niyang nais niyang manatiling neutral sa ilang usapin kasama na si Senador G.V. Ejercito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Infa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Sa kaugnay pa ring balita, nagkasundo sina National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag at Senate President Alan Peter Cayetano na hindi muna arestuhin ng NBI si Senador Bato de la Rosa kasunod ng pagpapairal ng protective custody ng Senado sa Senador. Ayon kay Matibag, iginagalang ng NBI ang co-equal powers ng Senado kaya naman hindi na nila inaresto pa si Senador de la Rosa. Pero hiniling ng NBI na sana ay maging available ang senador sa mga investigasyon ng NBI kung kinakailangan. Samantala, ang mga NBI agent naman na unang ipinakontempt ng Senado ay ikinontempt na rin pero ang kustodiya ay mapupunta na sa NBI.
20: Yung ICC warrant, it's there already and there was also a resolution. I understand that the Senate mentioned that Senator Bato will be under custody. Mm-hmm. So kami naman on the executive side, we respect the co-equal branch nila, di ba? So we will hope that pag kailangan sumagot ni Senator Bato dun sa mga kailangan sagutin legally, mandato ka naman yung limitation and all, so the Senate will be ready to present it.
9: Si NBI Director Melvin Matibag.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Samantala, binigyang diin naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na mas mabuting idaan sa tamang legal na proseso ang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Ali Cayetano, maaring mag-apply ng warrant sa korte ang NBI at dapat hayaan na manaig ang due process at magamit ang lahat ng legal remedies.
1: Ang appeal ko sa kanila, palakasin natin ang mga korte sa Pilipinas. Walang mawawala sa atin kung mag-a-apply sila ng warrant sa korte at pababayaan nila yung due process, lahat ng legal remedies. It will strengthen us, not weaken us. Sinabi naman niya kaya hindi naman daw sila papasok kung hindi sila pinayag.
10: Yan ang bahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: May red notice nang inilabas ang International Criminal Court o International Criminal Police Organization o Interpol laban sa ilang kilalang mga Pilipinong pugante. Kabilang dito si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag, negosyanteng si Atong Ang at dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III. Aminado si Interior Secretary John Vic Remulla na mahirap habulin ang mga high profile na pugante dahil sa mga hamon tulad ng geography ng bansa at ang limitadong resources. Si Dumlao ang inakusahang mastermind sa pagpatay sa isang South Korean businessman sa loob ng National Police Headquarters noong 2016. Si Ang naman ay may kaso kaugnay sa pagkawala ng mga sabongero habang si Bantag ay may kasong murder dahil sa pagpatay ng isang radio broadcaster.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Pinayagan na ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court o ICC ang kahilingan ni Attorney

0: status conference ang kaso sa Mayo 27.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras natin Pilipinas, alas 11:23 ng umaga. Sa ibang balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inilarawan ang focus ng Pilipinas at ng Paraguay na nakatuon sa pangmatagalang kooperasyon. Ang balita mula kay Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Inilarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang naging bilateral meeting ni Paraguay President Santiago Peña Palacios na kapanapanabik, na kung saan na sentro din sa kanilang pulong ang pangmatagalang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Paraguay. Ayon sa Pangulo, malaking pakinabang hindi lamang kapwa sa Pilipinas at Paraguay kung higit pang mapapatibay ang ugnayan sa isa't isa, kundi may pakinabang din anya ito sa mga rehiyong kanilang kinabibilangan. Sinabi ng punong ekutibo na naniniwala siyang sa kanilang naging talakayan ay lumitaw ang pagkakatulad sa paraan ng pagunlad ng Pilipinas at ng Paraguay. Tinitingnan anya ng Pilipinas ang sarili bilang daan patungo sa Asia at ang Paraguay naman ay bilang daan patungo sa Latin America, sabi ng Pangulo, at marami pa anya silang dapat gawin ng kanyang counterpart upang matiyak na magpapatuloy ang momentum sa ugnayang bilateral ng Pilipinas at Paraguay. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: I am actually very optimistic in that in our discussion earlier, what came out was a remarkable parallel in the way that our countries are developing ourselves and how we view our countries. The Philippines views itself as a gateway to Asia and Paraguay a gateway to Latin America.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sinelyohan na ng Pilipinas at Paraguay ang ilang kasunduan upang palakasin pa ang kanilang kooperasyon, partikular na sa usapin ng kalakalan. Sa state visit ni Paraguay President Santiago Peña Palacios, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang posibilidad ng pagpasok ng mga produkto ng Pilipinas sa merkado ng Paraguay, partikular ang tuna, sardinas at mangus. Naniniwala ang Pangulo na makatutulong ito upang mapalakas pa ang lokal na industriya ng bansa. Ibinalita rin ng Pangulo na nagkasundo sila ni Palacios na alamin ang interes ng mga negosyo sa Pilipinas at Paraguay upang kapwa mapataas ang pamumuhunan sa dalawang bansa.
4: I express my hope that President Peña's landmark visit is only the beginning of the deepening friendship and partnership between the Philippines and Paraguay. I am actually very optimistic in that in our discussion earlier, what came out was a remarkable parallel in the way that our countries are developing ourselves and how we view our countries. The Philippines views itself as a gateway to Asia and Paraguay a gateway to Latin America.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, iginiit naman ni Paraguay President Santiago Peña Palacios ang commitment nito upang mapalakas at mapatatag pa ang bilateral relations nito sa Pilipinas. Kabilang sa mga target ng Paraguay ay ang pagpapalawak ng pagpasok sa Pilipinas ng karneng baka, baboy at manok mula sa kanilang bansa na naumpisahan na noong nakaraang taon. Nais din ni Peña na dagdagan ang alok nilang mga produkto kabilang ang trigo, mais at oil seeds.
5: This corridor will significantly reduce transportation costs and times, diversify export, attract investment and enhance natural industrialization, generating employment and added value. I'm convinced that this visit will mark the beginning of a new chapter in our bilateral relationship, fostering closer ties, deeper mutual understanding, and stronger cooperation between our nations.
2: Ang pahayag ni Paraguay President Santiago Peña Palacios.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, inaasahan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na mas mapapalakas ang mga hakbang ng Pilipinas laban sa cybercrime at online scam kasunod ng matagumpay na ASEAN Summit. Ayon kay CICC Undersecretary Renato Aboy Paraiso, pinag-usapan ng ASEAN countries ang tumitinding digital threats na nakaka-apekto sa rehiyon. Kasabay nito, nagkasundo ang mga bansa na magtulungan para mapaigting pa ang kooperasyon laban sa cybercrime at online scams.
6: Inaasahan mo natin na tabuksan natin yung dialogo para sa pag-improve ng maraming bagay. Una-una,

0: yung mutual legal assistance treaties natin at yung improvement sa capability sharing ng iba't ibang mga bansa dito pagdating sa pag-improve ng cybersecurity capabilities natin.
1: CCICC Undersecretary Renato Aboy Paraiso.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dapat pang palakasin ng Pilipinas ang paggamit ng renewable energy para matulungan ang ASEAN na maabot ang carbon neutrality at sustainable growth pagsapit ng taong 2030. Ayon kay Philippine Energy Research and Policy Institute o PEPRI Executive Board Member Attorney Jay Layog, agresibo ang ASEAN sa pag-abot ng target na 45% na integration ng renewable energy. Kasalukuyang nasa 32% naman ang datos ng Pilipinas hinggil dito. Tiwala naman ang opisyal na may mga hakbang ang gobyerno para suportahan ang paggamit ng renewable energy sa bansa.
4: Naplano naman ho ng National Grid Corporation yung pagpapalawak at pagpapabuti po ng transmission lines para ho at least makayanan ho na lahat ng bagong renewable energy projects natin, Pilipinas.
3: Si PEPRI Executive Board Member Attorney Jay Layog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mas lumakas at mas kinilala sa ibang bansa ang Luzon Economic Corridor matapos sumali ang 7 bansa sa dating partnership ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan. Kabilang dito ang Australia, Denmark, France, Italy, Republic of Korea, Sweden at United Kingdom. Ang Luzon Economic Corridor ay isang proyekto na inilunsa noong Abril ng 2024 sa ilalim ng Partnership for Global Infrastructure and Investment na layuning palakasin ang koneksyon at ekonomiya sa pagitan ng Subic Bay, Clark, Manila at Batangas. Ito ay sa pamamagitan ng malalaking pamumuhunan sa riles, enerhiya, digital systems at manufacturing upang gawing mas mabilis, moderno at kaakit-akit sa negosyo ang rehiyon para sa mga mamumuhunan sa buong mundo. Nangako naman ang bagong partners ng specific technical at financial resources para tiyakin ang tagumpay ng corridor.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Welcome development sa Department of Agriculture ang major rice deal na naselyuhan ng Pilipinas at Vietnam kaugnay ng pag-import ng bansa ng 1.5 million metric tons ng bigas. Sa programang Boses, sinabi ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na hindi naman biglaan ang pag-iimport ng bigas dahil depende pa rin naman ito sa magiging kakulangan sa lokal na produksyon. Nais pa rin naman kasing isaalang-alang ng pamahalaan ang kapakanan at kabuhayan ng mga lokal na magsasaka ng bigas. Dagdag pa ni de Mesa, malaking tulong sa bansa ang nasabing rice deal dahil sa tatlong major shocks na posibleng kaharapin ng agri-sector sa susunod na taniman.
5: Yung challenge nga natin ngayong susunod na anihan, una, mataas ang petrolyo, tataas yung inputs ng ating cost of inputs ng ating mga magsasaka, lalo na sa pagtatanim, sa land preparation, sa crop establishment.
6: Apo.
5: At pangalawa, patuloy na mataas yung presyo ng fertilizer, nasa 3,000 na yan, dati 1.5 lang. And of course, yung looming El Nino, bagamat wala pang opisyal na deklarasyon na nandiyan na yung El Nino alert pa lamang ay maraming probinsya na nakakaranas nung tinatawag natin na tuyo, na mga 15 probinsya yan.
3: Ang tinig ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Kasado na ngayong araw ang big time rollback para sa diesel at kerosene base sa anunsyo ng Department of Energy o DOE. Sa fuel price adjustment ng kagawaran, may tapyasingil sa kada litro ng diesel na 9 pesos and 57 centavos habang tumataginting na 13 pesos and 30 centavos naman ang rollback sa kada litro ng kerosene. Nagkaroon naman ng bahagyang paggalaw sa presyo ng gasolina na umangat ng 47 sentimo kada litro. Ayon sa DOE, ang mga pagbabagong ito ay nakabatay sa galaw ng pandaigdigang merkado ng langis sa gitna ng patuloy na kaganapan sa Middle East na nakakaapekto sa global supply at presyo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Bilyon-bilyong pisong halaga ng sigarilyo na samsam ng Bureau of Customs. Alamin sa ulat ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Diyan, nadiskubre ng Bureau of Customs sa ng Port of Sirgao ang tinatayang nasa 3.3 billion pesos na halaga ng sigarilyo at hilaw na tobacco materials na sa loob ng 54 na containers van na isinagawang inspeksyon sa isang container yard sa Agusan del Norte. Isinagawang operasyon sa visa ng letter of authority na inilabas ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno at sa pakipag-ugnayan sa Philippine National Police. Batay sa paunang inspeksyon, 52 container van ang kargado ng iba't ibang brand ng sigarilyo, habang 2 container van naman ang may 5 hilaw na tobacco materials. Ayon sa BOC, walang naipakitang patunay na pagbabayad ng duties and taxes, import permits at shipping documents ang mga kinatawa ng kumpanya kaugnay sa nasabing shipment. Dahil dito, isinailalim sa padlock ang lahat ng container van habang nagpapatuloy ng inventaryo, pagsusuri at verifikasyon upang matuloy ang eksaktong dami o matukoy ang eksaktong dami, halaga at posibleng paglabag sa customs law. Patuloy ding binabantayan ng Customs Police ng Enforcement and Security Services ng Port of Surigao kasama ang PNP ang lugar sa loob ng 24 oras. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mas lumalawak pa ang mga pagamutan na magbibigay ng libreng serbisyong medikal sa ilalim ng YAKAP program ng PhilHealth. Sa programang Boses, sinabi ni PhilHealth spokesperson Dr. Israel Francis Pargas, dumarami na kasi ang bilang ng accredited na public at private clinics na nagbibigay ng primary care benefits. Kinakailangan lang magparehistro para maka-avail ng libreng serbisyo sa mga piling YAKAP accredited clinic.
6: Ito po yung ating primary care benefit program na kung saan ang ating mga miyembro ay merong libreng consultation or check-up, merong makukuhang mga libreng gamot, at merong makukuha ng mga libreng diagnostics or laboratories. Ito po ay primary care na tinatawag, ito po ay nilalayo na tayo ay maging malayo sa ating pagkakasakit.
1: Si PhilHealth spokesperson Dr. Israel Francis Pargas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Digital system para sa correction ng civil records inilunsad ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ang detalye mula kay Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Mas magiging madali na ngayon ang proseso ng correction pagdating sa mga clerical errors sa civil registry records kasunod ng paglulunsad ng Philippine Statistics Authority o PSA ng Administrative Petition for Correction Automated System o APCAS. Ito ay isang web-based platform na layong pabilisin at gawing digital ang proseso ng mga petisyon para sa correction ng civil registry documents. Sa ilalim ng sistema, magiging mas mabilis na ang proseso ng mga petisyon sa ilalim ng RA 9048 at RA 10172 kabila ang correction pagdating sa first name, petsa ng kapanganakan at ipapang clerical errors sa mga dokumento gaya ng birth certificate mula sa local civil registry offices hanggang sa PSA. Ayon kay PSA National Statistician Claire Janice Mapa, bahagi ito ng innovation efforts ng ahensya para mapalitan na ang dating manual processing at maisulo ang end-to-end digitalization ng civil registry system sa bansa. Sinabi rin ni Mapa na umaabot ng 150,000 hanggang 180,000 ang kadalasang correction request kada taon na natatanggap ng PSA, kaya inaasahang makatutulong ang sistema para mapabilis ang turnaround time ng mga petisyon. Mula naman ang ilunsad ang pilot implementation ng sistema, nasa higit 6,000 petisyon na ang naiproseso sa APCAS, habang 201 local civil registry offices na rin ang gumagamit nito.
9: Republic Act 9048 at yung Republic Act 10172. O yung mga clerical errors, birthday, at iba pa. Itong clerical errors ay napakarami ang aming request, no? In fact, yung aming team dito sa Philippine Statistics Authority ay substantial yung number, headed by, of course, our legal service, si Director Boots Ambatale. Substantial yung resources na binibigay ng Philippine Statistics Authority para mas mabigyan ng mabilis na serbisyo itong mga kababayan natin, yung ating mga kababayan, na nagre-request ng mga corrections related to petition. On a yearly basis, mga between 150,000 to 180,000 request ang aming pinaprocess.
8: Mula sa PSA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mahigit 6,000 mag-asaka sa Albay na apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon ang tatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan ngayong araw. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, tatanggap ang bawat mag-asaka ng 10,200 pesos na cash assistance. Ang nasabi mga mag-asaka, ang mga inabutan ng ashfall kasama ang iba pang nasa 6-kilometer danger zone. Batay sa pagtaya ng Department of Agriculture, 102 hectares ng pananim sa loob ng 6-kilometer radius zone ang nasira bunsod ng ashfall na nagresulta sa 364 metric tons na production losses. Mahigit 534 hectares naman ng sakahan sa loob ng permanent danger zone ang nasa panganib na binubuo ng mais, high-value crops at fruit-bearing trees.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, sinabi pa ni Governor Rosal na inaasahan din ang tulong pinansyal ng Department of Labor and Employment para sa 20,000 magsasaka sa Albay. Aniya, sa ilalim ng TUPAD program, tatanggap ang nasabing mga magsasaka ng tig 4,550 pesos. Pagdating naman sa usaping turismo, magkakaloob ang pamahalaang panlalawigan ng Albay ng tulong partikular sa mga empleyado na no work, no pay. Giit ni Rosal, ilang aktibidad at hotel bookings kasi ang nakansila dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa Bulkang Mayon.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa larangan ng palakasan, Calabarzon at Central Visayas nangunguna sa medal rankings ng National Prisaa Games 2026. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Yalanga.
10: Patuloy na umaarangkada ang Region 4A Calabarzon sa medal rankings ng National Prisaa Games 2026 Senior Division. Kumakot na ng 16 gold, 3 silver at 2 bronze para sa total na 21 medals ang rehiyon batay sa partial and unofficial medal tally ngayong umaga. Nakabuntot ang Central Visayas sa pangalawang pwesto na may 28 medals sa likod ng 11 golds at silvers at 6 bronzes. Nasa pangatlong pwesto naman ang Sok Sargen, bitbit ang tig 10 gold at silver at 5 bronze medals. Sa youth division, namamayagpag ang Central Visayas, taglay ang 37 golds, 16 silvers at 6 bronzes para sa kabuuang 59 medals. Pumapangalawa naman ang Western Visayas na kumolekta na ng 50 medals mula sa 20 golds, 12 silvers at 18 bronzes habang nasa ikatlong pwesto ang host na Negros Island Region na may 13 golds, 7 silvers at 4 bronzes para sa total na 24 medals. Samantala, inubos ng dance partners na sina Maria Victoria Cruz at Jemuel Andre Villanueva ng Western Visayas ang 12 gold medals sa dance sport youth event ng manaig sa Grade A Latin Dance at 5 solo dances ng Samba, Cha-Cha, Rumba, Paso Doble at Jive. Mula dito sa Bacolod City, Dennis Hilanga, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Alas 11:41 oras natin Pilipinas. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Maging fuel efficient so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 18 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Mga balita mula sa Luzon, Rice Distribution Project sinimulan ng ipatupad ng LGU Baguio. Ang balita mula kay Jong Munar ng Radyo Pilipinas Baguio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Sinimulan na ng pamahalang lungsod ng Baguio sa pamamagitan ng City Social Welfare and Development Office ang pamamahagi ng bigas sa may 13,655 benepisaryong pamilya sa unang bugso ng Rice Distribution Project. Ang proyekto ay pinondohan sa pamamagitan ng 56 na milyong pisong alokasyon mula sa pamahalang nasyonal sa ilalim ng 2026 Local Government Support Fund Financial Assistance, alinsunod sa DBM-DILG Joint Circular No. 1 Series of 2026. Ito ay bahagi ng programang assistance to indigent individuals or families, food assistance and rice distribution. Ayon kay City Social Welfare and Development Officer Lisa Bulayungan, ang mga natukoy na pamilya ay maaaring makatanggap ng hanggang 1 kaban o 50 kilo ng bigas, bagamat maaaring mag-iba ang halaga depende sa bilang ng mga miyembro ng pamilya. ang pamamahagi ay nakadagdag na isasagawa lingguhan ngayong buwan ng Mayo sa darating na Hulyo, Setyembre at Oktubre at ilang batch ay inaasang may lalabas ng mas maaga sa itinakdang schedule. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Baling naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Bontoc, Mountain Province, LGUs, ipatutupad ang LGU to LGU direct marketing upang matulungan ang mga magasaka na apektado ng mataas na presyo ng langis. Sa detalye, mula kay Donalyn Balio.
2: Radyo Pilipinas Report.
17: Ipatutupad ng Pamahalaang Palalawigan at Municipal Local Government Unit ang LGU to LGU Direct Marketing Strategy upang matulungan ang mga magsasaka na mas madaling maibenta ang kanilang mga produkto. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Provincial Agriculturist Pedro Pinosan, susundin ng mga lokal na pamahalaan ang Kadiwa Model kung saan direktang kukunin ng mga lokal na pamahalaan ang ani mula sa mga magsasaka at farmers cooperatives and associations upang maibenta ito sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Kasabay nito, nirerepaso rin ng Pamahalaang Palalawigan ang pagbibigay ng fuel subsidy sa mga municipal LGU upang magamit sa pagpapatupad ng mga intervention para sa mga magsasakang apektado ng krisis at tagtuyot. Sinabi ni Pinosan na isinasapinal na ng provincial government ang programa bilang dagdag suporta sa mga LGU sa paghahatid ng tulong sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Pinosan, dahil sa mataas na presyo ng krudo, nalulugi ang mga magsasaka dahil sa mabigat na gastos sa transportasyon, kaya nahihirapan silang maibenta ang kanilang ani. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Infrastructure and support services para sa mga magsasaka sa Ilocos Region pinalalakas upang matugunan ang National Food Security Goals. Ang balita tid ni Mildred Kokya ng Radyo Pilipinas Tayug.
2: Radyo Pilipinas, Report.
18: Pinalalawak ng DA sa Ilocos Region na ang farm-to-market roads sa iba pang ayuda upang mapataas ang produksyon ng pagkain at kita ng mga magsasaka. Ayon sa ahensya, mahigit 1.8 84 billion pesos ang inilaan para sa 190 farm-to-market road projects sa Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union na sasaklaw sa mahigit 122 kilometers ng mga kalsada. Pinakamalaking bahagi ng Pangasinan na may mahigit 1.1 billion pesos para sa 137 projects. Ani Doris Garcia ng Planning, Monitoring and Evaluation Division ng DA Region 1. Layunin ng programang mapabilis ang pagdadala ng produktong agrikultural mula bukid patungong pamilihan at mabawasan ang gastos sa transportasyon. Kasabay nito, nagpapatuloy ang pamamahagi ng binhi, farm inputs, irrigation support, pagsasanay at makinaryang pasakahan para sa mga magsasaka. Pinatutupad din ng DA ang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Fuel Subsidy para sa gumagamit ng makinarya at Philippine Rural Development Project na suportado ng World Bank. Pinaalalahanan naman ang mga magsasaka na magparehistro sa RSVSA upang makakuha ng ayuda at iba pang programa ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Punta naman tayo sa Kabikulan. Employment rate sa Bicol Region tumaas ang 95.3% dahil sa magagandang programa ng pamahalaan ayon sa Philippine Statistics Authority. Ang may dala na balitang yan, si Ronil Peñaflor ng Radyo Pilipinas, Naga.
2: Radyo Pilipinas, Report.
19: Umabot sa 95.3% ang employment rate ng Bicol Region noong 2025. Ito'y ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa isinagawang Labor Force Survey press conference itong May 11, iniulat ng PSA na katumbas ito ng tinatayang 2.39 million Bicolanos na may trabaho noong 2025, mas mataas kumpara sa 94.8% o 2.36 million noong 2024. Ayon kay PSA Bicol Cynthia Perdiz, ang pagtataas ay dulot ng iba't ibang programa ng ating pamahalaan na nagbibigay ng opportunity sa kabuhayan at technical skills sa ating mga manggagawa. Naitala ang pagtataas ng employment rate sa Bicol at ilang lalawigan, kabilang na po ang Masbate na may 1.4% na pagtataas. Sa Albay at Camarnesur, parehong meron pong 1.3% at ang Catanduanes ay may 0.3% na increase sa employment.
3: 11:48 ang ating pong oras, mga kababayan. Kasalukuyang ginagrap na ang briefing sa Palasyo ng Malacanang. Nakatutok dyan ating kasamang si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang.
20: John, pakinggan natin ang press briefing dito sa palasyo ng Malacañang.
21: Saksihan ng dalawang leader ang paglagdak ng isang Memorandum of Understanding upo sa pagtuturuan sa larangan ng diplomatiko pagsasanay sa pagitan ng Department of Foreign Affairs at Paraguay Ministry of Foreign Affairs. Dinagdaan din ang kasunduan sa visa waiver para sa mga may hawak na ordinaryong pasaporte ng Paraguay upang mapadali ang pag-apply ng mga Pilipino at Paraguayan. Sa kanyang mensahe, binigyan
22: din affairs. Dinagdaan din ang kasunduan sa visa waiver para sa mga may hawak na ordinaryong pasaporte ng Pilipinas at Paraguay upang mas lalo pang mapadali ang paglalakbay ng mga Pilipino at Paraguayan. Sa kanyang mensahe, binigyan din naman ni Pangulong Marcos Jr. na kumpiyansa ang Pilipinas sa mas malawakang kooperasyon kasama ang Paraguay sa larangan ng agrikultura, trade and industry, renewable energy, at people-to-people exchanges.
23: Since the Philippines and Paraguay established diplomatic relations 63 years ago, on December the 12th, 1962, this is the first presidential visit ever made by either leader of our two countries. I express my hope that President Peña's landmark visit is only the beginning of the deepening friendship and partnership between the Philippines and Paraguay. I am actually very optimistic in that in our discussion earlier, what came out was a remarkable parallel in the way that our countries are developing ourselves and how we view our countries. The Philippines views itself as a gateway to Asia and Paraguay a gateway to Latin America.
24: Allow me to express my deepest gratitude to President Ferdinand Marcos Jr. for the warm reception extended to our delegation during this historical official visit to the Republic of the Philippines, a nation that embodies a vibrant democracy and a spirit of openness that I deeply admire.
22: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na isinusulong ang kalusugan ng mamamayan sa tulong ng mas pinalawak na PhilHealth benefits. Kahapon, May 11, ay tumungo si Pangulong Marcos Jr. sa The Medical City sa Pasig upang personal na kumustahin ang mga benepisyaryo ng mas pinalawak na serbisyo ng PhilHealth. Kasama si PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado, binisita ng Pangulo ang iba't ibang pasilidad sa nasabing ospital upang alamin kung maayos nga bang nagagamit ng taong bayan ang mga benepisyo ng PhilHealth. At dahil batid ng Pangulo na marami sa ating mga kababayan ang mas pinipiling unahin ang ibang gastusin sa halip na magpagamot, inatasan ni Pangulo Marcos Jr. ang PhilHealth na palawakin pa ang out-of-patient benefits para mabawasan ang isipan ng mga Pilipino patungkol sa kalusugan. Kasama sa mga reformang isinulong ng Pangulo ang zero balance billing, medical assistance to indigents and financially incapacitated patients program, yaman ng kalusugan program at ang expanded maternity care package. Dumalaw din ang Pangulo sa bagong gawang R.A. Bengson Patient Access Ward na matatagpuan sa 10th floor ng The Medical City. Sa tulong ng bagong pasilidad na may makabagong emergency department, mas marami pang Pilipino ang magkakaroon ng access sa dekalidad ngunit abot-kaya na health services. Maliban sa state-of-the-art emergency department ng R.A. Bengson Ward, ay mayroong 51-bed ward, specialized isolation rooms, at mother and baby-friendly spaces. Bilang dagdag tulong sa mga pasyente, sagot ng PhilHealth reimbursement at iba pang funding sources ang gastusin para kaunti na lang o halos wala nang kailangang bayaran ang mga pasyente. Malinaw ang nais ng Pangulo, ang tiyakin na bawat Pilipino ay may pagkakataong magpagaling nang hindi nag-aalala sa gastusin. Dahil sa bagong Pilipinas, ang pagpapagamot ay karapatan ng lahat at hindi pribilehiyo lamang ng iilan.
0: Yung tulong po ng PhilHealth is kada may emergency po, nagagamit namin. At saka mas ano po siya, convenient po lalo na pag in case of emergency.
4: Sobrang malaking tulong siya sa tulong ng PhilHealth na nakaka-discount naman kami ng ano na parang nabawas-bawasan po yung aking isipin. Sobrang nagpapasalamat ako doon kasi laking tulong talaga ng PhilHealth lalo na in-expand pa yung programa.
5: Kung sa akin lang, sa amin lang, wala po talaga kaming kakayahan. Pero pasalamat po talaga ako dahil sa PhilHealth po ay na-covered naman po pati yung sa ambulance po namin, sa procedure po ng angiogram.
4: Kasi safe po yung baby ko eh.
6: At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
7: Unang tanong mula kay Chloe Hufan ng Business World.
25: Yusek, good afternoon. May we know why there was no uplift meeting earlier today?
6: Magkakaroon po ng meeting every 2 weeks. So ang susunod po na meeting ng uplift ay May 19.
25: May we know po bakit nag-scale back ang frequency ng meetings? Do we think nag-stabilize na po ba yung conditions para mag-scale back po tayo ng bi-monthly meetings?
6: Nakikita po kasi ng Pangulo na kahit hindi mag-meeting every week ngayon, ay nakikita po na tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng ating mga cabinet secretaries at ang ibang ahensya patungkol po dito para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. So, tuloy-tuloy pa rin po. Kahit hindi po nagmi-meeting na every week, tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho.
25: Thank you po.
7: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo.
26: Ayusa, good morning po. We understand Malacanang wants to keep out of what's happening in the Senate as per your statement yesterday. But there being 3 senators since 2025, does Malacanang see it as something concerning, especially since all changes in leadership happen at the same time as the Vice President's impeachment?
6: Well, everything that happens in the Senate is, it is within their power, it is within the authority to decide on all matters within the Senate. So, hindi po pangihimasukan ng Pangulo yung anuman po ang magiging desisyon ng Senado.
26: But Yusek, why did the warrant of arrest for Sen. Bato de la Rosa reach former Senator Trillanes first? Bakit po hindi na-course through the government first po?
6: Ang sabi po ng NBI ay nabigyan po sila ng kopya. Dahil po sa ating pagkakaalam ay hindi ko naman po masasagot kung ano po ang personal knowledge ni Senator dating Senador Trillanes. So kung nagkaroon po siya ng kopya, maaari po dahil siya ay parte ng nagsasagawa ng pag-file ng kaso noon. Pero I cannot speak for the Senator.
26: Ma'am, can we get your expert opinion as a lawyer po? Kasi marami pong talks and opinions saying pwede pong arestuhin si Senator Bato de la Rosa at inside the Senate because the Senate's custodial power doesn't supersede the warrant unless the SC intervenes. Ano po ang opinion niyo dito?
6: Not as a palace press officer, as a lawyer. Okay, meron po kasi tayong batas na RA 9851 at ito naman po ay pinatototohanan din ng DOJ na meron po tayong dalawang choices. It's either surrender or extradition. Ang Supreme Court po ay nagpalabas ng Supreme Court circular regarding extradition, but it refers only to a requesting state. And we can say that ICC is not a state. So, hindi po siya applicable na pag-usapan. So, sa ngayon po, ang umiiral po sa atin at ipinapatupad po ay ang RA 9851.
7: Sunod na tanong mula kay Christian Yasores, DZMM.
27: Emma, may we know lang din po if the Palace received a copy of the warrant of arrest of the ICC and ano po ang reaction ni Pangulo nung lumabas po yung balitang yun? Meron po ba siya mga orders about the arrest warrant?
6: Hindi po namin maibibigay kung ano man po ang konkreto na pahayag patungkol po sa warrant of arrest. Hahayaan po natin ang mga law enforcement agencies po natin at ang mga ibang ahensya na nakakapaloob dito ang siya pong magsalita patungkol po dito.
27: But how will the government implement or enforce that arrest warrant? Paano po i-enforce ng mga law enforcement agencies when one, hindi na member ng ICC ang Pilipinas and second, the Senate has declared protective custody over Senator De La Rosa?
6: Okay, again, sasabihin ko po, ano ba ang umiiral na batas sa atin? Hindi po tayo miyembro ng ICC. Ang umiiral po na batas sa atin ay ang RA 9851.
22: At yun po ang ipapatupad sa anumang pagkakataon dahil ito naman pong RA 9851 ay nagamit na rin po ng Supreme Court sa ibang mga kaso. So, ano po yung next question? May pangalawa po?
27: Kung ayun, about naman po doon sa declaration ng Senado na merong protective custody over Senator De La Rosa, kasi may concerns, ma'am, na dahil may ganung posisyon ang Senado, baka raw po mahirapan yung law enforcement agencies to enforce or i-arrest si Senator De La Rosa.
22: Meron po na natawag na privilege para hindi po hulihin ang sinumang senador habang nasa session kapag siya po ay nasa vicinity ng Senado. But alam po natin na ito ay may limitasyon. Kapag ka po ang isang krimen na nagawa ay may penalty na more than 6 years, hindi po mag-a-apply itong privilehiyo na ito.
7: Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
8: Hi. Good morning po, Yusek Claire. Nakarating na sa Pangulo itong warrant of arrest, and may directive na po ba siya sa law enforcement agencies on how to approach this? Similar po ba ito sa nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte?
22: Nabalitaan po ng Pangulo ang nangyari kahapon, at ang lagi naman pong utos ng Pangulo sa lahat ng enforcement agencies, sa lahat po ng pagkakataon, hindi lamang po dito patungkol kay Senator Bato, dapat lamang ay sumunod kung ano ang sinasabi ng batas.
8: Si former Senator Antonio Trillanes, sabi niyo po kung magmamatigas po ang Senado sa pag-surrender kay Senator De La Rosa, it could lead to a constitutional crisis, with some legal experts now saying na hindi po pwedeng gamitin ang Senado bilang sanctuary to cuddle someone who's facing, let's say, a case or crimes against humanity charges before an international tribunal. Siguro po, anong view po natin sa ganitong ginagawa ng ibang mga mambabatas?
22: Again, who said that it will cause a constitutional crisis? Who said?
8: Former Senator Trillanes din po. So, yung ginagawa po ng ganitong mga lawmaker using the Senate as a sanctuary, ano po ang magiging perception dito ng tao?
22: Well, ayaw natin pangunahan ng mga senador, but dapat alam nila kung ano yung batas kasi mambabatas sila. So, alam nila kung ano yung limitasyon nila, ano lang yung kanilang authority, ano lang yung power nila, but they should not go beyond the law.
7: Sunod na tanong mula kay Marisa Lalili, TV5.
9: Good morning, Yusek. Yusek, Senator Bato asks the President to protect him as a Filipino citizen. Ang sabi niya, sana isipin niya na siya ay Pilipino. President siya ng sambayan ng Pinoy. Sana alagaan niya lahat ng Pinoy. Iyan ang pakiusap ko sa kanya. Your response po?
22: Maski naman po yung mga EJK victims ay humihingi rin po ng proteksyon sa gobyerno. So, ang akusadong katulad ni Senator Bato ay humingi ng proteksyon. Lahat naman po ay bibigyan ng proteksyon na naaayon sa batas.
9: Ano po ba yung proteksyon na pwedeng ibigay ng Pangulo kay Senator Bato, if there is?
22: Kapag naaresto man po siya, lahat ng karapatan bilang isang akusado ay ibibigay po sa kanya.
9: And what do you think about the timing nung appearance po ni Senator Bato? He appeared yesterday before the Senate after more or less 6 months. And tiyem po siya doon sa impeachment sa Congress and doon sa change sa Senate leadership. What do you think about that, Yusek?
22: Hindi po ako makakapagbigay ng opinion patungkol po diyan dahil wala po tayong komunikasyon nung pumunta diyan si Senator Trillanes. So kung na-timingan po ito, wala po tayong personal na kaalaman.
9: But the fact that he appeared before the Senate, you think it's a positive development?
22: That Senator Bato appeared? I hope he will appear every time there he should be asked to work and to perform his duties.
9: Thank you, sir.
7: Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
10: Ma'am, related po sa question on Senator Bato's plea to the President that the President protect him or every Filipino citizen for that matter. Naka-premise po yung pakiusap niyang protektahan siya sa posibilidad, and I quote, mag-isip-isip rin siya, referring to the President, na baka darating rin ang araw na ikaw rin, sir, ay malagay sa sitwasyon ko, malagay sa sitwasyon ni Pangulong Duterte. Ano ho ang komento ng Palacio dito? Is this a scenario that the president even thinks is possible when he steps down.
22: Same situation and scenario as compared with the former President Duterte and Senator Bato.
10: Being charged and arrested for a crime.
22: And to be delivered to ICC? And to be surrendered to ICC?
10: Perhaps in the ICC, but being charged and arrested for something, for an offense.
22: Sana tinanong niyo muna kung anong kaso. Kasi kung pag-uusapan natin kung madadala siya sa Dahig, that's definitely impossible. Kasi ang Pangulo ay hindi nag-commit ng EJK.
10: Ma'am, ito naman pong nababanggit nyo kanina na RA 9851. Okay. Ano ho ang official position ng pamahalaan ng Pilipinas tungkol dito sa ICC arrest? Of course, you said we do not recognize the jurisdiction of the ICC because we are no longer a member. But the fact na may arrest warrant po at ini-implement ngayon, ano ho official position ng gobyerno?
22: Ang nagsampa po kasi ng kaso sa ICC ay kapwa natin Pilipino. At mayroon din po tayong obligasyon sa Interpol, mayroon din po tayong obligasyon na ang lahat ng dapat na managot ay managot. Dahil dapat din po natin proteksyonan yung mga di umano na nabiktima ng EJK. At ayon sa RA 9851 at maliwanag to sa Section 17, na kung meron na pong nakapagsimula na state or international tribunal patungkol sa pag-iimbestiga, ay pwede nating i-defer. Pwede nating i-waive yung ating karapatan at ibigay na sa international court ang pagpapaimbestiga. At yun lamang din po ang sinusunod ng RA natin dito sa RA 9851.
10: Ang huli po. Sabi nyo, ang mga senador, mga mambabatas sila at sana alam nila ang gagawin nila na naayon sa batas. At what point will the executive intervene? Pag nakikita po natin, halimbawa, na dapat i-implement ang warrant and the Senate is becoming yung kanlungan, ika nga sa tanong kanina, ng isang fugitive.
22: Depende po. Ayaw ko pong ilagay muna sa sitwasyon ng gobyerno sa maaaring ganitong kaguluhan. Dahil lahat tayo dito, ang mga mambabatas, ang executive department, alam po natin ang mandato at alam po natin ang limitasyon. So, wala dapat na mang-aabuso ng kanilang kapangyarihan.
7: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
11: Good afternoon, ma'am. Ma'am, doon sa recent rucos nga with the, sa legislative department, ano na lang po ang panawagan ng palasyo sa mga sambayan ng Pilipino, lalo na sa mga Duterte at Senator Bato supporters na sumugod pa sa Senado at ipakita ang kanilang galit sa gobyerno? At handa po ba ang palasyo sa mga kaguluhang ito?
22: Galit. Kapag ka po ba, if ever, mag-implement ng valid warrant of arrest or pagpapatupad ng utos ng isang korte, dapat po ba na ang mga Duterte at mga supporter ni Senator Bato ay maghasik at magalit sa gobyerno? Hindi po ba dapat tayong lahat, kahit anong kulay natin, ay dapat na tumutupad sa batas at pinapatupad ang batas? So, hindi po kinakailangang magkagulo. Alamin lamang ang batas, sumunod sa batas, at hindi kinakailangang gamitin ang puwersa. Hindi kailangang gamitin ang mga harassment na nagagaling sa iba't ibang kampo.
11: Kasi po kagabi, parang si NBI Director matibag ay namura pa ng mga supporters.
22: Sino po ang nagmura?
11: Mga supporters po.
22: Nino?
11: Ng nila Senator Bato, no, nandun sa labas ng Senado.
22: Karamihan naman po yata sa kanila mga supporter ay ganun po talaga ang estilo. So, hindi po natin mapipigil, pero alam naman natin, karaniwan sa mga Pilipino, ay hindi po pala mura.
7: Follow-up question mula kay Tristan Nadal, Newswatch Plus.
12: Yusek, pahabol na lang po on ICC. Of course, sabi na rin po ng ibang eksperto, para maiwasan na yung mga ganitong problema on questions on enforcement of an ICC arrest warrant is the best po talaga for the Philippines to rejoin the Rome Statute and the ICC. At this, and sabi nyo rin naman po kanina, you're not concerned that the president would be sent to the Hague dahil wala naman po siyang kinupit na EJK. So, is it high time to review our membership or para po mag-rejoin sa ICC?
22: Sa ngayon po ay hindi po ang huli namin pag-uusap ng Pangulo. Medyo matagal-tagal na po. Sa ngayon ay hindi ko pa po ito muling na itatanong. Ang huli niya pong sinabi ay hindi pa po magre-rejoin. So kung kinakailangan po sigurong aralin sa mga susunod ng araw, ay hindi naman po sarado ang Pangulo dyan. But sa ngayon, ang huli naming pag-uusap ay hindi pa po magre-rejoin.
7: Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
26: Undersecretary, how prepared is President Ferdinand Marcos Jr. to issue, let me lay out the premise first. Kanina po sabi niya, it's up to law enforcement agencies, but law enforcement agencies are under the executive department. Mm-hmm. Ano po yung directive na maaaring ibigay ng Pangulo in the event of a standoff between law enforcement agencies, arresting officials, and yung Senate Sergeant at Arms or the Senate itself?
22: As I've said a while ago, I do not want to speculate on matters like that. Mahirap po mag-speculate kung mainit ang issue. Dahil kung may maibibigay tayong mensahe dito at hindi naman po ganun ang mangyayari, magkakaroon lamang po ito ng negatibong impression.
26: Mayroon po bang attempts yung executive to have conversations with the Senate leadership apart from the meeting with the NBI last night para ma-iron out yung differences between the arresting party and the sitting senator?
22: Sa ngayon ay wala pa po na ibibigay sa akin anumang mensahe patungkol po dyan.
7: Sunod na tanong mula kay Tina Maralit ng Manila Times.
1: Hi, Yusek. Yusek, naging maugong na naman po ang usapin sa cabinet revamp. Kabilang po dito yung sinasabing resignation di umano ni DICT Secretary Aguda, although he already denied this. Mm-hmm. Pero may mga umugong din po na pati si acting DBM Secretary Toledo at LG Secretary Rimulya ay nasa chopping block daw po. Mm-hmm. Has the President mentioned anything about making changes in his cabinet?
22: Sa ngayon po ay wala pa rin pong ipinapaabot sa atin na update. Pero kapag mayroon, ibibigay ko po agad sa inyo.
1: With everything that's happening now, Yusek, is the President's trust and confidence in his cabinet secretary still fully intact?
22: Yes.
1: Salamat po.
7: Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
26: I'm on the impeachment vote. Ano po yung reaksyon ng Palacio doon sa naging result ng numero sa House of Representatives kahapon?
22: Sa ating pagkakaalam, ang pinakahuling tala ng botohan na para ma-impeach ang Vice Presidente ay 257. Okay? Nag-decision po ang House of Representatives at nakita malamang nila ang mga ebidensya. Sabi nga nila ay mas dumami pa ang sumang-ayon na ma-impeach sa pangalawang pagkakataon ang Vice Presidente. At ito marahil ay ayon sa mga nakita nila na mga documents or mga ebidensya na maaring maging dahilan para ma-impeach ang Vice Presidente. At sana kapag ito ay napunta na rin sa Senado ay maging patas ang mga manghuhusga, ang mga senador natin para ito naman ay sa taong bayan. So nagsalita na po ang House of Representatives at ito po naman ay kanilang trabaho at hindi po ito sinasaklawan ng Pangulo.
26: Gaano po kakumpiyansa ang Malacanang na magpapatuloy ito sa isang actual trial sa Senate given the recent changes sa Senate leadership kahapon?
22: Trabaho po ito ng Senado. So hindi po manghihimasok ang Pangulo. Nasa Senado na po yan, nasa kamay na po yan ng Senado. At kung ano man po ang gagawin nila dyan, kung ito po ay papabor para sa taong bayan o papabor lang sa iisang tao, eh bahala na po ang taong bayan na humusga para sa kanila.
26: Ma'am, on the cabinet changes, ngayon po pumapatak, exactly 1 year ago yung election, so ngayon po maglalapse yung 1 year ban on those who ran in the 2025 midterm election. Sino-sino pong mga kumandidato yung itatalaga ng Pangulo sa kanyang gabinete or other agencies?
22: Siguro kapag meron na po akong listahan, ibibigay ko po agad sa inyo. Ayokong pangunahan ng ating Pangulo.
26: Pero kasama po ba si dating Interior Secretary Benhur Abalos?
22: Hindi ko po masasabi sa ngayon.
26: So, mga kailan po? Pero at least, ma'am, can you at least confirm if talks are already underway? And at least ilan yung tinitignan nating mga dating kumandidato na hindi pinalad na maaring i-appoint?
22: Kaya love kita eh, Kate. Wala pa. Ibibigay ko yung update sa inyo.
7: Sunod na tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star.
3: USEC, just to clarify, sabi niyo bahala na po yung Senado tungkol dun sa impeachment since na-impeach na si VP Sara doon sa House. But for the record, the palace is for the holding of a trial given na may mga rumors nga na baka nga hindi mag-hold ng trial given the leadership change. So the palace is for the holding of the trial.
22: Ayokong sabihin na the palace is for the holding of the trial. Ganito po ang gagawin natin. Alam po natin, since the time na nagpaumpisa ang Pangulong magpaimbestiga sa flood control mess, ang sabi niya, managot ang lahat na managot. So, hindi naman po pwede maging exemption, no? Or ma-exempt itong impeachment trial. Dahil kung may dapat na mapanagot, ay dapat na managot. So, pangkalahatan po, sa lahat na maaaring may akusasyon, so, dapat lamang po na magkaroon ng pagdinig, malaman kung anong katotohanan, hindi para husgahan agad ang sinuman.
7: Isang tanong mula kay Samuel Mandanilla, Business Mirror.
13: Good afternoon, ma'am. Is the Marcos administration still targeting the passage of its 21 priority bills by June despite the recent developments in Congress?
22: Okay, kung meron po tayong priority bill sa 21 at yan po ang huling na pag-usapan sa LEDAC, sa pamumuno pa po ni Senate President Tito Soto, wala naman po dapat sigurong ipagbago. Dahil kung ito po ay para sa taong bayan, hindi naman dahil sa nagbago ang liderato sa Senado ay babagalan nila ang trabaho at hindi ito makakabuti sa taong bayan at hindi rin ito makakabuti sa Pangulo at sa Kongreso.
13: May schedule na po kaya tayo ng next LEDAC meeting at kung madadagdagan po ba yung 21 bills, priority bills to include yung proposed na uplift bill ng ni President Marcos?
22: Malamang po dahil nga po yung uplift bill ay napag-usapan before, so tignan po natin kung mapapasama ito o kung may iba pang alternatibo maaaring gawin. May 19 po ang susunod na LEDAC meeting.
13: Thank you po.
22: Wala na LEDAC and uplift, May 19.
7: Wala na pong tanong mula sa MPC. Balik sa iyo, Yuse Claire.
22: Maraming salamat. Bagong lunsad na telesafe helpline ng DepEd, isinusulong ang mental health ng kabataan. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na gawing prioridad ang kapakanan ng ating mga estudyante. Inilunsad kahapon ng Department of Education sa pangunguna ng Secretary Sunny Angara ang Learners Telesafe Contact Center Helpline para sa mga mag-aaral na may hinaharap na mental health crisis at kabataang kailangan ng immediate professional intervention. Maaaring tumawag sa ang sinumang estudyante sa hotline number signed 33733 upang makatanggap ng agarang tulong. Nakakonekta ang nasabing numero sa National Center for Mental Health Crisis Hotline upang tiyakin na maaabot ng dekalidad na tulong mula sa mga mental health experts ang bawat mag-aaral. Makakaasa ang sambayanang na may dalubhasang handang tumulong sakaling magkaroon ng mental health emergency sa kanilang pamilya. Hindi biro o kahinaan ang mental health issues. May mga taong handang makinig at gumabay sa inyo. Kung ang inyong anak, kaanak o kayo mismo ang may kailangan ng tulong ukol sa mental health, tumawag lang po sa Telesafe Helpline gamit ang number sign 33733 o kaya 09. Okay, di ko na po mabasa ang number. 0945-1759-777. Ulitin po natin, 0945-1759-777. Maaari din po kayong mag-email sa weprotectlearners@deped.gov.ph.

0: Good news para sa ating mga motorista. May rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo ngayong araw, May 12. Muling bumaba ang presyo ng diesel ng 9 pesos and 57 centavos at kerosene ng 13 pesos and 33 centavos kada litro. Samantala ay may maliit na pagtaas sa presyo ng gasolina sa 47 cents kada litro. Ang administrasyon ay patuloy na nagtatrabaho para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino ay hindi tamad, bagkos ay handang magtrabaho. Dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Avin.
2: Yes, Janet. Oh, Janet. Una muna, Janet, natanong yung uplift meeting. Hindi natuloy yung uplift meeting sapagkat hindi na magiging weekly ito. At ang susunod na pulong ng uplift committee ay nasa May 19 na. Sapagkat ang sabi ni Undersecretary Claire Castro, nagagawa naman ng mga kinakukulang ahensya yung kanikinilang mga trabaho para maibsan yung epekto ng krisis sa Middle East. May 19 yung magiging pulong ng uplift committee. Actually, itong press conference ito ay umikot doon sa sitwasyon ngayon, ano? Mga pangyayari sa Senado at ang kabilang dito yung natanong tungkol doon sa Senate coup. Yan ay nasa jurisdiction niyan, Anya, ng Senado at hindi makikimasok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol dito. Kung sakasakali mang yung nakaambang pag-aresto dito kay Senador Bato de la Rosa, ang sabi ng palasyo, hayaan na lang yung law enforcement agencies. Pero doon sa paghingi ng protective custody sa Senado, ang sabi ni Jose Castro, privilegio talaga yan, pero doon sa mga merong hinaharap na kaso na ang penalty ay more than 6 years yung kaparusahan, hindi applicable yung proteksyon na hinihingi nitong si Senador Bato sa Senado. At yun ang pananaw, liwanagin natin, yun ang pananaw ni Undersecretary Castro bilang isang abogado at hindi bilang tagapagsalita ng Palasyo ng Malacanang. Doon sa tanong na hinihingi ni Senador Bato kay Pangulong Marcos na protektahan siya bilang isang mamamayan, ang tugon dito ng Palasyo ng Malacanang, lahat naman ay bibigyan ng proteksyon ng naayon sa batas. At kung sakasakali mang maaresto nga ang senador, lahat naman ng karapatan para sa kanya ay ibibigay ng ating pamahalaan. Natanong din kung mayroon bang plano na bumalik, mag-rejoin ang Pilipinas doon sa Rome Statute, magkakaroon ba ng review doon sa membership ng Pilipinas. Hindi naman anya sarado ang Pangulo tungkol dito. At pwedeng mapag-aralan yan, pero ang bottom line dito, hindi naman sarado ang isip ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung pag-uusapan yung posibleng pag-rejoin ng Pilipinas para maging member ng Rome Statute. Cabinet revamp, wala. Sapagkat na tanong yung resignation, umano ni Secretary Aguda ng DICT at nagsalita na rin actually si Secretary Aguda tungkol dito at walang katotohanan yung unang napaulat na siya ay mag-resign. Natanong din yung tungkol doon sa yung mga dating membro ng gabinete na tumakbo sa nakaraang eleksyon, meron bang magbabalik? Ayaw munang sagutin ni Undersecretary Castro ang ukol dyan. Yabala rin natin next LEDAC meeting, May 19 kasabay noong uplift meeting. So yan muna ang ilan sa mga latest dito sa Palasyo ng Malacanang kaugnay ng ginawang pagtugon ni Undersecretary Claire Castro sa iba't ibang mga isyu, lalo-lalo na yung mga pangyayari doon sa Senado. Mula pa rin dito sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang.
4: Maraming salamat, Alvin Baltasar. Ang oras po natin, meron na po 22 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa punto pong ito, dumako naman tayo sa People's Television Network para naman po sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
7: Exclusive Economic Zone. On the details of the ceremony, commissioning, etc., si Marisa could give us more updates on that.
8: Captain, we will be celebrating our 120th Philippine Navy anniversary, and that will be on the 29th of May. And this is the time we will be commissioning and blessing our christening our ship, the BRP Rahala.

0: Is it a yes or a no?
1: Are you anti or pro?
0: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
1: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
0: Pag-usapan natin yan sa
1: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
0: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
2: Disaster Watch, mga hakbang kontra sunog. Regular na inspeksyonin ang mga linya ng kuryente, appliances, LPG at kalan. Mag-ingat sa paggamit ng gasera, kandila, vape at posporo. Itapon na maayos ang upos ng sigarilyo. I-unplug ang mga appliance at gadget na hindi ginagamit. I-switch off ang circuit breaker sa bahay kung magbabakasyon. Maghanda ng first aid kit at escape plan at ipaalam ito sa kasama sa bahay o opisina. Alamin ang cover, drop, roll strategy kapag may emergency. At ilista ang numero ng pinakamalapit na istasyon ng bumbero sa inyong lugar. Huwag hayaang maabo ang pangarap. Dapat laging listo. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lani Gadon, live dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, pagpapabuti ng sistema at ng mga serbisyo para sa mga Pilipino sa mga ng PhilHealth. Ating pag-uusapan po kasama si Dr. Edwin Mercado, Presidente at CEO ng PhilHealth. Dr. Mercado, magandang tanghali po sa inyo.
1: Magandang tanghali, Yusek March and Sir Audrey. Magandang hapon po at tanghali sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay.
0: Alright, sir, naibalik na po sa PhilHealth yung 60 billion pesos na pondo. Alinsunod na rin po sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Saan po ilalaan ang pondong ito at paano po ito direktang makakatulong sa mga miyembro ng PhilHealth?
1: So Audrey, ating taunan tayong gumagawa ng ating corporate operating budget. Ang pinakamalaking component nitong ating budget ay yung tinatawag namin na benefit expense. Yan yung nilalaan natin para dun sa pagbabayad ng ating mga serbisyong binibigay ng ating mga provider. So kasama dyan yung mga datihan na nating serbisyo, kasama rin yung mga ngayon pa lang, nung nakaraang 2 taon pa lang inumpisahan. So may ramp up pa yan, lumalaki pa yan, kagaya ng yakap at gamot. At kasama rin yung mga bagong serbisyong inilalatag natin o pinaplano this year. So sa kabuuan, ang tansya namin ngayong taong ito ay aabot ng almost 378 to 400 billion ang ating bibigay na mga benefit payment at benefit coverage. To give you a perspective, noong 2023, ito ay 119 billion lamang. So in a span of almost 3 years, ay almost nag-triple yung amount ng ating benepisyong inilalaan para sa ating mga miyembro. So ang mga bago nating inilatag this year, for example, na nakaraang April 30, nilunsad natin yung maternity care package kung saan sinama na natin yung mga prenatal visit, datihan 4, ngayon ay 8, at kasama na yung lahat ng mga eksaminasyong ginagawa doon sa ating mga nagdadalang tao gaya ng ultrasound, pagbibigay ng bakuna, pagbibigay ng vitamins, at pag-aaruga doon sa ating sanggol. Minomonitor natin yan. Kasama mismo yung panganak. So whether ikaw ay nag-normal delivery or na CS, o minsan pag nakunan yung pagraraspa, kasama rin yan at halos tumaas ng 150% yung ating coverage nitong mga procedure na to. At kasama rin yung postnatal o yung pagkaanak na minomonitor natin yung ating mga healthiness ng ating mga ina at mga sanggol. So yun ay example lang at marami pa kaming nakalatag ngayon taong ito gaya ng karagdagang coverage ng cancer at iba pang mga sakit.
2: Okay. Dr. Edwin, no, sir, paano po ba mapapabilis ng dagdag ng pondo ang mga proseso po sa PhilHealth para po mapabilis ang claims at approval system?
1: So, magandang katanungan yan, Yusek March. Ang una po dyan, tinuturuan po natin yung ating mga billing clerk sa mga ospital. Kasi ang nakikita po namin, doon po medyo nagtatagal. Kasi yung aming pong cycle ngayon, doon po sa tabag namin na claims turnaround time, wala po nung matanggap namin yung claims ng ating mga ospital, ay bumaba na po ng mga 15-16 days. Doon sa datihan pong umaabot ng 40 days. So mabilis na po kami. Ang hindi po namin saklaw, yung pagka-discharge po ng pasyente hanggang ma-file po sa amin yung claims kasi may mga dokumento pa pong inilalakip dun sa ating mga e-claims at meron din pong mga kailangan pong pinapan na forms. At yun po, dun po sa mga hospital clerks at mga doktor po ang kailangan pong ayusin para po number one, mabilis, pangalawa po, para po yung quality control ay nandoon at para po pag na-file sa amin ay hindi po nare-reject yung claim kasi pag minsan po kulang-kulang yung attachment, mali-mali po yung nakalagay pong mga datos. So yun po ay binabalik po namin. Parte po yan ng ating pong quality control para tiyakin po na yung aming binabayaran ay tama. So yun po yung tinuturuan po natin yung mga ospital. So yun po yung variable. Kasi may mga hospital po na matagal, umabot ng 16 days, meron namang mga bodies na umabot po ng 10 days.
0: Mm. Okay, sir, sa pagpapalawak po ng yaman ng kalusugan program o yung YAKAP, paano po ito makakatulong sa mga Pilipinong hirap maka-access ng primary healthcare?
1: So, ang una po namin ginagawa ngayon ay mag-accredit pa ng karagdagang mga clinic, pati po yung mga pribadong mga yakap clinics. Sa kabuuan po ay may mga 4,130 clinics na tayo. So, almost nagdoble po nung nakaraang dalawang taon. At 1/4 or 25% po nito ay mga private providers na po. Sa kasalukuyan po, almost 94-95% na po ng kabuuang bayan dito sa ating bansa ang meron na pong yakap clinic. At tuloy-tuloy po namin ginagawa po ng caravan at saka ng educational yung paglalatag po at pag-aabiso sa ating mga miyembro kung ano po itong yakap. Kaya po kami may mga tinatawag na setting-based empanelment na kami po ay talagang pumupunta doon sa eskwelahan, doon po sa mga workplace ng ating mga miyembro at kahit po doon sa mga asosasyon gaya po ng Senior Citizen, Market Vendor Association, Tricycle Driver Association para nga po ipahatid ito. At kami rin po ay sumasangguni sa ating mga local chief executives, mga mayors, governors para rin po maisama sa kanilang mga programa itong yakap.
2: Sir, isa rin po sa mga planong palawakin ay ang libreng gamot para sa outpatient treatment. Paano po makikinabang dito ang mga pasyenteng may sakit na may pangmatagalang gamutan?
1: So tama po yan. Yung ating gamot or guaranteed access for outpatient medicine ay meron po tayong 20,000 na nakalaan. Parang e-wallet po yan na nababawasan kada availment natin itong gamot. Para po matiyak natin na number one, naaayon po yung gamot, may quality control tayo, ay dapat po dumaan muna ng isang yakap accredited doctor ang ating pasyente. Kaya yun po ang paraan namin para number one, matiyak po natin yung quality ng gamot at saka yung quality po at nakaayon dun sa diagnosis ng ating pasyente yung pagbibigay po ng gamot. Kaya po napaka-importante po, number one, na kumuha po muna ng ating PhilHealth ID number yung ating mga miyembro. Tapos po, pipili nung kanilang yakap provider. At yung pong pagpili niyan, yan po ay nasa eGov app under doon sa heading po ng National Government Agency. At pwede rin pong pumunta doon sa aming mga local branches. At doon po, tutulungan po kayo ng aming PhilHealth staff para pumili po nung inyo na pupuso ang provider.
0: Okay sir, meron din po mga panukala para palakasin yung coverage doon naman sa may leptospirosis, animal bite, at HIV treatment. Ano po yung mga dapat abangan patungkol dito? At gaano po kahalaga yung pagdaragdag ng mga benepisyong ito sa panahon ngayon?
1: Apo, natataon po yan dahil nga may seasonality itong mga sakit na to. So pinaghahandaan natin bago po mag-umpisa itong ating tag-ulan. Meron na po tayong binabalangkas na mga karagdagang benepisyo dahil i-cover na po natin hindi lang po yung doxycycline na binibigay natin prophylactically o yung pong para hindi lumala ang sakit na yun po pwedeng sa yakap clinic kuhanin hanggang doon po sa pag na-hospital na kung kasama ang palad po medyo malala yung sakit na kailangan pong i-dialysis at doon pa nga po sa malala pa lalo na kailangan pong lagyan ng respirator. So yun po ay binabalangkas na namin at hopefully bago nga po magpisa itong tag-ulan ay mailabas na natin. Yung animal bites treatment naman po, ito po yung pagpapalawig ng existing nating mga benepisyo dito po sa mga nakakagat ng ating mga hayop. So ito po ay contra rabies in most cases. At tinitingnan po natin na ma-cover na rin po yung tinatawag na category 2. Kasi ngayon po category 3 lang kapag may open wound at malapit po dito sa may mukha ang ating kino-cover. So tinitingnan na rin po namin palawigin pa yan.
2: Okay. Sir, itong next question ko, marami po ang gustong makaalam nito, no? Sir, ano po ba yung mga hakbang para po mapanatili yung no balance or zero balance billing program po? Paano po ba titiyakin na mas maraming mahihirap na pasyente ang talagang makakauwi ng walang babayaran?
1: So, ang zero balance billing po, yan po ay programa ng DOH. Pero ang unang payer, or yung tawag namin first peso, ay sa PhilHealth po nang gagaling. So yung pong pagpapalawig namin ng mga benepisyo ay yan po yung aming tugon. Kasi ang sa tansya po namin ay nako-cover na po namin for DOH Hospital. at least one-third to 40% of the total hospital bill. Tapos ang susunod na layer po ay yung MAIFIP, kaya yan po, or yung GAA na nakukuha po ng ating DOH hospitals. Kaya po sila nakakapagbigay ng zero balance bill. Ang tinitingnan po natin ngayon ay paano po ito ma-expand doon sa ating mga local government unit hospitals. Ayan po yung mga provincial hospital, mga district hospital. At tinitingnan po namin, nakikipag-usap po kami sa aming mga local chief executives. Kasi sa tansya po namin, umaabot na po ng 80 to 85% yung coverage namin. Kaya tinitingnan po namin, nabigyan po ng financial incentive kapag maganda po yung resulta ng ating mga outcome. Kumbaga po, kung talagang mabilis ang servisyo na ibibigay, maganda po yung uri ng mga case mix or sakit na ating nagagamot. At ang panghuli po ay dito sa ating private hospital na ngayon nga po ay kinakausap na natin na talaga pong ilaan yung 10% ng kanilang total bed capacity for basic accommodation na maging no balance bill. So yun po, tinitingnan namin at kahapon nga po, nandun kami sa isang malaking hospital dito sa Manila with our president, si ating presidenting Ferdinand Marcos Jr. para ilunsad nga po itong PhilHealth Patient Access Ward. So maraming pa po kami kinakausap na ibang mga pribadong hospital para dito po.
0: Okay sir, paano naman po titiyakin ang pamunuan ng PhilHealth yung transparency at accountability sa paggamit ng inyo pong pondo?
1: So, meron po kaming transparency portal. Kami po yung una, ilan sa mga naunang ahensya ng gobyerno na maglagay po nito. Pinupost po namin dyan yung aming pong financial statements. Pinupost po namin yung aming mga claims, kung magkano po yung aming nababayaran. At nandoon din po yung mga bago po nating mga benepisyong inilalatag. So lahat po nung mga circular ay nakalathala po dito sa ating transparency page. At kami naman po ay nakikipag-usap din po sa maraming civil society organization para din po maipahatid at para din po in the spirit of transparency, mapaliwanag po yung ating pong pinaggagastusan at pinagagamitan itong ating pondo.
2: Okay. Sir, sa kabuuan, ano po ba ang pinakamalaking pagbabago na gustong maabot ng PhilHealth sa healthcare system ng bansa sa mga susunod po na araw?
1: So, ito pong ating universal healthcare law, ang tawag nga po ay progressive realization. So, bagamat malayo na po ang ating narating, medyo malayo-layo pa rin yung kailangan nating tahakin. So ang mga nakikita po namin ngayon pong susunod na mga buwan, number one po, pababain pa at pabilisin yung aming pagbabayad. Kasi yan po yung lifeline ng ating mga ospital. Kapag nakapagbabayad po tayo ng oras, meron po silang nagagamit dun sa kanilang mga gastusin. Pangalawa po, yung pagpapalawin po ng ating yakap at gamot. So yun nga po, lalo pa kaming nagpupursige na maihatid ito. Dahil kailangan po natin na maipaliwanag na maigi at magkaroon din po ng karagdagang mga providers kasi yun po yung ini-engage namin. So kami po yung nakikipag-usap na sa mga pharmacy chains at saka po yung mga clinics ng mga ibang mga meeting ngayon sa isang mga sa mga HMOs natin. At pangatlo po ay talaga pong palawigin yung ating dagdag na serbisyo at mga dagdag na benepisyo. So yun nga po, may benefit roadmap na po kaming nakalatag for this year. Nabanggit niyo po yung leptospirosis, yung animal bite center. Meron pa po kaming tinatapos lang at ito po ihahayaan na Pangulo na pang-cancer naman po. Sa iba pang mga cancer na medyo maliit pa po yung ating support value.
0: Okay sir, bilang panghuli ang inyo pong panawagan o mensahe sa ating mga PhilHealth members,
1: ay magpayakap. Kayo po ay pumunta sa aming mga local health office para po mabigyan kayo ng choice kung sino po ang gusto nyo maipahatid sa ating mga miyembro itong mga programa ng PhilHealth. So iniinganyo ko po na kayo po ay magpayakap. Kayo po ay pumunta sa aming mga local health office para po mabigyan kayo ng choice kung sino po ang gusto nyo maging provider. At sana po talaga ay lahat po ng ating mga miyembro ay mag-register kasi meron din po kaming initiative together with the PSA, the Philippine Statistics Authority, magko-collocate po ang PSA sa mga opisina ng PhilHealth para sabayan din po pag nagpa-register, makuhanan po ng biometrics. Kasi yun po yung aming ginagamit ngayon na pang siguro na every encounter ay yung pong tamang pasyente po ang nabibigyan natin ng serbisyo. So, yun po ang nais ko pong ipahatid sa ating pong mga miyembro.
2: Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Dr. Edwin Mercado, President at CEO ng PhilHealth.
0: Maraming salamat,
1: maraming
0: sir.
1: Salamat din. Good afternoon po.
0: Okay, mula sa PhilHealth, tungo naman tayo sa iba pang usapin, mungkahing pagsasaayos ng General Education Unit sa kolehiyo. Ating pong tatarakayin kasama naman si Dr. Edison Fermin, ang chairperson ng Technical Panel for General Education ng Commission on Higher Education, o CHED. Dr. Fermin, good afternoon po sa inyo.
3: Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig.
0: Ayan, si Audrey Guriseta po ito, kasama po si Yusek Marge Jerez. Una po sa lahat, sir, ano po ba yung update sa isinusulong na pagbabawas ng General Education Units sa kolehiyo? Pakilino po sa ating mga kababayan kung ano po yung mga pangunahing layunin ng hakbang na ito.
3: Sa kasalukuyan ay patuloy na tumatanggap ang ating komisyon sa mataas na edukasyon ng mga karagdagang puna, mungkahi, at iba pang mga kaisipan mula sa ating mga kasamahan sa sektor ng higher education hinggil dito sa panukala. At uulitin ko po, ito ay nananatiling isang panukala. Hindi po maaaring ipatupad ng CHED ang isang direksyon sa patakaran sa higher education na hindi natatapos ang malawakang mga konsultasyon. Nilinaw po namin ito sa nagdaan nating public hearing at kaya po namin ito inilalagay sa antas ng public hearing ay para talagang makahingi pa kami ng dagdag na impormasyon. Tandaan po natin na mahigit isang dekada na po ang ating mga curriculum sa mataas na edukasyon at kung ito po ay kailangan maging mas makatugon pa sa mga kahingian ng kasalukuyang panahon, ang una pong bagay na ating titingnan dyan ay yung pangkalahatang tunguin ng tinatawag natin na General Education Curriculum Component. At mula po dito ay uusad ang iba pang mga pagpaplano sa ating professional education component at ang specialization component. Ganito po ang direksyon na tinatahak ng ating komisyon sa kasalukuyan.
2: Okay. Sir, sakali pong madesisyonan po, no, posible po bang maapektuhan yung pagbabagong ito ng kabuuang curriculum at academic workload po ng mga college students natin? Pwede niyo po bang ipaliwanag po ito?
3: Malaki ang implikasyon nito kung ang tunguhin natin ay makita yung gagawing espasyo ng rasyonalisasyon at pagbabawas ng ilang mga kurso sa general education upang sagutin yung isa sa mga patuloy ng umiiral na tanong sa kahandaan ng ating mamag-aaral para makisangkot sa patuloy na nagbabagong lipunan at kasama sa kontekstong ito ay ang mga kahingian ng pagiging mga mas produktibo at angkop na kabahagi ng ating tinatawag na workforce, sanhi na lalo na maraming pagbabago ng kahingian ng ating iba't ibang industriya, lalo na nga ngayon at nahaharap tayo sa patuloy na mga hamon ng teknolohiya at ang makaakibat nitong kasanayan para mas lumakas at maging handa ang ating mga future graduates. Ang isa sa mga tinitingnan natin ay maaari nating masagot ang tanong, bakit ba ang ikli-ikli ng mga provision natin para sa tinatawag natin na on-the-job training or apprenticeship. May isa pong pag-aaral na sa tulong ng ating Second Congressional Commission on Education, ang USAID at ang RMIT, Royal Melbourne Institute of Technology, kung di ako nagkakamali, na nagpakita nung nagbawas tayo ng GE noong 2013, parang hindi naman gumalaw yung istruktura ng ating mga higher education degree programs, mukhang nagkaroon pa nga ng dagdag bawas o bawas dagdag kung titusin, no? At hindi naman nasasagot yung kahingian ng mga industriya. Tandaan po natin na isa sa mga pinakapangunahing layunin natin ay makakuha naman ng decenting hanap buhay ang ating mga mag-aaral o mga graduates para noon ay maging mas maginhawa ang kanilang buhay at ang mas maginhawang buhay nakikita natin ay mahalagang kasangkapan yan para sa kanilang mabuting pakikisangkot bilang mga mamamayan ng ating bayan.
0: Well, sir, may mga pangamba rin po ang ilan na baka mabawasan yung holistic learning ng mga estudyante dahil sa pagtanggal ng ilang GE subjects. Paano po ito tutugunan ng CHED?
3: Dapat po itong tingnan natin sa perspektiba na may tatlong sistema o sanghay ng edukasyon na nag-uusap-usap sa kasalukuyan. Ito po ay ang Department of Education, ang Technical Skills Development Authority, at ang Commission on Higher Education tungkol dun sa pangkalahatang tunguhin ng ating education sector. Tandaan po natin na nagkaroon na po ng mahabang usapan, umabot po ng halos 2 taon ang usapan sa pagitan ng DepEd at saka ng CHED para tingnan alin ba yung mga aralin na dati nasa GE na baka dapat ay binibigyan natin ng tuon dun sa senior high school, kasi ang edad po ng mga batang nasa senior high school, yan po ang original natin na first 2 college years. Kung tatandaan niyo po, nung bago tayo mag K-12. At kung palalakasin natin yan bilang bahagi ng foundational competencies ng ating mga mag-aaral, ay magkakaroon ng espasyo ang Commission on Higher Education para mas mapalawig, mapalakas, at maging mas kontekstualisado pa sa mga piling larang o mga profesyon yung mga panimulang kasanayan na yon. So, ang ginagawa po natin ay yung mga panimulang kasanayan, ilagay na natin sa senior high school. Huwag nating ulitin, bagkus ay palalimin, palawakin natin, gawing mas masaklaw pagdating sa higher education. Yung usapin naman po na binawasan natin at magiging malabnao ang mga bagay dahil interdisciplinaryo ang isinusulong namin na pangunahing framework para dito sa disenyo ng mga kurso, meron po kaming ipinakita na pagmamatch o pag-uugnay ng dating general education courses ng ating kasalukuyang senior high school at yun pong pangunahing panukala. Pero ito po ang maganda sa bunga ng public hearing. Kung nakikita ng ating mga kasamahan, mga eksperto, mga organisasyong profesional, mga universidad, mga kolehiyo, na baka naman pwede ganito ang gawin natin, dun po magtatagpo ang isip at puso ng iba't ibang espesyalista at sektor para noon ang malalabas nating patakaran, alinsunod po sa pagkakabanggit ng ating mahal na kalihim ng higher education, ay yung talagang kailangan ng ating mga mag-aaral, lalo na sa kasalukuyang panahon.
2: Okay. Dr. Edison, nangangamba po ba yung mga ilan natin mga profesor at academic sa posibleng epekto nito sa mga part-time at contractual instructors na mawawalan ng trabaho dahil sa displacement? Ano po ba ang tugon ng CHED ungkol dito?
3: Okay. Nangyari na to, USEC, noong 2015-2016. Yan po yung gap year nung walang mga mag-aaral sa na pumasok sa kolehiyo, sanhi ng ating transition. At saka rin noong 2013, no, nagkaroon po tayo dyan ang tinatawag natin ng upskilling period para sa mga maapektuhan nating kasamahan sa ranggo ng ating faculty. At pareho pa rin po ang disposisyon ng ating komisyon na hanggat maaari ay hahanap tayo ng paraan para ma-optimize natin ang kakayahan ng ating mga faculty na maaaring maapektuhan ito. Pero gusto ko pong linawin na sa aming panukala, pinakikita po namin ano yung kasanayan na mayroon ang ating kasalukuyang GE faculty na medyo aligned o perfectly aligned, o kung hindi man aligned, baka kailangan lang ng konting upskilling, ay maituturo nila ang kahingian ng mga bagong subjects. At kung posible, ay maaari rin naman pong ma-reconfigure ang kanilang magiging load para makapagturo rin sila ng mga magiging bagong professional at saka specialization subjects. So, mahaba-haba pa po itong proseso, at sa katunayan po, ang aming technical panel ay nagpapasalamat dahil nakukuha namin ang ganitong kayaman na reaksyon at mga mungkahi para makita natin talaga ano yung mga aspekto ng panukalang ito na ating dapat limiin pang mabuti upang maging mas mainam para sa lahat ng ating stakeholders.
0: Well, Dr. Edison, kasama po sa process yung pag-consult sa mga stakeholders. Kamusta po ba yung patuloy na konsultasyon ng CHED sa mga universidad, maging sa mga guro, even sa mga estudyante, bago desisyonan yung pagbabagong ito?
3: Okay, so linawin ko lang po. Nagkaroon na po tayo ng paunang tinatawag natin na zone of public consultations noong 2025. apat na beses po yung isinagawa sa iba, sa apat na magkakaibang zones. O, ang zone po ay pangkat ng mga rehiyon at meron po tayong tinatawag na inter-agency meetings. Mga serye po yan ng pulong, no? Siyempre, sasabihin ng iba na hindi naman kami na-inform dyan, hindi kami nakasama. Kaya nga po, ang lalabas lamang mula sa unang serye ng konsultasyon na yon ay isang draft. At gusto ko pong linawin sa publiko na bilang draft, inilalabas namin ito sa kasalukuyan upang makahingi pa tayo ng dagdag na mga consultative inputs na talaga magpapayaman at magpapalawak ng mga pagsasaalang-alang para sa patakarang ito dahil hindi po biro na baguhin ang general education. So, tayo po sa kasalukuyan ay patuloy na tumatanggap ng mga formal na manifestation. In fact, sa araw pong ito ay nagsama-sama ang ilang organisasyon para kaharapin ang ating mga opisyales sa komisyon at magsumite ng kani-kanilang mga posisyon. Sa antas naman po ng mga ating pamantasan at kolehiyo, mayaman din po ang diskusyon ng kanilang mga samahan ng faculty, ang kanilang mga departamento, at natutuwa po kami dahil ito ay talagang nasa plano ng aming technical panel ang ibukas ang ating mga lagusan para sa mas ibayo pa at pinayamang pag-uusap. Nakakasa na rin po ang serye ng tinatawag natin na additional public consultations sa mga sumusunod na stakeholders. Mga mag-aaral ng kasalukuyang Strengthened Senior High School, mga alumni ng 36-unit GE curriculum component, mga faculty, mga department heads, mga dekano at ang mga vice-presidente ng pang-akademiko. At sampu na rin po ng mga industry representatives na sa malaunan ay tatanggap ng ating mga mag-aaral at syempre hindi po namin kakalimutan ang iba't ibang professional organizations kung saan makikita natin ang iba't ibang technical experts na maaaring makatulong sa pagbubuo ng iba't ibang dimensyon at aspekto ng patakarang ito.
2: Okay, maraming salamat po sa inyong oras, CHED Technical Panel for General Education Chairperson, Dr. Edison Fermin.
0: Maraming salamat.
2: Thank you.
0: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan ninyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Department of Justice, ako po si Yusek Margarita Gutierrez.
0: At ako naman po si Audrey Gruseta para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon!
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang mail address, valid mobile number, pagkatapos.
6: Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
6: 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab. Collab.
8: 104.3 FM 2. The Capital.

0: ang Radio Magazine.
1: Radio Magazine.
0: 1278 dito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab.
2: Masayang pamilya! Pagbati mula sa Commission on Population and Development o Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad. Masayang araw ng Martes sa inyong lahat. Ako po ang inyong mga kasama sa loob ng isang oras ng pakikipagtalastasa ng mga usapin tungkol sa populasyon at pagpapaunlad. Sa nakaraan nating episode na banggit na bagamat hindi nakuhana ng National Demographic and Health Survey 2025 ang pagtaas ng bilang ng pagbubuntis ng mga very young adolescents o mga kababaihang edad 10 to 14, pero ayon naman sa Philippine Statistics Authority, ang naturang agency rin na kumukuha ng dato sa National Demographic and Health Survey, may naitalang 8% increase mula 2023 from 3,343 to 3,612 live births o panganganak ng ating mga kababaeng Pilipino. Lalo pang nagpapalala sa mga numerong ito ang katotohanan na ang ama ng mga babaeng kabataan na nasa edad 15 to 19 ay mas matatanda. Kadalasan 3 hanggang 5 taon na mas matanda or 31% at 6 hanggang 10 taon na mas matanda or 21%. Ngayong episode na ito, ating pag-uusapan ang children having children. Mga usapin tungkol sa maaga pagbubuntis, kaakibat ng mga isyu, karapatan, polisiya at programa. At dahil ito ang paksa natin ngayong araw, makakasama natin ang Save the Children Philippines, ang Director ng Sponsorship Program, Ms. Vivian Grace G. Martin. Atin din makakasama ang Council for the Welfare of Children, ang Policy Planning and Research Division Planning Officer for Ms. Normina G. Mojica. At makakasama rin natin ang Social Welfare Officer 3 ng Design Formulation Division ng Social Technology Bureau ng Department of Social Welfare and Development si Mr. Dexter R. Panis. Kilalanin muna natin ang Commission on Population and Development o CPD, ang pangunahing ahensya na nangangasiwa sa mga programa, polisiya at patakaran tungkol sa populasyon at pagpapaunlad. Kami ang inyong katuwang ng iba't ibang sektor upang maisulong ang planado, matatag at maging hawang pamilyang Pilipino. Ngayong episode na to, ating bibigyang pansin ang children having children o ang adolescent pregnancy sa Pilipinas. Ito ay tumutukoy sa mga batang edad 10 hanggang 19 years old na nagbubuntis at nanganganak mga batang nagiging magulang, lalo na sa mga age group ng 10 to 14 or very young adolescent. Hindi lamang ito usapin ng pamilya, kundi ito ay isyu ng kalusugan, edukasyon at kinabukasan ng ating lipunan. We are very privileged to have with us today ang director ng sponsorship program ng Save the Children Philippines, si Ma'am Vivian Grace G. Martin. Magandang hapon po, Ma'am Vivian!
3: Magandang hapon din po, Mamay, at sa inyong mga tagapakinig.
2: Ayun, so bilang panimula, Ma'am Vivian, can you tell us about ano ba ang Save the Children Philippines, ano ba ang mandato nito? And I understand po na since 1981, meron na tayong Save the Children Philippines, pero 100 years na pala ang Save the Children globally. So can you tell us about your organization?
3: Yes po. So ang Save the Children Philippines po ay isang organization na nagtataguyod ng karapatan ng bawat bata. So ito yung mandato namin ay sisiguraduhin na bawat bata ay ligtas, malugsog at nakapag-aral at may boses. So sabi niyo nga po, no, nagsimula kami noong 1919 after Second World War sa paniniwalang lahat ng bata ay may karapatang mabuhay, matuto at maprotektahan. At hanggang ngayon, ito pa rin ang aming pinanghahawakan. So sa lahat ng aming programa, lalo na sa kalusugan, edukasyon at proteksyon, isa yung layunin ng Save the Children. Masigurong may maayos na kinabukasan ang bawat bata. So sa madaling salita, lahat ng ginagawa namin ay para sa mga bata at kasama namin ang mga bata dito.
2: Ayun, para sa mga bata, kasama ang mga bata. Bilang director ng sponsorship program, Ma'am Vivian, ano po bang ginagawa ng inyong division or section dito sa Save the Children?
3: Ang sponsorship program po, nung umikot kami nung 2022 sa South Central Mindanao, Region 11, tapos Caraga Region, then nag-meet din kami ng mga parents and children, no, at some community leaders dito sa National Capital Region. Isa sa mga issues na nangunguna ay yung adolescent pregnancy. Kaya nabuo yung sponsorship na Power Up Girls, at ito ay naglalayo na ma-address yung mga issues ng mga batang babae na at risk of adolescent pregnancy, lalo na sa IP communities at geographically isolated and disadvantaged areas, at also dito sa informal settlement areas in urban context. So dahil dyan, yung Power Up Girls aims to help girls, no, at risk din of child early forced marriage and unions. So if you look at the ecosystem of mga girls na may mga vulnerabilities sila, tinitingnan din namin at sinusuportahan yung families, kasi sa families yun yung first ecosystem that influence and affects girls, lalo na sa gender stereotyping. And then we look at also the communities, kasi sa community sila yung dapat nagte-take ng action, kasi ang if basic unit of the society yung family member at nakakapag-impluwensya yung communities across the families. Pero we look at also the policies and institutions na sana yung services and policies ng government, no, ay responsive doon sa needs and issues ng mga bata, particularly itong 10 to 19 years old na who are very vulnerable at risk of adolescent pregnancy. So that's the nature of the program, is really aiming to change the ecosystems of girls.
2: Ma'am Vivienne, napakaganda po ng sinabi niyo tungkol dun sa ecosystem, no? At sinabi nga po natin na hindi lamang ito isang kalusugan o pangkahirapang issue. Pero ano po ba yung mga karapatang nalalabag kapag ka ang isang batang babae ay nabuntis at nanganak?
3: Mamay, sa ilalim po ng United Nations Convention of the Rights of the Children, may 42 po tayong pangunahing karapatan para po sa mga bata, mula sa karapatang mabuhay, umunlad, maprotektahan, at marinig yung kanilang mga boses. Kapag may children pong having children, marami sa mga karapatang ito ang sabay-sabay na naapektuhan. Halimbawa po, ang karapatan at sa kalusugan. Dahil hindi pa handa ang kanilang mga katawan sa pagbubuntis, mas vulnerable po sila doon, no, sa maternal newborn mortality. Maraming namamatay. Pangalawa po is yung karapatan sa education, dahil napuputol po ang kanilang pag-aaral. At yung karapatan sa protection naman, dahil maraming kaso nito ay may koneksyon sa pag-aabuso at pagsasamantala. Pero ang pinakamalinaw po, mamay, sa naindikasyon na ito ay paglabag sa kanilang karapatan, ay kapag ang bata po ay napilitang gampanan ang responsibilidad ng pagiging magulang kahit hindi pa sila handa, at wala siyang tunay na kapasidad o pagpipilian, sa halip na maranasan ang pagiging bata, like ang pag-aaral, paglaki at paghubog ng sarili, napapalitan ito ng bigat ng responsibilidad. Sa madaling salita po, kapag ang bata ay nagiging magulang ng maaga, hindi lang kinabukasan ang naapektuhan, kundi pati ang kanyang mga pangunahing karapatan bilang bata.
2: Napakaganda po ng sinabi niyo, ang pagbubuntis at panganak ng isang batang babae ay hindi lamang ang kanyang kalusugan, ang karapatan sa kalusugan, karapatan sa edukasyon, ang proteksyon, pero paglabag din sa kanyang karapatan bilang isang bata. So ano po ba, Ma'am Vivian, yung nakikita nyo sa inyong pag-aaral at implementasyon ng programa natin sa Save the Children, na nabanggit nyo na nga po na maaaring merong sexual abuse, exploitation, no? Meron bang particular na pattern o sitwasyon kung saan nagiging sunod-sunod? Ano po ba yung usually nagiging environment? Bakit nagiging sunod-sunod ang pang-aabuso, pagsasamantala? Bakit po ba naging sunod-sunod ang pag-aabuso, pagsasamantala, at pregnancy na din at pag-anganak ng ating mga kabataan?
3: Yes po. So etong tatlo po kasi, hindi sila magkakahiwalay na problema. Magkaugnay po yung child sexual abuse, pagsasamantala, at maagang pagbubuntis. Sa aming karanasan po sa programa ng Power Up Girls, maraming kaso ng adolescent pregnancy ay nag-uugat po sa gender-based violence, tulad ng child sexual abuse or exploitation, lalo na kapag may hindi pantay na kapangyarihan o yung power imbalance. Mm-mm. Halimbawa po, kung mas matanda ang partner, may authority figure, may taong may control sa bata.
2: Mm-mm.
3: Patay po sa aming pagsusuri, isang malinaw na pattern po ang pag-live-in o cohabitation ng bata na mas matandang kapareha. dito po pumapasok ang malaking age gap, pressure ng pamilya dahil sa kahirapan at maling paniwala na ang live-in ang paraan para managot ang lalaki o magkaroon ng suportang pinansyal ang bata at ang sanggol.
4: Ayun, so talaga pong nakita po natin even before this segment of our program sa ating Pop Info na talagang po yung mga nakakabuntis ng ating mga kababayang babae ay are men much older than them, no? So malaki po yung porsyento na 3 to 5 years older and then 6 years and above older, and yun pong nabanggit nating kaso, no? Very alarming po ang nangyayari sa komunidad. And ating ninonote po, no, yung nasabi nyo na it's really based also on gender-based violence, no? The power imbalance po na nangyayari. So alam naman po natin na nasisira, Ma'am Vivian, ang kinabukasan ng ating mga kababayang babae, pati na rin mga kalalakihan, no? Sa aspeto ng edukasyon, kundi pati na rin sa kanyang emosyonal na pag-unlad, oportunidad at pakikisalamuha. Isa sa mga pangunahing itinataguyod ng Save the Children ay ang reproductive health education. Bakit po ba mahalaga ang edukasyon na ito sa pagpigil ng maagang pagbubuntis at maagang pakikipag-sex ng ating mga kababayan? Ano po ba yung mga karaniwang misconceptions na nasusumpungan ng Save the Children sa reproductive health education, at paano po din yung tinutugunan ang pakikipag-usap sa mga magulang at sa ating mga paaralan?
3: So tinitaguyod po, Mamay, ng Save the Children ang Reproductive Health Education or RHE bilang isang mahalagang mekanismo sa pagpigil ng maagang pagbubuntis. Mahalaga po ang RHE dahil hindi sapat ang kaalaman lamang. Layunin nito na mabuo ang kakayahan ng kabataan na isabuhay po sana ang kanilang natutunan, ang tinatawag nating competence for of practice, para makagawa sila ng ligtas at responsabling desisyon. Dapat din kasi itong age appropriate, kasi nga, di ba, iba yung capacity ng batang 10 to 14 years old, iba din yung sa 16 to 19 years old na mga adolescents. Kaya dapat age appropriate ito at sumasaklaw sa mga usapin tulad ng menstrual health, reproductive rights, at saka pagkikilala sa mga panganib. Pero may mga hamon po, Mamay, no? Lalo na sa mga maling akala, tulad ng paniniwalang itinuturo nito ang pagkikipagtalik o ang nasa batas tulad ng 11596 or anti-child marriage ay para lamang sa ilang grupo at prioridad. Tinatugunan namin ito sa pamagitan ng pakikipagtrabaho sa mga magulang at paaralan, kasi sabi ko nga kanina, ecosystem po ng mga bata yung tinitingnan natin. Inaangkop namin ang mga programa tulad ng parent-teen talks para mag-uusap sila, at saka yung heart-to-heart or yung healthy, empowered, and responsible teens. Tinutulungan nito ang mga magulang na maging mas handang makinig at gumabay, at ang mga kabataan naman ang may pahayag nila ang kanilang mga tanong at saloobin. Sinasama rin namin ang mga tatay at male groups. Then we're also working with the schools, no? Hinihikayat namin ang inclusive counseling, kung saan parehong impormasyon kundi pati ang karapatan at proteksyon ng mga bata ay dapat saklaw nito. Sa madaling salita, Mamay, ang RHE po ay hindi lang kaalaman, ito ay kakayahan, komunikasyon sa pamilya at proteksyon para sa kinabukasan ng kabataan.
4: Ayun, kakayahan at komunikasyon ng ating mga kabataan, no, sa kanilang ecosystem. Napakaganda po, no, ng ginagawa natin. Actually, kami po sa CPD, Ma'am Vivian, no, yung parenting talk ay sinusulong talaga namin, kasi naniniwala ang CPD that parents should be the primary sexuality educator of their children. Kaya saludo po kami dito sa ginagawa ng Save the Children. At alam ko po na malaking bahagi ng inyong mandato ang child participation o pakikilahok ng mga kabataan. Kasi actually, Ma'am Vivian, no, sa Executive Order 141 o yung Adolescent Pregnancy as an Urgent National Priority, isa po talaga sa mga strategies nito ng Executive Order 141 ang child and youth participation. Kayo naman po, paano tinitiyak ng Save the Children na ang mga kabataang babae at lalaki ay hindi lamang benepisyaryo kundi aktibong leader sa pagpigil ng maagang pagbubuntis at sa pagtataguyod ng kanilang sariling karapatan? At alam ko po, para sa mga bata, kasama ang mga bata ang Save the Children. So paano niyo po ba ito na isasagawa sa inyong pagsiserbisyo sa komunidad natin?
3: So we embody, ma'am, yung for and with children kasi partners o katuwang namin ang mga bata. Tinitiyak po ng Save the Children na sila ay aktibong partner, no, kalahok at leader sa mga programang may kinalaman sa kanilang buhay. Sa kabuuan po, mamay, sila hindi lang sila nakikinig, sila ay nakikilahok, nagdedesisyon at nangungunas po sa pagtaguyod ng kanilang karapatan. At dito nagiging mas epektibo ang mga programa dahil kapag ang kabataan po mismo ang may boses at papel, mas tumitibay po ang kanilang kakayahang protektahan ang kanilang sarili at ang kanilang mga kapwa.
4: Ayun, talagang for the children, by the children. No, kasama po sila sa pag-design at hindi lamang token yung participation nila. Pero talagang may boses po sila sa every stage, no, ng implementasyon ng ating programa. At alam ko po na ang mga local government units are at the forefront. At marami po tayong tagapakinig at tagasubaybay ng PopBeat na mga population officers and workers sa iba't ibang local government units sa ating bansa. Meron po ba kayong modelo, good practice, na maaari ninyong i-share sa ating mga tagasubaybay upang nakita nyo naging epektibo talaga sa pagbawas ng kaso ng children having children?
3: Sa aming pong karanasan, ang LGUs po ang pangunahing nagpapatakbo ng isang systems of care kung saan nagkakaugnay ang health services, yung education at child protection. Sa kabuuan po, mahalaga ang local government unit dahil sila ang nag-uugnay ng lahat ng serbisyong kailangan ng bata at kapag malakas ang LGU, mas nagiging epektibo ang pagpigil sa kamaagang pagbubuntis. I'd like to highlight in mas may no, na yung partnership namin sa mga LGU sa National Capital Region, malaki po ang role at ambag po ng Commission on Population and Development po, lalo na po sa National Capital Region dahil nabuo ng mga LGUs ang Integrated Information Service Delivery Network para po maging holistic yung response at programa ng Adolescent Health and Development sa pangunguna po ng CPD.
4: Naku, napakaganda po malaman, no? So, saludo din kami sa Commission on Population and Development National Capital Region na ang aming pangunahing leader ay si Regional Director Jacqueline Robel para dito sa pakikipagtulungan sa Save the Children. At nakita po talaga natin na kailangan talaga ng whole of government approach. And nakita po natin na merong education na aspect. And then merong involvement talaga ng community frontliners sa ground, no, yung pag link po talaga ng mga service delivery providers and the information and demand generation providers. Napakalaki, kaya nabanggit niyo po yung integrated, no, yun po pala yung tawag nila, no, integrated information and service delivery network. Okay, so dahil diyan, ma'am, no, gusto din naming tanungin na paano ba natin natutulungan ang mga batang nasadlak na din, no, sa maagang pagbubuntis at panganak para hindi magkaroon ng repeat pregnancy, at meron po bang mga steps po para sila ay hindi madiskrimina sa kanilang komunidad, at paano po ginagawang ligtas at child-friendly ng Save the Children ang mga reporting mechanisms na nabanggit din natin, ma'am, na napaka-importante sa komunidad na inyong pinaglilingkuran.
3: Yes, mamay. Sa Save the Children po, tinutulungan namin ang mga batang ina hindi lang makabalik sa pag-aaral, kundi makabangon at muling magkaroon ng kontrol sa kanilang kinabukasan. Ito yung layunin ng aming Power Up Girls approach kung saan pinapalakas ang kanilang kumpiyansa, kakayahan at life skills. Pero hindi po kasi sapat na ang bata lang ang susuportahan, kaya pinapalakas din namin ang systems of care sa community, mula po sa pamilya, paaralan, tapos yung mga health workers po, social workers hanggang local government unit para may coordination po suporta sa batang ina. Sa ganito pong paraan, mamay, hindi lang sila natutulungan makabalik, nabibigyan sila ng suporta, opportunity at dignidad po para muling buuin ang kanilang kinabukasan.
4: Ayun. So, napaka-importante talaga na hindi lamang yung bata, pero yung systems of care, no? I like that term, the systems of care around yung ating mga children, having children. At panghuli, Ma'am Vivian, ano ba yung pinaka-mensahe ng Save the Children sa mga batang Pilipino, no, na ngayon ay nandito sa panahong ito? At ano po ang inyong panawagan sa ating mga magulang, mga lalaking kabataan at community leaders upos sa mga.
3: Okay, salamat yan, mamay. Allow me po na i-distinguish ko yung 10 to 14 years old na mensahe at saka yung sa 15 to 19 years old. Para po sa ating mga bata, no, na tinatawag namin na very young adolescents na nag-edad ng 10 to 14 years old, tandaan sana ninyo na ang karapatan, may karapatan kayo na magsabi ng hindi sa anumang hindi kayo komportable. Para naman po sa 15 to 19 years old na taong gulang, may karapatan kayong magkaroon ng tamang impormasyon, serbisyo at suporta para makagawa ng ligtas at responsabling desisyon. May mga facilities din tayo gaya ng health centers o eskwelahan na may trained providers na handang tumulong sa inyo. Gusto ko din pong magminsahe sa mga magulang at community leaders. Responsibilidad nating protektahan ang mga bata. Sabi nga natin, it takes a village to raise a child. Lalo na po sa loob ng tahanan. Gusto din po namin magbigay ng mensahe po sa service providers at frontliners. We commend po yung dedication and passion po ninyo, no, na mag-serve sa constituents. Gusto po namin magbigay ng message po, no, sa ating mga kalalakihang batka.

0: I have two personal, ma'am, no, na sana yung adolescent pregnant prevention bill ay maipasa na. Kasi yung access po ng information, mahalaga yun to empower children. Allow them to have information and then they will be empowered po to protect themselves. Yun po sana ang pinakauna na dinggin, no, ng both ng lower house at saka ng Senate. Yung pangalawa po ay sa local level, we have had some really challenging efforts, no, working with CSWDO partners, lalo na po sa mga batang victims po ng incest, no, yung mga survivors of incest. Sana hindi nila isipin na in the absence of a complainant ay wala na silang magawa. Sana yung best interest of the child na safety at saka yung welfare niya, kung kailangan po talagang maihiwalay, ay tanggalin po yung perpetrator po sa household. Kasi hanggang ngayon po, no, yun yung parating push namin, and we wish na the influence of Save the Children and CPD and other government agencies can really also push and encourage our local government units to really take action, no, na yung procedure po ng 7610, Republic Act 7610, ay sana po masunod po talaga at ma-execute ng tama.
1: Yun. Napakaganda po ng inyong naging mensahe, Ma'am Vivian. Tatandaan po namin ang self-care and really yung respect for the rights of the child para sa mga bata, kasama ang mga bata. Maraming maraming salamat po at saludo po kami sa Save the Children Philippines at salamat po sa pakikipagtulungan sa aming komisyon sa populasyon at pagpapaunlad. Mabuhay po kayo and masayang pamilya.
0: Maraming salamat, Mamay, at saka sa CPD po.
2: At this point, let us pause for a short break. Magbabalik ang Popbeat.

Alam niyo ba na 20% ng ating population ay mga kabataan? Dahil dito, mahalagang bigyang pansin ang kanilang kalagayan at kalusugan upang matiyak ang kanilang kinabukasan. Kapag nabigyan sila ng quality education, good health at opportunities para malinang ang kanilang kakayahan, mas malaki ang kanilang magiging ambag sa paghubog ng isang mas productive at maunlad na future. May mga challenges na kinakaharap ang ating mga kabataan sa ngayon. Kabilang dito ang maagang pagbubuntis. Alarming dito ang mga cases ng young girls age 10 to 14 na nanganganak. Mula 2019, more than 2,400 ang naipanganak. At ng 2023, more than 3,300 ang naipanganak ng mga kababayan nating babae edad 10 to 14. Mayroon namang more than 8,400 na kabataang ama mula sa edad 10 to 17 ang naitala. Ayon ito sa Philippine Statistics Authority, Civil Registration and Vital Statistics. Kung magpapatuloy ang ganitong situation, maraming kabataan ang maaapektuhan ng kanilang education at panganib sa kanilang kalusugan at buhay ng mga batang ina, pati na rin ang kanilang mga anak. Ayon sa isang pag-aaral, tinatayang 3 bilyong piso ang nawawala sa ating ekonomiya dahil sa mga negatibong epekto ng maagang pagbubuntis. Bilang tugon, naipalabas ang Executive Order 141 Series of 2021 na nagtatakda sa adolescent pregnancy sa mga kabataang edad 10 to 19 bilang isang urgent national priority. Sa bisa nito, inatasa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at whole of government approach upang epektibong ma-resolve ang mga issues tungkol dito. Sa pangunguna ng Commission on Population and Development o CPD at ilang mga ahensya ng gobyerno, ang Interagency Technical Working Group nabuo ang Comprehensive Action Plan towards the Prevention of Adolescent Pregnancy in the Philippines. Ang planong ito ay nagsisilbing gabay para sa lahat ng sektor upang epektibong matugunan at maiwasan ang maagang pagbubuntis sa bansa. Para sa ating mga kabataan, meron naman tayong campaign, ang I Choose or Malaya Akong Maging, Be the Best That You Can Be. You can visit our pages, Malaya

0: malayaako.ph sa website at sa Facebook ay choose hashtag malayaakongmagiging. Tandaan, ang kinabukasan ng ating mga kabataan at ng buong bansa ay nakasalalay sa mga hakbang na gagawin natin sa ngayon para sa isang planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino.
1: Ngayong hapon, we are also privileged to have with us the Planning Officer from the Policy, Planning and Research Division of the Council for the Welfare of Children, ang ating kaibigan, kasangga at kahaligi sa CWC. Please welcome Ms. Normina G. Mojica. Magandang hapon po, Ms. G.
2: Magandang hapon, Mai. Magandang hapon sa ating tagapakinig at sa lahat na nakakakita sa atin ngayon. Makabatang hapon, actually.
1: Makabatang hapon po. Before we start, can you introduce po sa amin, ano ba ang mandato ng Council for the Welfare of Children?
2: Ang Council for the Welfare of Children ay tinatawag na highest policy making body pag sinasabi mong para sa bata, 'di ba? Yung mga polisiya, yung plans na patungkol sa bata, 'yan ang isa sa mga tinitingnan namin. So, pag pinag-usapan naman ang child rights o child protection bilang main coordinating body sa compliance natin sa UN Convention on the Rights of the Child, 'yan din yung tutok ng CWC bilang Council for the Welfare of Children, no? Ang members ng council board ay siyempre at iba't ibang line agencies or agencies na nagtatrabaho tungkol sa bata at dyan tayo nagkakatrabaho ang dalawa, ang Commission on Population and Development at tayo kasi nga, di ba, sa kasalukuyan, ang matinding hinaharap natin ay yung magiging topic natin for today, di ba?
1: Yes po, tama po kayo. So ito po pala ay sumusunod din sa global UN agreement, no, on the rights of the children, ang CWC. At Ms. G, no, bilang CWC, ang children having children ay hindi lamang issue ng kalusugan kundi isang malalim na issue ng child protection. Ano po ba ang stand ng Council for the Welfare of Children in terms of adolescent pregnancy or for in your perspective po, child pregnancy, no?
2: Children having children, hindi lang nga talaga ito usapin din ng kalusugan, di ba? Pero ito ay isang malalim na child protection issue kasi yung pagbubuntis ng bata, ng maaga pagbubuntis, may indication yun na naabuso o kaya napipilit siya na mapunta siya dun sa sitwasyon na yun o merong pagsasamantala. Yung talagang yung unequal power relations na tinatawag natin, ano, o yung statutory rape. Kaya dun, sa ilalim ng batas ng statutory rape o yung RA 11648, itinaas na natin yung age of sexual consent sa 16. Kaya kapag ang bata wala pang 16 ay nasangkot sa sexual act, kailangan hindi ito bilang kailangan tingnan na ito bilang posibleng krimen at hindi simpleng maagang pagbubuntis ko. Kaya ang CWC bilang tagapangalaga ng bata at nagsisiguro na ang bata ay protektado, yan yung isa sa mga advocacy namin. Advocacy yan namin na kasama namin kayo, ang DepEd, ang DOH, yung ating mga kasangga, para lang ma-prevent na sana ang maagang pagbubuntis ng mga bata.
1: Ayun. So, para po ba sa CWC, Ms. Chi, ano po ba yung inyong panawagan sa issue ng children having children? Ano yung mga konkretong action po, no, na tinatalakay ng CWC para po masupo talaga natin yung maagang pagbubuntis ng ating mga kababaeng Pilipino?
2: Nakikialam kami sa in terms of sa advocacy o advokasiya ng pakikipag-usap sa iba't ibang sektor para ma-prevent o ma-sumpo yung ma-prevent yung maagang pagbuntis. Ginagawa namin to. So the different fora that we are asked to speak o para magsalita kami ang aming USEC, si USEC Angelo Tapales. Makikita mo yan. Makikita mo siya sa Kongreso, mapa House of Representatives, siya, Senate. You know, he would be so willing to really speak about it and passionately speak about it. At lahat din kami sa CWC. So, mapa-sektor yan ng mga, yung ating mga legislators, even with parents themselves, sa mga bata. Ito ay binibitbit namin itong usapin na ito para mamulat ang lahat na ito ay talagang isang malaking issue na dapat i-prevent. Pero may mga challenges yan. So yung mga challenges na yun, yun yung tinatry din natin na solusyonan. Kaya lahat ng platform, mapa-webinar yan, any fora that we are invited, may intergenerational dialogue ka sa mga bata, sa mga SK, we talk about this. Kasi talagang dapat it's a whole of nation, whole of society approach. Yun dun kami pumapasok. And we're glad na ang Commission on Population and Development have always involved us also sa mga activities nyo, sa events nyo. And like this, like now, di ba? Maraming salamat.
1: Ayun, so advocacy and policy talaga yung focus no ng CWC on children having children. Ano kaya, Tita G, para sa CWC ang mga pangunahing dahilan kung bakit patuloy ba na may mga babaeng nabubuntis na mga kabataan, lalo na sa konteksto ng online exploitation at abuse?
2: Recently, kahapon ay nandun ako sa usapin ng trafficking, di ba? At ang pag sinabi mo ang trafficking in persons, papasok dyan din ang bata. And ang isang reality, oo nga, progresibo ngayon tayo dahil yung digital environment natin, di ba, kakaiba. Pero it may bring information, but information na hindi tama, maaaring mag-lead sa maagang pagbuntis. Nandyan din yung kahirapan, yung kakulangan sa education, yung limited access natin sa adolescent-friendly health services, di ba? Yung culture of being silent. Pag ang pinag-uusapan na ay yung katawan natin, yung sexualidad natin. Parang if you hear the word sexuality o yung sexualidad, parang tabu na yun, di ba? Parang biglang, uy, sabi niya, ba't may ganun? Parang may ganun. And I think this is the difficulty of us really be openly discussing and protecting yung mga bata. Plus, of course, ngayon, ang isang, lalo na may batas tayo na patungkol dito, yung child marriage or early unions. Tapos, dahil ang mga bata, mas malimit na nasa eskwela o kahit man wala sa eskwela, sociable ang mga bata, di ba? Yung peer pressure nandyan, di ba? Yung kawalan ng gabay sa magulang kasi it may be because of the situation of the family. Mapa sa schools, di ba? Community at online spaces. Ito yung para sa mga adolescent mothers between the ages of 15 to 19, di ba? Ito yung malaking bahagi ng births na ipanganak na ang partner o ang tatay ay yung mga kalalakihan na more than 20 or even above, way higher than their age. At para sa very young girls din, halos lahat ng kaso na kinakasangkutan, mas matatandang lalaki. So, yan. Yeah, it's either abuse, it's either because of yung child marriage or early unions. Maraming bagay.
1: Nabanggit po natin yung child marriage. Ano po ba yung stand ng CWC sa child marriage, Ms. G?
2: Ito, ang child marriage, andyan na yung batas eh, di ba? Ina-acknowledge natin na mahirap ito para sa mga kapatid nating Muslim at IP. Pero ang laging nga namin pong sinasabi, hindi ito pag-atake sa customary laws natin. Kasi part yan ng constitution natin. Pero ito talaga ay pangangalaga rin sa hindi lang sa kalusugan ng nung batang nanay, at kundi yung magiging anak niya. Plus of course, pag sinabi mo na kasing bata, yung elemento nga ng pagprotekta dito sa mga batang ito, that is something that we really should be emphasizing. Diba? Pinoprotektahan natin sila.
1: Ayun, child protection talaga yung lens po na ng CWC. Ano? So, nabanggit na natin yung early marriage at child marriage na dapat hindi ito nangyayari dahil may batas na. Sa tingin nyo po, tita, dahil nga maaari din, no, na ito ay may mga kaso ng child sexual abuse at exploitation na nauuwi sa maagang pagbubuntis. Ano po ba ang papel, una, ng pamilya, pangalawa, ng komunidad sa pagtigil ng mga kasong ito?
2: Okay. Matindi ang papel ng pamilya at saka ng community kasi, di ba, sino ba ang unang kasama ng bata? Yung kasama nila would be the family. Kaya dapat yung unang protection system ng mga bata ay yung magulang. When I say magulang, I would rather use pamilya. Kasi di ba, hindi naman necessarily lahat ng pamilya ngayon ay nanay at tatay, di ba? Maraming ano ng pamilya.
1: All kinds of family.
2: Yes, all kinds of family. So, I'll go by yung family yung unang protection system. So, kailangan nagkaroon ng bukas at mahinahon at hindi yung judgmental na pag-uusap tungkol sa katawan, yung boundaries, ano ba yung pwede, ano yung hindi pwede, yung bad touch or good touch, yung consent, ano ba yung consent, ano ba yung online safety at reproductive health, di ba? Difficult lang kasi sanay tayo na ang magulang ang image ay yung nagsasaway, nagagalit, nagaano, pero hindi eh. Pwede tayong maging kaibigan, pwede tayong maging safe space nito mga batang ito. Pero dumarating tayo may sa situation na not all families are ideal. Hindi lahat 'yan meron at meron pamilya na maaaring dysfunctional. Dito naman napaka-importante ng community. Mahalaga yung barangay, mahalaga yung school, mahalaga yung local council for the protection of children natin na merong dapat BCPC rin, yung mga health workers natin. Meron din mga social workers sa LGU, di ba? Meron ibang LGUs na maski sa barangay, may social workers. Nandyan yung the different desks, like VAUSI desk, tapos in a community, hindi rin naman nawawala yung mga faith-based groups, di ba? And yung, yan, yung youth organization, dito rin natin sana nakikita yung aktibo at malalim na pag-participate ng SK, di ba? At yung civil society, sila yung dapat tumutulong sa early detection ng risk, ng referral, ng kaso, prevention, education, pati yung pagtiyak ng bata, hindi siya masisisi o mapapahiya kapag humingi ng tulong. I mean, everyone, it's a whole of society approach, a whole of government approach with open-mindedness sana.
1: Ayun. So, sa mga guests po talaga natin, Ms. Chi, nakita po talaga natin yung emphasis on the whole of society and whole of government approach. Hindi talaga pwede na isang sector lamang ang magdi-deal, no, ng issue na ito. Ano naman po ang dapat gawin para sa CWC ng isang bata o kabataan kung siya ay nakakaranas o may alam na kaso ng exploitation o abuse?
2: Ito yung isang ang tinuturo rin natin sa mga bata. Dapat tandaan ng bata, hindi niya kasalanan kung bakit siya naabuso o may pang-aabuso na nangyayari sa kanya. Dapat maturuan natin ang mga bata na may karapatan silang magsalita, humindi, magtanong at humingi ng tulong. Maaari siyang lumapit sa magulang o kaya pwede rin yung teachers nila or guidance counselors or barangay officials, yung social worker o yung police o yung merong ano, yung tinatawag na WCPC, yung Women and Child Protection Center or DESC, di ba? O pwede naman din ngayon na tumawag o mag-message sa Makabata Helpline 1383. Ito ay isang programa o isang platform na talagang sinusulong ng CWC na tumatanggap ng reports at nagbibigay ng initial assessment, coordination at referral sa kaukulang ahensya. So, ito yung isang inaano naman ng CWC. And we're working not only with LGUs, pero mga kapwa government din natin.
0: Ayun, so nasabi talaga ni Ms. G na kung sino man ang nakikinig at nanonood sa ating programa ngayon, maaari po tayong tumawag sa Makabata Helpline 1383. Again, we are promoting sa ating mga nakikinig at nanonood ang Makabata Helpline 1383 and it is now flashed on your screen. At ano naman po ang mensahe ng Council for the Welfare of Children sa bawat batang Pilipino, lalo na sa mga batang babae na maaari nakakaranas ng maagang pagbubuntis o sexual abuse and exploitation? At ano naman ang panawagan ng CWC sa ating mga pamilya at komunidad upang sama-sama nating wakasan ang siklo ng children having children at protektahan ng bawat batang Pilipino?
2: Salamat, May. Sa bawat batang Pilipino, lalo na yun sa ating mga batang babae, no, ang katawan nyo ay sa inyo. Katawan mo ay sa'yo. Yung boses mo ay mahalaga. May karapatan kang maging ligtas, magtanong, humindi, at humingi ng tulong. Kung na-feel mo o kung ikaw ay nasa panganib, di ba? At nakakaranas ka na ng pang-aabuso o yung banta ng pwedeng maging abuso sa iyo o kasalukuyang buntis at natatakot, hindi ka nag-iisa. May mga tao na handang tumulong sa iyo. Sa mga magulang, yung mga guro at yung ating komunidad, yung barangay natin, yung LGUs natin, huwag po natin hintayin na may masaktan bago tayo kumilos. Yung pagpoprotekta na sa bata ay hindi lamang tungkulin ng isang ahensya. Sama-sama po tayo. Responsibilidad dito ng buong lipunan. Bawat lipunan, buong Pilipinas yan. Kailangan natin wakasan yung kultura ng pananahimik, hiya at paninisi. Dapat wala na yun. Palitan na natin ito ng pakikinig, yung tamang impormasyon, yung agarang aksyon, yung malasakit. Ang panawagan natin, protektahan ang bawat bata sa tahanan, sa paaralan, sa komunidad, at maging online. Wakasan natin yung siklo ng children having children sa pamamagitan ng edukasyon, proteksyon, pananagutan, at pagkalinya.
0: Edukasyon at proteksyon mula sa Council for the Welfare of Children dahil ang bawat boses ay mahalaga at may mga taong handang tumulong sa inyo. At kung kailangan nyo ng tulong, ito ay ang Makabata Helpline 1383. Maaari po tayong dumulog sa CWC. Ito ay kanilang serbisyo para sa ating lahat. Makabata Helpline 1383. Makinig dahil bawat boses ay mahalaga. Maraming salamat, Ms. Nermina G. Mojica ng Council for the Welfare of Children. Saludo po kami sa inyo at sana po ay bumalik po tayo dito ulit sa pop.
3: Ngayong hapon, we are very privileged to have with us the Division Chief and the Social Welfare Officer 5 of the Design Formulation of the Social Technology Bureau of the Department of Social Welfare and Development, Ms. Darlene Dancel. Masayang pamilya, Ma'am Darlene.
4: Hello po, magandang araw. Hello po sa inyo lahat dyan sa PopBeat.
0: So bilang unang tanong po, Ma'am Darlene, ano po ba yung mandato ng DSWD para sa ating mga nanonood at nakikinig sa ating PopBeat?
4: Siguro po marami sa inyo ang nakarinig na sa DSWD, ano? Pero gusto ko ipakilala na ang aming ahensya, ang pangunahing ahensya ng gobyerno po na nakatutok sa pag-alalay o pagprotekta sa karapatan at kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. So ang mission po namin ay ang pag-develop, pag-implement, pag-enable at pag-coordinate ng mga social welfare and development policies and programs for and with the poor, the vulnerable, and the disadvantaged. Pero bukod po sa DSWD, gusto ko rin pong ipakilala yung aming ahensya na nasa ilalim ng DSWD, ang Social Technology Bureau. Ang Social Technology Bureau po ang program development arm ng DSWD. So kami po ang nagde-develop ng mga bagong programa para sa mga kapwa nating Pilipino, ano. Base sa mga masusing pag-aaral, kami po ay nagdedesenyo ng mga models of intervention na aming tinitest at ini-evaluate kung ito ba ay nakakasagot sa mga hamon at problema ng ating mga kababayan. Pag ito po ay napatunayan na epektibo, ito po ay aming siniscale up o pinapakilala upang magamit ng iba't iba pang mga lokalidad sa buong Pilipinas. So yan po ang DSWD at ang Social Technology Bureau.
1: Ayun, napakahalaga po, no, ng Social Technology Bureau, kasi diyan pala talaga yung where innovations come in and natetest po talaga, no, if it works. So bilang lead agency sa social protection, Ma'am Darlene, paano ba nalalapat ng DSWD ang mandato ng pagbibigay ng protective services sa konteksto ng adolescent or child pregnancy? Ano po ba yung mga ginagawa natin tungkol sa adolescent pregnancy?
4: So sa konteksto po na ito, isinusulong po ng DSWD ang isang rights-based at child-sensitive approach kung saan tinutulungan hindi lamang ang pagtugon at agarang pangailangan ng adolescent mother, kundi yung kanya ring psychosocial recovery, yung kanyang empowerment, at yung kanyang reintegration sa mga pamilya at komunidad, lalo na kung nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, dulot na rin ng sitwasyon na kanyang kinaharap, ano. So, kasama po sa mga intervention namin ang case management, pagbibigay ng psychosocial support, counseling, pagbibigay ng intervention sa mga pamilya nila, ganun din po yung referral sa mga iba pang kinakailangang serbisyo katulad ng sa health, sa education, at kung legal assistance kung kinakailangan.
1: Ayun, so psychosocial support at intervention, counseling, napakahalaga po talaga yan sa ating mga kabataang babae. So dahil po ito ay mandato ng DSWD, ang community-based welfare programs, so paano ba ginagamit ng DSWD ang mandatong ito? Sinabi nyo nga po yung psychosocial protection, case management at referral, pero paano po kaya natutugunan yung mga ugat ng maagang pagbubuntis tulad ng kahirapan, kawalan ng access sa edukasyon, at may challenge sa family structure? Ano ba yung mga programang direktang sumasagot sa mga sanhing ito? I think you have, ma'am, no, yung Protect Teen, isa sa mga na-develop din po ng inyong bureau.
4: Tama po kayo, Miss May. Yung Protect Teen po yung isa sa mga programa na aming nadisenyo. So, gamit po yung aming mandato sa pagbibigay ng pagpapatupad ng mga community-based welfare program, ginamit po namin ang datos ng ating national agency, ang Philippine Statistics Authority. Base po doon, na-identify po namin kung saan yung mga lokalidad na may matataas o mataas na prevalence ng mga kabataan na maagang nagbuntis. Base po sa datos na ito, kami po ay nagsiyasat, inalam po namin ang sitwasyon. Base po sa mga pagsisiyasat na yan, nakapagdesenyo po kami ng programa na nakasentro mismo sa pangangailangan ng mga komunidad. Kasabay po nito, pinagtitibay po ng DSWD ang koordinasyon sa mga local government unit, ganoon na rin sa mga iba pang sangay ng pamahalaan katulad ng mga paaralan na mga health service providers at iba pang ahensya upang matiyak po na may convergence ang mga serbisyo para sa mga bata. Sa ganito pong paraan, na ipapakita ng DSWD yung pagtugon sa adolescent or child pregnancy, hindi lamang sa usapin ng pagbibigay ng ayuda, kundi bahagi ng mas malawak na mandato na protektahan at itaguyod ang kapakanan at karapatan ng bawat batang Pilipino.
5: So parang nasasabi talaga natin yung whole of government approach, no? Hindi lamang silo, at saka hindi lamang isang aspeto ang we no work on, pero talagang buo po, no? So dahil po mandato din ng DSWD yung family preservation at strengthening, ano po ba yung sinasagawa ng DSWD upang maiwasan maging intergenerational yung cycle ng maagang pabubuntis or adolescent pregnancy?
4: Ilalim po ng protectin, meron po kaming component na tinatawag na holistic support for adolescent caring families. So sa ilalim po nito, nagbibigay po kami ng mga counseling, family healing session, ganun din po mga parenting sessions para tulungan po sila na maproseso ang kanilang mga karanasan, mapatatagpo yung kanilang mga emosyonal na kalagayan at makagawa ng mga mas positibong desisyon para sa kinabukasan nila at ng kanilang pamilya. So yung mga session po na ito ang nagpapataas ng self-esteem at kaalaman ng mga magulang tungkol sa pagpapalaki po ng kanilang mga anak.
5: Ayun, marami pong salamat kasi with us also, we also had, no, under the umbrella of protecting yung social protection for adolescent mothers and their children o yung pagkalinga. At alam ko po yung aspeto ng DSWD talaga ay yung family healing. Paano ba naipakita po ng protecting ang pagtupad ng DSWD sa mandatong ito na magbigay ng comprehensive at integrated social protection services? At ilan na po ba sa ngayon yung naging areas po ng protecting?
4: Gaya po ng nabanggit ko kanina, sa ngayon po ay nasa proseso pa kami ng pag-test or pag-pilot noong initial na disenyo ng protectin. So sa ngayon po kami po ay may tatlong pilot areas sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Sa Luzon po ito ay San Jose del Monte, Bulacan. Sa Visayas naman po ay Iloilo City. At sa Mindanao po ay ang Cagayan de Oro City. So ito po yung tatlong area na aming pinag-testingan noong modelo na aming nadisenyo. Pero ito pong aming pilot ay malapit na rin pong matapos. Meron po kaming mga isinasaayos na ilang mga components. Pagka po ito ay napatunayan na successful, kami po ay nagpaplano na talagang palawakin ang implementasyon na to sa iba-iba pang mga lokalidad sa buong Pilipinas. Sa ngayon po, upang maipakita yung pagtupad ng aming mandato na magbigay ng comprehensive at integrated na social protection services, yung amin pong disenyo ng protectin ay talagang siniguro namin na maging holistic. So nakasentro po dito yung economic empowerment grant. Ito po ay hindi lamang basta pagbibigay ng assistance, kundi isang forma ng social contract between the government and the and our beneficiaries. So nagbibigay po kami ng tulong financial, pero kapalit po nito ay may mga certain conditionalities na kailangan silang sundin, ano. Kasama po diyan yung pagpapalawak ay yung pagpapaunlad ng kanilang mga sarili upang hindi na muling masabak sa ganitong mga klaseng hamon o sitwasyon. So bilang ang mga beneficiaryo po natin ay adolescent mother, kasama po sa mga conditionalities yung pagsisiguro na walang repeated pregnancy sa panahon ng programa. Kabilang din po doon ang pagsisiguro na sila ay nag-a-attend ng mga health interventions na naaayon sa standards ng DOH. Ganun din po yung kanilang pagsiguro na magbabalik sila sa kanilang pag-aaral na kanilang magiging tool, ano, para sa mas magandang kinabukasan. Pero bukod po doon sa mga intervention na ating binibigay sa ating mga kabataan, katulad ng aking nabanggit kanina, meron din po tayong intervention para sa kanilang mga pamilya. So sinusuguro po natin yung healing ng pamilya at pagbibigay ng impormasyon upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at masiguro ang pagtugon sa kanilang mga responsibilidad bilang mga anak at mga magulang na rin. At kasama rin po yung pagsisiguro natin ng mahusay na multi-sectoral referral pathway. So yung pag-ensure po na merong, katulad ng nabanggit nyo kanina, whole of government approach. So hindi lamang po ang DSWD kundi ang iba't iba pang ahensya o sangay ng pamahalaan ay nagtutulong-tulong upang maisagawa itong mga intervention na ito.
5: Ayun, napaka-komprehensibo po ng ginagawa ng protectin, no? Gusto ko po yung nasabi nila, yung hindi lamang sa pangailangan ngayon pero hanggang sa hinaharap. So, sustainable talaga yung intervention. At alam ko po, napaka-importante po talaga ng family healing sa mga ganitong sitwasyon. Bago po tayo magpatuloy, nais ko lamang malaman bakit po San Jose del Monte, Iloilo City at Cagayan de Oro City napili nating pilot area ng protect team ng DSWT.
4: So, ang ginamit po naming datos ay yung 2023 data on registered live births sa Pilipinas. Nandyan po yung bilang ng mga kabataan na nanganak sa edad na 9 to 19 years old. Base po sa datos na yun, nakita po namin yung mga lokalidad na may pinakamataas na bilang noong 2023. So, yan po ang ginamit namin na basihan para mapili itong mga areas na ito.
5: Ayun, marami pong salamat for that comprehensive answer, no? So talagang evidence-based yung pagpili base rin sa nakaraang disenyo nito ng Protect Team. So let's move on po, no, dito sa pagsuporta naman ng mandato ng DSWD sa ilalim ng Republic Act 11313 o ang Safe Spaces Act. Ang mga batang ina ay talagang biktima ng diskriminasyon, bullying o social stigma kapwa sa loob ng kanilang komunidad at maaaring sa kanilang paaralan. Although alam ko po na ang Department of Education ay meron pong polisiya talaga tungkol sa mga batang ina. No? So ano po ang panawagan ng DSWD sa mga magulang, guro at komunidad upang makatulong sa pagsugpo ng maagang pagbubuntis galing po, no, sa mga inyong sangay na for the vulnerable, the poor, and the disadvantaged.
4: Siguro po ito ay madalas nating naririnig, no, that it takes a village to raise a child. So yung mga kabataan po natin ngayon, hindi lamang refleksyon ng kanilang mga sariling desisyon, kundi ganun din ng environment na kanilang kinagisnan or kinabibilangan. Ito ay humubog sa kanilang pagkatao. So yung suliranin na kinakaharap ng mga kabataan na hindi lamang sarili nilang mga pasanin, kundi pasanin din ng kanilang mga pamilya at ng mga komunidad. Kung kaya siguro ang panawagan po namin ay talagang magtulong-tulong tayo upang gabayan ang ating mga kabataan. So importante po na bigyan sila ng tamang gabay, maipakita sa kanila kung ano ang mga sanhi ng mga suliranin na kanilang kinakaharap. Ganun din ganun din, ipaalam sa kanila kung ano ang mga pwede nilang panghawakan at itaguyod upang maging responsableng mamamayan ng Pilipinas, no, at ng mga komunidad. So, hindi po ito sariling problema lamang ng mga kabataan, kundi tayong mga nakatatanda, mga sangay ng gobyerno at iba pang mga miyembro ng komunidad ay kailangan magtulong-tulong upang bigyan sila ng tamang protection at paggabay.
5: Yun, napakaganda po ng ating naging sagot, no? It really takes a village to raise a child. Panghuli po, Ma'am Darlene, ano ang inyong mensahe sa bawat batang Pilipino, lalo na sa mga batang babae na maaaring nasa panganib ng maagang pagbubuntis at sa mga batang ina na kasalukuyang nakararanas nito? So, it's more of yung preventive na message natin at saka doon sa protective na message po natin mula sa DSW.
4: Mula siguro sa DSWD, pati na rin po sa akin bilang isang ina din, ano. Ang isa po siguro na mahalagang gusto kong iparating sa mga kabataan ay wag magmadali sa buhay. Ang kabataan ay panahon upang maglaro, magpaunlad ng sarili. Ito po ay karapatan ng mga kabataan. Kung kaya gamitin natin yung panahong ito para mag-aral, makipaglaro sa mga kaibigan, yakapin natin ang ating pagkabata dahil hindi na ito mababalikan, no? At ito rin ang panahon upang i-equip natin yung ating mga sarili ng mga kakayanan para sa mas maliwanag na bukas. So, ganun din, nire-recognize namin na marami rin sa mga bata ang ninanakawan ng kanilang kamusmusan ng mga malulupit na sitwasyon at tao sa mundo na ating ginagalawan. Sa ganitong sitwasyon, gusto po naming ipaabot na nandito ang DSWD at ang pamahalaan. Maari pong lumapit ang mga kabataan na nakakaranas ng pang-aabuso sa DSWD, ganun din po sa mga law enforcement, sa ating mga local government units. Meron pong mga appropriate na mga channels upang i-report kung ano man ang mga pang-aabuso na kanilang nararanasan.
5: Ayun, so andito sa ating mga nakikinig ang DSWD para tumulong, no, para sa bawat isa sa atin. Muli, maraming maraming salamat po sa binigay ninyong space at time, Ma'am Darlene, para sa Popbeat. Mabuhay po kayo at masayang pamilya po.
4: Thank you, Miss Mai. Thank you din po, Popbeat.
0: Sa kabuuan, ang issue ng children having children ay hindi lamang simpleng usapin, pero ito ay isang developmental inequality issue. Ito ay isang issue ng kalusugan, edukasyon, karapatan. At ito ay isang hamon sa lipunan ng pagkakapantay-pantay. Bagamat may pagbaba sa porsyento ng teenage pregnancy na natiling mataas at tumataas pa ang bilang ng pagbubuntis at panganak ng mga kabataang edad 10 to 14. Ang tanong, ano bang ating magagawa bilang individual, pamilya, komunidad at pamahalaan upang maprotektahan ang ating kabataan? Makibahagi sa ating usapan. I share ang inyong thoughts gamit ang hashtag Popbeat, hashtag Tao ang Puso ng Pag-unlad, hashtag CPD at 57. I-follow ang ating Facebook page at CBD Fails para sa mga updates at impormasyon tungkol sa population and development. Sa ngalan ng aming Executive Director, Undersecretary Lisa Grace Versales at Deputy Executive Director, Boyet Tacardon, ito po si Mikey Ray mula sa Information Management and Communications Division ng Commission on Population and Development. Pakinggan ang tibok ng populasyon dito sa Popbeat dahil tao, tayo ang puso ng pag-unlad.
6: Ito ang Radyo Magazine.
7: Radyo Magazine.
6: 1278 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab.
7: Collab.
6: Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
7: Radyo Publiko.
6: 738 dito sa Capital 104.3.
7: Capital 104.3.
6: The AM and FM Collab.
8: Dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
9: Mahal ang gamot.
8: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
10: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
8: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
11: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
12: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
8: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
12: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
9: siyam na minuto makalipas ang alas dos ng hapon.
6: Buwan trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8. Buwan trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.

0: Ito ho yung susunod na itatanong natin. Kailan po masasabi na ang suspension ay illegal?
1: Ano po yun? So, in the case of preventive suspension po, kailangan bigyan siya ng notice of preventive suspension. Kailangan po nakalagay doon na hanggang 30 days lang. Pag hindi po siya binigyan ng instruction na report back, or hindi siya pinadala ng another notice na bumalik ka na sa trabaho,
0: opo,
1: magiging illegal na po yun kasi nag-exceed na po ng 30 days. Maaari na po siya maging constructive dismissal.
0: Kapag ko po may irregularities, paano ho ito nare-resolve? Kailangan ho ba na iakyat agad sa inyo or kailangan dumaan muna sa Department of Labor and Employment, yung mediation?
1: Okay, so ano na po tayo na meron na po siyang katibayan na hindi na po siya pinabalik after 30 days, no?
0: Mm-mm.
1: Ang usual step po sa atin sa mga labor disputes, required first step po yung tinatawag na SENA or single entry approach.
0: Okay.
1: Ito po yung aming informal conciliation mediation.
0: Mm-mm.
1: Kasi baka naman po meron ng hindi pagkakaintindihan.
0: Opo.
1: At hindi na po maging mas komplikado pang labor arbitration.
0: Mm-mm.
1: So yun po yung first step, SENA. Pwede po silang pumunta sa DOLE, sa National Conciliation and Mediation Board, or sa National Labor Relations Commission. Meron po kami mga SENA help desk. Pagpunta po nila doon, bibigyan sila ng form. Ang tawag po doon is yung request for assistance.
0: Mm-mm.
1: And kukunin po yung mga details, i-interview po si complainant.
0: Mm-hmm.
1: Ano ba yung kanyang mga hinaing o reason kung bakit nagpunta doon. And then, ano po yun? Once na ma-finalize yung kanyang request for assistance, magpapadala na po tayo ng invitation dun sa tawag namin responding party, which is the employer, para imbitahan po silang mag-attend ng conference.
0: Aha, okay. And then, kapag ka po hindi nakapag, or hindi na-resolve sa level po ng SENA, that's the time na aakyat na po sa NLRC.
1: Yes, ma'am. Pag hindi po nila na pagkasundo sa SENA,
0: mm-mm,
1: bibigyan po sila ng referral letter.
0: Okay.
1: Yun na po yung kailangan i-present sa NLRC sa aming complaint desk. And then, ano na po, mag-umpisa na po yung proseso ng NLRC, yung labor arbitration process po. So, magfa-file po siya ng complaint.
0: Oo.
1: I-raffle po yan sa labor arbiter.
0: Mm-mm.
1: Magkakaroon po ng summons. Magkakaroon po sila ng another round of mandatory conciliation.
0: Mm-hmm.
1: And then, pag hindi pa rin po na pagkasundo ng labor arbiter, yan na po, position papers na po tayo.
0: Aha.
1: Doon na po nila ilalagay yung mga kanilang arguments.
0: Mm-mm.
1: O cause of action po.
0: Opo.
1: Sir, for illegal suspension, yun na po.
0: Oho. Sir, pa pwede ba na hindi sumagot yung inirereklamo? Po pwede ba yon? At kung halimbawa, ganun nga yung ginawa ng company na hindi sila talaga sumasagot, kumbaga parang, ay wala kaming pakialam dyan kahit magreklamo siya. Ano ho yung maaaring epekto nito doon sa kumpanya na inirereklamo or maaaring namang gawing hakbang din ng inyong ahensya?
1: Okay, ma'am. Sa SENA po, nangyayari po yan.
0: Mm.
1: Pag hindi po sumasagot yung employer, tina-terminate na po yung SENA proceedings at maglalabas na po kagad sila ng referral letter.
0: Mm-hmm.
1: Para po pupunta yung ating manggagawa sa NLRC.
0: Okay.
1: Sa NLRC naman po, part po kasi ng due process, kailangan is mag-serve ng summons dun sa employer, respondent.
0: Mm-hmm.
1: Once natanggap po nila yan, magsiset po ng mga conferences. Pero gaya nga po na sabi nyo, may iba na hindi na po nagpapakita. Pag ganun naman po na-serve na po namin yung summons, tuloy-tuloy na po yung proseso. We will resolve the complaint base po dun sa allegations ng position paper ng complainant po.
0: Mm-hmm.
1: So, may pagkakatao po na kung tama naman po yung mga allegations sa position paper,
0: mm-mm,

0: proceed po yung aming mga labor arbiters para mag-resolve dun sa complaint. So, depende po dun sa allegations, maaaring mag-grant po yung prayer ng complainant.
1: Okay.
0: Pero meron din pong chance na baka po ma-dismiss kung mali po yung mga allegations or kulang.
1: I see. So, kung halimbawa po, no, gustong humingi ng tulong ng isang empleyado kasi nga halimbawa ay siya po ay kagaya ng ini-example natin kanina, no? Kumbaga parang without verbal warning, ano pa, halimbawa nagkamali siya pero wala naman silang proper orientation doon sa trabaho na gagawin niya. And then nagkaroon ng parang pagkakamali pero hindi naman ganoon kalaki yung epekto, no? Siya ay kaagad na isinuspinde, ito ho ba ay maituturing na pwede niyang ireklamo ito sa DOLE or direkta na po sa NLRC?
0: Yes ma'am, kung wala po yung due part po yan kasi ng due process eh.
1: Mm-mm.
0: So, pag sinuspindi po siya, walang kita. So, meron na pong violation sa kanya, no? Sa karapatan niya. So, pwede po siya magreklamo, pero gaya po na nabanggit ko kanina, kailangan po siya dumaan sa SENA bago po umabot sa NLRC.
1: Ayun. So, SENA muna talaga, lalo na kung siya or si employee ay employed pa doon sa kumpanya. Tama po? Pero pag halimbawa nag-depart na or sabihin na natin na tuluyan na siyang tinanggal o kaya naman umalis or pinaalis siya, pwede na hong irekta sa NLRC. Tama po?
0: Hindi po ma'am. Kailangan po talagang dumaan sa SENA. Suspension or termination, kailangan po dumaan sa SENA.
1: Ano
0: naman po kasi yan eh. Gusto rin po natin na magkaroon ng yung mabilis po na pagkakasundo, baka naman po kasi maipaliwanag ng ating SENA desk officers, yung mapaliwanagan po sila kung ano yung mga karapatan at obligasyon, no, ng bawat panig. Madalas po pag narinig po nila from the SENA officer, naliliwanagan po yung parties at nagkakaroon po ng kasunduan na. So hindi na po aabot sa NLRC. Doon pa lang na-arreglo na po sila.
1: Opo. Meron ho bang tinatawag na parang reglementary period? O kaya naman ay yung sapat na panahon lamang para halimbawa feel halimbawa ni employee na teka lang, hindi ako dapat sinuspend pero dahil nga nasuspend na ako and all, parang feeling ko right after siguro nakapag tanong-tanong siya and then na-realize niya na oo nga, teka nga pala, parang ano, hindi pala ako nabigyan ng tamang due process. Paano po yun? Pwede pa rin ba siyang magreklamo kahit na sabihin nating tapos na?
0: For example po, na pinabalik na po siya sa trabaho. Okay. Pwede pa rin naman po siya magreklamo doon kasi kung, lalo na po kung wala siyang sahod na natanggap during the period of suspension, meron na po siyang karapatang maghabol para doon po sa ipinagkait po sa kanya na sweldo, no? Sa mga araw na yun. So yun po yung tinatawag namin na meron na po siyang cause of action.
1: Oh.
0: And then, ano po kasi yan eh, lahat po yan kailangan meron tayong due process. So, kailangan meron siyang, may notice sa kanya na ito yung ginawa mo, kailangan mo magpaliwanag. At saka lang po yung, dun po papasok yung suspension as a disciplinary action.
1: Aha, okay.
0: So yung preventive suspension po, kung ang nangyari po eh, preventive suspension ka.
1: Oo.
0: Then, hindi naman po na-resolve. Pinabayaan lang po. At so, sige, pumasok ka ulit nang walang resolution dun sa, ano sa kanya, charge.
1: Mm-mm.
0: Dapat bayaran po yung kanyang sweldo dun sa mga araw na hindi siya pinapasok.
1: Ayun.
0: Pag hindi po yung binayaran, may cause of action siya.
1: Ah, Okay. Ayun. Sige po. Kami po ay nagpapasalamat po sa inyo. Ano? Sir, maraming salamat po. At baka meron pa po kayong gustong ipaalala, lalong-lalo na po doon sa ating mga kababayan, no? Na nanonood at nakikinig, na dumadaan sa ganitong uri ng sabihin natin panggigipit mula sa kanilang mga employer, no? Ano ho yung inyong mensahe sa kanila?
0: Kung sa suspension po, kailangan po meron tong sulat sa kanila. May notice po. Mm-hmm. Pag walang notice po yan at sinabi nang na huwag kang pumasok, meron na pong pananagutan yung employer sa inyo. Ano pa ba? Tapos yung kung kailangan niyo po sa SENA naman po, meron po kaming online facility. Pumunta lang po sila sa webpage po ng National Labor Relations Commission.
1: Mm-mm.
0: Meron po itong icon. Click niyo lang po, lalabas po doon yung online form for SENA. Pwede niyo po yung fill upan at pag nasubmit po sa amin, i-refer na po namin yan sa aming mga SENA desk officers at tatakbo na po yung proseso. Ang ano ko lang po is, bantayan niyo rin po, no? Kasi baka hindi kayo makontakt,
1: mm-hmm.
0: maaari rin po naman kayo mag-follow up once submit niyo po yung request.
1: Mm-hmm.
0: And kung dumating po sa point na kailangan niyo magsampa ng reklamo sa NLRC,
1: opo.
0: Meron po tayong POW desk. Pwede po sila mag-avail ng free legal service from the Public Attorney's Office. Meron rin po kaming Memorandum of Agreement with the IBP. Meron rin pong free help desk, ang Integrated Bar of the Philippines. Dito rin po sa NLRC main office.
1: Mm-mm-mm.
0: And ano ko po is, pumunta na lang po kayo sa POW or dun sa IBP help desk. Iwasan po natin yung mga fixers. We're doing our best po na ma-eliminate yan, pero ano pa rin po, meron pa rin, pero continuing work po sa amin yan. So, yun po.
1: Mm-hmm. Sige po. Naku, maraming salamat po sa inyo, Commissioner, at mabuhay po kayo.
0: Okay, thank you, Ms. Janie.
1: Opo, maraming salamat. So, ulitin po, si Commissioner Gavino R. Meneses Jr., ang Commissioner ng Employer Sector National Labor Relations Commission ng NLRC. Ang oras natin, 2:30 ng hapon.
2: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara, samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say AHA. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. AHA. Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang mayalak.
3: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
5: World Service Sports Radio.
8: Ang taginting ng FM
9: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
9: serbisyo publiko.
8: Radio Magazine 1278.
9: Sports Radio 918.
8: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
9: At Radio Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3 FM.
9: 104.3 the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Abacada. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Juan Trabajo. Juan Trabajo. Kasama si Jamie Quinto. Juan Trabajo. Juan Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: 2:36 ang ating oras, na sa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Ito po ang Juan Trabajo dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa AM, sa FM nasa 104.3 The Capital po kami. Samantala, dito naman tayo sa ating mga balitaan. Pagtugon ng Marcos administration sa epekto ng Middle East crisis sa Pilipinas nagpapatuloy, ayon po yan sa Malacanang. Si Raquel Bayan sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Hindi tumitigil ang mga kinaukulang tanggapan ng pamahalaan sa pagtugon sa epekto sa Pilipinas ng sigalot sa gitnang silangan. Ito ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro ay kahit pa hindi na kada linggo nagaganap ang pulong ng Uplift Committee. Sa press briefing sa Malacanang, ipinaliwanag ng opisyal na nagpasya ang pamahalaan na idaos kada dalawang linggo ang pulong. Lalo't nakikita naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuloy-tuloy sa pagtatrabaho ang mga miyembro ng gabinete para maibsan ang epekto ng Middle East crisis kahit hindi na kada linggo ang pulong. Ang susunod na pulong ng Uplift Committee nakatakda sa susunod na Martes, 19 ng Mayo. Ang huling pulong naganap noong nakaraang Martes, May 5, kung saan ipinagutos ni Pangulo Marcos ang pagsisiguro sa presyo ng bigas sa merkado, lalo't walaan niyang problema sa supply ng bigas sa bansa, kaya't walang dahilan upang magtaas ang presyo nito.
12: Nakikita po kasi ng Pangulo na kahit hindi mag-meeting every week ngayon, ay nakikita po na tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng ating mga cabinet secretaries at ang ibang ahensya patungkol po dito para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. So, tuloy-tuloy pa rin po. Kahit hindi po nag-meeting na every week, tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho.
11: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: 2:38 ang ating oras, yakap program ng PhilHealth o marangkada na sa Parañaque City ngayong araw. Si AJ Ignacio sa detalye.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Yes, kapatid na Jimmy, umarangkada na nga ang yakap program ng PhilHealth dito nga sa Parañaque City. Kung saan target nga ng naturang event na ito ay magbigay ng libreng health medical check-up sa mga residente, particular dito sa Parañaque City, sa Barangay San Dionisio, kapatid na Jimmy. Ang target nga nila ay umabot sa 429 na 4-piece beneficiaries ang maka-avail ng naturang programa. Samantala, kapatid na Jimmy, nagpapatuloy naman ang pag-arangkada nito at sa iba pang mga lugar sa mga susunod pang araw at ang mga kabilang sa lugar na nabigyan ng unang ano ng PhilHealth ay ang lungsod ng Parañaque.
1: Lungsod ng Parañaque.
14: Lungsod ng Parañaque. Oo, kabilang ito nga Barangay San Dionisio, kapatid na Jamie, ano nabigyan. Magkakaroon pa rin sa iba pa mga barangay nito dahil San Dionisio ay isa sa mga pinakamalaking barangay, kapatid na Jamie, dito nga sa Parañaque. At sa Las Pinas naman na kapatid na Jamie ay magkakaroon din at meron na rin ano sa may Barangay Talong Uno bukas naman ang pag-iikot ng PhilHealth. At ito ay katuwang kapatid na Jamie, medyo maganda rito sa Parañaque City dahil nag-usap-usap na ang Parañaque City LGU, ang DSWD, kapatid na Jamie, maging ang PhilHealth upang magtulungan sila sa pagbibigay ng karagdagang doktor at iba pang mga gamot upang mas maparami pa kapatid na Jamie ang mabiyayaan ng mga beneficyaryo dito nga sa Parañaque City, kapatid na Jamie. So, sa ngayon ay medyo unti-unti na nagwa-winding down, kapatid na Jamie, dahil tinatapos na lamang yung cut-off na pila dahil nagtapos na, no? Kaninang alas 12:00 ngayong hapon ang naturang pila. Pero yung mga nasa loob pa, kapatid na Jamie, ay inuubos na ng PhilHealth ang naturang mga nakapila pa upang
1: Okay. Siguro isikapin na lang natin na mabalikan itong balita ni AJ Ignacio. Pero sa nakita po ninyo kanina doon sa kanyang video na ipinadala, ay marami ho yung pumipila para po sa yakap. At mukhang nabanggit nga ni AJ, no, na isa ito sa pinakamalaking barangay na kanyang napuntahan at ito nga ay ina-assist ng mga taga PhilHealth, no, if I'm not mistaken. Okay, balikan po natin si AJ. AJ? Oh, sige, tapusin mo yung report mo. Okay.
14: Yes, sa kapatid na Jamie, no, karamihan nga sa mga nakikater kanina, yung mga bata, ano, yung karamihan sa mga pinapacheck up nila yung bungang araw dahil bungang araw, kapatid na Jamie, kung yung matatandaan ay talagang talamak pag mainit ang panahon para sa ating mga chikiting. Yun ang mga karaniwan ng mga dinudulog dito sa PhilHealth yakap. And secondly, kapatid na Jamie, dito naman sa ano sa mga senior citizens naman, yung high blood pressure, kapatid na Jamie, oo, ang madalas na pinapacheck up nila. At pinibigyan naman ng mga paunang lunas at gamot itong ating mga kababayan dito. Dahil bukod sa libreng check-up, kapatid na Jamie, may libreng gamot din hatid ng PhilHealth dito. At doon sa mga hindi pa miyembro ng PhilHealth, kapatid na Jamie, ay magandang balita dito. Dahil sa lahat ng mga yakap na ilulunsad na yakap program ng PhilHealth, ay may kasama ng membership, no, sa mga hindi pa miyembro ng PhilHealth para lahat ay maka-avail na ng mga programa ng Philippine Health Insurance Corporation, kapatid na James. Yan naman ang pinakuling balita, no? Mula pa rin dito sa Parañaque City. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Juan Trabajo, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Maraming salamat sa iyo, AJ Ignacio. 2:42 ang ating oras. Dito naman po tayo, mga school service vehicle. Sumailalim daw po sa safety inspection bago ang pasukan ng klase. Ayon po yan sa LTFRB. Si Ray Ferrer sa detalye.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Sinimula na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board National Capital Region ang taunang inspeksyon sa mga school transport service bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase ngayong school year. Unang sumalang sa inspeksyon ang mga school transport vehicles na accredited ng Ateneo de Manila University sa Katipunan, Quezon City. Ayon kay LTFRB NCR Regional Director Attorney Sona Rosette Tamayo, mahalagang matiyak na sumusunod sa safety protocols ang mga school transport operator dahil mga estudyante ang kanilang isinasakay araw-araw kasabay ng inspeksyon. Makikipag-ugnayan din ang LTFRB sa mga paaralan upang tiyaking may valid Certificate of Public Convenience at Provisional Authority ang mga accredited school transport providers. Ang aktibidad ay alinsunod sa direktiba ng administrasyon upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa kanilang pagbiyahe pagpasok sa paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Juan Trabajo, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Panukala namang magtatag ng National Film Archive of the Philippines ay sinusulong po sa kamera upang isalba ang mga classic Filipino film. Si Ms. Melanie Valdos Reyes sa detalye.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Jamie, nagbabala ang ilang mambabata sa posibleng tuluyang pagkawala ng mahalagang pelikulang Pilipino at kasaysayan. Sa pagdinig ng House Special Committee on Creative Industries and Performing Arts, tinalakay ang mga panukalang batas na layong palakasin ang pangalaga sa mga klasikong pelikulang Pilipino. Kabilang dito ang pagtatatag ng National Film Archives of the Philippines at isang malawakang restoration program para sa mga lumang pelikula. Ayon kay FPJ Panday Bayanihan Party List Representative Brian Poe, panahon na upang seryosohin ng bansa ang pagprotekta sa pamana ng lokal na industriya ng pelikula. Binigyan din niya na libo-libong pelikula na ang nalikha ng bansa sa loob ng maraming dekada, kaya mahalaga ang pagkakaroon ng maayos at archival facility para mapanatili ang mga ito. Samantala, ibinahagi naman ni later Representative Richard Gomez ang kanyang pagkadismaya sa naging kapababayaan noon sa mga lumang film materials. Sa huli, giniit ng mga mambabatas na ang preservation ng pelikulang Pilipino ay hindi lamang usapin ng entertainment kundi mahalagang bahagi ng pagpanatili ng kasaysayan, pagkakakilanlan at kultura ng sambayan ng Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Juan Trabajo, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Samantala, deployment ng Marines sa Senado. Hindi na bago, ayon po yan sa Armed Forces of the Philippines. Si J. Mark Dagala sa detalye.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Ano, Jamie, nililaw nga ng Armed Forces of the Philippines na hindi na bago ang deployment ng Philippine Marine Corps sa Senado. Ito ang tinura ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla sa punong balitaan dito sa Campo Aguinaldo. Anya, matagal nang nakadeploy ang mga miyembro ng Marine sa gusali ng Senado at ito'y nakadestino sa perimeter ng naturang gusali. Meron din, bukod anya sa Senado, ay meron ding mga nakatalagang miyembro ng Philippine Marine Corps sa iba't ibang mga sangay ng pamahalaan gaya ng Palasyo ng Malacanang, gayon din sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan maging sa Department of Foreign Affairs at sa iba pang mga gusali ng magiging sa Kamara de Representantes at sa iba pang mga gusali ng pamahalaan. Bahagi ito ng kanilang mandato ng pagbibigay ng seguridad sa at pag-alalay sa sandaling kailangan. Gayunman, nilinaw ni Padilla na hindi ito umaakto bilang mga security personnel ng naturang mga gusali, kundi taga-suporta lamang sila sakaling kailanganin. Hindi sila rin miyembro ng security armed ng Senado, kaya't hindi tama na i-attribute sa kanila yung pagiging security personnel ng naturang institusyon. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
18: Just to confirm, we really have deployments to different areas, different institutions. So over and above the Senate, we also have deployments in Malacañang Palace. And kung napapansin nyo, mayroon din po tayo sa mismong reborto ni Jose Rizal. Ito po ay standard mula pa po nung pumasok ako ng serbisyo ay nandiyan na po sila. But ang role po ng ating Marines dyan are for perimeter security.
17: Yan ang tinig ni Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines sa Pulong Balitaan dito sa Campo Ordinago. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Pinaigting namang manhunt operation ng PNP, nagresulta daw po sa pagkakahuli ng number 3 most wanted person sa Palawan, si Quincy Jones Kahilig sa detalye. Quincy?
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Yes, Quincy.
19: Nasa kote ng mga otoridad ang number 3 most wanted person na sangkot sa pangahalay ng isang menor de edad sa lalawigan ng Palawan sa ikinasang operasyon ng PNP sa bayan ng Rojas. Bunsod ito ng pagpapatuloy na pinaigting na manhunt operations ng Philippine National Police sa mga most wanted persons na sangkot sa mga krimen alinsunod sa direktiba mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasalukuyan nang nakapiit sa PNP Narap Municipal Police Station ang suspect na kinakaharap ang 11 counts ng qualified rape at 2 counts ng paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ang tagumpay ng operasyon ay pagpapakita ng determinasyon ng pulisya na maaresto at papanugutin sa batas ang mga individual na may kinakaharap ng mga kasong kriminal, gayon din ang pagprotekta sa mga biktima, lalo na sa mga kababaihan at mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: O baka may magagalit na naman sa akin dito ha, o lalo na doon sa mga ka-Facebook natin. O ito daw, isang petition inihain sa Supreme Court para mapawalang bisa ang resolusyong nagbibigay ng proteksyon kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Si DK Zarate sa detalye.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Okay.
20: Itang yung mga formal na inihain ng ngayong araw sa harap dito sa Supreme Court. Kung saan itong nasabi nga petition ay para mapawalang bisa itong dineklara ng Senate Resolution Number 44. Ang resolusyon na nagbibigay ng proteksyon kay Senator Bato de la Rosa sa loob ng 18 pahay ng komento hiniling ni Baritaya.
1: DK, ikot ka ng konti. Sayang yung detalye mo. Nagpuputol-putol ka.
20: Hiniling ni Baritaya, isang senior high school teacher sa katas-tasang hukuman na utusan na ang PNP CIDG at NBI ni Silvina ang warang kapresa laban sa senador. Ang nasabi ng Roto Press na nagula pa sa ITC at sa ngayon ay wala pa kinilalabas na sagot ng kampanyag ni De La Rosa. At binabanggit ko si Maritime na bagaman nakulas na ang petition niya sa ICC ay valid pa rin daw para sa kanya yon dahil nagawa ko yung mga isinang pang-reklamo kay De La Rosa mababa pa. Oo, ibig sabihin nung mga taong ITC
1: Pumihit ka ng konti, DK. Pihit ka ng konti pa. Medyo pangit talaga yung linya mo. Nagpuputol-putol. Sayang.
20: Para nga kaya pa rin tayo, palit pa rin sa ICC ng Warato Pares. Ang ICC kaya umalas na tayo. Ayos na niya. 2019, nung umalas ang Pilipinas sa ICC. Pero nangyari yung inireta mo kaya Bato de Rosa noong panahon ng ating 2016 hanggang 2018, panahon tayo ay meron mo pa mga ICC. Kaya ano ba na hindi na ito sa support na pawalang visa. Ito ang resolution number 44 ang nabibigay protection ay Senator Abato de Rosa at siya naharapin ito ng mga pagkakasasa. Pinakaharap ng mga kaso. Wala rin ito sa lusod ng Manila para sa mga Pilipinas sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Oh, okay, si DK Sarate po yan. Samantala sa ating wanna know, anong mga beripisyo ang makukuha ng manggagawang namatay sa trabaho dahil sa DOLE ECC? Or ano daw po yung maaari nilang makuhang beripisyo mula sa DOLE ECC? Ayan, kung sakaling sila po ay mamatay sa kanilang trabaho. Okay, alamin po natin yan sa ating wanna know.
0: Anong mga benepisyo ang makukuha ng manggagawang namatay sa trabaho mula sa DOLE ECC?
21: Ang mga benepisyo ay pinagkakaloob ng Employees Compensation Commission para sa mga benepisyaryo ng mga manggagawang namatay nang dahil sa trabaho, of course, ay ang death and funeral benefit na nagkakahalaga po ng 30,000 pesos. Bukod po dito, nagbibigay din po tayo ng survivorship pension para po sa kanila mga naulila, katulad po ng asawa, mga anak, or mga pamilya.
22: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Maraming salamat si ating DOLE, no? Yung ating DOLE page po yan. I-follow nyo din po ang Department of Labor and Employment. Ayan, at tayo po ay magpapaalam na, pero bago yan, narito muna mga birthday greetings natin.
23: Happy birthday!
1: Kay Dandy Baltazar, si Sir Alim Giapa.
23: Happy birthday!
1: Happy birthday din kay Ma'am Leila Vicente.
23: Happy birthday!
1: Kay Rosanne Celeste.
23: Happy birthday!
1: At kay
23: Happy
1: Jeneline Rebuta Seguban. Ayan si Jen. Happy birthday. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at nakinig. Si Sir Leslie Bocobo, abangan po ninyo 9 o'clock ng umaga dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Si Tessy Sagana, magandang hapon din sa iyo. At sa lahat po ng mga nanood at nakibahagi po ng ating programa, thank you! Kami po ay magpapaalam na. Ako po si Jamie Quinto, sa ngalan po ng ating mga kasama sa Marulas Transmitter at dito po sa studio. Sina engineers Orly Lopez, si Engineer Marvin Toledana, at ganun din ang ating mga executive producer, si Miss May Vidania at si Isabel Silang. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon mga kahuan trabaho.
22: Juan Trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Ito ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab. Collab.
26: FM 2, The Capital.

0: ang Radio Magazine.
1: Radio Magazine.
0: 1278. Dito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM Cola.
2: Tugtugang chill.
3: Suave.
2: Learning from home, may ni Morin.
4: Radio Magazine.
3: 1278 AM.
4: Radio
5: Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Informasyon.
10: GIS, your general information station.
3: Radio Magazine 1278 AM.
11: Radio Pilipinas.
12: Radio Publiko.
11: Radio Pilipinas.
13: Mga Mars, Mom Shees, pati mga Pop Shees na Mom Shees at Heart. Join na at i-discover ang modern day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
14: Wais na hapon mga nanay, mga mommies at Mom Shees na nakasubaybay po sa atin dito sa Radio Magazine 1278. Ganon din sa 104.3 Capital. Tayo po'y magsama-sama no, sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for wais na mommies, dito lamang po sa programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
15: Marinela. Sa Radio Magazine at The Capital FM.
14: Kasama ng ating executive producer si Hazel Joy Esguera. Kasama ng ating mga technical engineers sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, Camille Umali, at dyan sa ating Marulas Transmitter. Ganun din sa ating FM Technical Engineer, sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pomoy, Gian Condino, at Avi May Santos. At paki-like and follow din po kami no, sa lahat ng social media platforms.
13: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radio Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Ganun din, paki-download na din po ang ating mobile app na PBS Receiver.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radio Magazine ay radio on the go.
12: Radio on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
13: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad.
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: At ngayon po ay may panauhin tayo, no? Sabi nga dito sa Pilipinas, mahalaga pong gumagamit ng sunscreen na may tamang SPF o sun protection factor. Kayo ba'y gumagamit niyan? At syempre, dapat aprobado yan ng FDA, ano? Para maprotektahan po ang balat mula sa nakakapinsalang UV rays at mahalaga ring maunawaan ang ultraviolet index o UVI para naman malaman ano ang antas ng UV radiation araw-araw at kung anong protection po ang nararapat. At sa pagpili nga ng produkto, siguraduhin pong ito'y FDA approved ano, at maaaring i-verify yan ano, sa kanilang FDA verification portal para matiyak ang kaligtasan at bisa ng sunscreen. At para sa iba pa pong mahalagang impormasyon, makakasama natin si FDA spokesperson Attorney Kay Magundayaw. Magandang hapon, Attorney!
16: Magandang tanghali po.
14: Ayun.
5: At sa ating mga taga-subaybay. Opo. So, audible po ba ako? Clear po ba?
14: Yes po, attorney.
5: Yan. So, muli po, no? magandang hapon po at salamat. Nagkita-kita ulit tayo. Napakaganda ng ating topic para sa isang mainit na summer afternoon, Ma'am Shi.
14: Yes, attorney, bagay na bagay ito, no? Ito nga topic natin for today dahil nga summer na, 'di ba, kahit naman hindi summer, dapat gumagamit pa rin ito, 'di ba?
5: Yes.
14: Pero lalo po ngayon dahil mahilig mag-swimming ang mga tao din, ano? So talaga,
5: maraming nasa beach, Ma'am Shi.
14: Yes, attorney, ano? Simulan na natin ang ating kwentuhan, ano? Sa Pilipinas po, usually ang SPF dapat ano, kasi may bilang yan, di ba, attorney? May SPF 30, 50, ano po yung nararapat para dito sa atin sa Pilipinas?
5: Yeah. Pag nagpupunta po tayo at bumibili tayo sa mga establishments ng mga sunblock, no, nakakakita tayo ng mga SPF level. So, syempre, ang minimum recommendation natin ay SPF 30. So, for daily use po, sapat yung 30. Pero syempre, kung matagal yung exposure sa araw, kunyari magbi-beach, gaya na nabanggiti po kanina, o yung mga outdoor activities, kunyari may sports na outdoor. So, syempre, mas advisable yung mas mataas na SPF, or at least SPF 50. So, dapat din po nating bigyan ng emphasis yung mga consumers na kailangan po tayo mag-reapply, lalo na kung ito ay magsuswimming, no? Marami nagpupunta sa, sa swimming pools, marami yung nagpapawis, nagpupunas ng towel. Syempre, pag nagpunas tayo ng towel, nawawala na. So, syempre, yung mga sunscreen po na yan, kailangan i-reapply every 2 hours. Ayan. Ah. At depende yan sa recommendation na nakalagay sa product label. So, dapat din po basahin ng consumers ang instructions for use sa label.
14: Mm-mm. So, every 2 hours pala, or siguro, depende nga, sabi nyo nga, attorney, ano? Pero merong iba kasi, lalo na ako, pag nag-apply ng umaga hanggang hapon na yun. So, dapat pala, every 2 hours at least, ano? Attorney, ano, maitanong ko lang din, ano? Ano po bang pinagkaiba, ano? Kasi lagi natin naririnig yan, sunscreen at sunblock. Parehas lang ba yan?
5: Yes po, no, pag sinabi nating sunscreen tsaka sunblock.
14: Mm-mm.
5: So ito po ay hindi naman nagkakaiba. Mm-mm. Pero meron tayong tinatawag na ultraviolet index. So ito yung mga nagko-cover po, no, kasi pag sinabi nating screen tsaka sunblock, iba-iba, minsan Mm-mm. iba-ibang lugar, iba-iba po yung nag iba-iba yung pagsasabi nila, no?
14: Mm-mm.
5: So, parang tayo dito iba-ibang dialect. So, hindi naman po nagkakaiba-iba yan. Mm-mm. Pare-parehas lang naman.
14: Ayan, nabanggit mo na kanina, attorney, ano, itong ultraviolet index. Ano po ba ito? Para lang sa kaliwanagan ng ating mga viewers and listeners.
5: Yes. Yung ultraviolet index po, ito po yung sukatan ng tindi ng UV radiation mula po sa araw na posibleng maka-apekto po sa kalusugan kapag tayo ay naaarawan. So, karaniwang ibinabahagi po yung UVI sa weather apps, no, sa ulat panahon araw-araw. So, mahalaga din po na malaman natin kung paano ba binabasa yung UVI scale para maiwasan po yung mga harmful exposure sa mga UV radiation. So, kapag po kasi mataas yung UVI or ultraviolet index, nangangahulugan po na mas matindi po yung sikat ng araw. So, ibig sabihin po, mas mataas po yung possibility ng damage po sa ating pong mga balat. So, pag nakita po natin na 0 to 2, ibig sabihin low. So, technically po, hindi natin kailangan ng protection or ng sunscreen. Ibig sabihin, safe to stay outside. Or, the least is, kuha tayo ng mga minimum na recommended for sunscreen. Pero pag nakita po natin yung 3 to 7, moderate to high, ibig sabihin po kailangan na ng protection. So, syempre po, kailangan natin mag-seek ng shade kapag mga late morning na or mga mid-afternoon. Kasi syempre po kapag nasa labas tayo, kailangan generous po yung pag-apply natin ng sunscreen. So, ito po kasi yung may mga sunscreen, at least SPF 15 or higher kapag po exposed ang skin. So, ito din po ay importante na malaman ng mga nanonood na kapag ka very high or extreme, 8 plus po yung UVI, extra protection. So, ibig sabihin, kailangan careful outside. Syempre, hindi lang din po sunscreen or sunblock yung nagpo-protect sa skin natin, kailangan well hydrated din po tayo, especially kapag tayo ay may mga activities outside. So yan po.
14: Attorney, ano, paano naman malalaman ano, kung ang ginagamit nilang sunscreen ay approved or pumasa sa FDA?
5: Yan. So, lagi nating tatandaan na tayo ay merong FDA verification portal kung saan pwede po nating i-verify yung mga sunscreen na notified po ng FDA. Sila po yung may mga certificate of product notification po sa atin. So, punta lamang po sila sa verification.fda.gov.ph.
14: Ayun, kasi maraming naglipa na, hindi ba? Lalo sa online. So, bili tayo ng bili, eh, hindi natin sure. So, bago natin bilin, i-verify yan ano, sa kanilang portal. At, attorney, ano naman po or ano-ano no, yung mga ingredients na dapat hanapin ng publiko sa isang sunscreen?
5: Yan. So, syempre kapag may sunscreen tapos nag-work yung mga ingredients, dahil sa mga ingredients na tinatawag nating UV filters, so ilan po sa mga common UV filters na ginagamit natin ay yung titanium dioxide at zinc oxide. Yan. So, ngunit marami pong iba't ibang klaseng UV filters, ha? Or yung mga sunscreens or mga sunblocks. Pero, mas importante po na tingnan natin yung label, mga terms ng mga sunscreen effects, gaya po ng SPF, no? Gaya ng napag-usapan natin kanina, at yung broad spectrum. Importante po na syempre may label na broad spectrum para po mas sigurado natin na ito ay protected or may protection for UVA at UVB radiation. So, yun lang po yung ibig sabihin kapag may nakita tayong broad spectrum. So, habang chine-check po natin yung mga attributes na ito, dapat po maging maingat yung mga consumers sa mga produktong merong misleading claims. Like for example, so may red flag, 100% sunblock. Wala po kasing 100% sunblock. Or yung may mga all-day protection without reapplication or yung mga hindi natatanggal na sunblock. So that's red flag kasi po false claims po yan. Hindi po yan totoo. Wala pong sunscreen ang kayang magbigay ng 100% protection.
14: 100% talaga yan, no? So, ayan, malinaw yan, ha? Wala kayong mabibili. Oo, magduda na kayo kapag 100% ang inyong nakita. So, mahigpit po ba, attorney, ang FDA sa pagre-regulate nito, lalo po sa ibang bansa na kinoconsider daw itong under medicine?
5: Yeah, so nagkakaiba-iba po ang standards no ng iba't ibang bansa when it comes to cosmetics. So dito po sa atin sa Pilipinas, tayo po ay sumusunod sa regional ASEAN standards, no? So pero syempre kahit na ito po ay mga cosmetic products na itunuturing, mahigpit po tayo na nagre-regulate bilang cosmetics sa ASEAN. Patuloy po ang ating regulation dito sa Philippine FDA sa mga sunscreen products po, especially po dahil alam natin yung importansya ng mga sun protection. Tsaka alam din naman natin na medyo nagkalat ang mga false or misleading claims. Kaya po very important din sa atin na masigurado na tama ang kanilang mga labeling at ang kanilang kiniklaim sa kanilang mga produkto at packaging. So, ini-implement po ng FDA Philippines ang regulation para matiyak po na nakakapag-comply ang mga companies po sa mga required regulatory information, no, para sa ating product notification bago po ito ma-distribute at maibenta sa market. And then, syempre po, very important din ang produkto pong nasa market at ang mga kumpanyang nagmamanufacture at nag-i-import ng mga ito ay patuloy na sumusunod sa FDA standard. So, nagsasagawa po ang Food and Drug Administration din ng post-marketing surveillance sa pangunguna po ng ating Field Regulatory Operations Office. So, sila po yung mga nagpupunta at nag-i-inspect po sa atin pong mga merkado, mga establishments. Ganon din po kasama sa in-inspect natin ang mga online platforms.
14: Ayan, ano, tatanong ko nga din po sana eh, kung ano yung policy ng FDA ano, pagdating sa online naman. So, ayan, kasama pala rin ano, na ini-inspect yan. At attorney, yes, ano po ba or gaano ba talaga ka-importante ano, ang paggamit nitong sunscreen?
5: Yes, alam naman natin na ang panahon ngayon ay medyo kakaiba na. Maybe it's being brought by climate change na rin po, no? So definitely ang paggamit po ng sunscreen ay napakahalaga dahil nagbibigay po ito ng protection sa ating balat and laban po sa mapaminsalang ultraviolet rays mula po sa araw. So ayon po sa mga studies, no, ang sobrang exposure daw po sa araw ay magkakaroon ng dulot na iba't ibang epekto sa kalusugan, no. Pwede itong mag-lead to cancer or skin cancer, mga sunburn, at ganun din po yung mga premature aging, so yung mga maagang pag-wrinkle ng balat. So sa pamamagitan po ng regular na paggamit ng sunscreen, nakakatulong pong mabawasan ang masamang epekto na ito at panatiling malusog ang ating pong balat.
14: Ayun, kailangan natin ng sunscreen para mapangalagaan ang ating balat. Pero subalit, sabi, pero na subalit pa, no? Attorney, paano naman po yung mga

0: Eh, kahit na effective siya for the first 2 hours, and dahil meron siyang false claim na hindi ka na kailangan mag-reapply, so hindi mo na siya susundin. So it will lead to damaging your skin due to false claims. So yan po yung mga tinitingnan natin sa FDA para malaman na wala tayong false claim at transparent tayo syempre sa atin pong mga consumers. So maaari pong malaman yung mga ingredients, yung sangkap na makapaminsala po or yung mga nagtitrigger sa allergic reactions through the labeling po. Kaya napakahalaga na magbasa ng labels. At ganun din po, i-check sa ating verification portal po kung ang mga produkto ay registrado or notified po bago ito bilhin at gamitin.
1: Ayun, attorney, pagdating naman po doon ano, at na-verify nila na hindi nga ito rehistrado, paano po ang ginagawa naman, ano, paano hinahabol ng FDA itong mga fake products manufacturer na ito?
0: Ay, syempre po, mas pinaigting po ang ating enforcement operations ngayon, ano? So talaga, kung makikita nyo po, marami tayong mga pinupuntahan ng mga walang license to operate, mga pagawaan, mga manufacturing ng mga cosmetic products na lumalabag po sa compliance, ganun din po sa good manufacturing practices po ng FDA, no? So, maaari nyo pong i-report kung kayo ay merong kahinahinalang mga produkto, mga hindi rehistrado. Kahit po kayo ay nagkaroon ng mga allergic reactions sa mga sunscreen, kahit po ito ay mga rehistrado sa amin, maaari nyo pa rin po yung i-report sa amin pong email hotline. Ulitin ko po, that's ereport@fda.gov.ph o kaya naman po sa isumbong button sa atin pong website na www.fda.gov.ph.
1: At attorney, maitanong ko lang din, ano, ang paggamit ba nitong SPF nito, pwede ba ito sa lahat or magkaiba ang SPF na dapat gamitin ng pambata kaysa pang-adult?
0: It is always better po, no, na yun po mga sunblock na para sa kids ay dapat siguro i-consult muna natin sa kanilang mga pediatrician. Alam naman din po natin na iba-iba tayo ng conditions ng skin. So the bare minimum siguro is yung mga, may mga sunblock for kids naman tayo nakikita. May mga aprobado din po yan ng FDA. Ibig sabihin, mas gentle po ang mga formulation ng kanilang pong mga ingredients. And kung meron po tayo mga allergic reaction sa mga ingredients na ito, it is always better din po na ito po ay ating chine-check sa ating pong mga doktor or mga dermatologist or pediatrician para sa mga bata.
1: At payo na lang din, attorney, ano, sa ating listeners and viewers sa paggamit ng SPF.
0: Yeah, so since ngayon pong summer season, mas maraming nag-outing, mas maraming nasa labas, mas maraming nagsuswimming. So panatilihin po nating ligtas ang ating mga balat, ganun din po ang ating mga pamilya. So i-verify nyo lamang po sa FDA verification portal ang ating pong mga binibiling sunblock at kung maaari po tayo ay bumili sa mga lehitimong establishment. Meron naman po tayo mga online platforms na mga legitimate, no? Machi-check po natin ang mga produktong yan sa ating pong verification portal. At sa ngalan po ng ating Director General, Attorney Paolo S. Teston, muli po nagpapasalamat kami sa Radio Magazine Home Eco Nanay Program para po sa pagkakataong makapagbigay kami ng information, especially ngayong summer season, sa atin pong mga tagapakinig para at least alam nila na kahit ano man ang iyong kasarian, walang gender ang paggamit ng sunblock. So, ayan. So, maraming salamat po muli, Ma'am si Marinella.
1: Maraming salamat po. Muli, nakasama natin si Attorney Kay Magundayaw, spokesperson po ng Food and Drug Administration. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Samantala, bibigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
2: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
3: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
4: Hala, totoo? San ka sumali?
3: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
4: Naku po! Juan! Scam yan!
3: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. may logo pa ng bangko.
4: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
3: Di pa?

0: Ano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
4: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
5: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
4: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
6: Huwag!
7: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Tamang impormasyon.
11: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
12: Aliw na kwentuhan!
13: Kabataan, kasama sa usapan.
14: Radyo Magazine 1278.
15: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, home ekananay.
16: Tuloy-tuloy pa rin po tayo no, sa ating programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
17: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
16: At ay dadako na para sa wais tips ni Nanay. Sa panahon ngayon, mabilis po ang pag-unlad ng Artificial Intelligence o AI. At marami ang nag-aalala no, kung mapapalitan ba nito ang kanilang trabaho. Gayunpaman, may mga profesyon ano, na nananatiling mahalaga dahil nangangailangan nito ng kakayahan ng tao. Tulad ng emosyon, pagkamalikhain at pakikipag-ugnayan. So, ito po yung ilan ano, na mga trabaho na hindi kayang palitan ni AI. Unang-una po ay ang pagiging doktor. Sabi nga, kailangan ng matinding clinical judgment, empathy, at pakikipag-usap sa pasyente. Ano? Kahit may AI sa diagnosis, tao pa rin ang magpapasya at mag-aalaga. Nandyan din ang mga nurse. Bukod sa kaalamang medikal, mahalaga ang hands-on care at emosyonal na suporta sa mga pasyente. Hindi ito kayang palitan ng makina. Nandyan din ang mga teacher, ang mga guro, ano? Ang pagtuturo ay hindi lang pagbibigay ng impormasyon. Sabi nga, kailangan ito ng guidance, motivation at pag-unawa sa mga estudyante. Nandyan din ang mga psychologist or counselor. Nakasentro naman ito ano, sa pakikinig, sa empathy, human connection na syempre mahihirapan si AI, ano? Lalo sa tunay na buhay. Paano siya magpapayo, di ba? Eh, wala nga siyang emosyon. Nandiyan din ang mga skill trades. Tulad na lamang ng mga tubero, electrician, mechanic. Eh, nangangailangan ito ng physical na trabaho at problem solving, ano? Sa iba't ibang sitwasyon. Tulad na halimbawa sa kuryente, sa mga tubig, ano? Yung mga tubero, nag-aayos ng ating mga giripo. Paano magagawa ni AI yan? Merong ilan lang, ano? Pero hindi lahat kayang palitan ni AI. Tulad na lamang nung nakita natin sa Baguio, hindi ba? Meron ng robot na nagsiserve ng pagkain, ano? Nandiyan din ang mga chef or cook. May halong creativity, panlasa at adaptability. Hindi lang po ito usapang recipe eh. May personal touch kasi ito, ano, at innovation ang pagiging cook or pagiging chef. Kasi minsan, hindi ba, ang pagluluto natin, eh, hindi lang nakabase na yan sa sukat, eh, hindi ba? Nasa creativity na natin yan. At sabi nga, yung panlasa. Nandiyan din ang mga manager or leader. Kailangan ng decision making, leadership, at people management. Ayan, mahirap palitan ang kakayahang mag-handle ng tao, lalo na pagdating sa conflict, ano? Tsaka alam naman natin, ano, pagka sabi nga, eh, nadadaan yan sa mabuboteng usapan, hindi ba? So, paano ka makikipag-usap, hindi ba? Kung AI, wala kasing pakiramdam si AI, hindi ba? Hindi katulad ng tao na nauunawaan niya ang nangyayari, ikang nararamdaman niya. Di ba? Yung mga emosyon na pinagdaraanan. Nandiyan din ang mga salesperson or negotiator, ano? Nakasalalay naman sa persuasion, relasyon, at trust building. Mga bagay na mas epektibo kapag tao mismo, ano, ang ating kaharap at kausap. Nandiyan din ang mga artist, creative, professional. Bagamat may AI art na, no? Eh, syempre, ang original idea pa rin, eh, cultural context at emotion ng tao, eh, nananatili yan na napakahalaga. Minsan, di ba, iginuguhit natin kung ano yung ating mga karanasan, ating mga nararamdaman. Nandiyan din ang mga emergency responders, ano? Tulad na lamang ng mga firefighters at mga rescuer. Kailangan ng mabilis na desisyon, ano? Sa dedikasyon or sa delikadong sitwasyon at physical na aksyon. Ayan, hindi basta kayang gawin yan ng AI, hindi ba? Lalo't may mga sunog, o, di ba? Decision making yan, eh. Alin ang uunahin, di ba? Kung lalo na't kung malaki na yung sunog nang dumating, eh, hindi ba? So, ang mga trabaho pong ito ay sinasabing mas ligtas kay AI dahil sila nga ay nangangailangan ng emosyon at pakikipag-ugnayan, ano, sa tao. May physical at hindi predictable na gawain. Umaasa sa critical at malikhaing pag-iisip. Kaya mahalaga pong tandaan natin, hindi ibig sabihin na hindi sila maaapektuhan ng AI. Sa halip, gagamitin nila ang AI bilang tool at hindi bilang kapalit. So, maliwanag yan, ha? Gagamitin si AI bilang tool at hindi bilang kapalit. So, marami pa, hindi ba? Marami pang trabaho, pero merong ilan na kinakaya ni AI. Pero itong mga ito, eh, mahihirapan si AI, ano? Yan po ang wise tips ni Nanay.
6: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Eka Nanay.
10: Okay, class. Recess. Break time.
18: Yay!
10: Tignan mo tong baon ko, oh.
18: Anong baon mo? Pahingi naman.
1: Oops! Magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
10: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease? Teacher?
1: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
10: Naku, nakakatakot naman po.
18: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
19: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
20: Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
21: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
22: Wais na misis. Diskarteng matinik. Usapang may sustansya. Home Ekananay.
16: Tayo po'y nagbabalik sa programang Home Ekananay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
17: Marinela. Sa Radyo Magazine at The Capital FM.
16: Bata-bata, bakit ka tahimik? O, diba? Ang pakikipag-usap po sa mga bata, talaga namang napakahalaga. Siyempre, para maunawaan natin yung kanilang damdamin at kanilang iniisip. Pero hindi po lahat ng bata ay madaling mag-open up. Sa tulong ng ilang simpleng paraan at pag-unawa sa mga posibleng dahilan ng kanilang pagiging tahimik, mas mapapalapit tayo sa kanila at matutulungan natin silang magpahayag ng sarili ng malaya. So ito po yung maaring paraan para mag-open up ang mga bata, ang inyong mga anak. Makinig ng walang panghuhusga. Kapag nagsasalita ang bata, huwag po agad na magre-react or magbibigay ng sermon. Hayaan natin silang magkwento lang, Mas magiging komportable kasi sila kung alam nilang ligtas sila, na magsalita. Huwag ka agad, sumabat sa kanilang pagkukwento. Hayaan muna natin silang matapos ang kanilang sinasabi, bago tayo magsalita. Gumamit din ng mga open-ended na tanong. Halimbawa, ano ang pinaka nagustuhan mo sa araw na ito? Yung bang tipong hindi lang oo or hindi ang kanilang sasagot, kundi yung mas mapapalawak yung usapan, Kasi pag tinanong mo, okay ka lang ba? Diba ang sagot doon, oo lang at hindi. Di natapos na kagad ang usapan. Hindi mo na nakuha kung ano yung gusto mong malaman, hindi ba? Maglaan din ng quality time. Napakahalaga nito, Kung maaaring makipaglaro, or sabay kumain, or manood ng TV, maglakad-lakad, diba? Kasi sa relax na moments, mas kusang nagkukwento po ang ating mga chikiting. Lalo na, diba, kapag medyo komportable siya sa inyong ginagawa. Halimbawa, kumakain kayo ng sabay, diba, nagkukwentuhan. So, mas madali na mag-open up siya, no? Habang napapasarap ng kain kayong dalawa. Ipakita din na naiintindihan nyo sila. Yan ang napakahalaga. Pwede mong sabihin, halimbawa, mukhang malungkot ka kanina. Nakakatulong kasi ito para maramdaman nilang may nakakaintindi sa kanila. Diba, napansin mo sila? So, parang nakita ko eh, malungkot ka. Ah, diba, pag sabi mo nun, sasagot siya, diba? So, malay mo, humaba. So, hayaan mo lang siyang magkwento. Para nang sa ganun eh, malaman mo kung bakit nga ba siya malungkot. Iwasan din, ano, yung pag-i-interrupt sa kanilang pagsasalita. Sabi nga natin, hayaan natin silang matapos yung kanilang sinasabi. Nang sa ganun eh, kasi pag minsan ano, na-interrupt sila, minsan nawawala sila sa kwento or medyo ang dating sa kanila eh, hindi maganda yung naging reaction mo. So, imbis na ituloy nila yung kwento, kakatin na nila, no? So, hayaan lang natin silang magsalita, magkwento. Makinig lang muna tayo. Magbahagi rin ano, ng sarili mong kwento. Ayan, mahalaga yan, ano? Para makarelate. Kumbaga, eh, nakikita niya na nakaka-relate ka sa kanyang kwento. Na makita niya, normal lang pala, no? Ang mag-open up. Or nangyari sa kanya dahil nangyari din sa iyo, yung mga tipong ganon, para alam niya. Gumamit din ng laro or drawing, ano, mas madaling mag-express ang bata ng sa creative na paraan eh. Panatilihing kalmado ang tono. Ayan, isa pang napakahalaga yan, yung tono. Kami minsan laging ganyan eh, sasabihin sa akin. Laging nakasigaw, hindi pwedeng magsalita ng mababa, laging galit. Kahit hindi ka naman galit, ano, medyo intense lang, parang ganun, na-excite lang, medyo tumaas ang tono. Kapag kasi kalmado ka, eh, hindi sila matatakot na magkwento. Kumbaga, soft voice, diba? Kapag ka kasi medyo high pitch yan, ako. Sabi ko nga sa'yo, kakatina niya yung kwento. Tapos, alis na yan. Hindi mo na yan makakausap. So, hindi mo malalaman kung bakit siya tahimik. Kilalanin yung kanilang emosyon. Natututo silang pangalagaan, ano? Or pangalanan at ipahayag yung kanilang nararamdaman. At matutong magpasensya. Hindi lahat ng bata ay agad nag-o-open up, so kailangan ng iyong pasensya. Ito naman yung mga dahilan kung bakit hindi nag-o-open up ang mga bata. Siyempre, unang-una, takot silang mapagalitan eh. Kung lagi silang nasisigawan, mas pipiliin na lamang nilang manahimik at magmukmok sa isang tabi or magkulong sa kanilang mga kwarto. Or nandyan din yung pakiramdam na hindi sila pinakikinggan. Yung mga tipong dinededma sila, binabaliwala sila, nawawalan sila ng ganang magsalita. Kasi nagkukwento sila, text ka ng text, may kausap ka, nagluluto ka, naglalaba ka. So, wala. Hindi sila gaganahang magkwento. Dahil din minsan sa hiya or insecurity, nahihiya silang magbahagi ano ng kanilang nararamdaman. Yun nga, minsan sa takot na mapagalitan, masigawan, hindi sanay mag-express ng emosyon. Nako, hindi mo kasi yan naturuan kung paano magsabi ng kanilang feelings na tipong, ma, nalulungkot ako. Ma, masaya ako, oh, diba? Pwede ba tayong mag-usap yung mga dating na ganon? Malalaman mo eh, diba? Makikita mo. So, hindi lang nila kayang sabihin. So, dapat natuturuan din sila. masama yung naging karanasan nila dati. So, baka meron silang na-experience na napahiya sila or napagalitan nung nag-open up sila dati. So, kaya ayaw na nilang ulitin. Or dahil sa pagod o stress. Kapag overloaded, ayaw nilang magsalita. Siyempre, pagod na eh. Tapos, medyo hindi pa maganda yung tono mo. Di lalong hindi yan magkukwento. Or pakiramdam na walang nakakaintindi. Iniisip nila na hindi mo sila maiintindihan sa kanilang pinagdaraanan. Lalo minsan kasi, di ba, malaki yung age gap ng magulang at anak. Parang iba yung paraan. Mas komportable sila sa ibang tao. Malamang sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kaidaran, ano? Or sa iba na mas may edad pero feeling nila safe at nauunawaan sila. At hindi sila pagagalitan, pakikinggan lang sila, bibigyan lang sila ng oras para magkwento. Or takot sa consequences, ano? Halimbawa, baka maparusahan or mawalan sila ng pribilehiyo kapag nalaman kung ano yung kwento nila. Or introverted or tahimik ang kanilang personality. Hindi lahat kasi ng bata expressive, ano? Natural lang naman ito, ano? Sabi nga, hindi lahat pare-parehas, ano? Magkakaiba kasi ang bawat bata. So, para mag-open up po ang bata, kailangan nila ng ligtas, kalmado, at mapagkakatiwala ang environment. Kung hindi sila nagsasalita, kadalasan may dahilan yan. At hindi ito dapat husgahan. Sabi nga, pasensya. Kailangan ng mahabang pasensya, no? Para sila magsalita ng kanilang mga nararamdaman, kanilang mga pinagdadaanan. So, ipakita lang ano, na nandiyan ka lagi handang makinig. Samantala!
22: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
2: Aba! Ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
3: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
2: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
23: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
2: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
24: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
2: Pasensya ka na anak. Ayan mo't gagawin ko ng paraan.
23: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
24: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine 1278 AM.
21: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.
25: Interesting na usapan.
26: Hindi heavy.
27: Tugtugang chill.
25: Suave.
28: Learning from home, na hindi boring.
20: Radyo Magazine
25: 1278 AM.
22: Wais na misis. Diskarteng matinik. Usapang may sustansya. Home Ekananay.
16: Tayo po'y nagbabalik para sa recipe naman ni Nanay. Ang beefy sigarilyas. Ito po yung mga sangkap ano, na gagamitin natin dito sa beefy sigarilyas. Mantika. Boneless beef. Slice ng maninipis. Garlic. Dinikdik, ano? Sibuyas. Beef bouillon. Or optional lang yan. Tubig. Soy sauce. sugar, white sugar. Siyempre, sigarilyas, ano? Hindi mawawala, kaya nga beefy sigarilyas. At green onion sliced thinly. Nang maliliit din, ano? Ito naman yung paraan ng pagluluto nitong beefy sigarilyas. Siyempre, una, igigisa natin yan, ano? Magpapainit tayo ng mantika sa ating kawali. Uunahin natin yung beef para igigisa natin, ano? Dadagdagan natin ng bawang at sibuyas. Or dadagdagan na rin natin yung bouillon, ano? Beef bouillon para mas malasa, ano, ang ating beef. Beefy sigarilyas. Dadagdagan natin ng tubig para lumambot, ano, ang ating beef. Pwede na rin nating ilagay ang ating soy sauce at yung konting sugar. Pwede rin natin yan lagyan ng kaunting black pepper na durog, ano? Tapos hayaan natin yung kumulo para tuluyang lumambot ang ating beef. Kasi maninipis naman yan, so madali rin yan maluto, ano? Takpan natin para mas mabilis. At kapag sa tingin natin ay okay na ang ating beef, ano, luto na, malambot na, pwede na nating idagdag, ano, ang ating hiniwang sigarilyas. At hayaan natin siyang kumulo ng mga 3 minutes kasi mabilis lang maluto yung sigarilyas eh. At kapag luto na ang ating sigarilyas, ay pwede na po nating i-off ang ating kalan. At tayo magpi-plating na, no? Siyempre sa ating plate, ano, maghahain na tayo. Tsaka natin ilalagay yung green onion, yung dahon ng sibuyas para pang-garnish sa ating beefy sigarilyas. So, siyempre kasabay ng bagong saing na kanin. Sabi nga, ano pang inaantay nyo? Eh di kainan na! At sa pamamagitan po, ano, ng recipe ni Nanay, tayo unti-unti nang magpapaalam, ano. Maraming salamat po sa naging panauhin natin, ano. Eto, every Tuesday to, kasama natin to talaga, eh, no. Si Attorney Kay Ann Magundayaw, ang spokesperson po ng Food and Drug Administration. Ganun din sa ating executive producer kay Hazel at sa ating technical engineers kina Julius, Mary Scholl, Sam, Rona, Camille, dyan sa ating Marulas Transmitter at sa ating FM technical engineer sina Emil, Bright, Norven, Ivan, Gian at Avi May. Naku, sa lahat ng mga sumubaybay sa atin, ano, hindi ko makita eh. So, maraming salamat po, ano. At magkarinigan po tayo ulit, ha, bukas sa ganito pa ring oras. Dito pa rin po sa programang Home Eco Nanay. Sa Radyo Magazine 1278 at Capital 104.3. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi.
4: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
5: Ito ang Radyo Magazine.
7: Radyo Magazine
5: 1278 sa Capital 104.3. The AM and FM collab.
7: Collab.
8: FM 2, The Capital.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
1: Radyo Publiko
0: 738 dito sa Capital 104.3,
1: Capital 104.3,
0: the AM and FM Collab.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track
2: with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
6: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
5: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bakong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
9: Mahal ang gamot.
8: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
10: Mr. President, pwede pa yakap.
8: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
11: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
12: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin
9: para hindi na uabot sa malubhang sakit.
8: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribel para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
9: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo!
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Ang oras po natin, 12 sandali makalipas ang alas 4.
15: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
13: Mark in!
15: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
13: Mark!
15: Mark in, mark out sa balita. Kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Trabaho po ito ng Senado. So, hindi po manghihimasok ang Pangulo. Nasa Senado na po yan, nasa kamay na po yan ng Senado. At kung ano man po ang gagawin nila dyan, kung ito po ay papabor para sa taong bayan o papabor lang sa iisang tao, eh bahala na po ang taong bayan na humusga para sa kanila.
14: Nagsalita na mga mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso na nagpa siyang i-impeach si Vice President Sara Duterte sa 2nd pagkakataon. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, dahil ito sa mas marami ang nakuha ang boto ngayong taon na 257 kumpara sa 215 noong naunang impeachment hearing ng Kongreso o ng Kamara, na nangangahulugan na ito ang mas maraming nakumbinsing mambabata sa ebidensya at dokumentong ipinresinta sa mga pagdinig. Ang hiling ng palasyo sa sandaling opisyal nang mailipat sa Senado ang bola para sa impeachment kontra sa 2nd Pangulo, mas maging patas ang mga senador at huwag at gawin ang kanilang trabaho para sa taong bayan. Sa kabila ng mga pagbabago sa liderato ng Senado kahapon, Mayo 11, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. anya, hindi panghihimasukan ang trabaho ng mga senador. Kung magiging pasyaan niya na mga ito sa impeachment ni Vice President Sara ay papabor sa mga Pilipino o sa iisang individual lamang, ang mga Pilipino na ang bahalang humusga sa mga senador.
13: Mark in, mark out.
14: Magandang hapon ng Martes, Luzon, Visayas, Mindanao, 12 sa buwan ng Mayo taong 2026. Muli sa mga sa inyo po pala tuntun ng mark in, mark out sa mga balita. Bantay Senado pa rin tayo mga kababayan sapagkat kahapon nga sabay, no? Sabay na nagkaroon po ng nagyayaniga mga balita. Yung pong pagpapalit ng liderato ng Senado at yung pag-aakyat ng impeachment, articles of impeachment naman mula sa Kamara patungong Senado. At inaasahan nga po sa Mayo at 13, bukas po yan, inaasahan na magko-convene ang Senado bilang impeachment court. Yun ay kung ano ang magiging resulta ng isasagawang sesyon ngayong araw na ito. Eh, meron din ho mga sabi nga naghahayag ng kanilang konting tampo. Dahil yung ilan sa mga dating nasa mayorya lumipat bakod. Si dating Senate President pro tempore Panfilo Ping Lacson medyo may hinanakit doon sa pumalit sa kanya si Senadora Loren Legarda. Nagulat sila dahil hindi man lang daw nagpaabiso, nalilipat na pala ng bakod are ang ali. Nang tanungin na kung ito ba'y may kinalaman doon sa kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste, ang sabi ni Lacson, hindi iyon ang punto. Ang sinasabi niya, dapat timbre lang muna, oy, lilipat bakod ako na. Lilipat ako doon sa kabila. May magandang offer eh. hindi naman offer. Pero ibig sabihin, kung ano ang sa tingin niyang nararapat, no? Ako nun sa paniniwala ng senadora na dapat gawin bilang isang mambabatas. Sana man lang tinimbrian niya yung kanyang yung mga iniwan niyang kasamahan. Sabi nga ni Senador Lacson, para namang wala naman tayong pinagsamahan niyan. Bakit naman ganun? Ayan na nga. Pero dito, mga kababayan, makikita natin ha. Paano kaya magiging sistema ngayon? Dahil ito na nga. Namumuro na itong impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ito naman ay isa pang nag-aabang. Oo. Pero pang isa nag-aabang, yung warrant of arrest naman laban kay Senador Bato de la Rosa. Dahil sa kasong crimes against humanity, bilang siya ay co-perpetrator, ito pong war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Paano po ba ang magiging sistema rito? Dahil ang sabi ng PNP, kapag nag-convene na po ang PNP, NBI, ang PCTC, at ang Interpol,

0: ikaw muna. Yung pong judicial system dito. Mamaya ho, hihingi tayo ng opinion at pananaw mula sa mga eksperto. Hindi sa kung sino-sino. Ha? Eh marami sa social media, akala mo biglang naging instant political analyst na eh. Biglang naging instant abogado na. Oo, akala mo mga antataas sa mga pinag-aralan eh. At least dito sa mark in mark out sa mga balita, itatama natin kung ano yung mga mali sa pamamagitan po ng paghingi ng tulong sa mga eksperto. Ay, mga nag-aral talaga at meron nung talagang sabi nga may K as in karapatan na magbigay ho ng kanilang pananaw hingil ho dito na naayon naman ho sa factual basis ha, sa mga may kumbaga may batayan. Hindi basta opinion lang, opinion na may batayan, na may sinasandigan ho na umiiral ng mga batas. Ano ba sinasabi ng batas? Ano ba ang proseso ng batas? Dahil yan naman ho dapat ang masunod, yung tinatawag na due process ng batas, di ba? Mamaya, antabayanan nyo po ang ating gagawing pagtalakay sa paksang ating pag-uusapan.
1: Mark in, mark out sa balita kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Atin po munang dakuhan ang mga malalaking mga balita ngayong araw na ito ng Martes. Pilipinas at Paraguay nakatuon sa pamatagalang kooperasyon ayon ho kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magpapalakas ng kalakalan, sinelyuhan po ng dalawang bansa. Vice President Sara Duterte na impeach sa ikalawang pagkakataon mula po sa kamera. Department of National Defense, walang namo-monitor na anumang destabilisasyon sa hanay ng militar. Interpol kinumpirma po na meron na pong red notice laban sa mga Pilipinong pugante. Partikular na nga po kina dating Bucor Director General Gerald Bantag, kay business tycoon na si Atong Ang, at kay dating Congressman Zaldico. Hakbang naman ng Pilipinas laban sa cybercrime at online scam, mas mapapalakas pa pagsali ng pitong bansa sa partnership ng Pilipinas, US, Japan. Nagpalakas daw po sa Luzon Economic Corridor. Mahigit na 6,000 magsasaka sa Alba ay may tulong hong pinansyal na natanggap ngayong araw. Department of Labor and Employment tutulong na rin sa mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Programa para sa mga mahihira magpapatuloy sa gitna po ng mga ingay politika ayon po sa Department of Social Welfare and Development.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Sa iba pa pong paksa ng ating mga balita, binigyan din ng Malacanang na para sa lahat ng mga Pilipino ang kailangang proteksyon mula sa pamahalaan. Ito po ang tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nang sa hiling ni Senador Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan siya ng proteksyon sa harap na nakaumang na pag-aresto laban sa kanya dahil sa kasong Crimes Against Humanity ng International Criminal Court. Sinabi po ni Castro na kahit sino mang Pilipino kasama na si Senador Bato de la Rosa ay makakaasa ng proteksyon mula sa pamahalaan. Gayunman, inihayag ng opisyal na ang pagbibigay ng hinihinging proteksyon ay ipagkakalo batay sa kung ano ang itinatakda ng batas. Dagdag pa ni Castro na ang kung dumating ang panahong maaresto ang mambabatas, may kinaharap na asunto sa ICC ay titiyakin na may pagkakaloob ang karapatan nito. Sa ngayon, may standing warrant of arrest si Senador De La Rosa mula sa International Criminal Court at nasa ilalim ito.

0: ng protective custody ng Senado.
1: Mark in, mark out.
0: Binalakas pa ng Philippine National Police ang deployment at seguridad sa paligid ng gusali ng Senado sa Pasay City. Ito para mapanatili ang katatagan ng institusyon at kaayusan pampubliko sa gitna na rin ng tumitinding tensyon sa lugar, kabilang na ho ang pagdating ng mga nagpoprotesta. Ayon po kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ang deployment ay isang preventive security measure na layong tiyakin ang seguridad ng Senate Complex at mga kalapit na lugar habang tumitindi ang tensyon. Kasunod niyan ay namang hakbang para ipatupad ang arrest warrant na inilabas sa International Criminal Court laban ho kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Una nang ipinakita ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang kopya ng ICC warrant laban kay de la Rosa at sinabi maaari itong isilbi sa loob mismo ng Senado. Dahil dito, mas tumindi ang atensyon ng publiko sa paligid ng Senate Complex, kung saan ay nakita rin nadagdagaan ang deployment ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation at iba pang unit ng pulisya. Kasunod dito, inataasan no ni PNP Chief ang National Capital Region Police Office o NCRPO na ipagpatuloy po ang pagmamanman at real-time na pagtugon sa pag-aayos ng seguridad sa nabanggit na lugar. Alas 4:26 po ng hapon, positibo si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na lalalim pa ang kooperasyon sa pagitan po ng Pilipinas at Paraguay. Kasunod na rin ang nangyaring matagumpay na pagbisita sa bansa ni Paraguay President Santiago Peña Palacios. Sinabi ni Pangulo Marcos na naging produktibo ang bilateral meeting nila Peña, kung saan nalagdaano ang mga kasunduan para sa renewable energy, people-to-people exchanges at para na rin sa linya ng agrikultura. Dahil dito, looking forward anya ang Pilipinas sa pagpapatatag ng kooperasyon sa regional at multilateral fronts tulad ng Estados Unidos. Kung matatandaan, una na nagkasundo ang dalawang leader na maaaring magtulungan ang isa't isa sa paglalapit ng kanilang balikatan sa ASEAN at Latin America. Hindi tumitigil ang mga kinukulang tanggapan ng pamahalaan sa pagtugon sa epekto ng, sa Pilipinas ng patuloy na sigalot sa Gulf Region. Ayon po kay Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office, kahit pa hindi kada linggo nangyayari ang pulong ng Uplift Committee. Sa press briefing sa Malacanang, ipinaliwanag po ni Castro na nagpasya ang pamahalaan na idaos kada dalawang linggo ang pulong. Lalo't nakikita naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ng mga miyembro ng gabinete. Di para maibsan po ang epekto ng gulo sa Gulf Region kahit hindi na kada linggo ang pulong. Sa susunod na pulong, anya ng Uplift Committee, nakatakda ito sa Martes sa Mayo 19. Sa uling pulong, isinagawa po nitong Martes, Mayo 5. Pinagutos po ni Pangulo Marcos na ang pagtitiyak po sa presyo ng bigas sa merkado, lalo't walaan niyang problema sa supply ng bigas sa bansa kahit walang dahilan para magtaas ito ng presyo.
1: Mark in, mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
0: Ang oras po natin,
2: Radyo Pilipinas.
1: Publiko.
0: 28 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nung.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Good news!
7: Yay!
1: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
7: Fake news!
1: Disinformation!
7: Disinformation!
1: Mark out muna yan!
0: Alas 4.32 ang oras sa buong Kapuluan, Pilipinas. Siya nga po pala, inilagay po sa yellow alert status ang Luzon, ang Visayas grid. Ngayon pong mamaya pong alas 5 ng hapon hanggang alas 8 po ng gabi. Ayon po sa National Grid Corporation of the Philippines, labing isang planta raw po ang nagpatupad ng force outage mula pa noong Marso ng taong ito. Apat mula noong 2025 at dalawa mula pa noong 2024, gayon din noong 2023. At isa pa mula noong 2021. Habang yung pong siyam ay na kasalukuyan gumagana ay meron nung naibabahagi na 833 megawatts na unavailable sa grid. 2,684 megawatts po ang available capacity, habang ang peak demand naman po ay nasa 2,512 megawatts. Inilalabas po ng NGCP ang yellow alert kapag meron pong pagnipis sa supply po ng kuryente sa naturang grid, mga kababayan.
1: Mark

0: Alas 4:35 na po ang oras sa buong Kapuluan Pilipinas, mga kababayan. Oya, mismong si Department of Public Works and Highways sa Secretary Vince Dixon ho ay sabi nga ay nagtungo dito sa Barangay Carizon Kalumpit sa Bulacan para matiyak daw ho na natutupad ng tama ang mga proyekto. Kasunod na rin ng utos si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na ayusin ang lahat ng substandard na flood control project sa buong bansa. Ayon no kay Secretary Dixon, matatagalan pa yung pong sabi nga papagawa daw ho dito sa naturang tulay na ito. Lalo't sinasabi na parang ampaw daw ho kasi pagkakagawa. Pero kanila hong tiniyak na mamadaliin daw po itong sabi nga itong proyekto na ito para maging matibay daw at mapakinabangan na sa lalo madaling panahon. Ito pong tinatayong matibay na flood control project ho sa lugar.
1: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
0: Tanggap muna tayo ng pag-ulat. Malacanang umapila sa Senado na tugunan ng impeachment ni Vice President Sara Duterte ng patas at naaayon sa mga ebidensya. Detalye mula kay Raquel Bayan. Raquel!
2: Nasa Senado na kung ano man ang mangyari o kung ilang beses man magpalit ng pinuno ang mga mambabatas. Ito ang pahayag ni Communications Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung ikinababahala ba ng palasyo na mula noong magsimula ang impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte na kadalawang beses nang nagpalit ng Senate President ang Senado. Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ng opisyal na nasa kamay na ng mga mambabatas ang pasya sa anumang usapin na mayroong kinalaman sa Senado. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. anya, hindi makikialam anuman ang maging desisyon ng mga mababatas. Ang tanging hiling lamang ng palasyo sa mga senador sa oras na opisyal ng maiakyat sa kanila ang bola para sa impeachment ni VP Sara, gawin ang mga ito ang kanilang trabaho ng patas at para sa mga Pilipino, hindi para sa isang individual. Lalo't una na rin naman anyang nagsalita ang mga kongresista base sa mga ebidensya at dokumentong iprinisenta sa naganap na impeachment hearing sa mababang kapulungan ng Kongreso.
3: Nagdesisyon po ang House of Representatives at nakita malamang nila ang mga ebidensya. Sabi nga nila ay mas dumami pa ang sumang-ayon na ma-impeach sa pangalawang pagkakataon ang Vice Presidente. At ito marahil ay ayon sa mga nakita nila na mga documents or mga ebidensya na maaring maging dahilan para ma-impeach ang Vice Presidente. At sana kapag ito ay napunta na rin sa Senado ay maging patas ang mga manghuhusga, ang mga senador natin para ito naman ay sa taong bayan. So nagsalita na po ang House of Representatives at ito po naman ay kanilang trabaho at hindi po ito sinasaklawan ng Pangulo.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, Senador Ronald Bato de la Rosa, aminadong may tampo kay dating Senate President Tito Soto. Dahil doon sa nangyaring tangkang pag-aresto ng NBI sa kanya kahapon. Soto, nagpaliwanag naman ho ng kanyang panig. Pero ang gusto kong malaman, sino kaya naglabas sa social media nitong CCTV video ng Senado? Ay, ginawang katatawanan sa social media. Alam niyo yung parang isang segment sa isang time show? Sus, Ginoo naman. Alamin nga natin ang ulat mula kay Nimpa Asuncion. Nimpa?
4: Yes, inamin nga ni Senador Ronald Bato de la Rosa na sumama ang loob ay dating Senate President Vicente Soto III matapos anya nitong payagan ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI na pumasok sa Senado at maisilbi sa kanya ang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC para kay De La Rosa maituturing na pagtataksil hindi lang sa kanyang kapwa senador ang ginawa ni Soto kundi maging sa kanilang institusyon. Sinabi ni De La Rosa na si Soto pa naman ang pumirma sa resolusyong pinagtibay ng Senado na nagsasabing dapat tumaan sa mga legal na proseso at local courts ang warrant. Sa tingin ni Senator Bato, sinadya na harangin siya sa baba ng Senado para mapigilan ang pag-alis sa pwesto kay Soto. Narito ang bahagi ng naging pahayag ni Senator Bato.
5: Hindi ako pwesto. Hindi magsabi na wala ko sa mga niya. Because yung ginawa niya pagtataksil, hindi lang yung pagtataksil sa kanyang kulig. Hindi pagtataksil niya sa institusyon ng Senado. Siya pa naman ang bumirma noong resolusyon namin na dapat dadaan sa legal processes na nirequire ng Supreme Court, na dadaan sa lower courts yung arrest warrant. E, alam naman niya, pinakitaan siya ng warrant of arrest na galing ICC. Dapat tinanong niya saan dito ang corresponding local warrant of arrest. At saka wala ko siya sinabihan. Alam, but there's may design talaga na talagang gusto niya mahuli ako sa baba para hindi ako kakit dito, para hindi siya ma-unseat.
4: Yes, sinabi naman ni Senator Soto na misinformed si De La Rosa. Anya, kahapon ng umaga ay nagpunta mga taga-NBA sa kanya para sabihing may warrant of arrest laban kay Senator Bato. Dito ay sinabihan anya ni dating SP Soto na makikipag-coordinate ang mga taga-NBA sa Senate Office of Sergeant at Arms o OSAA kaugnay ng warrant. Pero sinabi ni Senator Soto, sino ba naman ang mag-aakalang papasok si De La Rosa kahapon? Hindi anya siya hihingi ng tawad dahil wala naman siyang ginawang mali. Narito naman ang panig ni Senator Tito Soto.
6: Kaya siya sasama loob niya dahil hindi niya alam kung ano nangyari. Diba? Iba kagad ang pintang nila. Oh, eh, simple lang naman eh. In the morning, kahapon, a representative of the NBI came to me and said that they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. Oh, sabi ko, they coordinate with the OSAA. Eh, sino naman mag-aakalag dadating siya? Hindi ko naman alam eh. I didn't do anything wrong. Wala naman akong ikang obstruction of justice na ginawa. Wala rin akong ikang ginawang masama para sa kanya. How will I know that he's coming after 7 months of absence to unseat a sitting Senate President? How will I know that? He's misinformed. They're misinformed.
4: Yan ang naging pahayag ni Tito Soto mula Senado para sa Bagong Pilipinas. Ni Fason Sean, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP, umapilaw sa Senado na mag-convene na bilang impeachment court at simula ng pagdelitis kay Vice President Sara Duterte. Detalye naman niya mula kay DK Sarate. DK!
7: Umapila ang Catholic Bishops Conference of the Philippines sa mga senador na simulan na ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Most Reverend Gilbert Garcera, Archbishop ng Lipa at President ng CBCP, dapat mag-convene na bilang impeachment court ang Senado. Ito ay naayon niya sa konstitusyon kung saan inaatasan ng mga miyembro ng Senado na ituloy ang paglilitis at magdesisyon sa kaso sa pamamagitan ng pagpapatawag ng mga saksi para mapakinggan ang kanilang mga testimonya at bumoto alinsunod sa mga ebidensya, hustisya at tamang pagpapasya, katwiran ng CBCP habang naantala paglilitis. Lalo ring naaabala ang hustisya hindi lamang sa sambayan ng Pilipino, kundi sa Vice Presidente rin. Mula sa lusod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, Mark in, Mark out, Mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
0: Kaugnay nga po nitong paksang ating pinag-uusapan, makakasama po natin ang isang legal expert at political analyst din po, si Attorney Edward Chico. Attorney Chico, sir, Attorney Ed, magandang hapon po. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Magandang umahapon po at magandang hapon din sa ating po mga tagapakinig.
0: Attorney, pakibigyan nyo nga kami ng edukasyon dito sa mga pangyayari ngayon na ipasa na.
8: Ano tayo mag-uumpisa?
0: Ang daming
8: nangyari.
0: Kaya nga, naipasa na ho itong articles of impeachment sa Senado mula sa Kamara at itong fourth week na naman. Nababanggit na naman ito. Dahil na ipasa na ang bola sa Senado, ito po ba'y obligado na ang Senado na mag-convene na bilang impeachment court at gaano ito ka-urgent?
8: Well, siyempre, obligado sila na mag-convene to an impeachment court, ano? Kasi malino naman yung sinasabi sa saligang batas na as soon as the articles of impeachment are transmitted to the Senate shall forthwith constitute itself as an impeachment court. Ang problema lamang, yung issue ng forthwith kasi ay dinefine finally ng Supreme Court na hindi naman sinasabi talagang agad-agad but within a reasonable period. So dapat wala namang inordinate delay, di ba? But interestingly, naging issue lang naman kasi yung forthwith na yan because last year, parang inupuan talaga kasi ni Senate President Jesus Cudero. But historically, ano, tandaan natin, nung panahon ni ERAP, after the articles of impeachment were transmitted doon sa Senate, I think it took the Senate 24 or 25 days to convene. Hindi naman agad-agad rin. Tapos sa kaso naman ni Chief Justice Corona, it took them 34 days to so convene. So, hindi naman kinakailangan bukas na bukas ay mag-convene sila. But expectedly, within the reasonable period, dapat ituloy nila yung hearing. May mga kumakalat na mga naratibo na baka gawan daw nila ng paraan, pigilin nila. But that would leave a bad taste in the mouth. Hindi magiging maganda para sa kanila yan. Lalo pat ang circumstances ngayon are very, very clear. Unang-una, nagkaroon ng impeachment complaint laban sa Vice President. Sabi ng Justice Committee, yan ay sufficiente, both form and substance. Nagkaroon sila ng hearing. At binoto, halimbawa sa plenaryo, ano, para ma-impeach ang pangalawang Pangulo by 255 votes, so overwhelming. So walang dahilan kung hindi gawin na Senado ang mandato na ipagtuloy ang pagdinig at mag-constitute sila bilang impeachment court.
0: Ang medyo plot twist dito, Attorney Ed, nagpalit ng liderato ang Senado. At alam naman natin, ang komposisyon ngayon ng Senado ay yung mga mukha na sabi nga pamilyar na nakita noong nakalipas na administrasyon. Ano po ang basa nyo rito sa magiging takbo given na mag-convene na nga sila as impeachment court, pero yung composition nito, tila medyo may konting, kung sabi nga, questionable para sa ating mga kababayan.
8: Ang sabi ko kasi ng Korte Suprema, ang impeachment is sui generis proceeding. Ibig sabihin, kakaibang proceeding ito. Ang purpose ito, mag-remove, hindi magparusa. So it's a numbers game, it's a political exercise. If you control the numbers, good for you. If you do not, bad for you, di ba? So in this case kasi, kinakailangan niya 16 na votes. And so far, mukhang may bilang talaga si Sara Duterte. So ano maasahan natin sa trial? Of course, they would want to give this a semblance of legitimacy. Hindi naman nila yan ipapakita na balahura ang proseso. Siyempre, they wouldn't do that. Talagang magkakaroon talaga ng trial, magkakaroon ng presentation ng evidence. And unless itong aking fearless forecast, so far, unless mapakita nila na talagang may kasalanan at kahit gusto mo siyang i-acquit, kailangan mo siyang i-convict, ang bilang nasa kanya ngayon, so there's a possibility, baka ma-acquit siya.
0: Nako. Yun
8: kasi nasa kanya yung bilang eh.
0: Correct.
8: Wala tayong magagawa, hindi ba? Mm-hmm. Although, may mga senador na alanganin, hindi ba? Mm-hmm. Kagaya ni Chinggoy Estrada. Pag yes. Sinabi kong alanganin, ang ibig ko sabihin, baka kamali naman tayo. Ang ibig ko sabihin alanganin, pwede siyang bumoto nang oo or hindi. Kasi may kinakaharap siyang kaso ngayon eh.
0: Ooh.
8: So, alam mo kasi, pag yes. Ganyan, nagkakaroon ng horse trading, yung mga leverage.
0: Yes.
8: Pwede niya, baka pwede niyang hilingin. Wag niyo na lang muna, i-delay niyo muna yung kaso ko. Ito yung boto ko. Kasi, allegedly, ginawa niya na yan nung panahon ni ano, di ba? Yes. Nang gusto maging Senate President ng Loren de Garda, nag-withdraw siya ng support.
0: Yes.
8: So, at the end of the day, labanan talaga to ng mga senador ngayon ng bilang.
0: Mm-mm.
8: So, nagliligawan talaga sila. At kapag kakulang ka ng bilang, talagang lugi ka, no? At nasa kamay na nila ito, eh.
0: Mm-hmm. May mga ilan nung nagsasabi na kung sakasakali pa iirali ng present majority yung kanilang biases dito sa proceedings na ito at hindi, kumbaga, kung sakasakaling hindi raw titignan ang ebidensya, yung bigat ng ebidensya at salip yung kanilang paiiralin yung kanilang biases. This, since ang trial nga ito ay numbers game, eh posible daw to pong mag-constitute ng constitutional crisis. Pabor ba kayo doon sa mga nagsasabi ng ganun, Attorney Ed?
8: Well, hindi mo masamang, hindi naiintindihan ko bakit iisipin mo na magre-resulta yan ng constitutional crisis. It will result into a constitutional crisis kapag magiging halata yung pagpabor, hindi ba? Halimbawa, isusuppress mo yung ebidensya na overwhelmingly could point to the culpability of the Vice President. O kaya may mga importanteng mga witnesses na ayaw mo ipag-testify. So, syempre, makikita ng taong bayan yan at hindi magiging maganda ang resulta niyan. But the way I see it, they will really try to give this a semblance of legitimacy. Kasi syempre, ayaw din naman nilang mapulaan. So, they might resort into that. Pero, kung magiging garapalan sila, eh, magiging crisis nga yun. Dahil parang ang nangyari, hindi sila tumup din sa kanilang gawain o sa kanilang tungkulin. Because although it's a numbers game, dapat ang purpose niyan, tignan mo talaga kung merong grounds. At kung merong grounds naman at mapapatunayan, eh, di i-convict mo dapat.
0: Mm-hmm. But given the situation, sakasakali man na baliin ng Senado as an impeachment court, bagamat hindi naman natin pinangungunahan, no, hindi naman natin sa ano, nais lang natin kasi makita ano yung mga posibleng mangyari. Una, kung ma-convict si VP Sara, given na yung despite do sa numbers na meron siya sa Senado, ano magiging possible na pangyayari dito, and the other way around, Attorney Ed?
8: Well, kung mako-convict siya, expectedly, syempre, she will be removed as Vice President. Now, yung issue ng disqualification is a separate issue. Kasi sa Amerika, hiwalay ang boto sa disqualification. Hmm. Kaya kinakailangan, okay, kapag ni-remove siya, very clear doon sa decision that she's being disqualified too. Otherwise, ang mangyayari, removal lang, and that is a possibility, at Korte Suprema lang ang makakarisulta niyan.
0: Mm-hmm.
8: Ngayon, kung siya naman ay ma-acquit, eh di magtutuloy-tuloy siya. She can actually run for and gun for the presidency in 2028.
0: Ayun. So, either or, eh meron siyang leverage dito. Tama po?
8: Oh, kasi it's a numbers game. Eh. Mm-hmm. Right now, she controls the numbers seemingly. Yes. Pero syempre, alam mo naman ng mga senador, mas importante sa kanila yung personal na interest nila. Pwede pang magbago yan. Eh, sino ba mag-aakala na yung leadership magpapalit?
0: Mm-mm.
8: Sino ba mag-aakala na yung Villiers siblings would jump to the other side? Di ba?
0: Kaya nga
8: so anything goes. Eh. Ganyan ang politika talaga. Walang permanenteng kalaban, walang permanenteng kaibigan. So may permanenteng interest. So ibig sabihin, yan ang titignan nila. Kung the one that could serve their interest better, dun sila.
0: Ito po, ito naman po, Attorney. Ito naman eh, bunga ng aking malikot na pag-iisip. 13 ang numero ni VP Sara sa Senado. Meron pong Siam na dating mayorya, ngayon po ay nasa minorya na, at meron pong dalawang sabi nga, medyo nasa gitna, ano, parang undecided, sabi nga. Pero may isa ho doon sa 13 na nanganganib na mawala dahil nga meron nung kinakaharap ho na ngayong kasong crimes against humanity sa katauhan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Would you think na bago mag-convene ang impeachment court, kung ma-aresto ito si Senador de la Rosa, magbabago ang climate din, bukod pa hudo sa nabanggit nyo kanina na example na mga personal na interes ang ilang mga senador?
8: Well, hindi ko alam kasi kung maalis man siya or hindi, tuloy pa rin naman yung impeachment.
0: Yes.
8: No? Hindi naman nakadepende sa kanya yan.
0: Yes.
8: Hindi ba? Mm. Kaya lang, kung sakali siya ay maaresto,
0: bago yung trial, no?
8: Merong ano yan, merong to a certain extent may magwi-wield ng pressure sa miyembro, sa mga senador na kasama doon sa impeachment court, hindi ba? Kasi may epekto sa kanila yan eh.
0: Yun.
8: But ultimately, wala naman masyado dahil kung maaresto siya, eh di nandun na siya sa dahig. Mm-mm. Alam mo ang problema, pag ikaw ay naaresto, nailipat ka sa kustodiya ng ICC, hindi ka na makalalabas kahit sa tingin mo inosente ka.
0: Mm-mm.
8: Kasi sa ICC, wala pang napabigyan na petition for interim release.
0: Mm-mm.
8: Yung mga na-acquit dyan, umabot ng hearing during trial at saka appeal, kaya inaabot ng 10 taon.
9: Mm-mm.
8: Kaya nagmamakaawa yung mama sa TV, hindi ba?
9: Mm-mm.
8: Huwag daw siyang dalhin sa dahi kasi pag dinala siya doon, doon na siya tatanda.
0: Iyon nga. Pero meron kasi mga nagpapalabas ng mga luma niyang video na willing siyang tulungan yung isa doon sa loob.
8: Eh syempre hindi pa kasi siya nahuhuli noon eh. 'Di ba? Naalala ko yung nanay ko noon. Ito true story.
0: Apo.
8: Nung parahon ng COVID,
0: apo.
8: Gusto niya umuwi sa bahay niya sa Cavite. Sabi ko, wag na. Sabi ng nanay ko, alam mo anak, matanda na ako, na-enjoy ko na yung buhay ko. Hayaan mo lang ako. Akalain mo, ang nanay ko nagka-pulmonya. Nung nagka-pulmonya, umuwi sa amin, nagpapanik. Maya't maya, nasa ospital kami.
9: Hmm.
8: Eh sabi ko, nay, akala ko ba, nagawa mo na lahat. Eh sabi ko lang yun eh, ngayon may sakit na ako eh.
9: Mm.
8: Eh di ganun din si Senator Bato. Eh nung time na yun, wala pa siyang warrant of arrest. Eh may warrant of arrest na siya ngayon. Eh di syempre, natatakot na siya. Mas gusto niya talaga dito siya makulong.
9: Mm-mm.
8: Kasi pag promise, pag nadala siya doon, naku, abuti siya na 10 taon doon. Ilan taon na ba si Bato ngayon? Eh sabihin mong 265 na yan.
0: Yes.
8: Hindi ba? O 68, ganyan. Mm-hmm. E di, kalahin mo, 78 to 80. Kung sakaling ma-acquit yun, 78 to 80 bago siya makaka-uwi dito.
9: Mm-hmm.
8: Siyempre, ayaw niya yun. Hindi ba?
0: Opo. Eto nga, speaking of Senator Bato, Attorney Ed, eh, yung nangyari kahapon na pagsisilbi nung warrant of arrest ng ICC, marami hong nagtatanong, legal ho ba yung ginawa ng NBI kahapon? Kasama dating Senator Trillanes?
8: Actually, may gray area kasi which only the Supreme Court could resolve. On the one hand kasi, tinatanganan ng NBI yung RA 98551,
9: mm-hmm.
8: Section 70 na nakalagay doon na pwede sapat arestuhin at isurrender yung akusado sa international tribunal,
9: mm-hmm.
8: which of course is the ICC in this case.
9: Mm-hmm.
8: Pero syempre, on the other hand, meron naman ding argumento na nagsasabi, hindi, dapat dumaan muna siya sa korte.
9: Mm-hmm.
8: Hindi siya dapat pwedeng diretsyon dalhin sa daig.
9: Mm-hmm.
8: Kinakailangan, he has to go through certain judicial processes.
9: Mm-hmm.
8: Eh kaya lang dahil may gray area yan, ang makakapagsabi lang kung tama or mali, ay yung korte. Although take note, kung sakaling na-aresto siya ng NBI,
9: mm-hmm.
8: halimbawa at nadala siya sa daig, he can file a petition for before the Supreme Court, but there will be a presumption of regularity on the part of the NBI na tama yung ginawa nila because only the court can declare otherwise.
9: Mm-mm.
8: So ultimately, yung korte talaga ang magdedesisyon dito. And I think the Supreme Court really has to resolve this kasi medyo may mga conflicting schools of thought. Eh.
0: Mm-mm. Lalo na naghahain ng writ of amparo ngayon yung kampo ni Senador De La Rosa sa Supreme Court.
8: O expectedly, gagawin niya talaga yan. Yes. Actually, maswerte nga si Bato dahil kinanlong siya ng Senado, hindi ba?
0: Pero, yun nga pala yung isa rin sa mga katanungan ng ating mga kababayan, Attorney Ed. Yung bang resolution ng Senado na nagbibigay ng protective custody kay Senador De La Rosa, may bearing ba yun dun sa sakaling maglabasan ng court order at nag-convene na yung PNP, NBI, PCTC, saka Interpol para i-serve yung warrant?
8: Actually, yung resolution, wala naman bilang yun kasi hindi naman batas yun eh.
9: Mm-hmm.
8: Expression lang yan ng sense of the Senate, ng kanilang sentimento, ng kanilang pagtingin, hindi ba? Kaya lang, dahil nga may gray area on the one hand, I won't expect the NBI to insist. Dahil kayo may gray area eh, baka hayaan nilang pumunta nga sa korte.
0: Opo.
8: Pangalawa din kasi, by virtue of the principle of separation of powers, ayaw naman nilang bastusin yung Senado na papasukin nila.
9: Yes.
8: So that's how I see it. Kaya nagkakaganyan. But the resolution in itself has no weight at all kasi hindi naman yan tantamount sa batas, hindi kagaya ng mga bills na ginagawa nila o ine-enact nila into laws.
0: Mm. So hindi meron pa ring sabi nga questionable pa rin, malaking tanong pa rin ngayon kung pwede o hindi na maaresto si Senador De La Rosa sa loob ng Senado.
8: O kasi nga mangyayari dahil nagsalita na ang Senado, minsan nire-respeto mo yon kasi
0: yes.
8: nga ako equal branch eh. Oh, pero kung tatanungin mo ko, hindi siya arrested sa loob ng Senado dahil sa resolution, eh hindi totoo yon kasi yung resolution, wala namang bigat yun.
0: Yun.
8: Hindi naman batas yun eh.
0: Oho. Yan. So kumbaga parang out of courtesy bilang ko
8: exactly. Ikaw
0: branch. Ganun ang
8: magiging parang ganun na nangyayari. O courtesy lamang.
0: Ayun. Eh pero sa panigo nito, para at least malinawan din tayo, panghuling tanong na lamang po, attorney, sino dapat mag-serve ng warrant of arrest na yan from ICC? Is it the NBI o the police?
8: Actually kasi, ang nangyayari kasi pag may ICC warrant of arrest, ang kadalasan nagiging luta, hinihingi niya yung tulong ng Interpol. Mm-hmm. Ang Interpol naman, hindi naman pwedeng mag-aresto. Pwede yes. Pero pwede silang magpalabas na tinatawag na red notice. Mm-hmm. So it is an alarm. Hindi ba na itong tao na to ay huhulihin? Mm-hmm. With proper coordination, ang ginagawa, hinuhuli yan ng NBI tapos sinadala sa judicial authority. Mm-hmm. To determine the validity of the warrant. So, actually, medyo weird nga naman. Hindi siya talaga yung nag-serve nun eh.
0: Apo.
8: Usually, ang magsiserve nun yung law enforcement authority rin. Mm-mm. Pero siyempre, alam mo naman, isang malaking sarsuela ang Senado. Nag-enjoy naman tayo. Parang magandang drama rin eh, kasi siya ang nag-serve. But ultimately, hindi ko rin maintindihan bakit nga siya yung nag-serve nun eh.
0: Oh,
8: siguro, added drama na lang nila yon.
0: Sa ang sagot ni dating Senador Trillanes, hinamon niya ako eh. Tinupad ko lang.
8: kaya nag-enjoy tayo. Tayo kumakain naman ng popcorn. Di ba, lalo na nung nagtatakbuhan, nakita mo, nadapa pa si Senator Bato.
0: Meron pa nga mga malilikot ang isip. Nilapatan ng musika eh. Yung sa noontime show. Oo nga.
8: May mga nagsasabi para baka daw gustong mag-CR. Nagmamadali kasi lalabas yung mga kwento eh.
0: Naging katatawa ng patuloy. Ano ho. Pero attorney, ito, ang dami ko natutunan sa inyo. At least maganda ho na ibahagi natin yan sa ating mga kababayan na sa gayon eh mag-iya sila doon sa tamang proseso, hindi yung kung kanino sila nakikinig na mga biglang instant analyst sa social media. Ang dami hong ganyan ngayon eh.
8: Marami po, hindi naman abogado.
0: Kaya maganda nga, kaya kami nagpapasalamat sa mga katulad ninyo na sabi nga eh, hindi maramot magbigay ng edukasyon sa ating mga kababayan na sa gayon eh mag-iya sila sa tamang landas na ano ba talaga yung proseso at hindi yung mga fake news na nakikita nila sa social media. Attorney Ed, kami nagpapasalamat to ha, sa inyong oras sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na makapanayam kayo. Magandang hapon po. Ingat
8: po. Magandang hapon po. Sa ulitin po.
0: Salamat po. Attorney Edward Chico, mga kababayan, legal expert, political analyst.
1: Mark in. Mark out. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mga karagdagang ulat, NCRPO nakahanda po magdagdag ng mga tauhan sakaling dumagsapo ang mga realista sa paligid ng Senado. Detalye mula kay AJ Ignacio. AJ?
9: Yes, Tito J. Mark, nakahanda nga magdagdag ng tauhan ng pamunuan ng National Capital Region Police Office o NCRPO sakaling mas umigting pa ang dami ng mga kapatid nating nais magkilos protesta sa harapan na mismo ng Senate building. Sa isang ambush interview kanina, sinabi nga ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin na handa ang NCRPO sa namang untoward incident hinggil nga sa nasabing maisasagawang kilos protesta. Pakinggan natin dito, J-Mark, ang payag ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin. Narito.
10: Good thing, nabanggit niyo po yan. We have time to plan for our security operations for them. And there is a need, really, na magdagdag tayo ng force. Ako nga rin yung lumalabas.
11: Pero ngayon, sir, may mga grupo kayo na asahan ng
10: pagkakas? We are always ready. Actually, nagkakasak tayo ng implement po natin dito. And anytime, kung kailangan magdagdag, magdadagdag po rin.
9: Yan nga, Tito Gemma Cantinig ni NCRPO Director, Regional Director, Police Major General Anthony Abirin. Dagdag pa nga ni Abirin, ano, Tito J. Mark, na bukas ang inaasang influx o dagsa ng mga realista dahil nagkaroon nga ng pagpupulong na baka magkaroon ng mas maraming realista sa tapat mismo ng Senate building bukas. Tito J. Mark, mula pa rin dito sa bulwagan ng Senado sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yun daw pong pag-aproba sa Kalinga Bill para makatulong daw ho sa mga apektado ng krisis sa langis. Pinapurihan po ng liderato ng Kamara. Detalye mula kay Melody Baldos Reyes. Lan!
12: J-Mart pinuri ni House Speaker Faustino Bojidi III at Majority Leader Sandro Marcos ang pag-aproba ng Ad Hoc Committee on Legislative Energy Action and Development o LEED sa consolidated version ng Kalinga Bill, layo ng panukala na magbigay ng agarang tulong sa mga Pilipinong apektado ng oil shocks. Ayon kay Majo Marcos, nakatuon ang panukalang batas sa pagprotekta at pagtulong sa mga pinaka-apektadong sektor ng lipunan mula sa poorest of the poor, transport sector drivers, farmers, fisher folks at small business owners. Ikinatuwa naman ni Speaker Bojidi ang pag-aproba ng Ad Hoc Committee sa Substitute Kalinga Bill. Ayon kay Di Pahalagang Hakbang, ang pag-aproba ng panukala upang mabawasan ang epekto ng shocks, mataas na presyo ng langis at mga kaguluhan sa pandaigdigang merkado sa kabuhayan ng mga Pilipino. Sinabi rin niya na nakikipagtulungan ngayon ang liderato ng Kamara sa iba't ibang sektor upang matiyak na magiging epektibo at makabuluhan ang panukalang batas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, Land Transportation Office ang labas po ng show cause order laban sa dalawang driver ng luxury sports car. Detalye niya mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
13: Show cause order ang Land Transportation Office laban sa mga may-ari at driver ng Ferrari Coupe at Aston Martin Vantage Coupe dahil sa umano'y mga paglabag sa trapiko na kumalat sa social media. Ayon sa ulat, ang Ferrari Coupe ay namataan na bumibiyahe ng walang tamang plaka at gumagamit ng modified plate na OPA. Sinabi ni LTO Chief Marcos Lacanilao na malinaw itong paglabag sa patakaran ng ahensya sa paggamit ng plaka. Samantala, ang Aston Martin Vantage Coupe ay nahuli umanong tumatakbo ng 200 km kada oras sa Commonwealth Avenue, Quezon City na delikado sa publiko. Inaatasan ng LTO ang mga may-ari at driver ng Ferrari na humarap sa LTO IID sa Mayo at 19 alauna ng hapon. Ang Aston Martin naman ay ipinapatawag sa Mayo 20 alas 10 ng umaga upang sagutin ang reklamo. Pariho na ang inilagay sa alarm status ang mga sasakyan at sinuspindi rin ng 90 araw ang lisensya ng mga driver. Ayon sa LTO, ang hindi pagdalo sa pagdinig ay magre-resulta sa pagdidesisyon sa kaso base sa ebidensya lamang. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Kabuuang alagaan ng suspected shabu na nakulimbat sa anti-drug operations sa PNP sa buong bansa mula nitong Lunes, pumalo po sa 16 na milyong piso. Detalye ng balita mula kay Quincy Cahili. Quincy!
14: Hindi natitinag ang maigting na kampanya ng Philippine National Police laban sa ilegal na droga sa buong bansa, katuwang ang iba't ibang law enforcement units. Sa katunayan nga ay pumalo sa higit 16 million pesos ang kabuuang halaga ng mga hinihinalang shabu na nakumpiska sa serye ng mga operasyon sa Pampanga, Cebu, Iloilo, Rizal at Catanduanes sa loob lamang yan ng 2 araw. Kasama dito ang pagkakaaresto sa ilang high-value individual sa buy-bus operations na isinagawa simula nitong Lunes hanggang ngayong araw. Tiniyak ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na hindi titigil ang pulisya sa pagsawata sa mga ilegal na gawain na nagsasapanganib sa mga komunidad. Kung kaya patuloy pang palalakasin ng PNP ang kampanya kontra droga sa pamamagitan ng maayos at maingat na operasyon, bagay na sang-ayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, mark out.
0: Bago ang lahat, tinatawagan po ng pansin ang nanay po ni Lawrence Michael Bakay na si Jiba Malong Bayhaki. Yan. Siya po ay nasa pangangalaga ng St. Rita Orphanage Incorporated. Oo. Kung mangyari lamang po, makipag-ugnayan lamang po kay Miss Lani Batulayan, siya po ang social worker, at kay Miss April Ayaso. Sa mga numerong 7254-7891. 7254-7891. Maraming salamat sa ating mga nakakaagapay. Maraming salamat Engineer Orly Lopez, ang ating co-pilot, Engineer Marvin Tolidana, Engineer Matel Segovia Mutya ng Bicolandia, Daragang Magayon, pero hindi kasing init ng Mayon. Hindi nagngangalit para si Mayon. Oo, ito kalmado, ito kalmado. At syempre Mutya ng Cordillera. Ah, si Engineer Joy Timidan. Si Joms, nandiyan si Joms? Ha? Aba! Parang ngayon ka lang lulubugan ng araw, ha? Dati lagi ka nasa sikatan ng araw, eh. Ha? Si Joe Marire Parial, mga kababayan. At syempre, maraming maraming salamat sa mga patugot na ating kapalatuntunan, sila Myla, Aiza at Isabel. Ang tabayan na si John Mogol sa palatuntunan postgame, matipusan sa inyo ng Sports Radio. Ito po ang yuning ko, J.M. Artagana. Hawak niyo mambit. Pilipino.
1: Ito. Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
15: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
18: Mahal ang gamot.
17: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
19: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
17: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
20: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
21: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
17: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
21: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ang Sports Radio 918. Kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa, at mga national championships ng iba't ibang National Sports Association, saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang Sports Radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa, gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit, sa kabila ng mahabang panahon na umalingaungaw sa himpapawid, kasama ang Sports Radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay, mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan

0: Direktang init sa labas, posibleng magka-heat stroke. Kaya paalala po muli, para maiwasan ang heat exhaustion o heat stroke, magbaan po na tayo ng panangga sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Bagamat hindi miiral ang hangisilangan o easterly winds sa bansa, karaniwan ang kasagsagan ng tag-init ngayong buwan ng Mayo. Kaya asahan mas mataas o tataas pa rin ang mga temperatura sa mga susunod na araw. Samantala ang dalawang low pressure area sa loob at sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ay wala ng direktang epekto sa ating bansa. Posibleng mag-dissipate o malusaw ng LPA sa Biyernes o sa araw ng Sabado. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood niyo.
1: Samantala, personal na sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang serbisyong hatid ng mga programa ng PhilHealth. Binuksan na rin ang bagong PhilHealth Ward sa Pasig City kung saan siniguro na abot kaya ang bawat bill. Yan ang ulat ni Clayzel Fardilia.
2: Nawala ng malay at isinugod sa pribadong ospital si Melinda dahil sa baradong ugat. Imbes sa pagpapagaling, gastos agad ang kanyang iniisip. Pero laking gulat ni Melinda nang makita ang kanyang bayarin.
3: Hindi ko inaasahan na dito sa medical city ay ma-aabil ko yun through sa PhilHealth po. Kasi kung sa akin lang, sa amin lang, wala po talaga kaming kakayahan. Pero pasalamat po talaga ako dahil sa PhilHealth po ay na-covered naman po pati yung sa ambulance po namin, sa procedure po ng angiogram, at sa iba pa pong kailangan po dito ay naano naman po ng PhilHealth.
2: Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang pribadong ospital sa Pasig City, ininspeksyon niya ang implementasyon ng mga programa ng PhilHealth na hindi lamang umiiral sa mga pampublikong ospital, maging sa mga private healthcare facilities. Tulad ng PhilHealth Outpatient Emergency Care Package na napakinabangan ni Melinda. Sa ilalim ng naturang programa, libre ng ambulansya at paghatid sa mga pasyente sa anumang ospital.
4: Kamusta naman? Mabuti-buti na.
2: Kinumusta rin ng presidente ang implementasyon ng pinalawak na maternity package.
5: Yung anak po as in, yung baby, 7 months and a half weeks, nasa NICU na po siya. So, medyo kailangan o talaga ng malaking halaga. Pero sa tulong ng PhilHealth, na naa-discount naman kami. Parang nabawas-bawasan po yung aking isipin.
2: Mula 9,750 pesos, itinaas sa 29,000 pesos ang subsidiya ng PhilHealth para sa normal delivery. Naglalaro naman sa 58,000 pesos hanggang 62,000 pesos ang sasagutin ng PhilHealth para sa CS.
5: Kasi safe yung baby ko.
2: Bukas na rin ang PhilHealth Ward sa naturang pribadong ospital. Ito ang Bengzon Patient Access Ward. 1,500 pesos lamang ang singil dito. Higit na mas mura kumpara sa 5,000 pesos na karaniwang recovery room. Kaya napagaan pa ang gastusin ng mga pasyente kahit naka-confine sa pribadong ospital. May higit 50 bed capacity, malinis, maaliwalas at komportable ang mga pasyente ng abutan ni Pangulong Marcos. Layo ng pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. na matiyak na nararamdaman ng bawat Pilipino ang mga pinalawak na benepisyo ng PhilHealth sa pampubliko man o pribadong ospital. Clayzel Fardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Para maiwasan ang pagkalat ng sakit dulot ng peste o pest-borne illnesses, mahigpit na tinututukan ng Baguio City Health Service Office ang kaayusan at kalinisan ng mga establishmento sa lungsod. Yan ang ulat ni Christine Bornolia sa Baway ng PTV Cordillera.
6: Nakikipag-ugnayan ang Baguio City Health Services Office sa iba't ibang mga establishmento gaya ng grocery stores, pampublikong pamilihan at iba pa. Ito ay upang malaman ang kalinisan at kaayusan ng mga naturang establishmento at kung sumusunod ang mga ito sa mga patakaran kaugnay ng sanitasyon. Isa itong estratehiya ng tanggapan upang maiwasan ang paglaganap ng iba't ibang sakit gaya ng mga sakit na dala ng peste o pest-borne illnesses. Ayon sa CHSO, minomonitor nila ang bawat

0: establishment sa lungsod.
1: Very close monitoring ang ating mga supermarkets and the grocery, especially mga storage areas nila, where of course, no, kung may mga butas dyan at nag-pest control ng isang katabi na establishment, talagang pupunta sa kanila. So it must be a massive and one-time pest control of all these establishments, especially their kitchens or toilets. Kailangan malinis, no? Kasi kung hindi malinis, talaga namang pupunta doon ang mga rodents. So importante, and other insects, no?
0: Inaasahan ng tanggapan na mapanatili ang kalinisan ng lahat ng establishmento, lalo na ang mga nagbebenta ng pagkain.
1: Importante talaga that all types of establishments in the city of Baguio has to be maintained on cleanliness, proper sanitation, para po hindi po pamugaran din ng ating mga rodents.
0: Ayon kay Dr. Brillantes, kinakailangan ng pagkakaisa at pakikibahagi ng may-ari ng establishmento upang makontrol ang mga peste. Christine Bornolia Sabaway para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: At susunod, administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patuloy pang pinalalakas ang mabilis na aksyon para maibsan ang epekto sa bansa ng tensyon sa gitnang silangan.
3: Special payout ng Department of Social Welfare and Development para sa mga motorcycle taxi rider nagpapatuloy.
2: At kaunaw ng Filipino Community Film Festival sa Kingdom of Saudi Arabia, matagumpay na inilunsad sa Riyadh. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
4: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work.
1: Muling kinilala ang mga programa ng PTV sa 20th Gandingan Awards. Artsy Crafts, Special Citation for Most Development-Oriented Children's Program. Pag-usapan natin with Oscar Orbos, Most Development-Oriented Talk and Discussion Program. At Schoolmates, Most Development-Oriented Educational Program. Ang mga parangal na ito ay alay namin para sa bayan.
2: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
3: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
4: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampang ako, huwag niya akong pababayaan.
5: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
6: Na hindi patas sa lipunan.
7: Leadership starts from the top.
8: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
9: Good governance, because good governance is a matter of right.
10: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
11: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
12: At matuto sa iba't ibang karanasan.
13: Yung hirap lang talaga yung pagtumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
2: Ito ang mga premiado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
14: Nagbabalik ang ulat bayan. Tiwala ang ilang kongresista na hindi na mauulit ang mabagal na pag-aksyon ng Senado sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte gaya noong nakaraang taon. Yan ang ulat ni Bel Custodio.
15: Konstitusyon ang dapat mangibabaw. Yan ang sentimiento ng ilang mga mambabatas patungkol sa inaasang transmittal o pagdala sa Senado ng Articles of Impeachment matapos makakuha ng suporta ng mayorya ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
16: Once the impeachment court convenes, they are bound by the Constitution. And the Constitution says conduct a trial. It does not give an option to the Senate to dismiss the case outright.
15: Naniniwala naman si Mamamayang Liberal Party ni si Representative Laila De Lima na may kinalaman sa palitan ng liderato sa Senado ang impeachment proceedings, lalo na't marami umanong pro-Duterte sa Senado. Pero wala na aniyang choice ang Senado kundi i-convene ang Articles of Impeachment kapag na-transmit na ito sa mataas sa kapulungan aninsunod sa saligang batas.
17: Malinaw sa Constitution na trial shall forthwith proceed kapag nandun na sa kanila yung Articles of Impeachment. So, umaasa pa rin tayo na gagawin ng Senado kahit merong pagbabago ng liderato, na gagawin ng Senado na ayon lahat sa saligang batas.
15: Dagdag pa niya, huwag na sanang maulit ang nangyaring pagbabagal sa proseso ng impeachment sa Senado kagaya na nangyari noong nakaraang taon.
18: Alam ko naman na si Senator Alan Peter Cayetano ay isang mahusay na abogado at naniniwala rin ako na gagalangin niya at susundin niya kung ano man ang nakalagay sa ating saligang batas.
15: Kung sakaling may paglabag sa saligang batas, maaaring maghain ng petition for mandamus sa Supreme Court. Batay naman sa huling update, hindi pa na itatransmit sa Senado ang Articles of Impeachment. Wala pa kasing itinatalagang panibagong Secretary General na tatanggap sa transmittal ng Articles of Impeachment dahil sa palitan ng liderato sa Senado.
18: So hopefully malaman natin yan. Pero ako naniniwala within the week naman yan mangyayari lahat yan.
15: Samantala, nagbigay naman ng komento ang dati na ring naaresto sa Senado na si Representative De Lima sa arrest warrant ng International Criminal Court kay Senator Bato de la Rosa.
17: Nung pinakita sa akin yung video na yan na naghahabulan at muntik pa nga siyang madapa, natawa ako noon. And honestly, I view the scenery or the scenario, the scene, as pathetic. Pathetic yung itsura kasi nasaan na yung angas mo dati. Na-challenge mo pa nga si former Senator Trillanes, yung kanyang mga make my day, and then kung gusto mo, ikaw ang mapumosas sa akin. And that's exactly what Senator Trillanes did. Nakakaawa din. Kasi dapat alam niya yan. And he took the risk of going there.
15: Giit pa ng dating senadora, wala sa konstitusyon at sa batas na maaaring protektahan ng Senado ang miyembro nito na nahaharap sa pag-aresto. Ane de Lima, epektibo lamang ang parliamentary privilege from arrest kapag nasa sesyon ang Senado sa mga kasong may parusa na mas mababa sa 6 na taon. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
19: Siniguro ng bagong liderato ng Senado ang pagsunod sa sinasabi ng konstitusyon na dapat ay agad maaksyonan ang articles of impeachment kapag natanggap na ng Senado. Kinaulat ni Bernard Ferrer. Live, Bernard.
20: Dayan, tiniyak ng bagong liderato ng Senado na agad aaksyonan ang articles of impeachment sa oras na mapadala na ito sa mataas na kapulungan. Susundin din nila ang kanilang mandato at tungkulin alinsunod sa konstitusyon. Forthwith, itong diretsyong sagot ni Senate President Alan Peter Cayetano nang tanungin kung agad bang mag-o-convene ang Senado sa sandaling matanggap nito ang Articles of Impeachment mula sa House of Representatives.
21: Pero sir, you judge us on our actions, but I don't know what time it will receive.
20: Ayon sa kanya, nagpapatuloy ang konsultasyon ng liderato ng Senado sa mga kasapi nito pati na rin sa ilang dating opisyal para matiyak ang malinaw at maayos na magiging daloy ng mga susunod na hakbang sa impeachment process.
21: I consulted also Senator John. Sabi niya, process, ibigay muna sa committee note. So we will do what has to be done and there won't be delays.
20: Binigyan diin ni Cayetano na ang impeachment ay isang mahalagang mekanismo na ang pananagutan at dapat pagtuunan ng seryosong atensyon, pero hindi din dapat maantala ang iba pang mahalagang usapin kabilang ng hamon sa ekonomiya.
21: The country needs us in other capacities. So the longer this drags out, the more yung attention namin nandyan. But it's such an important accountability process, so we will give it full attention.
20: Ipinunto rin ng Senate President ang mahalagang collective decision sa loob ng institusyon. Plano niyang magpatawag ng caucus para mapag-usapan ng buong Senado mga susunod na hakbang. Muling giniit ni Cayetano ang pagpapatupad ng rule of law sa loob ng Senado kung saan mahalaga ang due process at mahigpit na pagsunod sa mga itinakdang proseso sa saligang batas sa lahat ng aksyon ng pamahalaan. Kasabay nito ay giniit ng liderato ng Senado na handa silang tumanggap ng anumang warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa dahil bilang mga mababatas, sumusunod sila sa batas. Gayunman, nilinaw nilang kailangang dumaan muna ito sa mga korte sa Pilipinas at maubos ang lahat ng legal remedies bago payagan ng Senado ang pagsunod sa anumang kautusan.
21: But we're a nation of laws, not of men. Diba? So kailangan dumaan sa korte. Yun lang naman. So pag dumaan sa korte, na-exhaust lahat ng legal remedies, kami na mismo kakausapin sa ito. At hindi nang sinabi niya sa akin, even nung nagtatago pa siya, na pagka local court at na-exhaust, susunod siya. Polis siya. Senador na siya.
20: Dayan, ipinag-utos ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pagsusumite ng lahat ng video footage sa nangyaring gulo sa Senado kahapon upang masuri ito ng buo at maayos. Nanawagan naman sa Senador Risa Hontiveros sa bagong liderato ng Senado na maibalik ang tiwala at dignidad ng publiko sa Senado. Samantala, nagpapatuloy naman ang pagbabantay ng kapulisan sa paligid ng Senado upang matiyak ang seguridad sa harapan ng aktibidad ng mga taga-suporta at kritikos ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Dayan.
19: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
14: May nakabang na na umanong eroplano kaugnay ng arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senador Ronald de la Rosa. Nilinaw naman ng AFP ang deployment ng mga sundalong marine sa Senado. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
22: Nananatiling normal ang sitwasyon sa Villamor Air Base sa Pasay City. Ayon sa Philippine Air Force, nasa white alert status lamang ngayon ang nasabing paliparan na nasa ilalim ng kontrol ng militar. Bago nito, sinabi ng kampo ni Senador Ronald de la Rosa na mayroon silang impormasyon na may nakaabang na eroplano para sa kanya, kaugnay ng arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC.
23: We are undergoing normal air operation, routine operations,
0: And ayun po yung status po natin ngayon sa Villamore Air Base. I'd like to reiterate, wala po kami natatanggap na any official directives, coordinations, requests regarding that.
1: We have seen circulating informations in the social media. These are images of the previous situation, hindi po yung ngayon, for that particular incident. Sana hindi doon galing yung kanilang information or intelligence information.
22: Noong nakaraang taon, isang private jet na lumipad mula Villamore Air Base ang naghatid kay dating Pangulong Rodrigo Duterte patungong The Hague, Netherlands. Matapos siyang arestuhin kaugnay ng mga kasong kinaharap sa ICC dahil sa madugong war on drugs. Samantala, nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na bahagi lamang ng normal deployment ang mga sundalong Marines na nasa Senado para umano ito sa perimeter security na mayroon din sa iba pang institusyon.
3: Over and above the Senate, we also have deployments in Malacañang Palace. And kung napapansin nyo, mayroon din po tayo sa mismong rebulto ni Jose Rizal. Ito po ay standard. Hindi po sila pumapasok sa loob ng Senado at gayon din po sa loob ng Malacañang Palace. Case to case basis po upon request kung kailangan po ang tulong nila. But ito po ay dati na po, hindi po ito konektado dito sa naturang insidente lang po nitong recent.
22: Nasa loob pa rin ng Senado si De La Rosa na muling lumitaw kahapon matapos na hindi magpakita sa nakalipas na 6 na buwan. Sinubukan ding ihain sa kanya ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation ang arrest warrant na nauwi pa sa Habulan. Hindi naman nagpapaapekto ang AFP sa mga nangyayari muli na tensyon sa politika at nakatuon umano sila sa kanilang tungkulin.
3: We do not participate in any partisan and political activities po, and we respect the function and process of all our democratic institutions.
22: Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
19: Inilatag ng Pambansang Pulisya mga proseso para maresto si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kinangulat ni Ryan Lasigas.
23: Napatakbo at nadapa sa hagdan si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ang tangkang pag-aresto sa kanya ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa Senado kahapon. Pero matapos ang komisyon, hindi pa rin naaresto si de la Rosa. Hindi pa kasi nailalatag ang legal na proseso kung paano siya aarestuhin dahil sa inilabas na warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Ang Philippine National Police sinabing handa na rin ang contingency plan para arestuhin si De La Rosa.
24: Ang CIDG ang pangunahing unit ng Philippine National Police na sinasabi natin mangunguna doon sa contingency plan na i-implement natin. So handang-handa naman ang Philippine National Police, lalo na po yung ating CIDG personnel, na kung sakasakaling maitap na sila ng NCBPCTC na implement yung ICC warrant, at ito ipapatupad, at sila yung handa naman.
23: Pero giit ng PNP, magiging masalimuot ang proseso dahil hindi na miyembro ang Pilipinas ng ICC. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, merong 2 proseso na maaring gawin matapos na mag-issue ng warrant of arrest ang ICC. Una, ay ang extradition proceedings kung saan ang petition ay manggagaling mismo sa ICC para i-extradite si Bato.
25: Ito po ay nangangailangan ng court order. Ito ay gagabayan ng DOJ na kung saan magkakaroon pa po ng hearing. At matagal pa po ito, yung mga back and forth po na hearing po sa both party. In short, magkakaroon po ng hearing na gagayda ng Department of Justice.
23: Ang 2 ay ang direct surrender kung saan dadaan sa proper channel ang arrest warrant ng ICC. Mula ICC, dadalhin ito sa Interpol. Ang Interpol naman ang magpapasa ng warrant sa National Central Bureau at Philippine Center for Transnational Crime.
26: Sa oras na mapasakamay na ng NCB at ng PCTC ang kopya ng warrant of arrest, magkoconvince sila kasama ang Department of Justice, Department of Foreign Affairs, NBI at ng PNP. Dito ay pag-uusapan kung sino at kung paano isisilbi ang warrant of arrest para kay De La Rosa.
25: Ito yung under ng Republic Act 9851. Na kung saan, kung makikita po natin dito sa direct surrender, yung pong ICC warrant is padadaanin sa Interpol. And then Interpol magko-coordinate sa NCB, yung National Central for Bureau ng Manila, o yung Philippine Center on Transnational Crime.
26: Ang direct surrender aniya ang ginamit ng pamahalaan noong inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso 2025. Itinanggi din ng pambansang pulisya na may epekto sa pagsisilbi ng warrant of arrest ang pagiging dating hepe ng pambansang pulisya ni De La Rosa. Sa katunayan, naglabas aniya ang PNP ng Sudbina para palutangin si Bato sa Webes para magbigay liwanag sa mga kaso ng extrajudicial killings nung siya pa ang City Director at Regional Director ng Davao. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
19: Target ng pamahalaan ay institutionalize ang Uplift Committee sa pamagitan ng Uplift Bill. Pag-uusapan sa Legislative Executive Development Advisory Council. Binuong Uplift Committee para tutukan ang pagbuo at pagpapatupad ng mga hakbang sa gitna ng energy emergency. Yan ang ulat ni Clazel Cordelia.
4: Pinalalakas pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas mabilis at organisadong pagtugon sa energy emergency na epekto ng krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, sa ilalim ng Uplift o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport, 2,000 gas station na sa bansa ang nagbibigay ng 10 pisong diskwento sa bawat litro ng diesel sa mga tsuper. Tuloy-tuloy din ang pamahagi ng pinansyal na ayuda sa mga delivery truck at bus driver. Sa susunod naman na 2 hanggang 3 linggo, target ng Department of Social Welfare and Development, natapusin na ang pagbibigay ng 5,000 pisong tulong pinansyal sa natitirang higit 400,000 tsuper na apektado ng mahal na presyo ng langis.
5: We'll make sure na mas kumbinyente, mas komportable, mas mabilis.
6: Wala pang 5 minuto po, nakuha ko na yung 5,000. Napakabilis.
4: Tiniyak ng Malacanang na patuloy ang pagtutok ng administrasyon ni Pangulong Marcos sa epekto ng krisis sa Middle East. Sa darating na May 19, muling magsasagawa ng Uplift meeting si Pangulong Marcos kasama ang kanyang mga gabinete. Ibig sabihin, 2 beses na lamang kada isang buwan gagawin ang pagpupulong sa halip na lingguhan.
7: Nakikita po kasi ng Pangulo na kahit hindi mag-meeting every week ngayon, ay nakikita po na tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng ating mga cabinet secretaries at ang ibang ahensya patungkol po dito para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. So, tuloy-tuloy pa rin po. Kahit hindi po nag-meeting na every week, tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho.
4: Sa darating na Martes din, isasagawa ang Legislative Executive Development Advisory Council meeting. Dito inasang tatalakayin ang posibleng paglalagay sa Uplift Bill bilang isa sa mga priority bills ng administrasyon. Layo ng Uplift Bill na palawakin pa ang tulong na maaring iabot sa mga apektado ng labis sa pagsirit sa presyo ng petrolyo.
7: Yung Uplift Bill ay napag-usapan before, so tignan po natin kung mapapasama ito o kung may iba pang alternatibong maaaring gawin. May 19 po ang susunod na LEDAC meeting.
4: Sa kabila ng balasahan sa Senado, naniniwala ang palasyo na hindi magbabago ang mga panukalang batas na dapat ipriyoridad ang mataas na kapulungan. Sa LEDAC meeting noong Pebrero, inilatag ni Pangulong Marcos ang 21 panukalang batas na nais niyang isulong ng Kongreso. Kabilang ang anti-political dynasty bill, pag-alis ng travel tax at pag-amyenda sa mga batas na tutugon sa pang-abuso online.
7: Wala naman po dapat sigurong ipagbago. Dahil kung ito po ay para sa taong bayan, hindi naman dahil sa nagbago ang liderato sa Senado ay babagalan nila ang trabaho at hindi ito makakabuti sa taong bayan at hindi nito makakabuti sa Pangulo at sa Kongreso.
4: Clazel Cordelia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
19: Daandang PNVS at motorcycle taxi drivers ang pumunta sa Araneta Coliseum ngayong araw para sa pagpapatuloy ng special payout ng DSWD. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
8: Maagang nagpunta ang 44-anyos na food delivery rider na si Jelly Ann Binamira sa Araneta Coliseum para tumanggap ng 5,000 pisong ayuda mula sa DSWD. Anya, magagamit niya ang natanggap pandagdag sa mga panggasto sa araw-araw. Nagpapasalamat siya sa natanggap na ayuda na anya ay malaking tulong sa kanya lalo't siya ay nagkasakit. Ikinatuwa niya rin ang mabilis at komportableng proseso ng payout.
9: Maganda po, salamat. Kasi minsan nakaka-stress, walang init, dire-diretso. Maraming salamat po kasi na may tulong kayo binigay sa amin. Napakalaking tulong. Sana po God bless po sa inyo. Marami pa po kayo matulungan kagaya namin mahihirap.
8: Ang distribusyon ng financial assistance ay bahagi ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX program ng DSWD para sa transport sector. Ang bawat benepisyaryo ay makatatanggap ng 5,000 pisong cash relief assistance mula sa pamahalaan. Ayon sa DSWD, ang payout na ito ay eksklusibo para sa mga hindi pa nakakuha ng kanilang ayuda noong mga nakaraang schedule. Mahigpit ding ipinatutupad ang No E-Ticket, No Entry Policy kung saan kailangang mag-register ang mga riders sa isang portal bago pumunta sa venue. Pinapaalalahanan ang mga riders na dalhin ng kanilang original driver's license at isang photocopy nito para sa mabilis na verification. Wala ring walk-in ang naturang payout. Tanging ang mga assigned schedule lamang sa Araneta Coliseum ang isa-serve ngayong araw.
2: Bukod dito sa The Big Dome ay magpapatuloy ang pamamahagi ng DSWD ng ayuda sa mga drivers sa iba't ibang payout sites sa Metro Manila hanggang sa Biyernes. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
19: Sa gitna ng mga usapin kaugnay ng posibleng cabinet revamp, nananatiling kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang gabinete. Itong naging tugon ng palasyo sa umuugong na balitang may mga posibleng pagbabago sa gabinete. Sinabi rin ng Malacanang na wala pa itong natatanggap na update hinggil sa mga napaulat na umano'y balasahan sa DBM at DILG. Samantala, kasunod ng paglipas ng one-year ban para sa mga tumakbo noong 2025 midterm elections, sinabi ng palasyo na wala pa rin maibibigay na detalye hinggil sa mga posibleng italaga ng Pangulo sa gabinete o iba pang ahensya ng pamahalaan.
10: Siguro kapag meron na po akong listahan, ibibigay ko po agad sa inyo. Ayokong pangunahan ng ating Pangulo.
19: May bagong programa ang pamahalaan para sa transport sector sa Iloilo City na makatutulong sa hamon ng mataas na presyo ng krudo. Slipin yan sa ulat ni Marian Grace Erenmieta ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
11: Thank you again sa programa sang dulitupad kag sa aton niya programa sa gobyerno.
12: Lubos ang pasasalamat ni Kuya Rufnan sa pamahalaan matapos mapasama sa tupad tuloy pasada program ng pamahalaan dito sa Iloilo City. Sa ilalim kasi ng naturang programa, may 550 pesos na arawang sahod ang mga jeepney driver. Pero hindi lang ang mga driver na gaya ni Kuya Rufnan ang makikinabang dito dahil pasok din sa programa ang mga passenger assistant officers o PAOS ng mga modernized bus.
13: Malaki po yung pagpapasalamat namin. Lahat kami po dito na PAOS sa Mids Co-op dahil po isa kami sa nabilang-bilang membro ng pasada sa Dole Tupad po.
16: Papasalamat po ako sa Dole at sa government po at sa pampanirin po namin sa tulong nila kasi malaking tulong din po para sa amin.
12: Bahagi sina Kuya Rufnan, Ate Marilu at Ate Jenny ng higit sa 100 na traditional jeepney drivers at PAOS na may biyaheng tagbak hanggang Jayambasa Street sa unang nakinabang sa programa. Umabot sa 1.1 million pesos ang inilaan na pondo sa tupad tuloy pasada program ng Department of Labor and Employment o DOLE dito sa lungsod. Bukod sa arawang sahod, may personal protective equipment o PPE at isang taong group personal accident insurance din ang pamahalaan para sa kanila. Ang tupad tuloy pasada ay bahagi ng programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift na layuning tugunan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at matiyak ang matatag na supply ng mga pangunahing bilihin para sa mga Pilipino. Mula rito sa Iloilo City para sa Integrated State Media, Maria Grace Erenyata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Sa kapapasok lang na balita, inanunsyo na sa plenaryo ng Kamara ang mga uupo sa prosecution panel kapag isinagawa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Kabilang dito sina Representative Jervil Ruisto, Representative Terry Redon, Representative Ramon Rodrigo Gutierrez, Representative Isabel Zamora, Representative Lawrence Defensor, Representative Chel Jocno, Representative Laila De Lima, Representative Kaka Bagaw, Representative Jonathan Keith Flores, Representative Lordan Suan, at Representative Joel Chua. Sa ibang balita, Sinisimula na ang konstruksyon ng bagong flood control project sa Barangay Calizon, Kalumpit, Bulacan. Dito ay tiniyak ng Department of Public Works and Highways na gagawin na ito ng tama bilang paghahanda na rin sa panahon ng tag-ulan. Inaulat ni J.M. Thompson.
0: Gagawin na ito ng tama. Yan ang pagtitiyak ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa bagong flood control project sa Barangay Calizon, Kalumpit, Bulacan. Matatanda ang binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang flood mitigation structure sa Kalumpit, Bulacan noong nakaraang taon, kung saan napag-alamang substandard ang ilang ginawang proyekto. Dahil dito, sinisimula na ang bagong flood control project sa lalawigan. Sa pagtutulungan ng DPWH at local government unit ng Bulacan, mas paigtingin pa nila ang pagbabantay sa proyekto.
14: So ang gagawin natin dito, yung dati na ginawa, na useless naman, gigibayin natin yon. At gagawa tayo ng panibago. No? Gagawa tayo ng tama.
0: Mapapansin din na tinatanggal na ang mga damo at lupa sa gitna ng ilog na karugtong ng Pampanga River. Inilalagay na rin ang mas mahahabang sheet pile sa dike para kontrolin ang pag-apaw ng tubig mula sa ilog. Mayroong 600 milyong budget para sa proyekto at inaasahang sa Marso taong 2027 ito matatapos. Samantala, ayon sa ilang residente kagaya ni Alia, magmula nang siya ipinanganak dito sa Barangay Calizon, hindi talaga nawawala ang baha taon-taon. Nasanay na ang kanilang buong pamilya, kaya naman mapapansing pinataas na nila ang kanilang bahay para kahit papano'y makaiwas sa baha.
15: Basta pag umulan pumatid, expected na namin yun sir, sa tagal na namin dito. May babaha talaga. Di man aabutin yung bahay namin, malalim dyan. Tsaka ano eh, may agos yan, di lang naman baha talaga, may agos.
0: Sa kabila ng naibalitang ghost project sa lalawigan, pinabibilisan ng DPWH na matapos ang bagong flood control project dito sa Barangay Calizon para sa paghahanda ngayong darating na tag-ulan. Dahil dito, ang mga residente ay umaasa na ito ay magiging mas maayos para sa ikabubuti ng kanilang kalagayan.
15: Sabi nila tataas na ako. It's better kasi hindi agad dilipat. Sana matibay. Kasi nung last time po, kahit mataas, kumakatas din.
0: Sa pag-iinspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ngayong araw, lumapit ang ilang residente upang ibigay ang liham kung saan nagpapakita ng kanilang hinaing dahil kabilang sila sa matatamaan ng proyekto. Ang bahay ng 54 na pamilya sa Barangay Calizon ay malapit sa ilog, kaya paliwanag ng kalihim na kailangan mailipat sila ng bahay. Nang sa gayon, maging maayos ang proyekto at mabawasan ang baha sa kanilang lugar. Samantala, ang hiling naman ng mga residente ay ilagay na lamang sa may ilog ang mga sheet pile at huwag na itong i-extend sa kanilang mga bahay. Hindi naman ito maaari ayon sa kalihim dahil ang bagong disenyo ng proyekto ay dumaan sa mga eksperto upang masiguro na ito ay magiging epektibo. Ayon kay Secretary Dizon, dadalhin nila ang mga eksperto upang detalyadong maipaliwanag sa mga residente ng Calizon kung bakit kinakailangan itong gawin. Dahil nga sa kinakailangang pagpapaalis sa ilang pamilya rito, sinisiguro naman ng DPWH na hindi sila pababayaan at mabibigyan sila ng nararapat na kompensasyon. Dagdag pa ng kalihim.
14: Kasi kailangan gawin na po natin to ng tama para po mabawasan na yung pagbaha. Kasi dekada na po ito. Walang tigil. Kahit summer, binabaha. Mag high tide lang, babahain na. Kahit tag-init. Kayo po, bibigyan ng tamang kabayaran para sa perwisyo ng pagtanggal sa mga bahay ninyo. At through the NHA po, mabibigyan po natin kayong alternative na housing.
0: 15 metro ang sukat nitong sheet pile na ilalagay dito sa dike na bahagi ng bagong disenyo ng flood control project. Ito ay upang masiguro na sa oras ng tag-ulan, hindi na muling aabaw ang tubig sa mga kabahayan dito sa Calizon, Bulusan at Frances. Mula rito sa Kalumpit, Bulacan, J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
19: Mas mabilis at mas madali ng ayusin ang mga mali sa birth certificates sa makabagong sistema na inilunsad ng Philippine Statistics Authority. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
17: Siya si Boy Oro. Kung pagbabasihan ang kanyang birth certificate na nakarehistro noong ipinanganak siya, hilot lamang ang nagpaanak sa ina niya noong 1960 at hindi pa naparehistro ng kanyang mga magulang ang tama niyang pangalan na Redentor. Kaya naman, laking tuwa ni Boy na posible na itong mabago at maisaayos.
1: mahalaga siya, kasi sa panahon natin, sa hirap ng buhay, na isang Pilipinong katulad ko na may hirap, pagkailangan yung pangalan o birth certificate sa mga ayuda, madali kang makakalapit.
17: Sa mga may katulad na kaso, sa loob ng mas pinaikling proseso ay maaari nang ituwid ang mga maling entry sa pangalan, birthdate at iba pang kaugnay na impormasyon. Ipinakikilala ng Philippine Statistics Authority o PSA ang Administrative Petition for Correction Automated System o APCAS. Ito ay isang web-based system na naglalayong gawing digital ang pagsasaayos ng mga clerical errors sa live birth certificate. Ayon sa kagawaran, mas pinaiksi nito ang dating 12 hakbang sa 6 na hakbang na lamang para sa mas mabilis na serbisyo. Layo ng kagawaran na magkaroon ng integrated at streamlined na proseso gamit ang makabagong teknolohiya.
3: Our vision for our country's civil registration system is to establish a fully integrated end-to-end digital ecosystem that streamlines processes, improves coordination across institutions, and ensure faster, more reliable service delivery.
17: Sa pamamagitan ng APCAS, ang proseso na dati ay umaabot ng 6 na buwan ay maaari na lamang matapos sa loob ng 1 buwan o mas mabilis pa. Pinapalitan nito ang manual na pagpapadala ng mga correction request ng isang fully digital workflow para sa mas mabilis na validation at approval. Dahil sa automation, posible na ang real-time visibility sa bawat proseso ng petisyon. Gaya ng mga online shopping, maaari nang matrack sa system ng PSA kung natanggap na ba, pinoproseso na o aprobado na ang correction request. Maiiwasan na rin ang mga pagkakamali sa data entry dahil sa direktang pag-scan at pag-upload ng mga sumusuportang dokumento na isusumite. Dahil dito, mas magiging madali para sa mga Pilipino ang pag-apply sa trabaho, pasaporte at iba pang benepisyo mula sa gobyerno. Target ng kagawaran na maging linked ang halos 100% ng mga local civil registry office sa APCAS bago matapos ang taong 2028. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
18: Mapapanood na sa mga sinehan nationwide ang pelikulang Open Ending sa June. Samantala, 4 na pelikulang gawang Pinoy ang tampok sa makasaysayang First Filipino Community Film Festival sa Saudi Arabia. Narito ang ulat.
20: Nabuo ang kasaysayan ng matagumpay na inilunsad ng Filipino community sa Riyadh, ang kauna-unahang PhilCom Film Festival. Ito ang kauna-unahang Filipino Community Film Festival sa Kingdom of Saudi Arabia. Itinatampok ang 4 na independent films na nilikha ng mga Pilipinong nakabase sa Saudi Arabia kung saan umiikot ang kwento sa mga pangarap at tagumpay ng mga Pilipinong nagtratrabaho sa ibang bansa. Ayon sa organizer ng festival na si Dave Chavez, ang matagumpay na paglulunsad ng festival ay naghihikayat din ng mga aspiring filmmakers, actors, writers at creatives sa loob ng Filipino community na tuklasin ang mga oportunidad sa harap at likod ng kamera. Itong nagpapatunay na kahit saan man ang Pinoy sa mundo, ang kanilang kwento ay magpapatuloy na mag-inspire at connect ng bawat isa sa pamamagitan ng pelikula. Number 1 sa box office sa 2025 Cinemalaya Film Festival ay patungo sa isang nationwide release. Ito ang Open Ending at tamang timing lang para sa darating na Pride Month. Ipapalabas ito sa mga sinehan sa buong bansa sa June 10, kung saan pinagbibidahan ito ng aktres na sina Janella Salvador, Jasmine Curtis-Smith, Clea Pineda at Lian Mamonong. Hindi man nakuha ng pelikulang Audience Choice Award ng Cinemalaya, nakakuha ito ng special citation para sa Best Ensemble Performance. Pagkatapos ng Cinemalaya, sumabak ang Open Ending sa Asian Next Wave, ang main competition section ng 2025 Q Cinema International Film Festival noong November last year. Nagkaroon ng international premiere ang pelikula sa Wicked Queer LGBTQIA+ Film Festival ng Boston noong Abril at napili rin ito para sa Queer East Festival sa London. Abangan muli bukas ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz!
18: At yan pong ang mainit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
19: At hanggang bukas, ako si Diane Keren ng inyong Pambansang TV para sa
18: Bagong Pilipinas.

0: noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
1: Mahal ang gamot.
0: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino.
2: Ito ang PTV4.
3: PTV4.
2: The People.
3: People's
2: Television Network.
3: Sa Capital 104.3.
2: Capital 104.3.
4: FM 2, the capital.

0: Susunod na ang Sports Radio. Sports Radio 918 dito sa Capital 104.3. Capital 104.3. The AM and FM Collab.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
2: Bawat kaganapan, saan man ang laban, anumang pangyayari sa mundo ng palakasan,

0: Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa. Trivia na may dalang good vibes. Info straight from the experts. Knowledge na walang nosebleed. Gets na with Papa Quincy. Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwentuhan with Papa Quincy. Tuwing Biyernes, alas 3:30 ng hapon, dito sa Capital 104.3.
1: Ang dami palang tao dito.
2: Mr. Joselito Reyes?
3: Yes, ma'am.
2: Hi, we've been expecting you. Please follow me. Please wait here.
3: Yes, ma'am.
1: Mukhang okay dito.
4: Oh, yung.
1: Uy, paring Mel, ba't ka nandito?
4: Hindi kasi ako nag-seatbelt eh. Ayoko maluko t-shirt ko. Ikaw?
3: Ito, nakamotor ako pero hindi ako naka-helmet. Sikat.
4: Pasaway ka din, oh.
1: Teka, di ba si paring Aris yun?
4: Ah, oo, si Aris.
1: Saan dito yan?
4: Di kasi siya sa pedestrian crossing tumawid eh. Ayun. Alam mo na.
1: Viral.
4: O pare, ikaw na. Handa ka na ba?
1: Patay.
5: Mr. Reyes, St. Peter will see you now.
1: Uy.
6: Lahat tayo makikipagkita kay St. Peter. Someday. Pero, unless gusto mong mauna, good idea to be mindful of your safety. Otherwise,
5: St. Peter will see you now.
6: Yun eh, kung doon ka pupunta. A public service reminder from 104.3 FM2.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Nakapunta ka na ba sa Baguio? If so, then you most probably have visited the famous Burnham Park. Officially known as the Burnham Park Reservation, it was designed by Daniel Hudson Burnham in 1904. Siya rin ang nag-design ng original plan for Baguio City. Ang Burnham Park ay mahigit 100 taon na at isa sa mga popular sites sa Baguio. Ito ay may laking 32.84 hectares and was originally made as a recreational center para sa mga American soldiers based in Camp John Hay before. Napakaraming pwedeng gawin sa Burnham Park. Mag-biking, mag-boating sa Burnham Park Lagoon, makipagwagwagan sa Bayanihan Shopping Center sa Tapat, o di kaya, lakad-lakad lang sa park habang ine-enjoy ang malamig na temperature. O paano? Kita-kit sa Burnham Park!
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.

Inyong natunghayan ang mga programa ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa DWFT Capital 104.3 ng Presidential Broadcast Service. May studio at transmitter na matatagpuan sa fourth floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Nangangasiwaan ng mga electronics and communications engineers and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, PECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankine Avenger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 009765. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFT Capital 104.3 will now be signing off. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli tayong magkakasama bukas ng umaga para sa isa na namang araw na puno ng mahahalagang balita at makabuluhang impormasyon mula sa pinagsanib na puwersa ng mga programa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa Capital 104.3. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 dito sa Capital 104.3, Capital 104.3, the AM and FM Collab.
1: Garlic butter crab, linisin, hugasan at ilagay sa yelo ang alimango. Ihanda ang marikados tulad ng bawang, butter o margarine at mga

0: nakakatakam, hindi ba? Siyang tunay na masarap ang lasa ng alimango at syempre ng tagumpay. Kaya narito ang mensahe ni Roy Uson.
1: Papasalamat po ako sa Young Farmers Challenge dahil po sa mga opportunities na talagang binibigay po nila sa amin, sa mga networks po, sa mga connections po, sa mga markets, sa mga suppliers. Talagang napakalaking tulong po. Then advice ko po din po sa mga fellow youths po, mga kabataan na gusto kong sumubok, ay i-grab nyo po palagi ang opportunity dahil po napakarami po programa po ng ating ng Department of Agriculture, lalong-lalo na po ang Young Farmers Challenge na pwede nyo pong subukan upang makapaniwala. Subukan nyo po dahil po may pera sa agriculture.
0: At nariyan na nga, dahil sa sipag, tiyaga at tulong ng Young Farmers Challenge Program ng Department of Agriculture, lumago at patuloy na lumalago ang Uson Polyculture Farmstead Aqua Farm ni Roy Uson. Abangan ang iba pa ang kwento ng ating mga young farmers sa susunod na episode ng YFC TV. YFC, see you there mga ka-agri!
2: Alam mo ba kung paano dapat gamitin ang Operation and Maintenance o O&M Subsidy na ibinibigay ng NIA sa ating Irrigators Associations? Ang tamang paggamit nito ay mahalaga upang masigurong tuloy-tuloy ang daloy ng tubig at maayos ang serbisyo sa ating mga magsasaka. Ang O&M Subsidy ay hinahati sa dalawang pangunahing bahagi, Personnel Services, 40%, at Maintenance and Other Operating Expenses, o MOOE, 60%. Sa Personnel Services, maaaring gamitin ang kondo para sa sahod ng empleyado kung mayroon, honoraria ng water tenders at collectors, representation, transportation expenses, at clothing allowances, pagsasagawa ng trainings, seminars, at general assemblies, at farmer member accident insurance. Ito ay para masigurong may kakayahan at proteksyon ang mga taong nagpapatakbo ng asosasyon. Ang mas malaking bahagi ay napupunta sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE, 15%, para sa repair at maintenance ng irrigation facilities, 5% para sa equipment, machinery, fuel, at oil, 15% para sa office operations, utilities, at bayarin sa kuryente ng electric-driven na irrigasyon, 5% para sa Quick Response Fund o Patubigayan Trust Fund, 15% para sa Capital Build-up, Livelihood, at Seed Capital, 5% para sa iba pang miscellaneous expense. Sa tamang paggamit ng O at M Subsidy, napapalakas ang ating Irrigators Associations, nagiging mas organisado, mas handa sa hamon, at mas epektibo sa pagsuporta sa ating mga magsasaka. Sama-sama, siguraduhin nating bawat patak ng pondo ay napupunta sa maayos at makabuluhang serbisyo, maayos na pamamahala, tuloy-tuloy na patubig,

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay, 7 minutos kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Ay, galaw-galaw para hindi pumaraw. Araw ho ng Miyerkules na ngayon ho. Miyerkules at 13 sa buwan ng Mayo. O yung Magic 13 ng Senado. Ikalabing tatlong dumating dyan sa Senado, medyo makontroversyal pa yung eksena ng pagpasok. Ano ho? Matagal na pagkawala. Sabi nga, biglang dumating. Dito sa botohan na mangyayari ho dyan sa pagpapatalsik sa terato ng Senado. Ayun. Daming kwento. Ano ho? Sana naman maging maayos ang lahat. Yung pagdinig ho ng impeachment dati kay Justice Sereno, di ba? Ay kaitano, yan ha, Chief Justice Renato Corona, yun, panahon po yan ni Senate President Juan Ponce Enrile. Naging maganda ho ang takbo nun ho, napurihan yung pag-handle doon ni Senate President Enrile. Na ganun din ho, mga papaparating at umuusad-usad na sa aming impeachment trial na magaganap po dyan ha, Senado pa rin. Tutok muna tayo sa pag-asa. Alamin muna natin na magiging lagi ng ating panahon sa susunod na 24 oras. Sir Aurelio, nasa linya na ho natin. Kaya Sir, magandang maga po sa inyo dyan sa pag-asa.
2: Rancho Pilipinas Weather.
1: Hey, Kuya Sir.
3: Magandang umaga po sa ating lahat. Ang low pressure area ng dating bagyong Kaloy nasa low pa rin ng PAR. Nasa layo 495 kilometers east ng Biracantanduanes. Walang epekto sa ating panahon ngayon, kaya patuloy tayong makakaranas ng mainit at malinsangan na panahon maliban sa mga isolated na lock na thunderstorm na bibigay ito ng pulo-pulong pag-ulan sa mga sa ating bansa, lalo po sa Mindanao. Ang dahil sa mainit at malinsangan na panahon, dito sa Metro Manila, ang heating index natin ay 40 to 42 degrees Celsius, na mataas para sa ngayong araw ay 45 degrees Celsius sa Tiyagi, Isabela. Yan pong ating update mula sa pag-asa. Ako po sa Sardi Aurelio.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Alzar Aurelio. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Si Mamang Chopper, paigising lang ko, paikalabit lang. Baka pupungas-pungas ho yan. Kado ho yan. Iwas aksidente. Iwas ako na tayo. Araw nga po ng Miyerkules ngayon. Galaw-galaw sa mga may obligasyon, kila brother, kila sister, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat po sa mga nasa biyahe, sa mga biyahero-biyahero ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok. Long drive ho yan, ho. Di kaya, gilid-gilid na lang muna. Power nap ho tayo. Power nap, importante ho yan. 15, 30 minutes, okay na ho yun. Natin balikan ho naman ang ating mga manibela. Okay. May po lamang sa marami pang kwento ng balita sa loob po ng Magapon. Tuloy tayo nakatutok ho dyan, sama-sama. Naman eh, maging maayos po talaga yung pag-handle daw ho ng ano ho. Nga magaganap na pagdinig ho na nga gagawing impeachment trial. At tandaan natin, issue ng impeachment trial na yan. Patalsik dati si Senate President Drilon sa paghahawak sana ng impeachment trial. Tapos itong kumalasun sa koalisyon eh. With the then Vice President Estrada. Tapos sinawagan na umalis na sa pwesto. Ngayon nangyari ngayon, gandun si Franklin Drilon bilang Senate President. Ulit naman, nanay-nene, si Senator Nene Pimentel. Ano ko tuloy bigla.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Itutok tayo sa ating mga headliners. APLI program, pinapalakas pa ng Marcos Administration para sa sektor ng transportasyon at food security.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Samantala, before, nagpaalala sa tamang paraan at pagbibiyahe po naman ng isda. Ngayong matindi ang init ho ng panahon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: At Department of Agriculture nagpatupad ng import ban sa Greece dahil po naman sa foot and mouth disease.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Kapunin pa naman yung mga kasama, ka-hero, hero, ilustre, obrigado. Sama-sama nating tutukan ang mga balitang yan. Isa-isa napapahinggan sila ito ng impila ng Radyo Pilipinas, Zone Visayas at Mindanao Radyo Television. 104.3, the capital ng Japan DWC ay sa may Piting, Ilocos Norte. Good morning, Mayor Regina. Hindi po naman sa may DWCJ at party ho naman ng Cagayan. Kailan po ng social media platforms, kakarinigan ho tayo at magkakapalitan ng mga balitaan. Ito lamang tunay na kwento ng balita. Ahong fake news, bawal ang fake news din eh.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Yan lamang sa mga antabayanin yung mga balita sa Magapo, no? Darbato de la Rosa, humingi na ng tulong sa Korte Suprema. Humingi na rin ng tulong. Ulong pwede ng Bongbong Marcos, oh. Yan. Karoon din ho ng eksena naman ng magsasamba pa ng committee? Senador? Yung bagitong senador na top-notcher? Sa sinigawan daw ho siya. Taas daw ng boses or Kiko Pangilinan. Kadibate, alam ko, pagkadibate, wala namang solemn na debate. Ano mang mga soft-spoken pagkadibate. Na pagkakataon, syempre, yung intonation talagang ganon, may tataas, may bababa. Ano talaga, pagkadibate, di ba?
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sa mga detalye muna tayo ng ating balita. Pinaghahanda na po ng APLIF, a Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Committee. Ang susunod po naman na pulong kasama si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa Office of the Executive Secretary, uling sa mga nakatutukan sa atin dyan, inututukan ng pamahalaan na mas mabilis at organisadong tugon ng pamahalaan sa energy emergency po naman ng ating bansa. Tinatalakay na anya ang pagpapalawak ng fuel subsidy program para ho naman matiyak ang sapat na serbisyo ng mga pampasahero. Transportasyon, abilang ho riyan ang 10 pesos na kada litrong discount o diskwento na binibigay po sa lahat ng jeepney at UV Express sa buong bansa. Agit po naman sa 2,000 gas stations naman ang nag-aalok po ng diskwento para sa mga pampasaherong sasakyan. Kasama sa pagkapalawak ng programang ito ng fuel subsidy para po sa mga bus at delivery trucks, lalo na po yung mga nagdadala ng mga produktong agrikultura at iba pang mga pangangailangan. Ang kakaroon din daw ng suporta naman para sa mga magsasaka at mga isaw bang masigurong sapat at abot kayang pagkain sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Samantala, naglabas ng ilang paalaala po naman ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, at ang Food Agriculture Organization hinggil po sa wastong paghawak, pag-iimbag, at pagbabiyahe ng isda ngayong matindi ang init po ng panahon. Kagabi, grabe alinsangan, ho. Sabayan pa ng kaprasong patak ng ulan, lumalik sa lupa. Ngayon ng lupa, grabing init. I know sa DABFAR, alagang mapanatili po naman ang cold chain. Amang lamig ng isda mula sa pagkuha nito hanggang makarating sa pamilihan para maiwasan na mabilis sa pagdami ng bakterya. Kasama sa paalaala ang pagpanatili ng 0 hanggang 4 degrees Celsius na temperatura ng isda. At yaking may sapat na yelo habang nasa biyahe. Ayuhan din po ang mga nagbabiyahe naman ng isda na gumamit ng insulated o may bubong na sasakyan, may maayos na drainage at mga kahon, hindi nakabilad sa araw po naman ang mga fish container. Dapat din naman nung iwasan ang overloading para hindi madurog at madaling masira po naman ang mga produkto. Mas mainam ding direct at mabilis na delivery para mapanatiling sariwa at ligtas kainin po naman ang mga isda. Kung ngayon yan, nagpalalat pa rin po naman ang BFAR sa mga mamimili na piliin lamang ang sariwang isda na may malinaw na mata. Ay, to ay muna kayo. Ang matingkad na pulang hasang, walang masangsang na amoy, at matigas na laman.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Para sa natin sa buong Kabuluan, Kapitbahay, 16 na minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Gising-gising, bangos, gilos, galaw-galaw. Supply ng kuryente naman sa Visayas Grid. Normal na ayon po sa NGCP. Kami naman natin ang mga detaling yan. Nakatutok si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sa normal na muli ang sitwasyon ng Visayas Grid ngayong araw matapos alisin ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow alert status kagabi. Ayon sa NGCP, alas 10:12 kagabi nang alisin ang yellow alert matapos bumaba sa 2,300 megawatt sa kuryente ang demand mula sa 2,566 megawatt na available capacity. Kahapon inilagay sa yellow alert ang naturang grid mula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi dahil sa pagdinipis ng supply ng kuryente. Nabatid na may ilang mga planta sa Visayas ang hindi gumagana buwat pa noong 2021 hanggang ngayon na kaya't nagkakaroon ng pagdinipis sa supply ng kuryente sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, J-Mark Dagala. Samantala, Bridging Farmers to Consumer Program ng Quezon City. Ipatuloy po namang pinaiigding. Tungkol tayo sa detalye, dyan po naman si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sa gitna ng mataas na inflation, patuloy na kumikilos ang Quezon City local government sa pamamagitan ng Market Development Administration Department o MDAD para matulungan ang mga consumers sa lungsod. Ito ay sa tulong ng programang Bridging Farmers to Consumers Program na layong iugnay ang mga magsasaka at mamimili para mabawasan ang dagdag presyo sa mga produktong agrikultural. Ayon kay Assistant City Market Administrator Attorney Edmundo Bacata, direktang dinadala sa Quezon City ang mga produkto mula sa Benguet at Nueva Ecija bago ito ipinamamahagi sa mga vendor para maibenta sa mas mababang halaga. Kabilang sa mga produktong mas mura sa ilalim ng programa ang ampalaya, mais, carrots at pipino kumpara sa presyo ng mga ito sa Balintawak Market. Sinabi rin ni Bacata na malaking tulong ang programa para hindi gaanong maramdaman ng mga Q-citizen ang epekto ng mataas na presyo sa mga bilihin. Batay naman sa monitoring ng MDAD na natiling sapat ang supply ng pagkain sa mga palengke sa lungsod kahit may epekto ang pagtaas ng presyo ng petrolyo sa transportasyon ng agricultural products. Patuloy rin naman ang kailangan pag-iinspeksyon sa mga palengke para maiwasan ang overpricing at pananamantala. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas. Pinas, Radyo Publiko.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Oy, doon sa ano, yung LPA na lang yung sinasabing bagyong sikaloy eh. Pero bagamat humina po yan, maritong magdalaro ng maulap na kalangitan, ay kalat-kalat na mga pag-ulan sa pagkulog kapati ng Katanduanes, Northern Samar at maging Eastern Samar. Pero pa rin po isang LPA na binabantayan outside bar. So, ayon sa balita, mukhang maliit ang chance ang maging isang ganap na bagyo naman.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Ngayon sa mga balita pa rin sa labas ng impilan, dako tayo sa mga lalawigan ho. Benteng Bigas, meron na program sa Isulan, Sultan, Kudarat, ay pinilahan naman. May natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok si Marcel Mamon Dasali, Radyo Pilipinas Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Dinagsa ng mga mamimili ang Benteng Bigas meron na sa isinagawang kadiwa ng Pangulo sa Isulan Sultan Kudarat kahapon May 12, 2026. Sinamantala ng mga residente ang pagkakataong makabili ng dekalidad ngunit abot kayang bigas, gayon din ang sariwang gulay, prutas at iba pang lokal na produktong direktang ibinenta ng mga magsasaka at lokal na producers. Layunin ng kadiwa na programa o layunin ng kadiwa program ng Department of Agriculture na mapalapit ang murang pagkain sa publiko habang pinapalakas ang kita at kabuhayan ng mga lokal na magsasaka at negosyante. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Marcel Dasalia. Samantala, ang dibidid ng Bulkang Mayon, nakapagtala po ang PhilBox ang kabuhang 127 volcanic earthquakes. Bulkang Mayon ho yan ho. Po sa Albay, sa loob lamang ng nakalipas na magdamag. Ananatiling maingat po naman ang mga otoridad dahil sa posibleng epekto nito sa mga kalapit po namang mga barangay. Patuloy ang nararanas ang matinding init sa ibang bahagi ng bansa at maging sa mga komunidad. Ang mga Pilipino, agay daw po dyan sa Metro Ronto. Naku, dyan itinlaga isang heat event para sa malinsangang panahon.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tuloy pa rin tayo sa ating balitaan sa mga lalawigan. Kaya sa Buang Kasibugay. Mobile Health Service Activity, matagumpay na naisagawa ng PCA Zamboanga Sibugay sa buong Zamboanga Sibugay. Ang detalye, Patutok po dyan si Leslie Cabol, Radyo Pilipinas, ang Buwang Kasibugay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Matagumpay na naisagawa ng Philippine Coconut Authority o PSA sa Buwang Kasibugay Provincial Office ang Mobile Health Service Activity sa Barangay Guminta sa Bayan ng Buog sa Buwang Kasibugay. Aktibidad ay bilang suporta sa Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP Social Protection Program ng PCA Central Office. Layan ang inisiyatiba na maihatid sa mga coconut farmer at sa kanilang mga pamilya ang mga kinakailangang health and social services. Taos puso namang pinasalamatan ng PCA ang lokal na pamahalaan ng buog sa pangungunan ni Mayor Junicia Lagas at ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan dahil sa kanilang suporta sa aktibidad. Pinasalamatan din ng PCA ang Coconut Farmers Association of Guminta dahil sa kanilang pakikilahok sa aktibidad. Dahil sa sama-samang pagsisikap at walang humpay na serbisyo publiko, ang PCA ay nananatiling tapat sa kanilang pangakot at dikain na itaguyod ang kapakanan, kalusugan at kaunaran ng buhay ng mga magsasaka ng niyog kasama ang kanilang mga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat sa Zamboanga, Sibugay. Dako naman tayo sa Davao. Ay lokal na pamahalaan ng lungsod ng Davao, patuloy na paigtingin ang backyard farming at urban agriculture ngayong tag-init. Init talaga ngayon. Panang ulo ng mga tao ngayon, lalo na sa Senado, no? Hindi natin ang mga detalye sa kay Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Patuloy na paigtingin ang lokal na pamahalaan ng Davao City ang backyard gardening at urban agriculture sa lungsod bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. Inihayag ni City Agriculturist Office Agriculturist 2 Ophelia Mantapidao na layunin ng hakbang na matuto ang mga Davaoenyo na makaproduce ng kanilang sariling pagkain mula sa bakuran nito. Ayon kay Mantapidao na mamamahagi sila ng vegetable seedlings at root crops na kayang tumubo kahit pa sa gitna ng mainit na panahon. Maliban dito, patuloy din ang lokal na pamahalaan sa pamamahagi ng libreng fertilizers at farm inputs sa mga magsasaka bilang tugon sa pangangailangan nito. Inilahad rin ni Mantapidao na apektado na ang ilang vegetable farmers sa lungsod dahil sa mainit na panahon. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Davao. Para sa magbalita ng tututukan sa maghapon, ano ho, ay yung warrant mula sa ICC, formalang kinumpirma ng ICC ho. Warrant lamang kay Senator Bato de la Rosa. May po ng imbisiksyon na drug war. Pero kuya naman nasa alani po ng protective custody. Sinado si Senator de la Rosa. Isang gabi ata silang magkasama sa kwarto ni Senator Robin, ano? Heat index daw sa Senado. Anong heat index sa Senado? Kanoon ng matinding sagutan sa plenaryo sa pagitan ni Senator Kiko Pangilinan. Senator Robin Padilla matapos himuki ng minorya si Del Rosa, akusang sumuko naman. Yan ang heat index, Rona.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Kamandala, dako tayo ng Tayog, Borinaw at Anda, Pangasinan. Nananatiling positibo na naman. Ay, naku, ito, red tide. Amin natin ang detalye, nakatutok dyan si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nananatiling positibo sa paralytic shellfish poison o red tide toxin na mababay ng Bulinaw at Anda sa Pangasinan base sa inilabas sa shellfish bulletin number 10 dahil dito dineklara ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na hindi ligtas para sa konsumo ng tao ang lahat ng uri ng shellfish at acetes SP o alamang mula sa mga nabanggit na lugar. Ipinagbabawal muna ang pagkuha, pagbiyahe at pagbibenta ng mga shellfish at alamang hanggat hindi opisyal na tinatasang advice. Layon nito na matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng publiko laban sa banta ng pagkalason. Sa kabila ng babala nilinaw ng BFAR, naligtas pa rin kainin ng mga isda, pusit, alimango at hipon na huli sa mga naturang lugar. Gayunpaman, dapat ay sariwa ang mga produkto, tanggalin ang mga lamang loob, hugasang mabuti sa umaagos sa tubig bago lutuin. Hinihikayat ang kooperasyon at pagbabantay ng publiko at mga stakeholder sa pagsunod sa advisory na ito. Patuloy ang sinasagang monitor ng mga otoridad sa mga apektadong katubigan at maglalabas ng kaukulang update kung may pagbabago sa sitwasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayog, Pangasinan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Shoutout daw sa mga taga-Tayog, Pangasinan, si Gutierrez, sa Prudente Family, Abalos Family, ano? Nakatutok dyan sa Tayog, Pangasinan. Good morning ko sa inyo riyan. Dala, Department of Agriculture, Ilocos Region naman, hinikayat ang Farmer Cooperatives and Associations na maipag-ugnayan para sa mga market access sa transportation support. Tok tayo sa detalye, nandiyan po naman si Ricky Casibit, Radyo Pilipinas, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Hinikayat ng pamunuan ng Department of Agriculture, Regional Field Office 1 o ang DARFO1 ang mga Farmer Cooperatives and Associations o FCA sa Ilocos Region na aktibong makipag-ugnayan sa ahensya upang maiwasan ang pagkakasayang ng kanilang mga ani. Ayon kay DA Ilocos Regional Technical Director for Operations Engineer Dennis Aitagtag, nananatiling bukas ang linya ng komunikasyon ng kanilang

0: Agrikultural sa Rehiyong Ilocos. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Radyo Pilipinas Dagupan. Ganun po na isang sunog, isang residential area ho. Adyan sa may parte ng Bautista Street, Arangay, Pausong Putik. Nitong madaling araw lamang, abot po sa ikatlong alarma at nakontrol ho naman ng mga bombero. Nasa ba't po naman, ang higit sa 1.3 milyong pisong halaga ng hininalang shabu ng overnight operation sa Lapas District, po naman sa Iloilo City. Punta tayo sa Ago. Before Ilocos Region, pinalalakas ang operasyon kontra illegal na pangingisda. Detalye nakatutok si Albert Cavilla, Radyo Pilipinas, Ago.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Report. Mas pinaigting pa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 1 ang kanilang operasyon laban sa illegal na pangingisda sa iba't ibang bahagi ng karagatan at pamilihan sa Rehiyon 1 bilang bahagi ng kampanya kontra illegal unreported and unregulated fishing o IUU. Sa pamamagitan ng Enforcement Regional Monitoring Control and Surveillance Operations Center, tuloy-tuloy ang Maritime Patrol Operations ng ahensya kung saan hinaharang at iniinspeksyon ang mga commercial fishing vessels at motorized boats upang tiyaking may sapat na permit, lisensya at legal na gamit sa pangingisda. Hindi rin limitado sa dagat ang operasyon ng BFAR. Katuwang ang Philippine National Police at mga lokal na pamahalaan, nagsasagawa rin sila ng market denial at landing denial operations sa mga palengke at bagsakan ng isda upang matukoy kung may ibinebentang huli gamit ang illegal na pamamaraan gaya ng dynamite fishing. Kabilang sa mga isinagawang operasyon ang inspeksyon sa mga vendor at fish dealers sa La Union at Ilocos Norte, gayon din sa mga demotor na bangka sa Pasukin. Ayon sa BFAR, walang natuklasang ilegal na huli o ipinagbabawal na yamang dagat sa mga isinagawang pagsusuri. Binigyang din ng ahensya na patuloy nilang palalakasin ang pagpapatupad ng Fisheries Code upang maprotektahan ang yamang dagat at maisulong ang sustainableng pangingisda sa Rehiyon 1. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Ago. Sa bang report bago tayo mag-break, oh. 200,000 pisong halaga naman ang bayad pinsala. Binayaran po ng PCIC para po naman sa mga magsasaka dyan sa Daraga Albay. Detalye at tutok tayo kay Diana Mendez, Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mabot sa nagkakahalagang 222,782,000 pesos na cheque ang tinanggap ng kabuang 45 magsasaka sa bayan ng Daraga Albay mula sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol bilang bayad pinsala sa kanilang mga pananim dulot ng peste at nagdaang kalamidad. Ayon sa ulat ng Daraga Communication Center, kabilang sa mga tumanggap ang mga nagtatanim ng palay, mais at high-value crops. Mula ito sa mga barangay ng Baugan, Bigao, Salvacion Maupe, San Ramon, Baskaran, San Vicente Grande, Canarom, Miisi at Busay. Ayon sa PCIC Bicol, magsisilbing tulong ang tulong pinansyal sa kanilang kabuhayan o muling pagbangon mula sa mga pinsalang na idulot ng kalamidad at peste sa kanilang mga pananim. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay. Naitala po ang record low ng Philippine peso na sumara kahapon. 61.48 kada dolyar. Kahapon ho yan, ho. Kahapon ho yan. At yung heat index naman natin, nagbabala po ang pag-asa na posibleng umabot po ng 52 degrees Celsius. Extreme danger level ho yan, ho. Index na yan, bahagi po naman dito sa ating bansa. Okay. Happy listening lang kay Sir Red Ira. Listening kay Sir Red Ira. Ang Ing Family. De sa mga nakatutok dyan sa Dabao, Ing Family dyan, magandang maga po. Maging sa Osamis. Nakatutok dyan na Red Ing Family. Good morning sa Osamis. Ano ho? Balik po kami, sandali po lamang. Ilan mo ng mahalagang paalala. Ang kalasan walang iwanan. Awal po ang tulog sa Manibela. Awal din ang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang

0: Central.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. 35 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Order kala sister sa mga may obligation huri, ano? Galaw na tayo. At pa rin sa mga motorista, sa mga naglalakbay po nating kapitbahay. At muli magandang umaga sa ating mga bayaning magsasaka. At atapang po nating mga isda at tago sa kanilang mga mahal sa buhay. Na kay tatay, kay lolo at lola. Kaya dako tayo ng Bicol, mamaya may makakognayin tayo tungkol huri, ano? Higit sa 1,700 mga magsasaka naman at livestock racers. Yan po sa Albay. Apektado ng aktibidad ho ng Bulgang Mayon. Tumanggap naman ho ng mga rice subsidy. Dali at puntahan natin si Helen Grace Balayan. Radyo Pilipinas, Albay.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Mahigit 1,700 na magsasaka at livestock raisers sa iba't ibang bayan ng Albay ang tumanggap ng rice subsidy at iba pang tulong mula sa pamahalaang panlalawigan ng Albay bilang tugon sa patuloy na epekto ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa Daraga, 758 magsasakang apektado ng ashfall ang nabigyan ng rice subsidy sa pamamagitan ng Albay Provincial Agricultural Office. Sa Ginubata naman, 568 livestock raisers ang tumanggap ng 10 kilong bigas mula naman sa Albay Veterinary Office. Samantala, sa Kamalig, 441 magsasaka mula sa mga barangay ng Anuling, Tumpa, Suwa at Kirangay ang nabigyan ng 10 kilong bigas at mga kagamitang pang-agrikultura sa Bungkaras Gymnasium sa Barangay Dos Poblacion sa pangunguna ng Apaw at Municipal Agriculture Office. Ayon sa pamahalang panlalawigan ng Albay, bahagi ito ng patuloy na Disaster Response and Recovery Program upang matiyak ang seguridad sa pagkain at mabilis na pagbangon ng sektor ng agrikultura sa gitna ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
6: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Maraming salamat dyan sa Radyo Pilipinas, Albay. Wala sa mga nakatutok daw dyan sa Papua New Guinea, Africa. Dyan pala si Sir, ano ha? Mike Cerantes. Ma-relating family pa rin natin. Good morning, Hurian. Samantala, Benting Bigas Rollout, inasa magsisimula ngayong araw sa Metro Manila. Iunin po niya na mapababa pa ang retail price ng bigas at kontrolin ang rice inflation dito sa ating bansa. Ako tayo ng Bicol.
6: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Muni nyo, yung galit po ng kalikasan, talagang hindi natin matatakasan, ano ho, ha? Yung galit dyan sa Senado, pwede pong humupa yan. Trabaho na kayo na mabilisan para hindi nabibinbin yung mga hearing-hearing. Sa agrikultura, nung adose dapat, meron, di ba? Ano yung gastos at pagod ng mga magsasaka natin lagluwang sampa? Ay, naku buhay. Pagdako tayo ng Bicol, nasa linya po natin si Ma'am Lavelia Guarin, spokesperson po ng Department of Agriculture dyan sa Bicol Region. Ma'am Lavelia, magandang umaga po. Welcome muli sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Si Kahiro mo, kamusta ka na, Bebe Lavelia?
10: Magandang umaga po, Kahiro, and sa mga viewers po natin ngayon sa Usapang Agrikultura.
7: Ma'am, kamusta po ang Bicol ngayon? Medyo nakakailang linggo na ba tayo na tinututukan natin yung body language ng Bulkang Mayon? Nakalaki yung pinsala, kamusta na yung mga pananim, kamusta na yung kabuhayan, kamusta yung magsasakat, marami pang iba?
10: Nakakadalawang linggo na po tayong nakatutok dito sa naging pinsala po nung active lava collapse ng Mayon Volcano noong May 3.
7: Ha? Huh?
10: And May 3 po yun.
7: Wala sa linya natin.
6: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Balikan natin, nakakunik lang muna ni sandali. Ano? Abot na po sa 13.2 milyon ang halaga po ng pinsala sa agrikultura sa Bicol Region. Dahil po sa ashfall na aktibidad po ng Mayong Volcano.

0: Gino. Yung volcano, napakasarap pong tingnan, di ba? Talaga namang scenic spot at talagang mapapawaw ka. O mapapawaw ka rin, kaya ni nagalit naman at nag-alboruto. Ano yung mga galit ng kalikasan, ano, talagang ibang klase. Yung galit dyan sa Senado, huhupa naman yan. Usap lang, magtrabaho na tayo, ho. Maging mabilis, naapektuhan yung takbo ng ating pamumuhay sa araw-araw.
1: Usapang agrikultura. Usapang.
0: Balikan natin si Mama Bebe Love Labelagorin. Butil po tayo, Mama Love.
2: Yes, hello.
0: Okay, ay, okay na po tayo ulit. Okay na tayo.
2: Apo, hello.
0: Ma'am, kamusta na po? Nakakadalawang linggo na tayo at sa dalawang linggong yan, gano'n na po ang kalaking epektong nagagawa?
2: Opo, ngayon po ay umabot na po sa 13 million pesos po yung damages na recorded natin sa DAB call, 13,161,103, and ang affected na farmers po ay nasa 387 farmers and fisher po.
0: Tayo yung nasa triple crisis, eh, ho. Yung sektor, exposed tayo sa matinding presyo sa sabay-sabay na epekto na mataas sa presyo ng abono, krudo, at yung El Nino. Yung bang El Nino, yes. Ramdam nyo na ba yan sa Kapikulan?
2: Opo, malaki na din po yung damage natin pagdating sa dry spell dito sa Bicol po. Talagang damang-dama po itong mga sabay-sabay na mga krisis po na ito, lalo sa Albay.
0: Lungkot lang, ano, ang Cagayan, ang ilan sa may party pa rin ng Isabela, malungkot yung mga magsasaka natin doon, ang mga mangisda natin sa matinding init. Sabay pa, pati ang Kabikulan, ganyan na rin ang senaryo, no?
2: Opo, halos wala pong ulan. Kaya nung nagbuga ng abo yung Bulkan Mayon ay talagang nabalot po yung kalakhan ng apat na na bayan doon. And kaya hindi na wash out, kaya yung mga abo po sa dahon. Kaya ito pong nagtala ng mga total damage.
0: Sa Metro Manila, meron ulambon lang kaming naranasan, ano ho? Diyan ba sa Bicol area, wala man lang ni bisita man lang, may dampi man lang ng ambo na nararanasan dyan para mabanlawan, mahugasan man lang yung mga lugar natin dyan?
2: Wala po kahapon. Oh. Ngayon, wala pong mga pag-ulan kahit ambo na nararanasan.
0: Oh, kamusta ho? Kamusta yung kabuhayan ng ating mga kababayan ho rin?
2: Pero patuloy naman po, lalo yung ating mga magsasaka, patuloy naman po ang mga kabuhayan. Marami na pong tulong naman ang iba't ibang mga ahensya po ng gobyerno dito sa Albay. And ang DA naman po ay patuloy yung ating ginagawang surveillance, lalo dito sa mga alagang hayop and yung pamimigay po ng mga ropes, mga mask, drugs and feeds, mga cattle feeds na binibigay po natin sa mga nag-aalaga ng mga hayop dito.
0: Sa kabuang lawak, nasa gano'n na po ang laking ektaryang lupain ng apektado talaga?
2: Sa kabuuan po ay total na 100 hectares po yung 100
0: hectares. Lang o nasa 1,000 na rin kaya yan?
2: Ay, hindi pa po. Lang naman po. Yung sa Philfaida, yung abaca, 131 hectares. And yung mga rice, yellow corn, and mga gulay po, 100 hectares.
0: Talagang damay ho dyan yung palay, na sinasabing nakaranas din ng pinsala, yung vegetable at high crop value crops, high value crops, ganun din po, apektado ng asphalt at mga pyroclastic flow. Pagdating ho sa livestock, isa pa yan sa mga tinututukan, kamusta ho yung mga kababoyan natin dyan, yung mga baka, yung mga iba pang hayop, kamusta na sila?
2: Nailipat naman na po doon sa ating 27 na animal pooling areas. Yun nga lang, yun lang pito na talagang naabutan sila doon sa 6 kilometer danger zone. Kaya nangamatay po yung mga nakarecord natin na mga livestock po.
0: So naman Ma'am Bebe Love, yung sabi meron daw mga nasa 200 magsasaka, yung talagang rektang naapektuhan po ng pagkasira ng 102 hektaryang sakahan eh. Po ng 6 na kilometrong danger zone, kamusta na sila? Yan din po si may bayan po ng Taraga, nasa 800 magsasaka naman daw ang sinasabing apektado. Nakatanggap naman ang mga rice subsidy bilang tugon sa kanilang mga nawalang kabuhayan. Kamusta na po sila?
2: Ang PCIC po ang nauna na pong nagbigay ng tulong. Meron ilang na-identify na 4,000 farmers na nakarestro naman po. Luckily, nakarestro sa crops insurance. Kaya makakatanggap po sila ng indemnification. And ngayong araw din po ay na magsisimula yung ating pamimigay ng presidential assistance for farmers and fisher folk sa 39,000 na Albayanos po. Kasama na yung mga affected nitong eruption po ng Mayon Volcano.
0: Parado, kasabay ho niya, naglabas na rin yung mga otoridad natin dyan, ang mga binhi, yung mga seeds, yung mga abono, ang mga fertilizers, maging financial aid sa mga apektadong komunidad. Sinasabi ho na 8 lugar daw po dyan sa Albay ang nasa ilalim na po ng state of calamity. Ano-anong lugar ho yan?
2: Yung lahat po ng mga nakapalibot po sa Mayon na mga bayan ay nag-declare na po ng state of calamity. Opo, yung sa DA po, 398 million po yung naka-ready natin ng mga farm inputs, livelihood for farmers in case po ay mag-normalize na po itong aktibidad ng Mayon.
0: Hanggang matindi ho yung epekto na kasi nga yung panguna yung sumira sa mga pananim natin dyan, yung sasabog po yung Mayon, ang ashfall, ano ho, yung pag-ulan ho ng abo. Kamat walang tubig ulan, pero umuulan ng abo sa inyo dyan. Yung makapal na kaabo na yan, humaharang ho yan sa sikat ng araw. Nagpapabigat dito sa mga tao hanggang sa mabali yung mga yan. At may taglay pong sulfur na nakalalason. Kamusta ho? Ano naman ang epekto nito sa mga alagang hayop?
2: Yung mga alagang hayop po ay nagkakasakit. Kaya nga po, inilikas naman po yung wala na sila doon sa danger zone. And ang maganda pa po nito, may proposal po ang Department of Agriculture for 2027 na 100 million na livestock auction market cum evacuation center. So pag na tapos na po ito, malayo na siya doon sa danger zone. So wala nang pangamba yung ating mga alagang hayop.
0: Ang mga animal evacuation center niya kasi talaga namang dapat ilagay diyan yung damo kasi na may abo. Magdudulot po ng sakit sa tiyan niya at saka paghina ng katawan ng mga baka, kalabaw, kambing. Kaya dapat talaga nasa mga evacuation center na rin sila. Ano ang pinakamalaking hamon po sa kalusugan naman ng mga residente natin dyan?
2: Yung pong abo talaga yung nalalanghap. Kaya pag napunta ka po sa Albay ay dapat talaga ay naka-face mask. Kahit mga motorista po na dyan dadaan sa parte ng Ginobatan sa National Highway, talagang maalikabok pa din po, hindi nawawala po yung abo.
0: Ang target, yung respiratory system, yung ubo, yung hika, yung bronchitis, pag nalalanghap yung mga pinot, matatalas na mga volcanic ash yan. Kaya yung irritation sa mata at balat, talagang karaniwan na yun.
2: Apektado din po ang supply ng tubig, kaya nirarasyonan po ng iba't ibang government agency ng mga inuming tubig po ang ating mga kababayan.
0: Paano ginagawa doon sa mga naapektuhan kabuhayan ng ating mga magsasaka? Bukod sa pagsasaka, ano pa yung mga ibang naapektuhan kabuhayan po riyan?
2: Yung mga fish pond po ay apektado din po at yung mga abaka, apektado, marami din kasi ang abaka dyan. And marami naman pong tulong na ginagawa po yung iba't ibang ahensya ng gobyerno. And yun po ang nakakatulong sa kanila ngayon.
0: Sa pang malaking kawalan ho riyan, Bebelab, yung turismo, di ba?
2: Hindi naman po tumitigil yung turismo. Patuloy pa rin ang...
0: Dumadagsa pa rin ang tao riyan.
2: Dumadagsa pa rin po, opo, pag gabi. Maganda kasi yung tanawin po pag gabi. Kitang-kita yung namumula yung bunganga po ng Vulcan Mayon. Talaga hindi tumitigil siya.
0: Isang problema ho dyan, yung mabigat po na abo na naiipon po sa bubungan. Hirap yan, lalo na kung babagsak na ho yung malakas na ulan, posibleng mag-collapse ang bubong.
2: Yan po, yun po yung pinaghahandaan po ngayon. Pag talagang umulan na ay yung mga naipon po na lava, na mga abo ay magiging lava siya. And puno na po yung mga galis. Wala nang dadaluyan, kaya hindi na mapipredict kung saan siya dadaloy pag lumakas po yung ulan, pag umulan talaga. Yun po yung pinangangambahan po ngayon ng mga Albayano.
0: Aliban ho riyan, kamusta yung presyohan sa palengke? Ano ho, yung mga bilihin dyan, apektado ba? Tumaas din ho ba?
2: Hindi naman po apektado yung mga presyohan. Nananatili naman pong stable yung ating mga prices. Kasi araw-araw po ay may bantay presyong ginagawa yung ating bantay presyo team ng Department of Agriculture po.
0: Dapat lang, yung mga lugar na nasa state of calamity, talagang price freeze dapat dyan.
2: Yes po, oo. Naka-price freeze po and wala naman pong nagsasamantala.
0: May mga tumapasok na text. Ligtas na ho bang kainin yung mga gulay at prutas na apektado ng abo?
2: Wala na pong na-harvest na total.
0: Harvest na?
2: Na po, opo. Wala naman na ngayon na na ano may abo na mga pinagbibili.
0: Kikibalita kami sa irrigation. Kamusta ang irrigation natin diyan?
2: Yung irrigation wala naman pong ano reported na damage pa sa amin.
0: Oh, ano daw ang Daraga Albay na bumili po ng lupa? May mga ganun bang usapin?
2: Sa ano po, yung sa local government unit, hindi po nakakarating pa sa amin.
0: Oo. Eh, kamusta naman yung mga inuming tubig natin dyan? Dapat talagang nasesecure natin yan. Kamusta yung mga inuming tubig dyan sa Bicol?
2: Yun nga po, yung problema nila doon sa Ginobatan, Kamalig, yung mga inuming tubig po nila ay apektado. Kaya po ay patuloy yung mga ginagawang pagtulong po. Nauna nang tumulong yung Sorsogon Provincial Government and then Camsur Provincial Government and also yung PNP. Sila po yung nagdadala ng mga tubig sa ating mga kababayan.
0: Okay, isang delegadong dapat tutukan po natin dyan ay yung laharan ho. At yung ulan, pag yan po'y hahalo na sa makapal na deposito ng abo sa Dalisdizo ng Mayon, eh mabilis na agos ng putik at bato na kayang tumangay sa mga bahay at kasira ng mga diki. Dapat isasbantayan ho yan, ano?
2: Opo, totoo yun. Tama po yun. Kaya po ngayon po ay talagang maigting po yung pagbabantay po na ginagawa ng ating mga iba't ibang ahensya po ng pamahalaan.
0: Kamusta po yung mga evacuation center natin dyan? Karaniwang ginagamit mga eskwelahan. Eh, sigurado apektado yung pag-aaral ng mga bata.
2: Hindi naman po naapektuhan. Mayroong mga portion po na talagang mula January pa ay nandun na yung ating mga evacuees. 30,000 families po yan na affected po nito. Kaya patuloy pa din naman po yung, ano, yung mga pag-aaral ng mga bata. Mga napupuntahan po tayong mga... At saka may mga isinagawa na, may mga ginawa na din pong mga permanent evacuation center na sa tulong na din po ng local government unit and mga private sector, yun na po yung nagiging permanent na evacuation center. Hindi na po school.
0: Sige, Ma'am Lovelia, marami pong salamat sa pagkakataon. Ingat na lamang po kayo dyan. Muli po tayong magkaugnayan. Ano? Tatawag po kami sa inyo para sa mga updates. Ingat na lamang po kayo. Maraming salamat.
2: Okay. Magandang umaga. Maraming salamat po.
0: Si Bebe Love, Lovelia Guarin, ang ng Department of Agriculture, Bicol Region. Ma'am, thank you ha.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
0: Dako muna tayo sa ating editorial, oh.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Meron na ho tayong bagong liderato ng Senado. Ano ho? Ba ito, pag-asa o panganibo sa agrikultura. Ayan. Alam mo ninyo, sa bawat pagbabago ho ng liderato dyan sa Senado, kasunod ho niyan yung isang malaking tanong. Ang magiging direksyon ng mga batas, lalo na para sa sektor ho na ng papakain sa bansa, yan ho yung agrikultura. Ang pag-upo ng mga bagong pinuno sa mata sa kapulungan ay isang critical na sandali. Ano ho? Maaaring magdala po ng bagong pag-asa o kaya naman ay magdangang panganib sa ating mga magsasaka at maging sa ating mga mangingisda. Pag-asa ang dala bagong liderato kung ituturing po nilang prioridad ang modernisasyon ng pagsasaka at pagpapaunlad po ng prestruktura sa kanayunan. Ang pagtitiyak na makararating ang tulong na doon ang makinarya, kalidad na binhi at murang abono. May susi po para mapataas ang ani. Kung ang bagong pamunuan po ay magpapakita ng political will, sukpuyin ang korupsyon, paglatag po ng mga batas na nagtatanggol sa lokal na magsasaka laban sa talamak na smuggling, di akong isang magandang umaga ang nag-iitay po sa sektor na yan. Kabilang banda, anib namang masasabi, ang bagong leader nato po ay mananatili na lamang itong pampolitika. Hindi naman tututok sa tunay na hinain po ng masa. Panganib po ang malayang importasyon. Pababagsak po sa presyo ng lokal na produkto. Kung ang polisiya ay mananatiling import dependent, ali po na pro-local, lalo lamang malulubog po sa utang ating mga magsasaka. Ang panganib, nasa kawalan ho ng suporta sa irrigasyon, kulungan sa post-harvest facilities, mabagal sa pagtugon sa epekto po ng climate change. Sa kasalukuyang hamon, mataas sa presyo ng pagkain, hindi na po natin kailangan ng sektor ng agrikultura yung mga pangakong napapako. Kailangan dito ang lideratong may malinaw na bisyon, konkretong aksyon at pusong makamasa. Ang bagong liderato sa Senado ay nasa sangandaan. Magiging panganib ito kung ang agrikultura isasantabi para sa mga political na interes at investigasyon. Ngunit maaari itong maging pag-asa kung gagamitin po naman ang bagong pamunuan ng kanilang impluensya para matiyak na ang bawat pisong inilaan sa 2026 budget ay direkta makakating po sa mga kamay ng mga magsasaka at mangingisda. Uli naman, ang sukatan po ng kanilang tagumpay ay hindi po ang bilis ng pagpapalit ng upuan, kundi ang kasapatan at murang presyo ng pagkain kapag kainan ng bawat sambayanang Pilipino.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Muli pagsaludo namin sa aming mayatang bayani, mga magsasakahot, ating mga ngisa. Saludo po kami sa inyo lahat dyan. Sa kaming oras, oh, ating mga nakasama sa ating mga kila Roger, Jomari Roldi, Alvin Ruan, pa rin natin sila Nida, Susan Jamart, yan pa rin sila sa Marisol, Julius Camille Natrona. Nakala pa rin po nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo, Hero Ilustre na Brigado nag-iiwan. Namang bagay na matuwid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Yan po ay isang paraiso. Isa pa ho, tayong basa-basa naniniwala sa fake news, oh, wag ho tayo magpalinlang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, 5 senador naghahain ng resolusyon na nagdedeklarang hindi maaring magbigay ng ang Senado ng protective custody kay Senator Ronald Bato de la Rosa.
3: Headlines.
0: Senator de la Rosa maaari pa rin arestuin sa loob ng Senado kaugnay ng warrant of arrest na nilabas ng International Criminal Court ayon sa Philippine National Police.
3: Headlines.
0: House of Representatives bumuo ng 11-man prosecution panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado.
3: Headlines.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hindi manghimasok sa Senado hinggil sa pag-usad ng inaasahang impeachment trial kay Vice President Sara.
3: Headlines.
0: Armed Forces of the Philippines, malaki ang pakinabang sa sinagawang balikatan exercises 2026.
3: Headlines.
0: Uplift program, palalakasin pa ng Administrasyong Marcos para sa sektor ng transportasyon at seguridad sa pagkain.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas News.
3: News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, May 13, 2026. Muling suma sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. 5 senador ang naghahain ng resolusyon na nagdedeklara na hindi maaring magbigay ang Senado ng protective custody o sanktuaryo kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasabay na rin ito, hinimok na sumailalim sa mga legal na judicial process. Kabilang sa mga naghahain ng resolution, sina Senator Francis Pangilinan, Vicente Soto III, Panfilo Lacson, Riz Ontiveros at Ma'am Aquino. Panawagan ng mga ito kay de la Rosa kusang sumuko sa mga otoridad at gamitin ang naayong judicial remedies sa ilalim ng konstitusyon at ng batas. Layunin ang panukala na kontrahin ang naunang hakbang na gawing batayan ang Senate Resolution Number 44 upang mailagay si de la Rosa sa ilalim ng protective custody ng Senado. Ito'y habang hinaharap niya ang mga usaping may kaugnayan sa International Criminal Court o ICC. Samantala, binigyan din naman ng mga senador na limitado lamang ang parliamentary immunity na binibigay ng konstitusyon. Hindi nito pinaintulutan ng Senado na magsilbing sanktuaryo o magbigay ng immunity laban sa lawful arrest. Konstitusyon ang o anila, walang probisyon sa Senado o sa konstitusyon na nagpapaintulot ng institutional refuge para sa mga mambabatas, gitpa ng mga mayakda ng resolution. Ang pagsunod sa legal na proseso ay nagpapatibay sa demokrasya at nagpapaalala na walang opisyal ng gobyerno ang nakahihigit sa batas. Binanggit din sa resolution ng Republic Act No. 9851 at ilang naunang kaso ni na dating Senator Juan Ponce Enrile, Laila de Lima at Antonio Trillanes III bilang halimbawa ng pag-arap sa judicial proceedings.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
0: Umaasa ang International Criminal Court o ICC sa pakikipagtulungan ng mga bansa upang may patupad ang kanilang arrest warrant at may sukong mga suspect sa tribunal. Itong sinabi ng ICC matapos natangkay ingihain ng National Bureau of Investigation o NBI ang warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng war on drugs ng Administrasyong Duterte ayon kay ICC spokesperson Orlan Malate. Nakasalalay sa mga pambansang otoridad ang pagpapatupad ng warrant at ang pagsuko ng akusado sa korte. Gayt pa niya, bilang judicial institution, walang sariling law enforcement arm ang ICC. Kaya umaasa ito sa kooperasyon ng mga estado. Nauna rito, nagtungo sa Senado ang mga ahente ng NBI upang subukang ihain ang warrant laban kay De La Rosa. Kaugnay ito sa kasong Crimes Against Humanity hinggil sa madugong kampanya kontra illegal na droga nung siya pa ang hepe ng Philippine National Police.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senator Ronald Bato de la Rosa maaring arestuhin sa loob ng Senado basta't masunod ng mga kinakailangan para ganap na may silbi ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa kanya. Ito'y ayon po sa Philippine National Police. Ang balita atin sa atin ni J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Hindi magiging malaki para sa Philippine National Police ang iginawad na protective custody ng Senado para kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito'y ayon sa PNP ay kung masusunod ang mga kinakailangan sangkapa para ganap na may silbi ang inilabas sa warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban sa Senador. Ayon kay PNP spokesman Police Brigadier General Randolph Tanyo, ang inilabas sa protection order ng Senado ay para mapangalagaan ang mga personalidad at kawani ng Senado na naharap sa asunto sa panahon ng sesyon. Inilatag ni Tuanyo ang dalawang paraan para maisilbi ang ICC warrant na nakasaling sa batas. Una ay ang extradition proceedings kung saan mga ngailangan ng court order at may gabay mula sa Department of Justice. Ikalawa ay ang direct surrender o pagpaparaan ng ICC warrant sa Interpol sa pakikipag-ugnayan naman sa Philippine Center for Transnational Crimes, National Bureau of Investigation at ang PNP. Kasalukuyang hinihintay ng PNP ang magiging kautosan mula sa PCTC kung alin sa dalawang proseso ang kanilang susundin.
7: Yung Senate Protection Order, kung matatandaan po natin, ito po yung protection para sa mga umaating supposedly doon sa Senate facilities po nila, sa mga hearings po nila. So ito naman po ay hindi makaka-apekto sa patuloy na yung pag-iimbestiga natin, halimbawa, doon sa sapina na ibinigay po sa kanya ng CIDG po.
6: Ang tinig ni PNP spokesman Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: National Bureau of Investigation muling nilinaw na hindi sana nagkaroon ng habulan sa pagitan ng mga NBI agents at ni Senator Bato de la Rosa kung di siya tumakbo sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa kanya. Darito ang balitang atin sa atin ni AJ Ignacio.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Nilinaw ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Batibag na walang naganap na wrestling sa pagitan ng mga operatiba ng NBI at ni Senator Bato de la Rosa na sa pagsisilbi nga ng umano'y International Criminal Court o ICC Warrant of Arrest. Ayon nga kay Atty. Matibag, itinulak umano ng senador ang dalawang babaeng NBI agents nang tangkaing iabot sana ang naturang warrant bago ito tumakbo dahilan upang magkaroon ng habulan. Iginit pa ni Atty. Matibag na naging maayos sana ang naging pag-abot ng warrant kung hindi umano nagtangkang umiwas si De La Rosa sa mga otoridad. Nagsagawa na nga ng sariling investigasyon ng NBI hinggil nga sa mga operatiba nito na humabol o tumakbo sa paghabol kay Senator Bato de la Rosa. Wala pa rin dito sa NBI para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling tiniyak ng National Capital Region Police Office o NCRPO na pairalin nila ang maximum tolerance sa pagpapatupad ng seguridad sa paligid ng Senado kasabay ng inaasang mga kilos protesta sa lugar. Ayon kay NCRPO Chief Major General Antonio Gabirin, nakaanda ang kapulisan na tiyakin ang kayusan habang ginagalang ang karapatan ng publiko na magpahayag at magprotesta ng mapayapa. Mahigit naman sa 200 personnel mula sa Civil Disturbance Management Unit ang nilatag sa paligid ng Senate Building upang mapanatili ang seguridad at maiwasan ang anumang posibleng gulo. Nakikipag-ugnayan na rin ang NCRPO sa Senate Sergeant at Arms at iba pang law enforcement agencies. Gayunman, nilinaw ni Abrin na hindi magbubulag-bulagan ang mga pulis sa anumang paglabag sa batas. Anya, hindi sila magkatubiling arestuhin ang sinumang manggugulo o magasik ng karasan habang sinasagawa ang mga kilos protesta.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bumuo na ang House of Representatives ng 11-man prosecution panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Sinagawa ang hakbang kasunod ng ikalawang impeachment laban sa Vice Presidente. Pinangunahan ni Assistant Majority Floor Leader at Las Piñas Representative Mark Anthony Santos ang mosyon upang italagang mga miyembro ng prosecution panel. Kabilang dito si Batangas Representative Gerville Luistro, Manila Representative Joel Chua, San Juan Representative Isabel Zamora, One Rider Partilis Representative Rog Gutierrez. Ganon din si Mamamayang Liberal Partilis Representative Laila Dilima, Akbayan Partilis Representative Shell Jokno, Bicol Saro Partilis Representative Terry Ridon, Iloilo Representative Lawrence Defensor, Cagayan de Oro Representative Lordan Swan, Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores at Dinagat Island Representative Kaka Bag o Bagaw.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: House Secretariat tiniyak naman ang maayos na pag-transmit ng impeachment documents laban kay Vice President Sara sa Senado. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Binigyan diin ni House Secretary General Sherrod Garofil na pangunahing prioridad ng kanyang tanggapan ng accuracy ng mga dokumentong isusumite sa Senado. Sa official statement na inilabas ng Office of the Secretary General, sinabi ni Garofil na kasalukuyang isinasailalim sa reproduction, pag-collate at masusing verifikasyon ng House of Representatives Secretariat ang mga dokumento. Kabilang sa mga dapat isumite ay ang Committee Report No. 261, Resolution No. 989 at ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon pa kay Garofil, umaabot sa 1,000-1,000 pahina ang kabuuang impeachment documents at mga kalakip nito, kaya tinitiyak ng Kamara na maayos at eksaktong kopya ang bawat dokumentong ipadadala. Sa sandaling matanggap ng Senado na tatayong impeachment court ang mga dokumento, inaatasan din ng plenaryo ang committee secretariat na padalhan ng kopya ang mga complainants at legal counsels ng mga partido at ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nananatiling kalmado at profesional ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa gitna ng usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tiniyak ito ni Defense Secretary Gilbert Teodoro kasabay ng paglilinaw na wala silang namomonitor na destabilization activities o banta mula sa mga aktibong sundalo. Ayon kay Teodoro, nakadoon ang militar sa kanilang mandato sa kabila ng umiinit na usaping politikal sa bansa. Giniit din ng kalihim na karamihan sa mga military retirees ay hindi sangkot sa anumang anti-government activities. Sa halip, patuloy silang sumusuporta sa mga programa at security initiatives ng Department of National Defense.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hindi manghihimasok sa Senado hinggil sa pag-usad ng inaasang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ayon sa Malacanang. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Iniyak ng Malacanang na walang gagawing panghihimasok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa usapin ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, trabaho ng Senado na determinahin kung dapat bang maikasa ang aktual na hearing sa bise kasunod ng pagkaka-impeach dito sa Kongreso. Nasa mga mambabatas na niya kung anong aksyon ang gagawin matapos ang transmittal sa kanila ng mga nasa lower house. Ano man ang kalalabasan ng gagawing pagpapasya ng mga tatayong hukom ng mga senador ay nasa kanila ng jurisdiction ayon kay Castro. Sinabi pa ni Castro na ang taong bayan ang siyang hatol sa magiging pasya ng mga mambabatas, lalo na kung ang kanilang magiging desisyon sa inaasang impeachment ay tunay na pabor sa kapakanan ng mamamayan kabataan o sa interes lamang ng iisang individual. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
11: Hindi po manghihimasok ang Pangulo. Nasa Senado na po yan, nasa kamay na po yan ng Senado. Kung ito po ay papabor para sa taong bayan o papabor lang sa iisang tao, eh bahala na po ang taong bayan na humusga para sa kanila.
10: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Malaki ang pakinabang ng buong Armed Forces of the Philippines, OFP, sa sinagawang Barikadon Exercises 2026. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, napakalaking tulong sa ating sandatahang lakas ang naging mga pagsasanay sa modern weaponry o paggamit ng mga modernong sandata. Anya, kasama sa modernization program ng AFP ang pagbili ng mga makabagong kagamitan. Kaya mabuting ngayon pa lang ay may kaalaman na ang ating mga sundalo sa paggamit ng mga ito. Gate pa ni Trinidad na ipakita na rin sa Balikatan Exercises ang ating paninindigan na protektahan ang soberanya ng Pilipinas at katuwang natin ang mga kaalyadong bansa sa pagpapanatili ng seguridad sa rehiyon.
12: It sends the message that the AFP is serious in securing our sovereignty and sovereign rights. And thirdly, we are not alone. We are against any unilateral action by any one country to change the status quo. So by having our partners participate in Balikatan, pinapakita natin, security is a shared responsibility.
0: Si Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, binigyan din naman ni Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Arlene Martinez na bukod sa pagbibigay proteksyon sa soberanya ng bansa, malaking tulong din ang Balikatan Exercises sa paghubog sa kakayahan ng ating militar sa humanitarian assistance at disaster response. Ayon sa tagapagsalita, na tututunan nila ang best practices ng iba't ibang bansa pagdating sa pagresponde o pagtugon sa mga emergency tuwing may kalamidad at sakuna. May mga pagsasanay din anya sa pagbibigay ng trauma care at pagpapaigding ng community relations.
13: All of these events help in the enhancement of our capacity and our capability. Our capability not only to defend our country but also to help our communities, most especially when it comes to HADR po.
0: Si Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Arlene Martinez.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Sinimula na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang demolisyon ng substandard na dike sa barangay Calizon sa Kalumpit, Bulacan. Bahagi ito ng rehabilitation ng flood control project sa bansa. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ayusin ang lahat ng depektibong flood control structures. Papalitan ang lumang dike ng mas mataas at mas matibay na river control project upang mapalakas ang proteksyon laban sa pagbaha sa lugar. Ayon sa DPWH, target matapos ang proyekto pagsapit ng Marso 2027 at inaasahang makakatulong ito sa mahigit sa 3,000 residente na madalas na apektuhan ng matinding pagbaha. Bahagi rin ito ng mas pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa mga maanomalya at substandard na flood control projects na inimbestigahan sa iba't ibang bahagi ng bansa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senator Ping Lacson, tiniyak na hindi masasayang ang mga natuklasan sa flood control investigation ng Blue Ribbon Committee sa kabila ng pagbabago ng Senate leadership. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Iniyak ni Senador Ping Lacson na hindi masasayang ang mga natuklasan ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control anomalies sa kabila ng pagbabago ng liderato ng Senado. Ayon kay Lacson na dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, nakapag-ambag na ang mga ginawa nilang investigasyon sa fact-finding at case build-up efforts sa Department of Justice at Office of the Ombudsman sa ilang personalidad. May nauna na anyang mga testimonial at documentary evidence na naipadala na sa DOJ at Ombudsman. Binigyang diin ng senador na dahil isinapubliko na niya ang nilalaman ng kanyang Chairman's Progress Report sa isang privilege speech nitong May 5 ay maituturing na itong isang public record at pwede nang ibahagi ang updated findings. Ayon kay Lacson, ipinag-utos na niya ang pagpapadala ng mga ebidensya sa Ombudsman at DOJ. Nauna nang ipinaliwanag ni Lacson na bagamat hindi niya isinapubliko ang mga ebidensya bago ang kanyang privilege speech dahil maaari itong lumabag sa rules ng Senado, ay nagbigay daan naman ang kanyang talumpati para magamit ng DOJ at Ombudsman ang mga ito sa kanilang case building efforts. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dumami ang pamilyang Pilipinong nakaranas ng involuntary hunger o sa pilitang gutom sa unang bahagi ng 2026. Batay naman sa pinakauling social weather stations survey. Umakyat sa 23.2% ang bilang ng mga pamilyang nagsabing nakaranas sila ng gutom at walang makain kahit minsan sa nakalipas na 3 buwan. Mas mataas ito ng 3.1 points kumpara sa 20.1% na naitala noong Nobyembre 2025. Ayon sa SWS, ito rin ang pinakamataas na antas ng hunger incidents mula ng maitala ang 27.2% noong Marso 2025. Pinakamataas ang naitalang gutom sa Visayas na nasa 28%, sinundan ng Balanced Luzon 22.4%, Metro Manila 22% at Mindanao 21.7%. Ayon sa SWS, tumaas ang hunger incidents sa lahat ng lugar maliban sa Mindanao.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Lumabas sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS na tumataas ang pangangailangan ng caregiving sa bansa. Batay sa pag-aaral, inaasang magiging aging society ang Pilipinas pagsapit ng 2030 kung kailan patuloy na dumarami ang bilang ng mga senior citizens. Ipinunto rin sa pag-aaral na paliit ng paliit ang mga pamilya kaya nababawasan ang bilang ng mga maaring mag-alaga sa mga nangangailangan ng pangmatagalang pag-aaruga. Dahil dito, nananawagan naman ang PIDS na palakasin ang care system sa bansa sa pamamagitan ng mas maayos na suporta para sa caregivers at pagpapalawak ng healthcare at social services. Gayon din, ang pagbuo ng mga pulisiya upang matugunan ang lumalaking pangangailangan sa caregiving sa mga susunod na taon.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Uplift Program, pinalalakas pa ng Marcos Administration para sa sektor ng transportasyon at food security. Narito ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Pinaghahandaan na ng Uplift Committee ang susunod na pulong nito kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Office of the Executive Secretary, tinututukan na ng pamahalaan ang mas mabilis at organisadong tugon ng gobyerno sa energy emergency sa bansa. Tinalakayan nila ang pagpapalawak sa fuel subsidy program upang matiyak ang sapat na serbisyo ng pampasaherong transportasyon, kabilang ang 10 peso per liter discount na ibinibigay sa lahat ng jeepney at UV Express sa buong bansa. Mahigit 2,000 gas stations naman na nag-aalok ng diskwento para sa mga pampasaherong sasakyan. Kasama sa pagpapalawak ng programang ito ang fuel subsidy para sa mga bus at delivery trucks, lalo na mga nagdadala ng mga produktong agrikultura at iba pang pangangailangan. magkakaroon din ng suporta para sa mga magsasaka at maing isda upang masiguro ang sapat at abot-kayang pagkain para sa bawat pamilyang Pilipino. Alinsunod sa utos ni Pangulo Marcos, pinaiigting ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno upang masiguro na ang mga programang ito ay tunay na maisa sa katuparan at mararamdaman ng taong bayan. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Higit sa 10,000 transport network vehicle system at motorcycle taxi riders nabigyan ng cash aid sa ikalawang araw ng special payout ng Department of Social Welfare and Development. Yan pong balita natin sa atin ni Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas Report.
16: Nadagdagan pa ng 10,000 Grab at Moovit drivers sa Metro Manila ang nakatanggap ng cash relief assistance sa ikalawang araw ng special payout ng Department of Social Welfare and Development, DSWD. Sa tala ng ahensya, kabuang 10,116 na drivers ang nabigyan ng ayuda kung saan 2,500 ang nakatanggap sa Fuel Oil Center sa San Juan City, gayon din sa SMX Aura sa Taguig City, at halos 5,000 naman sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Dagdag na suporta pa rin ito sa sektor na naapektuhan ng kasalukuyang energy emergency at pagtaas ng presyo ng langis. Patuloy naman pinalalahan ng DSWD ang mga driver na i-check muna ang kanilang pangalan sa official claiming tracker bago magtungo sa mga payout venues para maiwasan ng abala at mahabang pila. Sa mga susunod na araw ay magkakaroon pa ng mga dagdag na payout venues, kabilang na rin ang sa UP na magiging payout venue para naman sa mga joyride riders. Dagdag pa ng ahensya, kung wala pa sa listahan ang pangalan ng isang driver, ay hintayin na susunod na anunsyo para sa iba pang TNC beneficiaries sa mga susunod na araw. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mas marami pang MSMEs target na matulungan ng Department of Science and Technology. Mula naman sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
5: Radyo Pilipinas Report.
17: Nagpapatuloy ang Department of Science and Technology sa kanilang Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP upang mapaunlad ang maliliit na nagnenegosyo sa bansa tulad na lamang ng paggamit ng solar technology upang makatipid sa bayarin sa kuryente. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DOST Pangasinan Provincial Director Engineer Arnold Santos, ibinahagi niya na sa kasalukuyan ay siyam na MSMEs na karamihan ay nasa sektor ng agrikultura ang kanilang nasuportahan gamit ang solar technology.
18: Talagang ang DOST ay nandyan para tumulong. Sa ngayon, mas pinalawak pa natin yung mga sectors na pwedeng pumasok sa ating programa. Kung dati nasa 6 na sektor lang, ngayon nasa 20 plus na. So mas marami na tayong matutulong ang MSMB dito sa ating bansa, no? Hindi lang dito sa Pangasinan.
17: Target ng DOST na maparami pa ang MSME sa Pilipinas na gumagamit ng renewable energy upang makatipid at makatulong din sa pangangalaga ng kalikasan. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inilatag ng PhilHealth kung saan gagamitin ang naibalik na pondo nito mula sa National Treasury na nagkakalaga ng 60 billion pesos. Ayon kay PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado, gagamitin ang naturang pondo sa karagdagang pambayad sa mga benepisyo na binibigay ng kanilang mga katuwang na healthcare provider. Ayon kay Mercado, mas malaki na ang benefit expenses ng PhilHealth ngayong taon dahil nadagdagan pa ang mga benepisyong binibigay ng kanilang institution. Anya, ilan sa mga pinaglaanan ng karagdagang benepisyong maternity care package, maging coverage ng cancer at iba pang mga karamdaman.
19: So, sa kabuuan, ang tansya namin ngayong taong ito ay aabot ng almost 378 to 400 billion ang ating bibigay ng mga benefit payment at benefit coverage. To give you a perspective, noong 2023, ito ay 119 billion lamang. So in a span of almost of 3 years, ay almost nag-triple yung amount ng ating benepisyong inilalaan para sa ating mga miyembro.
0: Si PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na sinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kalusugan ng mga mamamayang Pilipino. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga benepisyong hatid ng PhilHealth Sa Malacanang press briefing, inihayag ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na personal na binisita ng Pangulo ang The Medical City sa Pasig upang kumustahin ang mga benepisyaryo ng mas pinalawak na serbisyo ng PhilHealth. Anya, kasama si PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado, binisita ng Pangulong Marcos Jr. ang mga pasilidad sa ospital para alamin kung talagang napapakinabangan ng mga PhilHealth benefits na nakalaan sa beneficiaries na nakalaan sa kanila.
11: Dahil batid ng Pangulo na marami sa ating mga kababayan ang mas pinipiling unahin ang ibang gastusin sa halip na magpagamot, inatasan ni Pangulo Marcos Jr. ang PhilHealth na palawakin pa ang out-of-patient benefits para mabawasan ang isipan ng mga Pilipino patungkol sa kalusugan.
0: Si Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagsagawa na ng dry run ng Bureau of Immigration para sa 18 karagdagang electronic gates o e-gates sa NAIA Terminal 3 bilang bahagi ng modernisasyon ng immigration system sa bansa. Dahil sa dagdag na mga unit, tumabot na sa 30 ang kabuang bilang ng e-gates sa terminal upang mapabilis ang immigration processing ng mga pasahero. Ayon sa BI, mga Pilipinong pasahero muna ang papayagang gumamit ng automated gates kabilang ang mga OFW na bumibiyahe sa ilalim ng mga airline na sumusunod sa Advanced Passenger Information o API requirement ng gobyerno. Layunin ng proyekto na mapabilis at mapahusay ang immigration clearance habang pinapalakas din ang border security sa mga paliparan. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, bahagi ito ng mas malawak na programa ng pamahalaan upang gawing moderno ang mga international airports sa bansa sa pamamagitan ng digitalization at innovation.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pagpupulong din na United States President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping, inaantabayanan na ng mga eksperto sa international relations. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, naritong report ni Drizzle Nanyong.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
20: Inaabangan ngayon ng mga eksperto sa international relations ang gagawing pagpupulong ng mga pinuno ng dalawang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo na sina United States President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping ngayong linggo. Inulat ng Associated Press na may tuturing pa rin matibay ang ugnayan ng Estados Unidos sa China kahit nahaharap sa mga usaping gaya ng technology competition, China at

0: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita pa rin sa Bayong Dagat, nagbabala ang Health Minister ng France na si Stephanie Wyst. Hanggang ngayon ay hindi pa rin tiyak kung nagkaroon na ba ng mutation ang kasalukuyang ubiikot na strain ng hantavirus sa pagdinig sa National Assembly ng France. Sinabi ng Health Minister Wyst na marami pang bagay ang hindi nalalaman ng mga eksperto tungkol sa virus. Ayon kay Wyst, hindi pa kumpleto ang sequencing o pagsusuri sa buong genetic makeup ng hantavirus, kaya hindi pa nila makumpirma kung ito ba ay nag-mutate na. Mahalagahan nila itong malaman dahil kapag nagkaroon ng mutation ng isang virus, posible itong maging mas mabilis makahawa o kaya ay magdulot ng panibagong panganib sa kalusugan ng publiko. Katulad na lamang noong panahon ng COVID-19 pandemic kung saan nagkaroon ng iba't ibang variants na mas madaling makahawa kumpara sa naunang strains. Samantala, ayon naman sa World Health Organization o WHO, mayroon ng 11 confirmed at probable cases ng hantavirus. Sa bilang nito, siyam umano ang kumpirmadong Andes strain na isang uri ng hantavirus na nagmumula sa mga rodents o daga sa South America.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Quarterfinals ng PBA 50th Season Commissioner's Cup magsisimula na ngayong hapon. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
3: Aarangkada na ang unang araw ng quarterfinals ng PBA 50th Season Commissioner's Cup sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. First game ang NLEX Road Warriors kontra sa reigning champions TNT Tropang 5G takong 5:15 in the afternoon at ang Magnolia Chicken Timplado Sachas kontra sa Meralco Bolts mamayang nightcap 7:30 PM. May twice to beat advantage ang NLEX bilang number 1 team ng liga sa nagdaang elimination round at target nilang ma-dethrone ang TNT. Gusto rin ang Meralco na pigilan ng 3-game winning streak ng Magnolia at makapasok kaagad sa semifinals gamit ang kanilang twice to beat incentive. Bukas naman, lalaroin sa ang kabilang bracket ng quarterfinals sa Inares Center sa Antipolo na paglalabanan ng Rain or Shine kontra San Miguel Beer at ng Phoenix Petroleum kontra Barangay Ginebra. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
5: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Sektor ng pangisnaan sa Batanes, patuloy na pinaunlad

0: sa pamamagitan ng mga pagsasanay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Naritong balitang atid ni Mean Bata.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mean.
2: Pinangunahan ng Department of Trade and Industry Region 2 Batanes, katuwang ang Provincial Government of Batanes sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist at sa pakikipagtulungan sa Department of Labor and Employment o DOLE Batanes, ang isinagawang Fish Industry Upgraded Skills Training at Orientation sa nasa mahigit 40 mga lokal na fisherman at fish vendor sa lalawigan ng Batanes na ginanap sa Batanes Resort. Layo ng pagsasanay na ihanda ang mga lokal na mangingisda at fish vendors para sa panukalang cold chain facility project sa ilalim ng Shared Service Facility o SSF program ng DTI. Tinalakay dito ang paraan ng pagpapatakbo ng pasilidad kabilang ang mga proseso at bayad at nilinaw ang papel ng SSF program sa pagpapalakas ng mga serbisyong suporta sa lokal na industriya. Sa naging mensahe ni Batanes Governor Ronald P. Aguto Jr., kanyang binigyan diin at suportahan ng pamahalaan para sa hakbangin na nagpapalakas sa kabuhayan ng mga mangingisda at nagpapabuti sa kahandaan sa pamilihan, gayon din ang pakikipagtulungan sa mga katuwang na ahensya upang mapahusay ang sistema ng suporta sa pangisdaan. Bukod kay Governor Aguto, dumalo rin sa naturang aktibidad si DTI Acting Provincial Director Randolph B. Cacacho, DOLE OIC Provincial Director Araceli Paraliag, Provincial Agriculturist Cesar Doroteo Estaliero at iba pang mga kinatawan mula sa DTI Region 2 Batanes. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mian Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: E-Certificate Service inilunsad ng PSA Kalinga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabok. Narito po ang report ni Estrella Loque.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Estrella.
3: Ibayo pang pinahusay ng Philippine Statistics Authority ang serbisyo nito sa Kalinga sa pamamagitan ng formal na paglulunsad ng e-certificate service via psahelpline.ph na magbibigay daan para makakuha ang mga kliyente nito ng fully digital at cryptographically secured na birth, marriage at death certificates, gayon din ng certificate of no marriage o sinomar at certificate of no death o senodeath, ang kay Provincial Statistics Officer Maribel Dalayday ng PSA Kalinga. Ayon kay Dalayday, bawat individual na magka-avail sa serbisyong ito ay dadaan sa mandatory identity verification process bilang proteksyon ng sensitibong data at document fee na 290 pesos para sa death, marriage at birth certificate at 345 pesos naman sa senodeath at senomar. Adya, madali lamang gamitin ang e-certificate service sa pamamagitan ng advanced security feature na idinagdag ng PSA sa e-certificate system at pag-scan ng QR code na nakadisplay sa cover page. Iniikayat niya ang publiko nagkamitin at tanggapin ang PSA e-certificate service para sa mas secure, efficient at seamless na transaksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Underwater damage assessment sinagawa sa Fish Sanctuary sa Balayan, Batangas matapos ang pagsadsad ng isang barko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni Mara Grizula.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Mara.
4: Nagsagawa ng rapid underwater damage assessment ang DENR Calabarzon sa Karinahan Fish Sanctuary and Marine Reserve sa Balayan, Batangas matapos ang pagsadsad ng barkong MV Eagle 19 sa loob ng marine protected area ng manalasa ang Super Typhoon Uwan noong Nobyembre 2025. Ayon sa pabatid ng DENR 4A, isinagawa ang pagsusuri upang alamin ang posibleng pinsala ng pagsadsad ng barko sa coral reefs at marine habitats na pinagkukunan ng kabuhayan at pagkain ng mga mangingisda. Ininspeksyon ng assessment team ang mga apektadong bahagi ng dagat kabilang ang coral reefs at artificial reef structures. Batay sa paunang resulta, minimal lamang ang coral damage sa anchorage area habang maayos pa rin ang artificial reef site at may nakikitang coral recruitment at presensya ng isda. Gayunman, may bahagi ng barko na nakasadsad pa rin sa reef area. Dahil dito ay minungkahin ng DENR ang paglalagay ng designated mooring buoys, pagbuo ng mekanismo para sa posibleng environmental compensation at pagpapaigting ng lokal na polisiya para sa konserbasyon at rehabilitasyon ng coral reefs. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grizula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Halos 3.5 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na samsam sa drug operation sa Virac Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac Catanduanes. Narito ang balitang hatid ni Juris de la Rosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Juris.
5: Tinatay ang 3.4 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga otoridad sa isinagawang drug operation at pagpapatupad ng search warrant laban sa isang lalaki sa Barangay Bigaa, Virac Catanduanes kahapon. Kinilala ang naarestong suspect sa alias na Boss, 44 anyos na tricycle driver at residente ng nasabing lugar. Pinangunahan ng Regional Police Drug Enforcement Unit ang operasyon, katuwang ang Catanduanes Provincial Intelligence Unit at Virac Municipal Police Station. Nakumpiska sa operasyon ang 91 na peraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na mahigit 500 grams at tinatayang street value na 3.4 million pesos. Na-recover din ang ilang non-drug items kabilang mga notebook na may talaan umano ng transaksyon, mga lighter, rolled foil, dextrose powder canister, plastic garbage bag at isang cellular phone. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Virac MPS ang suspect habang isinasailalim naman sa laboratory examination ang mga nakumpiskang ebidensya. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Busuanga Mayor, suportado ang reclassification ng mga lupang pampubliko sa alienable and disposable land. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang balitang hatid ni Goody Salsagat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Goody.
6: Suportado ni Busuanga Mayor Raymundo R.C. Cruz ng Palawan ang isinusulong na panukalang batas ni Representative Rosa Vame ng unang distrito ng Palawan na House Bill 9031 na naglalayong i-reclassify ang ilang bahagi ng lupang pampubliko sa alienable and disposable o A&D land. Sinabi ni Mayor Cruz na halos kalahati ng lupa sa bayan ng Busuanga ay timberland at sakop ng Yuluking Ranch o YKR. Aniya, sakaling maisa katuparan, malaki ang tulong sa mga taga-Busuanga na magkaroon ng titulo o tamang tenurial instrument sa mga lupaing kanilang nililinang. Ang House Bill number 9031 na inihain ni Representative Salvame ay may titulong an act declaring certain parcels of land of the public domain located in the municipalities of Busuanga, Curon-Culion, El Nido, Taytay, Dumaran, Araceli, San Vicente, and Rojas in the 1st District of the Province of Palawan as agricultural land, residential, industrial, and other productive purposes. Sa ilalim ng panukalang batas, isinusulong ang pagdideklara ng mga piling lupain bilang agricultural land upang mabigyang daan ang kanilang legal na paggamit para sa agricultural, commercial, residential, industrial at iba pang produktibong layunin. Para sa Bagong Pilipinas, Goody Sarasagat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Ikaw ba ay naharana na?
14: Tumawin mo sana
11: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
13: uso pa ba ang harana?
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga update mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Agrarian Reform Beneficiaries, supplier na ng mga agricultural products sa isang jail facility sa Cebu. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Angelita Hapal Valiente.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Angeli.
16: Ang mga agrarian reform beneficiaries na dito sa Cebu ang magsusupply ng mga kinakailangang gulay at mga agricultural products ng Bureau of Jail Management and Penology Talisay City Jail Female Dormitory. Ito ay matapos lumagda ng marketing agreement ang mga agrarian reform beneficiaries organizations at Talisay City Jail Female Dormitory upang formal na maselyuhan ang nasabing kasunduan. Pumirma sa kasunduan sina Talisay City Jail Female Dormitory Jail Warden Jail Chief Inspector Maricel Mijares at Arbos Representative na sina Fernando Navaja at Evangeline Largo. Ang nasabing programa ay bunga ng pakikipagtulungan sa Department of Agrarian Reform sa ilalim ng kanilang Partnership Against Hunger and Poverty, kung saan nagpropromote ito ng kolaborasyon sa pagitan ng mga government institutions at mga magsasaka upang mapalakas ang food security at suporta na rin sa kabuhayan ng mga ito. Sa ilalim ng nasabing inisyatiba, ang mga local farmers ng mga agrarian reform beneficiaries dito sa Cebu ay direkta nang makakapagbenta ng kanilang mga ani sa jail facility upang matugunan ang pangangailangan sa pagkain ng mga persons deprived of liberty. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Northern Samar, mas pinabilis ang serbisyo sa ilalim ng Provincial Investment Facilitation Network. Ang detalye mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Calbayog City. Hatid sa atin ni Suzette Pretensio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Suzette.
17: Ipinagpapatuloy ng pamahalaang panlalawigan ng Northern Samar ang plano para sa mas mabilis at mas epesyenteng serbisyo para sa mga mamumuhunan sa pamamagitan ng Provincial Investment Facilitation Network o INFANET sa pamamagitan ng Provincial Economic Development and Investment Promotions Office. Nagsagawa ng coordination meeting ang pamahalaang panlalawigan kasama ang Registry of Deeds upang mapabuti ang koordinasyon sa pagproseso ng land registration, permits, approvals at iba pang dokumentong may kaugnayan sa investment. Layunin ng INFANET na palakasin ang ugnayan ng iba't ibang tanggapan upang mabawasan ang delays at mapabilis ang transaksyon para sa mga investor at stakeholders. Nagbigay rin ng mungkahe sina Acting Registry of Deeds Emily Laniwan at Fatima Garcilazo para sa mas responsive at epesyenteng serbisyong publiko. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, bahagi ito ng kanilang patuloy na pagsisikap para sa isang transparent at business-friendly na sistema sa Northern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. BIFAR Region 11, pinalalakas ang kampanya kontra illegal fishing sa Davao Occidental. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito report ni Sheila Lisondra.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Sheila.
15: Nagsagawa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR-11 sa pamamagitan ng Enforcement Regional Monitoring, Control and Surveillance Operations Center ng tatlong araw na deputized fish warden training sa Sarangani, Davao Occidental. Dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa Philippine Coast Guard, Philippine National Police Maritime Group, lokal na pamahalaan ng Sarangani at mga miyembro ng Bantay Dagat mula sa iba't ibang coastal barangay sa bayan. Kabilang sa mga tinalakay ang pagsasanay sa Philippine Fisheries Code of 1998, mga batas sa pangisdaan, wildlife protection laws at ibang paglabag sa fisheries regulation. Sinanay rin ang mga kalahok sa intelligence gathering, surveillance operations, pagkilala sa mga pinagpabawal na fishing gear, pagtukoy sa illegal na huling isda, pagtugon sa marine mammal stranding incidents at wastong legal documentation. Bahagi rin ng aktibidad ang tabletop exercises, pre-boarding at boarding simulations at field assessments upang mas mapalakas ang kandaan ng mga kalahok sa aktual na fisheries law enforcement operations. Ayon sa BFAR-11, layunin ng programa na higit pang mapatataga ang ugnayan ng mga lokal na stakeholders at mapalawak ang partisipasyon ng komunidad sa pangangalaga ng yamang dagat at coastal resource management. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Red Cross at Red Crescent Day 2026, pinagdiwang sa pamamagitan ng outreach program para sa mga PDLs. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu. Narito ang report ni Fatma Gino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Fatma.
6: Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Red Cross at Red Crescent Day 2026, nagsagawa ang Philippine Red Cross Sulu Chapter ng isang makabuluang aktibidad sa BCMP Holo District Jail sa Barangay World City, Holo, Sulu. Nakinabang sa nasabing programa ang nasa 41 lalaking persons deprived of liberty o PDL na lumahok sa iba't ibang gawain na inihanda ng PRC Sulu. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad, ang health teaching tungkol sa dengue prevention, lecture demonstration ukol sa basic life support o BLS at pamamahagi ng pack lunch sa mga PDL. Layunin ng programa na mapalawak ang kaalaman ng mga ito hinggil sa wastong pag-iwas sa dengue at mapataas ang kanilang kamalayan sa kahalagahan ng agarang pagtugon sa mga emergency situation gamit ang BLS procedures. Sa pamagitan ng aktibidad, nabigyan ng mga kalahok ng mahalagang impormasyon at kasanayan na maaaring makatulong sa pangalaga ng kanilang kalusugan at kaligtasan. Patuloy na pinagtitibay ng PRC Sulu ang kanilang dedikasyon sa pagbibigay ng makataong serbisyo at pagsusulong ng kalusugan, kaligtasan at kapakanan ng bawat sektor ng komunidad, lalo na sa mga PDL na nangailangan ng karagdagang suporta at pag-aaruga. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Adelicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, May 13, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
20: Mahal ang gamot.
19: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito.
21: Ang

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning, good morning. Miyerkules, May 13, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Pambungad natin ngayong umagang ito ng Wednesday. Traffic update muna mula sa MMDA Metrobase.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
3: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, morning!
4: Good morning po Sir Alan at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po dito sa may southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Pituason. Hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Shaw Boulevard. Then paglagpas po niyan, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may E. Rodriguez Extension hanggang dito na rin po yan sa may Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng traffic ko going to Chocno Boulevard. Then dito naman po tayo sa northbound po ng EDSA. Medyo po makakaranas na rin po tayo ng

0: Moderate to heavy traffic simula po dyan sa Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Masusundan ulit po ng moderation simula po dito sa may MRT Magallanes Station hanggang dito na rin po yan sa may Arnais Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko going to Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, dito lang din po tayo makakaraan sa moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Orchard Road hanggang dito na rin po yan sa may Calle Industria. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagkakit po ng C5 Ortigas flyover hanggang dito na rin po yan sa may Llanusa. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko going to Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, medyo makakaranas lang din po tayo ng moderation. Simula po yan dito sa may Blue Bows Street hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then pagkalagpas po yan, dito ulit po tayo makakaranas sa moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Libis Flyover hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonnie Serrano Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko going to Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, Sir Alan, makakaranas lang din po tayo ng moderation simula po dito sa may Atherton hanggang dito lang din po yan sa may Regalado Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy na trapiko hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 5 and 6 ngayong araw ng Miyerkules. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Rodgent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
1: Thank you, Rodgent Mutok. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 9 minutes na makalipas pong 7 a.m. Mga kaibigan, sa panig po ng kamera, na-identify na nilang mga miyembro ang bubuo ng prosecution team para sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po isang oras na mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Ito po yung mga miyembro ng prosecution team. Batangas, Representative Gervil Luistro. Manila, Representative Joel Chua. San Juan, Representative Isabel Zamora. One Rider Party List, Representative Rog Gutierrez. Bamamayang Liberal Party List, Representative Laila Dilima. Akbayan Party List, Representative Shell Jokno. Bicol Saro Party List, Representative Terry Ridon. Iloilo, Representative Lawrence Defensor. Cagayan de Oro, Representative Lordan Suan. Bukidnon, Representative Jonathan Keith Flores. At Dinagat Islands, Representative Kaka Bagao. Eleven minutes, makalipas ang alas 7 ng umaga. Meron pong survey na sinagawang Okta Research. Ito po ha, Robredo-Tulfo tandem, nanguna sa hypothetical 2028 match-up survey ng, ito po yung survey ng Okta Research Group. Maya-maya po, ihatid sa atin ni Marian Bastasa ang detalye ng balitang yan, direkta mula sa Okta Research. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po'y sabayan din na napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at syempre sa Radio Magazine 1278 kHz. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section. Sa pamamagitan po ng kanilang chief, si Ms. Annalisa Solis. Pakibalita tayo ha, kung ito bang mataas na heat index ay magpapatuloy pa rin. Ha? And of course, yung pong aspeto naman ng patuloy na paghanda para sa El Nino phenomenon. 12 minutos makalipas ang alas 7 ng umaga, ito na yung binabanggit ko report kanina. Robredo-Tulfo tandem nanguna sa hypothetical 2028 matchup survey ng Okta Research Group. Ang detalye po ay atin sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Very.
3: Alan, lumamang ang tandem ni Nanaga Mayor Lenny Robredo at Senator Raffy Tulfo sa gustong ihalaan na maging pangulo at vice-presidente. Ayon niyan sa survey ng Okta Research Group. Sa survey, tinanong ang mga respondent kung sino ang tambalan na iboboto kung ngayon magaganap ang 2028 national elections. Dito ay lumabas na 44% ng respondents ang pambato ang Robredo-Tulfo tandem. 40% naman ang nakuha ng tandem ni na Vice President Sal Duterte at Senator Aimee Marcos, habang 16% ang nananatiling hindi pa makapagpas siya. Ayon sa Okta Research, itong unang pagkakataon na nalampasan na isang Robredo-led tandem ang Duterte-Marcos alignment sa hypothetical preference test. Lumabas din sa survey na nangunguna ang Robredo-Tulfo tandem sa NCR, Balanced Luzon at Visayas, habang nananatiling dominante ang Duterte-Marcos tandem pagdating sa Mindanao region. Sa socio-economic classes, mas malakas din ang Robredo-Tulfo tandem sa Class D respondents, habang lamang naman ang Duterte-Marcos sa Class E respondents. Ayon naman sa Okta, bagamat lamang ang Robredo-Tulfo tandem, hindi pa ito sapat para maituring na politically decisive. Gayunman, malinaw umano ipinapakita ng resulta na maaaring mas maging dikit at mas mahigpit na ang labanan sa posibleng 2028 elections. Isinagawa itong survey mula March 19 to 25, 2026 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa buong bansa. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mary!
3: Yes, Alan.
1: Oh, so itong hypothetical match-up na ito for 2028, ito ay base, ito ay isinagawa noong latter part of March this year, Mary.
3: Yes, oo. Itong ano lang yan, March 19 to 25 ang isinagawa nga survey na yan, Alan, ng Okta Research Group. At ito daw ay siyempre, kumbaga kahit may lamang, 4% pa lang yan, hindi pa maituturing yan na kumbaga politically decisive. At ang sinasabi pa ng Okta Research Group, yung 16% na undecided ay malaking bilang pa rin yan na dapat ikonsidera.
1: Ayun. At yung tanong ay kung ngayon magaganap ang eleksyon. May ganon?
3: Correct. Oo, yun yung naging question sa mga respondent. Kung ngayon gaganapin yung 2028 national election, anong tandem ang iboboto mo? So yun nga, doon lumamang ang Robredo at ang Tulfo tandem. Kaya lang naman ito, kumbaga ala, na highlight ngayon kasi ito nga yung first time na lumamang na ang Robredo tandem. Kasi sa mga nakalipas na survey ng Okta Research Group, parating Duterte pa rin yung nangunguna sa mga preferential survey. Pero ngayon, na may nilabas na katandem, ay umangat siya ng 4%.
1: Okay. Thank you so much, Marian Bastasa.
3: Balik sa inyo sa studio, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you. Thank you so much, Marian Bastasa. Update po yan mula sa Okta Research Group.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 16 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala at maya-maya pagbabalik po ng programang Boses. Kumustahin natin ang magiging heat index. Yan. Ay, kahapon report ng PAGASA nasa 47. Merong lugar na 47 degrees Celsius ang heat index. Mamaya makikibalita tayo kay PAGASA Climate Monitoring and Prediction Chief Annalisa Solis. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 18 minutes makalipas po ang 7 AM. Tayo po'y makikibalita muna mula sa PAGASA, sa Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Makakausap natin this morning ang kanilang section chief, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am, good morning!
11: Yes, good morning po, Sir Alan. At sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa, good morning.
1: Opo, siyempre una kukumustahin namin, Ma'am, base sa mga patterns na hawak ngayon ng inyo pong section sa PAGASA. Ano po? Ano ang maaaring mai-expect na ating mga kababayan pagdating ho sa pattern ng heat index sa mga susunod pang mga araw, ma'am?
11: Well, Sir Alan, gaya po ng inaasahan natin na kung saan sinasabi nga po natin na last week ng April to first half of May, yan po natin nararanasan yung mga matataas na mga heat index or alinsangan historically, at yan po yung nagaganap ngayon na kung saan malawakan po yung mga areas na nakakaranas ng tinatawag na extreme caution, at lalo na po yung danger na between 42 to 51 degrees po yung alinsangan na nararanasan. At sa ngayon ay 48 po yung pinakamataas na alinsangan na nararanasan ng ating mga kababayan dyan po sa may parte ng Agusan del Norte sa may Butuan. And yung pong mga areas dyan sa may ibang parte din ng Mindanao, yan din po sa may Visayas, and also dyan po sa may parte ng Northern Luzon, dyan sa may Tugigaraw. Yan po yung mga areas na nakakaranas po ng mga at least between 46 to 48 po na danger level po ng ating alinsangan. Magtutuloy pa rin po yan, but then nagkakaroon ng mga po tayo ng mga local thunderstorm activity kasi aba, yun po sa alan, yung hudyat na talagang matataas yung heat index at alinsangan, at kapag super saturated na po yung ating atmosphere, so nagkakaroon na po tayo ng mga thunderstorm dahil bumibigat na yung ating mga kaulapan at yung ating mga ice crystals na hindi na mahawakan ng ating atmosphere kapag sobrang init sa baba. So, yun ang nangyayari, yung mga local thunderstorm activity.
1: Okay. Sa classification po ng PAGASA, Ma'am Annalisa, anong level ang may tuturing na dangerous na? 40, ano po?
11: Between 42 to 51 degrees centigrade po yung tinatawag natin alinsangan. At hindi lang po yan, Sir Alan, nakapagtala na rin po tayo ng pinakamainit na temperatura, yung tinatawag po nating maximum daytime temperature na 40.4. Yan po yung eksakto naobserbahan o nasukat ng instrumento, 40.4 maximum daytime temperature dyan po sa Isabela noong May 11. So, yun po yung highest maximum daytime temperature recorded po ngayong tag-init.
1: 40.4 degrees Celsius. Actual
11: po yan. Yes po, actual po
1: actual
11: yan.
1: Actual na temperatura. Wow, ang init. Ano? Okay, sige ma'am. Ma'am, ano po, banggitin niyo po sa amin na kung paano yung ilang mga areas na inyo nabanggit kanina na expected na makakaranas ng mataas na heat index. Ano po? Ano po ang mga factors na ito na nakaka-contribute sa mas mataas na damang init o heat index doon sa mga areas po na inyong nabanggit kanina, Ma'am Annalisa?
11: So, unang-una po kasi ang key ingredient po dyan is maraming moisture. So, yung mga moisture po, yung mga na tinatawag nating tumataas na atmosphere, using water vapor, yan po ay malapit sa mga sa karagatan, yung mga coastal areas or bodies of water. Ngayon, kapag yan po ay marami ng amount of moisture, syempre po mainit siya, so overland, warm air rises po. So kapag yung mga warm air ay nagra-rise dahil we are heated from below, dahil mainit po yung ating kalupaan at yung pong moisture na nanggagaling sa mga water bodies natin. So kapag tumaas po yan, so nagkakaroon po yan ng mga kaulapan. So yan po yung nagbibigay po ng convective activity. At ngayon po, kung mas madami pong moisture available sa environment natin, mm-hmm, kaysa sa ating katawan, so hindi po tayo makapag-evaporate o makapag-release ng pawis natin. Kaya ang tendency po, mas tumataas yung alinsangan o yung human discomfort na nararamdaman natin. So ganun po yung areas na nakakaranas na matataas na mga heat index. At kapag po yan ay medyo napakabigat na dun sa taas, dahil nga po ang dami niyang moisture na nahawak, so yung pong mga nagiging kaulapan, so yan po ay mga ice crystals, so mag-uumpog-umpugan sila dun sa taas hanggang sa hindi na kaya ng ating atmosphere na hawakan sila, kaya ay nahuhulog as either yellow or yung pong tinatawag nating ice crystal or hail or yung ating mga ulan. So,
1: oh, ayun. So, kaya pala mas mataas ang heat index karamihan sa mga lugar yung malapit sa katubigan, dagat halimbawa, dahil mas mataas yung concentration ng water vapor, yung mga nag-evaporate na tubig, kaya mainit, mataas ang damang init, ma'am.
11: Yes po, tama po kayo. So, ibig sabihin, mas maraming hawak ng moisture yung ating surrounding environment, yung ating atmosphere, kaysa sa ating hita, sa katawan. So, ibig sabihin po, hindi tayo makakapag-release ng pawis, hindi makakapag-evaporate po sa atin dahil po mabigat na yung moisture na hawak ng environment. Kaya hindi na po tayo makapag-release ng ating pawis. Kaya yun po, mas mataas po ang discomfort natin.
1: Okay. And then, sabi niyo, pagka sobra na ang volume ng water vapor sa kalangitan, sa atmosphere, ano, ito yung nagkakaroon ng biglang pagbuhos naman ng mga pag-ulan.
11: Yes po, Sir Alan. Yung po mga local thunderstorm activities, dahil napakabigat na nga po, so ibig sabihin patindi ng patindi yung mga mainit na kalupaan, kasi we are heated overland, we are heated from below.
1: Uh-huh.
11: Yung na outgoing long wave radiation, yun po yung nakakapagpainit sa atin. So kapag mabigat na po yung kaulapan at nagkakaroon na po ng unstable yung ating atmosphere sa taas, so kaya po ibig sabihin mas matataas ang alinsangan natin kapag po malapit nang magkaroon ng thunderstorm activities, lalo na po yung nararamdaman natin yung tinatawag pong halimuom,
1: yun,
11: downdrafts, yun po. So ibig sabihin po naranasan natin yung pinakamainit o mataas na alinsangan kapag may downdrafts na po galing din sa local thunderstorm.
1: Okay, at dahil dito sa mataas na heat index, and meron ding naitala kayo na mahigit sa 41 degrees Celsius na actual na temperatura sa ilang mga lugar, may mga reports ba tayo halimbawa ng mga areas o lalawigan na nakakaranas na ng matinding tagduyot o drought sa kasalukuyan, Ma'am Annalisa?
11: Well, base po sa monitoring ng PAGASA, so marami din pong mga areas po na nakaranas ng mga dry spell and drought, lalo na po dyan sa may parte ng Luzon. Meron din po sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. So, yung nararanasan po nila is dry spell, dry condition, at yung pong drought. So, yan po ay dulot lang po ng warm and dry season months. So, wala pa po yung direktang epekto ng tinatawag nating minomonitor nating El Nino.
1: Mm-hmm.
11: So, kumbaga po, nagkakaroon ng soil moisture stress yung ating mga kalupaan dahil sa sobrang init po ng ating dry season months.
1: Ayun, which actually brings me to my next question, yung El Nino. Sa kasalukuyan, ngayon ay halos kalagitnaan na tayo ng buwan ng Mayo 2026. Ano po ang status ng El Nino na umiiral ngayon sa ating bansa, ma'am?
11: Well, sa ngayon po ay ENSO neutral condition pa rin po ang ating nararanasan.
1: Mm-hmm.
11: So, po, wala pa pong El Nino, pero nakataas pa rin po yung ating El Nino since April 2022.
1: Opo.
11: Na kung saan ay sinasabi po natin na El Nino is likely to emerge around June, July, August season. So, ibig sabihin po, Sir Alan, anytime between June, July, August, ay posible po tayong magtaas ng ating ENSO alert and warning system into El Nino advisory. So kapag El Nino advisory na po ang pinalabas ng DOST Pag-asa, umiiral na po yung El Nino at posible na pong makaapekto sa ating klima.
1: Ayun. Okay. Dito sa mataas na temperaturang na itatala at mataas na heat index na naitatala, and then inaasahan pagdating ng Hunyo ay ito, mararamdaman na at maaaring narito na, ika nga, ang El Nino. Ano specifically ang magiging epekto nito sa ating kapaligiran? Yung sobrang init tapos nariyan at darating pa yung El Nino, Ma'am Annalisa.
11: So sa ngayon po, kapag possible po na darating yung El Nino, June, July, August, so yan Sir Alan ay panahon po ng ating habagat season, ng ating tag-ulan, lalong-lalo na po sa western section ng ating ng Luzon, na kung saan ay posible pong magkaroon ng mga heavy rainfall events, maaaring dulot po ng mga local thunderstorm activities dahil mainit nga po. And then yung pong tinatawag nating enhanced habagat or southwest monsoon, na posible pong mag-contribute din po yung mga paparating na ating mga bagyo. So, andyan din po yung hudyat ng ating panahon ng tag-ulan. So, ibig sabihin po, Sir Alan, bago natin maranasan yung dry spell and drought na kapag dumating ang El Nino, makakaranas po muna itong mga nasa western section ng Luzon ng mga maulan na panahon ngayong habagat. Including dyan po sa may parte ng Limaropa, dyan sa may Panay region.
1: Mm-hmm.
11: So yan po yung mga areas na posible pong ulanin ng habagat.
1: Ayun. So parang yun yung onset ng El Nino, na magkakaroon muna ng mga malalakas na pag-ulan, mga pulupulong pag-ulan, even before the onset o pagdating nung talagang panahon ng tagbagyo. Ika nga, ma'am?
11: Yes po, Sir Alan. At in terms of tropical cyclone naman po, historically po kasi kapag may El Nino tayo,
1: opo,
11: mas kukunti po yung bilang ng bagyo na pumapasok sa ating Philippine area of responsibility.
1: Mm-mm.
11: But then, usually naman po ay typhoon at super typhoon category. So ibig sabihin po, maaari siyang lubhang makapaminsala kung hindi man po dulot nila ay maraming tubig ang hatid ng bagyo. Ayun naman pong medyo malakas ang hangin kasi usually po typhoon at super typhoon category. Kung babalikan po natin ng 23, 24 El Nino, nakalabing isang bagyo po tayo. Pero 7 out of 11 po ay typhoon at super typhoon category yun.
1: Okay, so may epekto talaga pag nandoon ang El Nino, yung mga bagyo ay nagiging mas malakas, ika nga, ang kategorya. Typhoon and even super typhoons pala, Ma'am Annalisa, ano ho?
11: Oh, sir, lalo na po yung later part po ng ating taon. So usually po doon yung mga tinatawag na landfalling or crossing po ng mga bagyo na maaaring tumawid sa ating kalupaan na posible pong maging makapamintala sa atin.
1: Okay. At ang direksyon, ikanyo, ay tatawid ng kalupaan ng Pilipinas itong mga bagyo?
11: Yes po. Usually po, dun sa later part po ng taon. So, but then dito pong mga during habagat season, may mga bagyo po na usually nagre-recarb po yan.
1: Kung
11: kapag nagre-recarb naman po yan, hindi tumatama sa kalupaan, yun naman po yung humahagod ng ating habagat.
1: Opo.
11: Kaya nakapagpaulan pa rin po na hindi man direktang dulot ng ulan ng dulot ng bagyo, yung pong habagat, yun naman po yung nagpapa-enhance ng ating heavy rainfall event.
1: Okay, so malakas na hangin, dahil yung kategorya typhoon hanggang super typhoon, yung volume of rainfall nang nadala naman ng mga bagyong ito, Ma'am Annalisa?
11: Well, usually po kapag panahon ng habagat, yung July, August, so yan po yung medyo marami po yung mga ulan na dulot po ng habagat. Pero hindi nga po nagre-recurve nga po yung mga bagyo. Hindi masyadong direktang, kumbaga direct rainfall ng bagyo. Ang maaari pong maging epekto nito is yung pong pagdating po ng mga September, October, November. Yan po yung mga landfalling at crossing na maaaring may mga raming tubig na dala, but then mas dominant po yung kapag malakas po yung hangin na dulot ng bagyo. So, kumbaga po Sir Alan, kapag po ninyo talagang usually nagiging chaotic yung ating climate, na dalawang extreme events ang posible po natin maranasan. Maraming ulan na maaari magdulot ng baha o yung malakas na hangin dulot po ng mga malalakas na bagyo. And then after po niyan at hindi na available sa atin yung mga weather systems na yan, yun naman po papasok yung sa mga ilang bahagi ng ating bansa naman ay makakaranas naman po ng mga dry spell at prolonged drought condition. So, hindi po tayo nanapot sa Spanish, Sir Alan, kundi andyan po.
1: Paalala, yes.
11: Prepares. We need to be aware habang yes, wala pa po El Nino at yung preparedness measures po ay maihatagin natin.
1: Okay. Ma'am Annalisa, salamat po na marami ha, sa mga impormasyon at sa mga paliwanag. No? Napakaganda ng inyong mga dinitalye na mga impormasyon para sa ating mga taga-subaybay this morning. Thank you so much po, ma'am.
11: Good morning.
1: Yes, ma'am. Thank you. Good morning. Mga kaibigan, si Ma'am Annalisa Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Philippine Standard Time, meron tayong 33 minutes na makalipas pong 7 a.m. Sandali lang, maya-maya tayo makikibalita naman sa National Irrigation Administration sa pamamagitan po ni Administrator Eddie Guillen. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
14: Amoy pares, amoy araw.
15: Ano ba yan? Puro subag ka na naman!
14: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
15: Ang dungis mo!
16: Ma! Tama na!
17: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
18: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
19: Ang saya balikan ng ating kabataan.
17: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
20: O ano? Game na?
21: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo until 8 AM, mga kaibigan, ako po si Alan Alyanige. At sa putong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa National Irrigation Administration. Makakausap natin ang NIA Administrator, Engineer Eddie Guillen. Sir, magandang umaga po.
0: Sir, naimbang kabigat. Magandang umaga po sa atin lahat.
1: Yes, sir. Nako, makikibalita lamang po kami sa status ng ating mga pangunahing dam. Lalo tigit ngayong patuloy na tumataas ang temperatura, maging ang heat index in most parts of the country, Administrator, sir.
0: Yung mga high dams po natin, katulad po ng Magat at Pantabangan, ay wala po tayong problema dyan, sir. Ano po? In fact, ang nangyari po dyan ay nakadalawang crapping na po kami dyan dahil inusog po namin yung crapping natin ng inusog po natin yung crapping natin ng October, ano?
1: Opo.
0: So nakadalawang crapping na po tayo dyan. At in fact, yung Magat, naghahanda na naman po tayo. Pagre-release na naman sila ng tubig nitong May 15, no? Para naman na doon sa susunod na crapping na naman. But of course, yung mga diversion dams natin, alam naman natin pag natuyo yung ilog dyan, ay nagkakaroon tayo ng problema dyan. Pero again, malaking tulong po sir yung pagbabago namin ng crapping calendar. Kasi ang approach po ng NIA ngayon is climate change resiliency, no? So hindi lang po itong dry season ang pinaghahandaan natin.
1: Opo.
0: Hindi pati yung wet season din.
1: Ayun. Okay, sir, may initial report na dito sa Angat ay bumababa ng bahagya dun sa 180 meters na normal operating level nito ang tubig, admin, sir.
0: Gusto ko lang pong liwanagin na yung Angat ay hindi po sa NIA yan.
1: Okay. Yes.
0: Yan ay NAPUCOR at MWSS. At ang pangunahin pong purpose niyan is ito pong power generation. At dyan po nang gagaling ang supply ng inumin natin tubig papunta ng Metro Manila. Ano? So, but ang approach naman ng NIA ay meron tayong short term, medium term, and long term solution.
1: Apo.
0: Dyan po, ang solution po namin dyan, yung medium term solution natin is ayusin po namin yung Bustos Dam, no? Dahil nasira po yung rubber gate para madagdagan yung ating impoundment. At after Bay Dam, sa Bustos Dam, maglalagay na naman po kami ng isang dam doon. At higit sa lahat, yung pang long term na solution naman ng NIA.
1: Opo.
0: Ay under construction na po yung Bayabas Dam dito po sa Bayabas River. May apat po na river kasi yung upstream ng dyan sa area na yan, sir, ng Bulacan.
1: Opo.
0: Yung Bayabas, yung Maniktik, yan pong Angat, at saka yung Ipo River. So, kaya ho bumabaha dyan sa Bulacan dahil apat na ilog ang pinanggagalingan ng yung tubig nila at nagtatagpo sa isang ilog papunta diyan sa Bulacan.
1: Ayun. And with this project ay inaasahan po na mababawasan kundi man tuloy ang mawawala na yung mga ganyang pagbaha tuwing panahon ng tagulan, admin, sir.
0: Oh, yes sir, kaya nga maganda yung project ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngayon nung talagang pinupuntuhan po niya yung mga high dams natin, katulad ngayon na ang itinuloy na niya yung matagal ng pangarap dyan sa Tarlac, yung Balog-Balog Dam, sir. Ano?
1: Opo.
0: Sabi ko nga, duwag nag-uusap nga kami, sabi nga niya, dalawang presidente ng taga-Tarlac, ang hindi nakatapos dyan, sabi niya. So, pwede bang tapusin mo naman na yan? Sabi niya sa akin. So, kaya, ngayon po, ongoing na po yan, na-award na po last year, at balak natin tapusin ng hanggang 2028 or 2029, sir. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang yung Balog-Balog, ang ongoing natin, for award na rin po yung Tumawini River Impound, yung Tumawini multipurpose project natin, sa may tumawi ni Isabela, sir, ano?
1: Opo.
0: Yan ay makakatulong din sa pagbaha at irrigasyon dyan sa Isabela at Cagayan, ano? At meron pa tayo yung Inisait naman, yung Ilocos Norte, Ilocos Sur Abra Irrigation Project. Yung Halaor, sa may Iloilo, sir, yung Halaor Dam, tinatapos na po natin yan. Hopefully, next year, 100% completed na po yan. At binondohan po ni Presidente ng malaki ngayon, abot po ng 6 billion yung pundo niya for this year alone, ano? Yan mo makikita yung ganyang seryoso siya talaga sa mga ganyang project. At yung Panay River Basin sa kabila naman, sisimulan na rin po natin. Sa Mindanao, sir, ang dami nating malalaking projects doon, yung mga dam.
1: So, yes, sir.
0: Kulang yung program mo, wag isa-isahin ko.
1: Yes, sir. Well, isang aspeto pa, sir, please share with us itong patuloy na tulong by way of subsidy ng LIA dito sa mga active na irrigators associations natin. Engineer, please.
0: Yes, itinaas po natin nung tayo nandiyan sa NIA. Dati kasi ang subsidy ng NIA dyan is 150 pesos per hectare.
1: Opo.
0: Na mapatubigan po nila, no? So itinaas po natin yan ng 500 kasi kitang-kita natin, talaga namang gusto din nating tulungan yung ating mga magsasaka. So may subsidy po tayo sa kanila sa bawat mapatubigan nila. Per cropping po ito, ah, hindi per year, no? 500 pesos per cropping per hectare na mapatubigan ng ating irrigators associations para tulungan po nila tayo dito sa maintenance and operation and maintenance, no? Hindi lang yan. Pati po dun sa paglilinis ng irrigation canals kasi dapat ho obligasyon na ng IAs yung maintenance ng kanal, ano?
1: Mm-hmm.
0: Pero dahil sa pagmamahal natin sa kanila at sila ang priority ng ating presidente, una, bumili po si presidente ng ano, nagpabili siya ng madaming heavy equipments para makatulong po sa desilting ng kanal nila.
1: Opo.
0: At hindi lang yun. Meron pa pong 2,800 pesos per 3.5 kilometers po na subsidy natin sa paglinis nila sa kanal. So hindi ho yung talagang obligasyon nila yan kundi natulong pa rin po ang gobyerno sa kanila sa maintenance.
1: Yan. Okay. Nako, isang punto sa lamang po, Administrator Guillen. Makikibalita lang kami dito sa patuloy po na paggamit natin ng mga solar panels sa ilang mga irrigation equipment. Of course, ang mga ito ay renewable energy, Administrator, sir.
0: Napakalaking tulong po yan, sir. Ano? Yung maliliit natin, yung 10 hectares to 15 hectares, nito lang 2024 and 2025, nakatapos tayo ng 2,500 units sa buong bansa. No? Bukod pa po dyan, yung malalaking mga system, katulad nung yung inaugurate ni Presidente sa Isabela, yung Kabarwan, opo, yung Kamsur, yung doon sa Ormoc, Leyte, di ba? Dramatic po ang effect niyan sa farmers, sir, ano? Well, keeping naman yung statement ng mga farmers natin doon sa Kamsur, dati-dati ay nagbabayad sila ng 450, abot ng 450,000 pesos per ang per month ang bill nila sa kuryente, no? At hirap na hirap silang magbayad noon dahil nagbabayanihan sila, nagtutulungan sila para nagbibigay ang bawat farmer noon ng 12 sacks po, 12 kabans per hectare. Eh. Pero ngayon po, libre na. Zero na. Wala nang silang babayaran. Ano?
1: Mm-hmm.
0: So, dramatic po yung effect. At ang maganda po dyan, mas malakas pa yung pagbomba ng tubig ngayon.
1: Opo.
0: At yung unintended benefit po dyan, sir, pwede na lang nilang ilipat yung cropping calendar nila sa dry season, yung maaraw.
1: Mm-hmm.
0: Dahil pag mas maaraw, mas malakas po ang pagbomba ng tubig, ng pump natin, malalayo pa sila sa bagyo.
1: Yes.
0: Kaya tuwang-tuwa po yung ating mga farmers.
1: Mm-hmm. Okay. Nako, Administrator Guillen, sir, salamat po ng marami sa mga updates at sa mga impormasyon na ito mula sa National Irrigation Administration, sir.
0: Sir, just Agnina, thank you po.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Administrator Eddie Guillen ng National Irrigation Administration.
22: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Good morning kay Sean Kyle Flores. Good morning din kay Samson Domingo Delgado. Yan, nag-post, sabi niya, good morning. Yes, good morning din at salamat sa inyong pakikinig at panonood through the live streaming ng Radyo Pilipinas sa Facebook page. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnaya naman sa National Capital Region Police Office. Yan. Okay, yan. Ready na. Andiyan na. Makakaugnay natin this morning ang spokesperson po ng NCRPO, si Police Major Hazel Azilo. Major, magandang umaga po.
3: Magandang umaga po, sir, at sa lahat po ng ating taga-subaybay. Good morning po.
1: Opo, hingi lang po kami ng update, of course, sa kahandaan ng ating NCRPO na magkaloob ng suporta o seguridad dito una, limbawa sa palibot po ng Senate Building. Baka meron daw mga nagpaplanong magsagawa ng mga rally dyan sa lugar na yan, Major, ma'am.
3: Yes po, sa palibot po dito sa mismong Senate of the Philippines po, meron po tayong nasa 276 na deployed na personnel. So bukod pa po yung nasa May Jokro Boulevard na meron po tayong nasa 400. So all in all po nasa 676 po yung nasa palibot ng Senate of the Philippines para siguraduhin po na magiging maayos yung kung magkakaroon man po ng mga pagtitipon or kung kailangan po ng seguridad, dagdag seguridad, ay nandiyan lamang po yung ating mga personnel.
1: Ayun, at ika nga, magiging round the clock ang pagbabantay ng ating NCRPO sa palibot po ng Senate Building, ma'am.
3: Yes po, para na rin po siguraduhin na kung halimbawa man po may mga supporters po or may mga media na kailangan po nating i-assist, nandiyan lamang po yung ating mga police para ensure yung kaayusan at yung peace and order sa buong paligid po ng Senate of the Philippines.
1: Mm-hmm. Okay, halimbawa dito naman sa loob ng Gusali, merong koordinasyon naman ng ating NCRPO, let's say with the Office of the Senate Sergeant at Arms, kung kinakailangang ng dagdag na mga suporta sa loob mismo ng gusali ng Senado, ma'am?
3: Yes po, kung sakali man po nakailanganin nila ng police assistance or ng dagdag ng puwersa sa loob, ay nakahanda naman po ang NCRPO na magbigay ng dagdag na personnel. So ang hinihintay lamang naman po namin is ang request or ang directive na kailangan po nila ng personnel namin, ay agad naman po kaming makakapagpadala ng dagdag na tao.
1: Ayun. But for now, base sa feedback ng ating mga tauhan na nandun mismo sa paligid ng gusali, kumusta po? Meron ho bang mga grupo at yung iba sinasabing mga supporters ni Senator Bato de la Rosa na nagtitipon-tipon dyan as we speak, ma'am?
3: Sa ngayon po may mga mangilan-ngilan po na mga supporters, ganun din po may iba pa po mga individual na nandun, kung kaya po round the clock po talaga yung ginagawang pagbabantay, pagsisecure ng ating mga personnel. Pero so far wala naman po tayong naitatalang major untoward incidents sa ating mga sa monitored areas natin gaya po ng Senate of the Philippines.
1: Ayun. Okay. On other matters, Major Azilo, ma'am, of course, summer, maraming mga nagbabakasyon, umuwi sa mga probinsya, naiiwanan ng mga bahay ng walang tao, yung aspetong yan ng kaligtasan at seguridad from your end sa NCRPO. Kumusta po, ma'am?
3: Bukod po dito sa ating mga deployed personnel, dito sa ating mga monitored areas, lalo pa po doon sa kung saan may mga nagaganap na mga iba't ibang mga issues, kumbaga, yun naman po ating deployment para sa ating sumbak, yung sa summer vacation po natin.
1: Opo.
3: At sa maging sa pagbubukas po, nalalapit na pagbubukas ng klase, ay nakaready po. Nasa yung pong nakadeploy natin before na nasa 13,000 na personnel, ay sila pa rin naman po ang nakalatag sa buong NCRPO para ensure na yung mga magbabakasyon, yung mga magbabiyahe, lahat po ng sektor na aming kakailanganin ng kapulisan ay nandyan po sila.
1: Ayun, ika nga, siyempre, pagkaganyan, kumusta rin naman ang ating coordination with the force multipliers, halimbawa, down to the barangay level at yung mga security personnel ng iba't ibang mga establishments na madalas dinadayo ng ating mga kababayan pagka ganitong panahon ng bakasyon.
3: Yung ating pong koordinasyon sa ating mga force multipliers, sa ating mga barangay officials, yung ating mga securities natin sa ating mga malls, sa mga establishments ay patuloy po dahil sila po yung ating kasangga, sila po yung inaasahan ng PNP para tumulong po sa atin dahil alam naman po natin na hindi naman po sapat ang bilang ng PNP. So kailangan po talaga natin yung ating mga force multipliers para ensure na meron po tayong katulong. Sila po yung nasa ground, sila po yung nandun sa mga areas na kinakailangan. Kung kaya po yung koordinasyon at yung tulong po nila ay malaki pong bagay para sa amin sa PNP Olimpiko. Kaya po, patuloy po ang aming pakikipag-ugnayan, yung pakikipag-usap natin. At syempre, pagbibigay po natin sa kanila ng training at napatuloy na suporta para naman po maging maganda po yung tako ng aming mga trabaho.
1: Ayun. Okay. Major Asilo, in closing, mensahe po sa ating mga kababayan para mas maging aware sila na sa kaligtasan at palaging top of mind ang pagiging alerto, ika nga. Major Asilo, go ahead please.
3: Yes. Opo. Tinitiyak po ng NCRPO sa publiko na nananatiling nakaantabay po at fully deployed ang ating kapulisan para mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at siguradad po dito sa Metro Manila. Hinihikayat po natin ang lahat na manatiling mapayapa, makipagtulungan sa mga otoridad at agad po nating i-report ang mga anumang kahinahinalang aktibidad upang mapanatiling ligtas at maayos ang sitwasyon para sa lahat. Ang 911 po ay maaari nyo agad-agad na tawagan kung kailangan nyo po ng police assistance. At syempre yung ating mga pulisan on the ground ay maaari nyo pong lapitan para po sa agaran ninyong police assistance.
1: Ayun. Okay, Major Hazel Asilo, salamat po ng marami ma'am for the updates from the NCRPO.
3: Maraming salamat po. Good morning.
1: Thank you. Good morning. NCRPO spokesperson, si Police Major Hazel Asilo.
22: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Publiko.
22: 738 AM.
1: Oy, mga kaibigan, ha? Ligtas pong nakarating yung Pinoy crew ng MV Hondius dyan sa the Netherlands. Ha? Si Nalubong po actually ni Philippine Ambassador to the Netherlands, Eduardo Balaya, itong 17 Pinoy crew members ng MV Hondius sa Eindhoven Airport. Ha? Bahagi po ito ng repatriation effort ng gobyerno ng the Netherlands mula sa Spain. Ang MV Hondius, ang vessel po kung saan naiulat ang hantavirus outbreak. Agad namang sinailalim po sa medical test at sa quarantine ng ating mga kababayan bilang bahagi ng mahigpit na health protocols at inaasahan din ang pagdating ng huling 17 tripulante sa Rotterdam ngayong darating na araw ng Linggo, May 17.
22: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Publiko.
22: 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong araw na ito ng Wednesday, May 13, 2026. Ating mga executive producer, thank you, Paola Antolin Ali Gumatay, thank you very much. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Rovan Malilin, Jomari Refarial, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
22: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Publiko.
22: 738 AM.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
24: Mahal ang gamot.
23: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
8: Mr. President, pwede pa yakap.
23: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
9: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
10: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
23: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
10: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.